Kanta kanta dumela. Kanta kanta dumela lila boroko le qetang ho fihla le tswa ha ga ngwane dumela. Mamari wa Salma ya Salesotho ya qetang ho bulela tshebeletso e kgolo mesong ya letsa sila la boraro dumela. Ee. Tsere le tile thojana hantle jwalo ka legato le ka magete hela ke na le taba mona. Ke na le taba ke tsebe ho bulela hantle semolao. Ei sa le ke le shebile le lentsele le ka hore le kene mona pela ka le ke le tlotla le sisinya ka pa le ba ka dikgomo a ke tse ha ka mpa ya ba selmo ya ha se a ga wa di bakentseng at ke tla utlwa hena go nyeo ke le bulela yo mamela he wena mogatwa wa ka metsotso ya rona ituletse ho ye mashome a mabedi ka mora hora ya bobedi. Jwale mamela hantle he ka hloko hore na ditaba tseo re tlo di tshohla mesong ena e ka ba ke dife kore ditaba tse dingwe ka utlwa e ka re ke dilotho. Ya ba ha ke qeta ho di bua mona wa qetelletse o itse mosia e re ke tshomo ka mathetho. Athe a ha re etse ditshomo mona. E hlile re bua dietsahala tsa bohlokwa tsa letsatsi ka leng. Mamela he. Mme Malituka hle ke kopa ho dumedisa mme. Ke bile ke kopa thuso ho wena. Le ho ba mamedi. Ke na le bothata mona. Lenyalo la ka le setse ka tepu le mathuleng a ho fela. Sesosa ke hore molekane wa ka wa nkwatela. O re ha ke kgaleile ke ntsha moya. Jwale taba yena e hlokisa lenyalo la ka kgotso. Ke boemong bo ke ikutlwang ke sitwa ho ikamohela. Ke boemong bo ke ikutlwang boitshepo ba ka ke le motho bo se bo fokola ke nyenyefetse. Motho enwa o tla ba ntsosa hara bosibu ke kgaleile bo tla ba ntsa koma-koma. Hai mana ke tsebe nako kgalemela ka makgatlo a maka ya gore o se ka be sa lo ntso nyela. Jwalo o ntso phinya mona o sa qete. Wa tseba mme wa ka. Ke la ya ka ya ngakeng ka kgopolo ya hore mohlomong e ka ba ke na le bothata. Empa ngaka ya lokodisa ka hore ke tlhole ho fela le ha ho le jwalo o ithute o nwa metsi. Mme Malituka ke motho a nwa metsi haholo ka sekgahla. O ele mme wa ka ke kopa thuso hore na e be boemong bona. Seo motho o lokelang ho se etsa ke se fe. Itse ha ke lemoha hore taba ena e hlile e tlisa bodutu ka hara lelapa la ka. Ka nka molekane ra ya mohlabolleng ho rampa lokena dipakeng. Le yena ka tsela e tshwanang. O ntsa hlalositse hore taba eo ke tlholeho. Le ha ho le jwalo ke itlwaetse ho nwa metsi ka sekgahla. E le hore bonyane ka letsatsi ke tle ke tsebe hore ke ye ntlwaneng ke lo ithoma. Ee. Taba ena e tla re thusa hore bosimana le ha re kekeng ra re ho tla fela tu, mohlomong e tla fokotsa sekgahla sa ho ntsha moya. Boipotso ba ka ke ba hore fela na ntate enwa, Mme Malituka. Bosibu ha e le nako ya ho robala. E ka ba yena wa ba sa robala ke eng. Se mmakatsang hape ke hore, mme wa ka, ha ke sa kgaleha, ha nkebe nne ke ntshe moya. Fela ha ke kgalele teng tla kwa ntsosa a ntjotsa go wa boqadile. Fela ha ke tsebe na ya be le dinko tsa ka bana motho tswa borokong o ntse o tawe ke boroko. Bosodi bona bo ntate a llang ka bona ha kana kana. Ha ke butle fela me Malituka le nyalo lena le ya bata. Le nyalo lena le bodutu. Sidiba sa ne se kileng sa kopotsa metsi a monate, metsi a phallang. Metsi a molatswana ke tshwana no mo ke neng ke hlwekisa gafetsa ke ntse ke re ke rata o re le ka moso ke tle ke shwele sebakeng sena ge phele mmoho le molekano wa ka

0: qalo nya qalo ntate le mme ha ba sa qala hutlwana sidi ba sena sene se le monate se tswa metsi a monate jale ka jeno e se le sidi ba sane sa mara se tswa ba ba bang e kintate he ha se ana le mo le mo le mo wa gagweng go ba ne potso ke hore na ye o sa tswa e hlokomelaneng ha bana le nako e kae potso ke hore na ntle na ha ile tlholego yena nako nye wa shebileng o utlwa e mong go wa yetsa yena nako nye wa khaleileng ha e yetse le motho ke putso
1: wa o ka tlhaloso ke ya gore o motso sa bosiwe e seng motshegare bosibo ga go galeile tsoa tsoa sebueng wa bo qadile jalo o ntse o bapala ka diperetla
0: ga o bana beso ke ditaba tse jwang tsona tse
1: gao
0: motho o etseditse o botlha ka letheka kore ntle le go nwa metsi gore na o anwa ga o anwe ntho ena ke tlholego motho a ka botlha ka letheka a sitelwa e mong motho a ka kgona a sitelwa e mong ke dintho tse e tsagalang ga motho a kgaleile ga tse dintho tse iketsang ke dintho tse tse teng tse e tswang ke motho nakong e wa
1: kgaleileng
0: wale hei atch kukwantate a imetsa mme ga botlhoko kore ga e ba taba ena e ka ba yona e e senyang kapa gona o qhala lenyalo ka mabaka a mannyane ga kana ao le yena a ntseng a sa ikutlwe nakong eo a galeileng gore ke tse o a di etsang tsena tsotlhe ga o na leng ke lebitso la fela go gagwa ke ka ntle gobane potso kore na nako e yotlhe o ne a ntse a sa di bone di etsagala ga a se a di bona ka jeno
1: yo
0: wa tseba ke bueng sa maila boroko ntse ke bua golo fe
1: mme ke apeya ka lengete
0: kgotso ke o moitlang le teng
1: kgotso ke ya moshweshwe mme ore ga o na le bothata mona mosia bothata bo o teng fela ke ba gore ntate o sa fumane ba sa phenye ba sa botlheng ka letheka re letile thotane ka lerato le ka magatha tshebeletsong e kgolo ya setšhaba ga e letwe kao fela morato ya waka ee
2: morato
1: ya waka
2: a sa morata go gang o hanga sa morata go gang ore ke tseba gantle mosia go bele ga kitaka ja ditawa a ke lala
1: go tlalla dibomo
2: ke re go tlalla dibomo empa ga gona go tlabeka ka go etsa eng batho bantle ga o bele tsatsi tabalala ga o sentse a ka tatangang go tseba gantle go fela go tla dimogopolo gore empa go tlale go itelele mabaka ka tse dintseng e tshwana ga e na bantheng ge e ntate o phosake ka ipasananyeye motho ga o mo ratelela ditsotlhe e tlabeng dirise e kere gaaisase ko go tla bo tsoka go a tsama mono ka nako ngwe tsoro ga ke na le mowa ka itshele le babedi ga kere le motho ga o fele
1: ore ka nete mme ape ya masutsa dijo tse monate wa ka thabatseka nna ka nnete lapeng ga ka mona mosia o santse o tsebisala gore ga ke ile ka itjalela dinawa he dintho tse dingwe ga ditaolong ya rona moya o tlhile o lokela go tswa pakeng tsa mafika tle ai wena. Hai bona le ntwe ke khallang ho yetsa ke yeno ya o letsa molodi. Fela ke go bona lila boroko gore. Ba ke ntsa meno mo ke ke na le kgola. Hai le.
3: Ka le gato le ka magatha.
1: Ka o fela.
3: Ke tsana sa go.
1: Mogato wa ka.
3: Dumela tsamme.
1: Dumela ntate.
3: Mogena ke a pere ganya ha.
1: Ntate o phela joang?
3: Ke phetsa ma tla ka mo ha mogena. Ka ka ona. A ka nete ha ke uwe ha ke le uwe e kholo ka o fudisa ke le wel tumari se go ka ntse ge le tie ka ga tolo ka magatha ma wa ka e ka nete ho sna le mo ke yang ke nya ga le fela se tlo se ne se kgethileng so se be ile
1: ntate
3: me mo ga na ke a pe ganya ha
1: e ntate
3: ho mari ma be ka ho fitisisa go go ho mari ma be ka ho fitisisa ho batho ka pa dipelong tsa batho bana ba nyalang ba soka ba qeta. Ho bana ho nyala ko ho nka kano ha ke re.
1: Ho jalo ntate.
3: Ka nnete ho marima be ka tsela e kgethehile. Ho re re motho ha qeta ho nka kano, ho ba ho nka kano o tla le bibele. Ho ba a ikana ka le hodimo le lefatshe gore ka nnete ga ke sa tla kgatlhwa ebe ka morago go mono wa kgatlhwa kore ke bommadimabe ba motho a etsang sebe se bolayang ka moo ke ke rute ka teng nna
1: ee ntate
3: gobana ga e aloka ntho eno ga e aloka gohang gobane motho a o mogata ka nnete o mogata le ntho tsotlhe tsa gage koko mogatela le ntho tsotlhe go le a tsamaya mo ga bona ntho sa e gateng ya gage ke ka gona o nkang qeto le kano ya gore enwa ke mo rata go isa lefuno empa jale e re ka moga metsotso eno e sa fediseng pelo ebe motho o santse wa supa kwana le kwa ntate ena ga ona le letho mono ebile ga ona ntho empe mono ga a sa rata mmeno jalo o sitao go bua maikutlo a phetaetseng a bona a ka itshwarelela ka eng
1: ele
3: mme qetelelong ya letsatsi o tla e jela ntho eno e mokgatlhang enono e re sa e tsebeng rona mme ga a inkele qeto fela go na phoso ya letho motho eno ga a sa mo rata ke pheto ke tupo
1: wa tseba o tlhakileng date wa ka
3: re sita gore nne re ya kwana le kwana le kwana le kwana ga se le tabataba eno tlhemme wa ka ke a itebela ke le ntate phomolo e teng go mogana mona ga selo matebelong wa letebele
1: ya o lebo hanta te phomolo e teng ho morena
3: go tswa modimo ya te go tswa
1: de khametso tso nge mashume a mabedi metso e mehlano ge re lebile horeng yena ya boraro ke itse bophelo o tla qala o lemo ha ha utlwa diqholotso tsa motho e mong hore he bona le batho ba ja reng ka ntle ka mona ha ile twe
4: ala ga dola ka mahat
1: ka ofela mogato wa waka
4: ela mosia
1: dumela hle lerato
4: ke ntate banana ba ipati
1: dumela ntate banane
4: ao ntate na bana ba mathata mmani so ha o hlaka le theka o tsio bo bo buti
1: e
4: o gwa ha thadi jinga bana mo mo ha go dwa isi bo bo buti e ile ba na ha ka motho a modimo ha ka phatsama a loga mogho mo dala ka mo ka ba dinga ka mo jara ja ho ka ka e ha u dia go le la motho ha ha bu thuru bu di di a twe mona ke di bana ba di di mo ga duwa ho di
1: ke a le bo ha mo ga twa wa ka yo

0: ha ile twe
1: ha le ga tlo tlo mo
0: ka o fela
1: ke bona ga ke
0: mogato wa waka
1: me ma sa tla go era
0: dumela ntate ga mo ha ntate na o phela jwang
1: ke ga mo ha ga ka pia ke
0: e ntate
1: ke di tsola ka ntate mpolo o nya ha mo
0: e ntate
1: ai dale su
0: e ntate
1: yo tsho yo go tsela ntse a nna ne ke batla go tsela go nne a ka bala ka tso
0: e ntate
1: bana ke bo pi ho no mo tsaka tsela ntela a sa itse mo ha ile ntate re ka nnete fa bona ga wa a ka nnete o ka tsela tsela ntle ka kwa tanedi ikhathe zwika ntika tsona nne na je tse to mbi musela wa ya tira ka ba nya misa ke tabeno ba ne man le mangwa yi dza ndi e ka bo vi e ka ba o shi vi ya ha ile a fela o froka hala ke tsole o wa itse za sindi ka ba mo hobusa a mo nke fela o bona ile fela kwa na ke ya le wa
0: ke o le bo ha mogato wa ka ka le subeng ka mo
1: thank you
0: thank you ntate.

0: bona he yena e bina jolo ke motho a mokalo ka chifasa motho e monareng a nkotla mosadi enwa o tsamaya le thopetse ga mmona ba re fela o semphoqe ke bona ntse le benya tseketseke ka ntle ka mo ke a ipotsa na ebe mo le leng teng pula e kae go jwang ga e lethwe kaofela
1: moratuwa
0: waka

0: nnete ba me tsela tsa go tsena a masasa bona hanga ka no na ina wa nda na wa ta ho isa le ku ku deli ke si sa ba la tsohle
1: pm
0: e la ka se di yo sa mo o sa mo busa
1: mm
0: a le se sa mo busa ke la ka se di ke se na me wa a ona le ke e a to le se di mo o sa la gato
1: mme ha hona letho go ya ka wena seleng hore re ka re mme etsa tsena hle o botse bo go fole ka pa kere bo ya mo bona ba ha o bo a fete ha tsena le tsena mhm
0: a ne ne e tla mo di mo ka ne di tenu ile se mona
1: ei
0: ei
1: ke me mang ho kae
0: o tsoma a tswa mal ka tlhoya le ka mang ka tsitsi o
1: ke a o le bo ha mogato wa ka
0: o le mogato wa
1: go tso ha ya temme
0: a ya te
2: me a e sule tsarele e fika ka le ke ya pula
1: moya hai le twe
3: ana ka tlo ka maghe
1: kau fela
3: tsaba na tsofu
1: go tsontate
3: mmela mme mo fata o kwae
1: dimela ntatwaka
3: wa tsere
1: ka mo ha ntate na o phela jwang
3: ya tsere mme
1: e ya ntate
3: ya tsaba tsena mme tsa ka mme na le ntate ha tsaka di lata morao mme ile ba ngwana na le motsangana
1: e ended
3: bana ba sa etse ntse e mo le mona ti sa go ena e ka ya tsa ka ga di ya le ba hula a ba kena ka ga lenyalo ya ha qala eno wa ntate pele ka mogama tsa tsi ya mararo a tsala ena be tsa ka re ngwana no motho a manella ba tshe ngwana no motho ke na ntate no tla etsa matsatsi a mane ka moga o humo ho tata go betsa mmeno ka re di mo tlo se ka ke ngi di go di nela wa nna mo hatsa ka nne ka nne ke a fepa wa go haetsa le tsa ka gaetse go tlhole o ke ntse mo makatsang ya re motho a ka tshwa go motho mo ke pofu ke pofu ya bona mo di ma ba kopantse ka yona o se tlo ikwela a mela pitini ya mo fumadi wa hae ka nne ke ka ka ntse ka mo ne he le bile le ko
1: e
3: ba le mathamba thu bana ba ba tshaba
1: ka nne ke ya le o ke ba mathamba ba tshekalle
3: ne
1: ke ga ba matha ba tlogota ba ya dimone tlase ba tshekalla
3: he ba ba be hantle nne ha o ka sheba to bo go script bana go tshaba makoko e ya mme a ke ntate mona ke tla ba itebela ka tsonya ma ke ya le bua mme
1: ke ya le bua ntate waka

0: ba ga lebelwa ke la methaka wena mogatwe wa ka le ba tlang le bona bantse ba tla le matha ha ile tu
1: ka ga tsela ka mathet
0: ka ofela
1: ke sa ba no sa fo mo tsiya wa ga ntse ke o gwe ke ka ne ke tsela le tsela ya wa tsiba mo tsiya bo le motho ha a tsida ha ka tsama ya go tsumo tsiwa wa fola yo
0: ah ha ke tse
1: ha ka o tsiya tsela ya ba go a di I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: la hao bolo.
1: Ya pe ama suta dijo tse monate ke a o leboga mogatuwa.
0: Ke
1: ntse. Go tsena le gato la ka khotso me.
2: Yo.
1: La mo funtse ya gaba le mathe. Hi let.
0: Hello rato, le kama ke temena le tsana ya mali da toyan.
1: Ka ofela.
0: Le chabana tsa khomo ngwanese.
1: Mogatuwa wa ka.
0: Me ha a feli le bitso la ke nkhono khale ke le la le ka ke ja ne ke ke ke kale ka le bitso e tsere ya ka hawa o tse ba mo ngapula go tuma
1: eh ya nkhono
0: ele a ke a di tsa ka ba sem a di tsinya nke ke bue e nya nya na sala he di di ni di jo ka nya ba tuka se shutu o ntse ta wa nga ta wa nga ta ha lo wa ntsha da mo e ke di na tsela tsa bona ba ka di tsa pele di tsena mo yeng lawli ya lo hasimo taba ile ntse
1: eh ya nko
0: ke se se tsho se mo nati hasime tlo wa na ba tla tsebe o tseba na ho tsweng a yena wa di tshunya nna ke o fele tshi tshi taba tsa ha se la di mo fele ke ho kola nda je phagi shino ka utla ha o phele di nawa wa ho mo tse se no so re o di hase ka tsi ke hanyane ke di nawa di etsa di tshunya o sa re bula ke tsoa
1: alala
0: ka ne ke no ka tsa ho fita mo ntla ho wa ho mo se we ni ka ile teng we we mo na nat a ho a ke tsena ho na tla ho na tsela ka papa na ha la di tsasa tsa ka ding ka ona a tshwa lo mo ke wa phatla ene ding e na o sele tsi di tsawa e bile we posi se ka ho ula ya ka tsiko ha ka ya ka ntle tsela a ta a ya se ke yo ha ha yo mo ni ba tsa se se ding a o tsebe tsawa tsi tsawa ke mo tla bua hona a go tinne nang go go bona o lo go ka a ke a tsaba a go tshwele mo na we se se le o fela tiki di tshela yeno o tsaka wa le wa motho mme motho wa ba o ntile ho ntse ona le banteng ba o shebile ke a le ba hla ke shutele ba bangwane e shutwe ke re go tla nyane ke shutele ba ngate ma ile go hopa
1: mogato wa waka
0: e tshwere ha go na se ngwane ke
1: a go kobela nkhono gale ke lela le tetho jang
0: ke wela sa wa tiba ke tlo ne o ishiye a fona mo tsaka eng ka re fwe ke ntate mo di mo tsaki mo
1: thank you wena le gatolaka ao ke ka kwana la ka hle bana besong gono gale ke lela ho leta thojana ga metsotsong e supileng ka mora hora ya boraro hi let
3: hello a tlo ga mafete
1: ka ofela
3: ke ga na sapo
1: magatwa wa ka
3: o tsare
1: yo ya ka nne tlo duwe
3: ya le mo dira nan teng in kaula tiena e re ha se ba itse bo go a sa tsibeng go ke tse wa ri tsang ha re ka pa o tsa ba go bala ba ne a sa ba ho ka tlhole go ke mo se we sa ga bo ntshana a fa di me ha go go e lo re a se bo se tsa ba
1: nang hanile ke le wa utlwa ebile eno a galeileng o re ha tswa ena ha ka ba utlwa monko o jwalo ka poebe ya belo ba nantsa tshoge ke boroko
3: ee ke ne ke ntlhela ke somo go tshongereng e ka nna ya ba o di hlole taba wa na mohlomo wa ba jele mo tsia mohlomo wa ba jele di a ya ntse di tsutse di go fa tsela se bile tso ga sibe a go ba ampa mamela rona ne no e mong go isa lang ka e ha na o tlo go tsi go tlo go tle mo tsana la ho ma sitse di di ga no di me ga ma khotlo mo ga e ke sa o na le le na ne le de mong mo o re ke go go tlo go go tle motho a tshwenya ka magetso a nyane ka magetso ke le putso ke yona ene ke mona mo ba ba ng e be ka ha ta me o go tsam film ke ba ke ke a ka a so mo khumana pota pota e sa ke mana se ka ba go mo ntsha ke se di la sha ene I'm not going to be able to do that.
1: O no son tso tatetso mothiba diphoso.

0: a tsweletse dikgwebileng la ka le ga e le tonna
1: ka nete ka legato le ka makgethe moratuo
0: ke leboe
1: thank you ntat
2: ye bona semmaumau sena se manna ke nigele wa ctiaa
1: nete sona re ile ga se bula selemo sena jale ga se kwala re saletswe ke dikgwedi tse thago fela re sekodumetse e tlile re eme mathuleng a sona re seke ba ipea tlasa kgatelelo ya gore he banna meolwana e nne ke ipetse yona ke a e fitlhelela ya mantlha ko go ntse o na le phefumologo bone go na batho ba shwele ka sekgatlha se jwang le monse ba bangwe ne le mafu a matsogo ga ba banka nnete ne le lefula tlholego empa ka tsela e e tshwanang motho ga a tswala lefatsheng leno go thuye mongwe le mongwe o santsana le tsela ya gae le gore na o tla tsamaya neng jale motho e be wa ipotsa he gore na motho ye o yereng bosibu ga batho ba galeile le nako ya go phomotsa mmele boleleleng ba letsatsisa le ba sebetsa mmele e tshwerebetse ka thata dikelolo le tsona di tshwere ka thata ke nako ya gore e ke e phomole jele e be ena he o to nne matlho o mametse ba bangwe ga o ntse o duma dithunya mono di AK 47 dipistolo o emetse o ratlo gotsa nare e a ko utlwa wa di betsa ga moemele le go ratlo mojetsa o seng ora o seng go na no le mobeagolo o mo tsosa ka ena nako yona eno gore ei o qadile ka ntho tse mona tsa gago jale e be o sa ipotsa ge gore na e be sepheo sa motho eo ko o tlhokisa yeo e mong boitshepo ai kile wa e kgona ntho eno ka gopola molaetsa o mongwe o mme mongana ba a ngoleletse ona lenaneong lena la banyalane moqebelo mane se ke na le kgatiso e jalo ka fonong ka a re wa tseba mme maletuka molekano wa ka o ntswetsa gore ke a bata a re ke lekile sotlhe fela se mmakatsang ke gore wa utlwa ka tlong ka mona o sa ntshokodisa le ka dikobo fela nakong eo yena a utlwang a batla e ka re reka e bina pina ya setšhaba wa e batla yona ena e e batang empa ga e le nna ya utlwang letswai a batlang go rakanye go lwe o tla bang dikgopotsa ga no man hai ga ke na thaselo etlile ga o mphihle e be bjale wa ipotsa ka jeno re bua ka bosutu e re bua ka di AK 47 ga e letwe
3: alo ka tolo ka magete
1: ka o fela
3: a tšhabana sa kgon
1: morati wa waka
3: ee ke ntate phiri go se mona puting ko mo nga stock
1: e ya ntate
3: ka mo gana go itelele mo nga ka ha se hlo se na ka nete se bohloko mme mo nga ka
1: morati wa waka
3: e bohloko ba sona ke se bona ha ke tlorna ha ke phela le morati wa waka e le nako e re phomotseng ga ke re ke nako e mmele o phuthulileng
1: ee
3: ga rone moo ee jale ga ke utlona mpe e ba mme o entse ke feng e bang nka ketelela ka gore ke mogobose a sa robala botlhoko bane nka o tsosa fela ga e ba go na le ntho e o tlodisa motlhomo e ba o gobetsa botlhoko wa phofa ke tsona ntho tse e banka kena-kenana le wena e seng kata ba tlholego bane le nna ke re ntse ke na le mathata ore ke ntse moya ke tokelo ya ka gore ke itse jalong ebile ga e taolong yaka ntho eo ke tle ke tlholego go gobe jalo ka nnete ntate o tlakile gore o tlholwa ke mojako wa gae ga se fela a ntseng a sokela ngwane eno e mongwe mme ga e tlhokagale taba eno mme ka nnete e tshwana le eno ya ntate ya tla ba re mme o jwanjwang ke tshaba lo e bitsa boithata eng
1: ee ntate
3: ee o tlholwa ke boikarabelelo ba gae jale ga a tsebe gorena ga a tlholwa ke mosebetsi wa tiwa

0: tla tsamaya go bua ntho tse senang boikarabelelo bona ga e ka ena a le tsitsing a batle gore ngwane mong ena o ya ka e ba le metsing mo atho wa bona dintho tse dintsi di pokang fela tsa batho ba senang motho a senang matla o etsa mosebetsi wae o tla bua puo tse botlhoko ke ya le bone mme ke ntate phiri go tseng monakoting komonte ke le kata beng baka
1: ke ya go leboga wena morate wa ka kgotso ga yate
0: Thank you, man.
1: Thank you, man. Hi, Letwe.
2: Hello, what are you doing?
1: How are you?
2: I'm fine. I'm not home. I'm not home. I'm not home. I'm not home. I'm not home. I'm not
1: home. I'm not home. I'm not home. I'm not home. I'm not home. I'm not home. I'm not Oho.
2: Eh.
1: Ao hle.
2: Ke pozo we botsang yeno.
1: O rena o so ipholositse.
2: O rena eh.
1: O ho ipholosa ho itopolla o so ipholositse.
2: Ho lwalo o tsheke wa radio. O ha.
1: Eh ban.
2: E ka bontso ba ntripitse na ya. Ka bontso ka bontso go tsena pele ka ofe.
1: Mm.
2: Ho tsama na ba ntse ba o fa tsingi ena ya ho goso. Ya, e se rigo.
1: Jona we
2: di rota di ja kana go yeno
1: ena o ka se iketseletso bane a tla le malako wena wa go phintse so phinye
2: ke le ba ke tsela la muni o go wa ka tsa ga la muni a se di go e yana sa o ka ga o go se tsara ba nga
1: we
2: ka ba se re sa pala fa se tsara le go gore taba e ka ke ke la
1: we we
2: e ga re tlhinga ba ba nna ka jaba ha u tsetsa ke ha wa tsamaya o sa tsiye le me dithuti ka e ba tsana ba di tsiba ke tsena tsa bona
1: mm
2: ha ke ba he me tsamaya ka dile fatshe le ntate a ka itotsa ka thotse tse kananya
1: eh
2: a ka dile fatshe le yena ba ke ba shebisa netaba ina ntate wena la go ye yo se ka opela o ka tane le nna ha ke ntsha moya
1: mm
2: wena ho na le nako ya ho o khalehe o le motho go ba nna ke thutse o hopola o wena go ba o sa o ntse
1: mm
2: go re ba ke ba ikoqe e seng yena ya ha motho a tla tsoa le bosiu go go tswa ka nnete motho ha nako nya khalehile ke nako ye wa phomotseng ga le ha motho mong a go ferekanya bogokong ba hao a o tshosa go ga o tshosetsa masawana no mm tsao ba ne ding yo thu yona ha e bona di me e senyao empa hona le mokgwa o bobebe wa gore o ka nna wa re dikobo hanyanyana gore moya o mobi wa bosimotse
1: o notswe
2: o itholetse tuwa tsa ka thetse dinga di mamelle re ke ga iphapanyetsa le teng
1: mm
2: o tla me a wetse jalo e seng ha o go botlotse sa motho a kuka a sitse pa me bo go komba hai
1: ena wa u tla me ha a hlalosa gore ge se re ile ga ya nga ke mmoho le yena monga ka e hlalositse go boya mabona ke tlholeo ka tsa maya ga ya mohlabullungwe ke yana dipakeng a ona ntho ga ga iphekolang tshe nwa metsi a holofela ile gore bonyane bo hlapolwe se ke ba ba bohale ha o
2: go go bo u ka gore na ke ntse ka ba nyaelwa nga ke a ba nna mo di mo na sa sa teng go re o tlekisa kgotsa o tlekisa lerato la lenyalo lena
1: eh ha ka dotse wa bala ke tlo le qabola go retse go na maganga mmane ke bone tsebise sense itseng
2: ai ga dawa ke ba go ka ba diela fatse ba se ntsa go go go hlake go tatona ntate ha ntla bothata wa o buka ba ha ba na go ye yo se nna ntsa sa bui di tuwa tse ka ntse e pitlane nye taba
1: mm
2: ai ya ne ke me ka ta ka nya ta ke buen sa mai ta go go ho
1: ho tswa ke o metla le teng se bue
2: ne
1: thank you ena mogatu wa wa jwale se bueng ha tshotsena

0: o nkgopotsa ditaba tse ding tseo ke ileng ka di bona kae kae ha ke ntse ke tsamaya. Ee, ha re masadi a Modimo o leka ka hohle ho kgotlisa kgotso ka hara lelapa le. Jwale, ditaba tsena di bua ke agente e nngwe e kgolo ka hara naha ka mona o re, lekgolong ke banna ba 90 a nang le metso e mehlano. Dinoko tsa teng lekgolong, 95%. Ba reng, banna ba jwalo, ba rata kapa ha ba dutse boinotsing ba bona. Monna ya jwalo o rapela ho Modimo hore o kopa moputse ka mosadi ya motle ka ntle tjhebahalo ha batho ba mo shebile e be sekgotso. A boele a be motle ka pelong ya hae. Fela ka hlohong ka mona teng e be ho lla manyenenyene ha ho na letho ka mono ke moya fela. O tswela pele ho hlalosa hore banna bohle ba rapela mosadi ya sekametseng botshethetsetheng. Botse otse ka hlohong fela a be motle tletletle ba sila tsatsi wa tshomong. Ke ha fela mosadi ya jwalo ya sa itekanelang ka hlohong. A tla tseba hore le ha ntse a hatellwa kapa le ha monna jwale a sa lemoha hore matshwana ke ha lerato le fedile. Ebe hona le hore a shebane le yena hore na o ikgaha jwang le mosadi ya jwalo kapa o hatela pele jwang ka bophelo ba hae. Ebe nako ena kaofela o dutse a ntse a re, ebe ke etsa jwang ho lokisa boemo bo. O dutse a ipona e le yena phoso. A re banna ba bangata wa utlwa ke re 95%. Ee, ha ba rapela ba re Modimo, o ho sena tlasa ho loka o mphe mosadi ya motle ditshobotsi. O mphe mosadi ya mmele o bopehileng ya bohehang ha tene ya tshwanelwang. O mphe mosadi ya pelo e ntle, e tle re ba heso ha ba tla mona. Ba ntse ba kopa eng seabi sa mahlohonolo, ba batla eng. A ba bulele, a ba etsetse sohle, fela Jehova o tlo mo time ka hlo. Ho e lo re kelello ena ha at least ya nahana ke ka hona hangata banna ba kgale ba neng ba nyala basadi ba sa rutehang lebaka e ne hlile le lona lona leno re ke nwe metsi ke atla
1: e ba sutu di menang e ke ntle ke le di medisa se chaba.

0: Let's say Mama Taylor, what's my ale di hoba? Basotho kopana, kgatiso ena ke ya selemo sa sekete, magolo a robong, mashome a robedi a metso e robedi, ha ile tore hatela pele.
1: Ga loga magate.
0: Ka ofela.
1: E ga bana sa khumo.
0: Ntate ga dibuka.
1: Mozia, duga.
0: Khotsa ntate.
1: O ntso tla ba mozia.
0: Ka mo ha ntate ka ba wena o phela jwang?
1: Ai, mogala o ntsamba ba le tsike ntate ga dibuka. Ntse ke tsa mo sebetsi le a pula ntena tena.
0: Ntate ga dibuka.
1: Ntse ke ga papa di masokola. Duga ba tala khana ga le motho o dile tse putsa di fando ga di tse di ga ma banta. O ntse se se mme ntse ke ntse ga tswa ke botle. O tsoga ga da da mba se le di ga ba o po da mo sia o tswa mo.
0: Nja ke lo ja ku tla monate.
1: Eh o bisa o go di fando ga o tse putsa o di papa ta o khana ga le motho o teng o go di o tlo ra ga kwa re mo sia.
0: Ake.
1: O teng mana ya tsama ya jere ke mo tla o tsholela mo.
0: Ei.
1: Ah, mo sia. Ya ru ga di taba tsena. Mo sia tsaba. Ah, la ga tole sele le si go mo sia o ba twa be. O so na le ntho tso di supa supa ntso tla di bona. Tsono ntso sa di bona ga.
0: Ntate.
1: O wa bala tsame wa khona o tla bang he ha sa tshwanele o tsiga o tsola le ntengwe mo se ha go tsene le ntengwe ntengwe mo le mo wa ya mo era motho a mo se ya e ra o ntsa mo ya go khone o mo se wa bontso o la le tsula le tsi mo se ya u ba no wa kwa bala ke bi ra o sa go khumetsa ai ke khalela mona tao
0: ala ala
1: kwa la u ibu pedi ke o tla u bua so sa tama ya mo lutwa ntla la e ba ne ne mo akuga
0: eh ntate
1: eh impa ya ma sa itse ntso tse mo tsya ga sa itse mo le na sa a sa se ke ka ne ke tsona ha akuru se ba ke tsone wa mo si
0: mhm
1: eh ke taba o ba du ya fa se tsala mo du tsona e be la ga tonte le le tena
0: a mo botse
1: is ga ba le se le se eh a mo si ya o fa ba ga nda nda mo swa swa tela ga e tle o bona ka ntong gata
0: ha ke lwane ke ne ke botsa ke a kutlwa batho ba bang ba re hlile ho mo le mo ho bontsha ka diketso ho feta ho bua
1: a te mo da o ntso le mo re mo fela o go botsa o go o ba re ka go mo ga nna ba o ntsa sa bona ntsa e tsa go alo le Eh, ha u tlile ka ga ba ga ka ne tsinse go ga tamwe zo e tlwa nna ntso nyanya. Ke go o di rata o ska nna di supa supa go.
0: Eh.
1: Eh, empa ha u so sa di rata. A o ta di supa go, me o di tlwaela.
0: Ntate.
1: Eh, o ka ba wa shelwa kwa la ka pa e mong a e ba ke a botsa ka ke tshini ga kwa la botsa ka mona. O ba re ba re nna ntso go go thelwa o bua ka pelo so go ntso ma thari nya ke mo ya ka e o fela kana a
0: mhm
1: go be do go mo thwa pa ga la ga to go mo ya ja le wa ga ntata ga dibuka
0: ntata ga dibuka go tswa ke mo etlang le teng
1: le re ntwa ta ma to mo si ya ke ba tle ke sa fitse pela
0: ala la ba ne ba o bitsitse
1: Eh di saka kwa ka mogotong ke mmati di mala mase ga botsana. Ba ba na le motho a ntate mo. O bela la ka mamusiya.
0: Ah ah ha ona motho a gibela la nka yana ke sola hle di taola.
1: A go di a tla mosiya ya tsiba go ganda. O motho a me di ganda. O a beta be be lo a di shaba ka mo fora ke ma mo bela ntate. Eh a mosiya.
0: Tata ga di buka go tso ha yetehle.
1: Da ke mosiya.
0: Thank you ntate.

0: Ja, lo regnalon.
1: Si
0: pio ile si fi. Kindade fomolo ite mo mo ga na mona azuru matire me wa.
1: Eh ntate.
0: Me ye wa mudimo. Ka motho yo bona ala nga le pele e bohloko. E sa tsebe mo sheba di katleo. A mo hlale fele, a ska na ituba hlolo ho iphirekanya ka ho nahana dintho tse ngata ngata ngata tse itseng. O tla ba tloa nahane ho seng hona jwale a itshitelwe. A mo hlale fele fela ka ho nka hlolo. Ebe ona ma itshenyetsang teng. La hore e tle e re. Ha e ba motho eno a modimo a pere bohloko, eno o bonalang a sa tsebe seo a se etsang a phelang jwalo ka moshanyana. A ka etsa mohlolo lengolo le ne be le mo emetse gore mono ke hahane. E le gore eno a tla tseba go mo tswela ka ntlo yena a ikele kwana mo go bonalang mahlo a ye a sa kgatlhiwe teng. Mono a nna itulele e be hahae a se ka ba ipherekanya ka go ya kwana le kwa. Kore a se ka phelela lefatshe, kore ga re le batho e ba re phela gantle dikelelelong mo, re phelela go godisa le go gaga re le bontate kapa re le bomme. Ke taba gore re se ka ra nagana metlhoo, re nagane go nepaetseng ka dinako tsotlhe. Jalo go ntse o bonagala buke eno ntse a inaganela ntho tse kwana le kwana le kwana mo go ne re sa tsebeng mo o tsebang yena a le mo. Ke a leboga tseba mme a ke na le taba tse ngata.
1: Ke a o leboga wena morato wa ka kgotsoga yate.
0: Ke ntate phomolo e teng mo ka yona kgotso.
1: Thank you, ntate.

metsotso ya rona ga o eta dima wena leila boroko le wena mamari ya motlhe wa salme ya selosotho ituletse gantle felatlhe go e lesome ka morago ra ena ya bone ke a bona ka ntle ka mona gore e tlhile maemo a legodimo a mpefetse ntse tswela pele go tshwela pula tsa matlopotlo jwale ga go le jena wa utlwa ke qata go letsa pinaena ya setlhopha sena sa sefako sa menwane kotsi ela ya tsegewane ga o le tsena tlhe baqhopi ba yeso ke a ipiletsa mebile mmono ga re beng le mamelelano kgabe le tshebedisano mmogo le baqhobi ba bang kapa basebedisi ba bang ba tsela e le gore tsebo o fitlha mo re yang teng re bolokeile a kere o tseya ga e le nako ena yo ka yona re yang re lebile christmaseng go e tsala dintho tse ngata gona gona go tse qetelelang di rehelelwa ka keresemese e ya pese le keresemese e ne re tseba gore ka nnete dikotsi tsa mebileng di tla bangata ka nako tse dingwe ke botlhaswa ba lona baqhobi. I can't

0: ga itewela ke tate gata ke sana me ze ke di tsana le dobana
1: pepe ga itse ya motho di khomo
0: ha ke
1: thank you tate a go tsaga tsa marandrang le tsendi mo ha ka mono hi lepe
2: ka re rata ka magetsi
1: ka ofela
2: e tsaba na sa go o di mo bo e kala kalong ya nae
1: hana ke mamgato wa hao
2: hey
1: halala
2: era go ra mo betse gore ke re ba ga ba tsile na go gala ke le teng mo go ile dilo le mo ana tswa ga ngwane a fumana go lla mmino go mo ile gala ke le teng mo
1: ha se be ho ha e sa le lentse le ke ne se se go
2: hey
1: ee, o na uta ona tjena mona mo ke ntseng ke bua ka taba ena ba mabalo godimo le ho qhoba mmile mmano ga ngwana wa motho mo.
2: O ga ba re mo mfe.
1: Ee.
2: Ah, wa se ke ona ba go la khala ke ntse.
1: Ala la mogato wa wa.
2: Ai, ga ne tsho tsama ha ntse he o go ita ka le gato le ka magethe mo sebetsi mo.
1: O lo ke le mogato wa ka le.
2: Ah, we khudi le o fela mo. Go ga sa bala di hora o swela metsotso.
1: Ee, fokola.
2: Mm, ke na go tsena ke be se re fike bona ba fitlhang.
1: Go ga le bana ba ke ba itlhile. A ke
2: ya buana go se ba tla ga re pedi.
1: Eh.
2: Eh, re fa bona ga na go ile. Ke buile sa maila bo hoko.
1: O le kile mogato wa wa.
2: Amen.
1: Dumela hle yena ya dinsetse mogao ke tlwelele sibue. O tsa ke tlwalena ho re nya le shumele metse mmedi.

0: Ay, Letre.
1: Kaling ato, liga maghetem menalisa na maglabo.
0: Kau fela?
1: Kaya ba nasa ko pane?
0: Madumi ha fela ng kono.
1: Madumi ha fela na kaya kichupiro hugen amo usa na usa ng loto.
0: Huwag na office ay habu bebe.
1: Ah, office ay ka habu bebe. Nawa kasi bangata kita hona utlang kasi report lagi si Sheleba bang. Tungka lente la maya fanang. O tla tla ke mo le mo ke mo tete a se ka ke mo tete khale ke se le ga mo na
0: na
1: ke la ke ke ne ke close me di cha ke mo sia e mo tle
0: tsa tle mo na tle hlono lo fetseng khono
1: le na ka mo go tshana le maila bo go he ke ga tla tshwana o ha na la ke pula ka bona le mo le le go ile le le ka
0: ao
1: a e ha re kwetleng makheku a ka ke le rata botle bo ntate moholo bo mme bo ntate bo nkhono ke rata tshojane mpa ba khubike ke re bona ao ba khuiba gona ba re tsabolla ke antle ngwane se ke tlo dumedisa hle
0: o le kile mogatu wa ka
1: ba ile go go ba ngata thank you ngwane so
0: go tso ha ya temme ao se ke nkgono gale ke lela go leta thojane e sala dutse mona le ye ha a fitlhe yona tsene ha e letwe kao fela
2: kajawaza go bommela le tona malta bosa
0: dumela tlha monga mokete
2: dabisa ona le dira kaya kaso kapeka kwa
0: ke eng jale
2: kola kajwa mai
0: ntwa tsa matso
2: ba ba a se le matso a ja ja re di di se a ba ba a se ba ga ja ha ga ba ba ntse go di ja ya tlo ya se ke ha ba o ha ya se ke tlo mo se ya ke ya la ri
0: ga tla di bona mo hlakotu
2: e ya se ke ba di di se ma ya go ma ya ntse mo ga tshe ka la ma go ba di ya le di se di Mayo, kama yang sini lagi jamu dengan satu anda tinggi. Ini jadi tujuh jamu.

0: le mama ya ndi
1: wa bo ya mabate
0: Ya
1: ole bo handa te.

0: letwe.
1: A tole ka mogetsi.
0: Ka ofela.
1: Ke tla bona song.
0: Moratu.
1: Ke mo moratu wa matsatsi yana le yena go khona nisa.
0: Letsatsi ha e belele tle le hlonolo fetseng gono.
1: Ntse re buse ka ofela bo nkhono ga le gilela le o leta tlhoyane.
0: Nake.
1: Bo nkhono ntse re ntse re rata ke bo tse. O ntse re na go le boteng.
0: Okay, moratu wa.
1: Eh, ke le tsale bona ka ofela malta tlhoyane. Ke ntse ke ba rata ho ya kwa na le kwa.
0: Eh,
1: Ke ya na mthaundi.
0: Ah, le hona e hlasitse.
1: A la go na batla ba se mo no ba ta ha fu le ba sekolo
0: ha ho lo hlenna ke
1: eh
0: mpa ho tla luka
1: a ho tla luka
0: e ya mme
1: ya le bua ke nkhulu mo ga tiwa mal tatu yena ga mona ga tiso
0: ke a le bo ha mogatu wa waka
1: a ntse
0: Hi Led.
2: Kala ga tole ka maghe.
0: Ka ofela.
2: Ke tsabana sa tlo.
0: Mogato wa ka.
2: Eh mme, mera mme.
0: Ho tsontate.
2: Ke phela ntle.
0: Ke phela ka mahau ntate wena o phela rwa.
2: Ah ka ntle ga tsela ka mahau.
0: Ntate.
2: Eh mme o bua le ntate. Emana ka ya hlaba gwa dibe ka mona ka lebelonye. Kuti.
0: Eh ntat.
2: E ya meke re hlege ke hlaela nna ke ngori se bitjola ka. Ke lo ga mo tshe mo chaga mona ka mali ta ka mali ta. Ke ke di me di ke mali ta thoyana. O hlime. A be re tshagale mona tlwe na mme ka monu ka mogotswana.
0: Ke o lebo handa telo ena ka tsela e tshwanang le tshege le hlono lo fetseng.
2: Ke a lebo mo siya.
0: Ke o lebo handa te.
2: Ba ne ba hopola ho mo kitu teng ka mane ka majanje.
0: Wa bo ya mo ba teng.
2: E ya mme.
0: Ho tsoha ya tendate.
2: Ke lebo ye.

0: re ha holetse na ke mo bitse he ya tsheren le fielo hle a ka trofekisa ke le matlakaleng ha ile ka
1: lokato le ka maphet
0: ka ofela
1: se tshaba na sa go mo
0: a e sa masiu mo gatwa wa ka
1: a e sa masiu mo ne e tso tso le se e
0: ka ne ke ka mo
1: Yelah,
0: cula pelim ne?
1: Lewat lah, kita mampu tola polusi, ubagom ha? Kau lah kita lesime lemesime kau, atmana ini lesime lemesu umum, mana besu? Kita kau jual ni, ya kau kiri lesu he bogo, ubani puloi, eh kau si lewona. O feta mashang ne ga tsala go dimela o tsiu bo tsogotsele le sa tsiye le a tsametse a re la tsene tsebetsi ya le tsipie ke a pareng di somo tsa le tsedi a re tsamae ka mo a o tsanela ang jolo ka ha e mo tsia ga e seng ka dikgang ka mona empa re apare ka nakwa rona Jesu Kriste ne seng ya tlena he ka tswa ba rona mo apostola Paulusi o go kuta ka taba ya tshukuloko o go kgothaletsa go tsamaya le tsedi la morena a tla re bontshe moha wa hae mme re tle re tshologe ha a ke ntse ke na hele na le tsona ke fiele ke mo go pihe ngwane so a to ka o a mosebetsi o phethile ka bokgabane le ka maatla a motima o file ngwana o ekeletsa o baballe ke nkgono sheba nako ko teng ke mme ntho sentle di ratwa ke botlhe lasohe moratio wa rona o dule o ntse o botsetse ka mešha lekgalo leno le ga e le mona le o tsitsago letsamolodi
0: a nka be ke atle koletse bjale e tlile o gana go tswa
1: e moya a o tswa pele
0: kannete
1: ompolaile o lokile etselase
0: ke a o leboga mogate wa ka letsatsi le letle le tlhono le fetse mme
1: ke a kokobeela
0: ka nnete ke a leka gore gara diphala tsa tlholego ke ke o tlhabe ko laole a ebe o itswela le monagemo ya ga uo molodi ga uo ke kopa ya re begelang mantswe a thapelo ga e le mona mme ntho tsentle di ratwa ke botlhe a se a re begetse jalo fela he temana e re kgothatsang e re maatlafatsang e le ga re phethela wa kajeno mosebetsi.

0: ena mo fihlile mototwaneng wa gago motlhomphegi wa gona o sale le gona maletatho jaana go tlo sala ntse re mametse manane wa mang a sealemoya sa lesotho mme o tsamaye le ena ka kgotso le gona a sale ka kgotso e re fiweng ko wena mabitsong a magago ntate le mogalemoya wa galalang amen
1: amene ntate ke a o leboga
0: ntate ga ya tlo ya le matshwa opedisa
1: badisa ba e tshwaile tseleng tlonolofala ntate letsatsi le tle le senang tshitiso ya letho
0: kaleoganmedikgomo
1: ntate jale ke se ko file fane ga metsotsong e lesome gantle jalo fela ga re lebile goreng e na ya botlhano.

e ke ho sengwa letsa se la laboraro wena mamere motlo wa selmeya sa lesotho le wena le la borokoleletse ke yeme hantle pela letsa lena la betesta ho lokele ha ke hona hore letsa letle le fuduwe banna le basadi ba kena jwa le batsebe ho fona empa hona le monna ya omeletseng ditho mono ya nan le bothata ba hore yena o tlobele motho a mo kenyang ka letsheng le jwa empa e ba ho seng hona o se a bona mohlolo mahlong a modimo holo ya hae ya ba etla ka tsela e fapaneng le ya ba bang yena hwa se ke hwa hlokahala hore a kengwe letsheng empa ya ba ka taelo fela ya polelo e tswa molomong wa morena Jesu a phama anka diphatetsa ha ga saletse jalo fela ke dikgweditse tharo sena selemo se kodumela mohlomong ha o sheba o ipapisa le dithaka le metswalle basebetsi mmoho ba ena le dikgaitse o ntso sheba hore re ile ra ipela meolwane e itseng le e itseng ba se ba e fihlelletse ha e sen so bile o ikutlwa ka go se thoto le moha wena mogatu wa ka hore katleho ya hao ka palietong hore re fihlelle dintho ha se ka mehla re tla tsamayang ka tsela e tshwana empa ha re ntse re adimilwe phefumoloho o tlo seke wa inehela bile hotle ho bile molemo ho sebetsa ho lena la geleta thojane mesong ena ya letsatsi la laboraro mo e bankile ka kgibela ke kopa o tlo nkinele matsoho mading a morena Jesu Kristo tsebo gone se maikemisetswa ka thi mo e bankeng tse hantle teng ke a kokobela ge isa hlompho pokothoriso ho ya ka letseng maro le bitso la ka ha ile kgitla le dihora tse thata tsa ha ngwana a tshaba ke tshotsana tsa mona hantle tsa bo tshetshela kwana ke ke tshuka mehla le matsatsi ke re ke mme morena ke a pereganya ya hao empa mohla ke ne ke fihlela pelena la thojana yana ya e ba ditlatse ya e ba medidietsane ba re ka jeno re fihletswe ke e motle mosia mme ka lebaka leo kamohelo ya e ba ye mofuthu mabitsoana hlaka dikanta tsohle hla botshabela bophirima bo rwale le boya jwale nnete nna ha ke kgomo ha ke bitso le leng e tlabeile o shwentse le Charlebeck a o rata o ka mpitsa jwalo mmena le tsana ma leta thojana kapa wa mpitsa jwalo fela mme mafata a kwela bitsong la seboko saka kgotso pula na la tshaba sa thesele.

0: Sena ke Salmoya sa Lesotho se hasang jwalo ka maqhubu a Miriam Waif le FM. Momamedi ho Miriam Waif re fumane ha ho 639 kHz, 469 meter band. Ato FM teng re fumane ha dipakeng tsa 90.8 MHz, ho isa 106.1 MHz. Boithabiso, tswelopele le thuto. Kajeno ke laboraro. Kgwedi ye hodimo ye lwetse e hlola fela matsatsi a 20 a metso e meraro. Athe selemo sona ke sa dikete tse pedi 20 le metso e tsheletseng. Mamedi ao dumedisang ka Thabo hoseng hona. A bile ao amohela jwalo ka diatla tse mo futhulo sefahlao se tletseng pososelo ka dinako tsohle. Ke Maletuka Taunyane wa Mohauhelwa ka seboko ke Mosia ke Motobatsi. Ke motho a mmansenthebedi wa medicine na duomela mokgwabotlong ke na re ga ke ipate ke thewa ka leribe le letlhe le letelanana la mmamosa le molapo ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka ka nnete ke sebile ke ntse ke nka monyetla o na go lakaletsa letsatsi le letlhe le senang setiso ya letho le bomamedi bo monate mananeong otlhe a tlang go latela a Salmoya sa Lesotho ga o sheba nako metsotso ya rona e dutse jalo fela go e meraro go furaletse hora yena ya bohlano mothating ona mo mamedi go memela ho mamela thame so thapelo ya hoseng ka moruti mope tsela pele ntate
1: mo mamedi wa radio Lesotho ke rata ho dumedisa hoseng ha ka jeno ke ho dumedisa ke le mohlanka wa modimo mona kwading phomolong ha o hlala khalane mane ke re ke rona e ka letsong le letsheya dipelo o fihla matshwareng modimo a ke a o hlono lo fatse a holo ho seng ha ka jeno ke o dumedisa ke le mo apostola mo pentsui ke le mo thei le mo etapele wa kireke ya Christ World ke rapella batho ba khulang le batho ba nang le mathata ke rapella batho ba ka ga boima le mahloki ka o fapana o seng wa kajeno ke rata ho etsa kgoeletso ho wena gore ha eba gona le seo o ka kopang thapelo ka sona o ka mfumana nomorong ya mohala ya 5916-9857 ke nomoro ya mohala ya 5916-9857 o seng wa kajeno moratiwa wa kahle pele re ka kena thapelong ha re ke re ithute temana ke ena bebeleng mona ke Timotia wa pele kgaolo ke ya bobedi go tloa ka temana ya pele bebele e bua mantswana e re jwale kgothatso yaka ya sehlogo ke re dikelo le merapelo le dithapelo le diteboho di etsetswe batho bohle le marena le bohle ba boholong gore re tle re iphelele kgotsong le boiketlong ka borapedi bohle le ka bogabane mona moapostola Paulosi o bua le mora wa hae wa semoya.

leng Timodia gore kgothatso ya hae ya sehloho gore diqelo le merapelo le dithapelo le diteboho di ke di etsetswe batho bohle. Momamedi wa Thahameso hoseng hwa kajeno, ke rata fela re ke re kene thapelong hoseng hwa kajeno re etse thapelo sebakeng sa batho bohle. Ha re ke re etse thapelo na jwale, ntate ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta, ke a rapela moya o halelang hoseng hwa kajeno. Ke rapella motlotleng hlooho ya naha ena ya Lesotho. Ke rapelle tonakgolo le mmuso ohle wa hae ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta. Modimo wa ka, ke rapella bohle ba boholong ka hare ho naha ena ya Lesotho. Matla hao a sa sitweng ke letho a dule hodima bona, bohlale ba hao bo dule hodima bona ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta. Ke rapella marena ohle ka hare ho naha ena. Ke rapella bohle Modimo wa ka diofising tsohle ka ho fapana ka tlhatlhamano ya tsona ka hare ho naha ena. Ka lebitso la Morena Jesu Kreste wa Nasareta. Modimo wa ka, ke rapela bohlanka bohle. Ke rapella bohlanka bohle ba naha ena. Modimo wa ka, diterekeng tse leshome tsa naha ena. Esita le ba ka ntle ho naha ena. Ka lebitso la Morena Jesu Kreste wa Nasareta. Ke rapella batho bohle ka hare ho naha ya Lesotho. E ka ba ba baholo, e ka ba ba banyane. E ka ba ba ruileng, e ka ba ba sa ruang, e ka ba ba futsanehileng, e ka ba ba sa futsanehang. Modimo wa ka, e ka ba ba ruteileng, ka ba ba sa rutehang. Ke rapella bohle ka hare ho naha ya Lesotho. Ka lebitso la Morena Jesu Kreste wa Nasareta. Ke rapella ba kulang le ba sa kuling. Ke rapella bohle Modimo wa ka ba maemong ka ho fapana maphelong a bona. Ke a ba rapella ba hlokang mesebetsi. Ke a ba rapella ba hlokang manyalo. Ke a ba rapella Modimo wa ka bo manyalo a bona a senang kgotso. Ke a ba rapella Modimo wa ka ba ka hara tebetebe ya bohloki, ya boima, ya bothata, ya sefefo maphelong a bona ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta. Ke a ba rapella Modimo wa ka ele ba etapele ba dikereke ka hare ho naha ya Lesotho. Ke a ba rapella Modimo wa ka mafapheng ohle ka lebitso la Jesu wa Nasareta. Hoseng hwa kajeno ba bang ba sa tsoha ba itlhophela ho ya mesebetsing, ke a ba rapella hohle moo ba leng hona teng Modimo wa ka. Ba bang e le hona ba itlhophelang ho ya phomola ba tswa mesebetsing, ke a ba rapella ka lebitso la Jesu. Ba ka hara bohloki ba mosebetsi, ke a ba rapella Modimo wa ka. Matla ha wa sa sitweng ke letho a itlotlise maphelong a bona. Rapella naha ya Lesotho, moya o halalelang etataise ke matla a hao ho ba makgulong a matala, hore Mosotho e mong le e mong a futhumallwe ke naha ena. Ka lebitso la Jesu wa Nasareta, ke rapella kgotso ya naha ena, boiketlo ba naha ena. Ka lebitso la Jesu wa Nasareta, katleho e kgolo, kgora e kgolo. Ka lebitso la Jesu wa Nasareta, Sareta hore e molemo Modimo wa ka a phele ho se bohloki ba letho, a phele ka boiketlo le bohle ba ntlo ya hae. Ke rapella malapa, malapa Modimo wa ka a be le kgotso, malapa a be le bonngwe ka lebitso la Jesu. Ke rapella maloko, ke rapella e mong le e mong Modimo wa ka, a monyane le a moholo, ohle ka ho ditereke tse leshome. Ke rapella Basotho ka lebitso la Jesu wa Nasareta. Le bohle ba ka ntle ho naha, ke ba rapella ka lebitso la Jesu wa Nasareta. Moya o halalelang ho seng hona, mehauhelo ya hao ha e dule hodima e mong le e mong. Mehauhelo ya hao ha e bonahale Modimo wa ka diterateng tsa naha ena. Ka lebitso la Jesu wa Nasareta, ditlolo tsa molao di kgaotse ka hare ho naha ena. Ka lebitso la Morena Jesu wa Nasareta, bobodu le bomenemene di kgaotse ka hare ho naha ena. Naha ena e iketle, naha ena e phele.

0: Dumela ko dumedise mo memory ya kgabane wa selema ya Salesotho. Lenaneo le re kenang ho lona ke lenaneo la re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenaneo la lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le hlophisetswa kgaso ke phatlalatso ya temo. Lenaneo lena le tla ho wena hoseng hwa Mantaha ho isa Labohlano, ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 15. Ya seng a hwa madume a re o atamele pela ya selema ya sa hao, o tlo anya e tswele le mohasula ke wa hwa ka mehla ma kamohelo makgwadinyana. Ha ke tsamaye ke le mong, ke na le wa mphato wa ka ne o mokwara ka metšhining. Ena ntse bona gore ditaba tsena tsa rona di fihla ho wena ho se tshitiso ya letho. Mananeo ana a re bitsa dihwai, sepheo sa ona ko lefa thuto ditabeng tsa temo, e ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. A bua ka phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho ho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi ba tsona kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka theko le thekiso ya dibehwang ke temo. A boetse a bua ka ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo, mmoho le ditaba tsa merero e teng ka hare ho lekala. Ke laboraro wena soe se setle, mme o tla hopola hore ha e le laboraro tjena e ba re bua ka ditaba tsa dijalo. Mme letsatsing la kajeno ke lakatsa ho fa polelo ya letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng, Mohlomphehi Sidibe Moshobolwane, moo a neng a bitsitse baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ho bua ka ditaba tsa temo ya lehlabula. E re ke sealele le mephatehe wona Mosotho yo motle, e tswe Mosotho wa ba opile kgomo lena ka hare, ha e a ntshe ka mokukutwana ma yona a ntse a le teng.
1: Ka la 24 kgweding ena ya Phato e fetileng, lekala la temo le ile la etsa phatlalatso e bulelang dihwai tse phelang ka maloting le mesikong ya dithaba hore ba qalelle ho reka dipeo le menontsha ba ya masimong, hobane dibaka tsenono temo e qala ho tloha kgweding enono ya Phato. Lekala la temo le boetse le entse phatlalatso, jwale e se le phatlalatso e akaretsang, eo le phatlalletsang setjhaba sa Basotho sa dihwai naha ka bophara, hore ho tloha ka la 21 e le Mantaha ona o re yang ho lebile, setjhaba se ka qalella hore se o fumana dipeo le menontsha. Phatlalatso ena lekala la temo le etsa hobane pokeletso ya manyolo le dipeo e tsebile ho etsahala hantle ka nako, ebile e le pokeletso eo re belaelang hore tjhelete eo re neng re abetswe yona ho wa reka dipeo le manyolo, e hlile mosebetsi ono wa ho reka dipeo le manyolo o phethahetse. Ke re o phethahetse hobane 98% ya thepa eo lekala le e batlileng e finyelletse ditorong. Setoro se seholo sa rona se Hafosomane se tletse manyolo le dipeo. Re na le ditoro tse pedi tse kgolo, e leng setoro sa Bothabothe le setoro sa Quthile. Le tsona ka mokgwa o tshwanang, re entse hore di jare thepa ya ditereke tseno, le hore ditereke tse haufi le tsenono ha di ka tsa fellwa ditorong tsa tsona, di tle di tsebe hore di fumane thepa haufinyana. Ho ko bolelang ke hore ditoro tse 10 tse re nang le tsona tse bolokang thepa ka hara naha ka mona di tletse thepa, mmoho le setoro seo sona e leng setoro se bolokang dijo. Re qetelletse re tlameha hore le ho sona re lo tshela dipeo le manyolo, e le hobane ditoro tsohle tseo re nang le tsona tse tshelang thepa ya masimong di tletse. Jwale ke tla mokgweng wa hore na ga tla sebedisa mokgwa ofeng wa hore

0: setjhaba sa Basotho sa dihwai di tsebe ho fumana manyolo le dipeo. Jwalo ka nakong e fetileng fela ha dihwai di ne di ya diterekeng lekaleng la temo ba tshwere mangolo a basupisi ba bona, ho ntse tlo fela ho be jwalo jwalo ka nako e fetileng. Empa taba e tla etsahala ke hore ho dihwai tseo re reng ke dihwai tse lemelang ho ja, subsistence farmers, re le lekala re kgothaletsa hore ba ikopanye ka dibaka tsa habo bona, ka di-resource center-a tsa habo bona, ba romele boemedi ba bona ho a reka lebitsong la bona. Lekala le tla ba kgahlametsa ka hore transporto e ba isetse thepa eo ya bona e manyolo le dipeo haufi le di-resource center tseno tsa bona. Empa batho beo e leng the block farmers, ho utlwahala mona re se re bua ka the commercial farmers, ba lemang ho tloha ka 20 hectares ho ya hodimo. Motho a lema 20 hectares ho ya hodimo ke ho bolela hore o reka manyolo a etsang 200 ho ya hodimo. Tebello ke hore bona ba tla ya diterekeng, ba ipatlele transporte, ba ikukele thepa ya bona ho ya masimong a bona. Hantlentle, selemong sena lekala la temo le ne le lakaditse hore ebe re sebetsa ka kotloloho le batho bana beo reng ke di-traders hore ba ilo rekisetsa setjhaba sa dihwai manyolo metseng le metsaneng kwana. Re ne re batla ho nka tsela enono hobane selemo se fetileng lekala la temo le ile la etsa boithuto diterekeng tse tharo. Seterekeng sa Mafeteng, seterekeng sa Mohalesuku le seterekeng sa Qutheng, moo ho neng ho sebetsa di-retailers, ho hlwauwe di-resource center-a tse pedi e le bona ba isetsang dihwai manyolo. Mme re ne re ile ra bona hore mokgwa o nono o a sebetsa, empa la ho le jwalo o bonahala e le mokgwa o ntseng o hloka hore re iphe nako ya ona, haholo ho kgodisa mafapha ohle ao re sebetsang le ona hore ehlile mokgwa ona ke ona o ka re thusang, o ka sebeletsang Basotho ho ba nolofaletsa hore thepa e be haufinyane le bona, ho qoba le mela e melelele le tshuhlellano diofising tsa rona tsa ditereke, le hore batho ba tswelle dihoreng tsa hoseng ho a batla ditshebeletso. Ehlile ke ona mokgwa o re nkang e le mokgwa o batlang o le bobebe. Le ha o le jwalo, ka lebaka la nako ha re na tseba hore ho sebedise selemong sena le diqholotso tseo re ntseng re hloka hore re tshwarane ka matsoho hantle, re tsamaye leeto lena mmoho le bohle bohle ba amehang tabeng ya mosebetsi ona wa temo. Ke belaela hore taba e kgolokgolo eo ke neng ke lokela hore ebe ke a e hlalosa e le mokgwa wa hore na jwale thepa ena e tla fihla jwang ho setjhaba, re batla re o hlalositse. Mme ke rata hore ke phethele ka hore mafafatsane ke ana, le ha re lemositse hore ho tla ba le komello, ke o bolela hore re na le monyetla wa mongobo o ka nnang wa re nka nako e telele. Re nke monyetla ka ona mafafatsane ana, re hle re qale tshebetso ya ho lokisa mobu, peo e ye mobung, re lo hlahisa dijo.
1: O ikutlwetse ditaba tse monate wena sehwai se setle hore na tsela ya tshebetso ya ho reka manyolo le dipeo ke efeng. Mme ha re atameleng ditorong tsa rona he dihwai tse ntle, re lo reka re tsebe ho ya masimong jwalo ka ha mohlomphehi letona a se a boletse hore mafafatsane ke ana a batla a le matle. Ke ne ke o tshwaretse di le hakana tsa letsatsi la kajeno, ke ntse ke le wa hao ka mehla ya mmakamehelo wa makgwadinyane.

0: Mamedi re bitse hantle metsetsweng e mashome a mabedi a metse e supileng re a re lebile horeng ya botshelela ne re dumelle re hle re wele kgabong ka ditaba tsa rona tseo moifo o hlophetseng tsona hoseng ha kajeno. Setšhaba sa tikoloho ya ha mama seterekeng sa Maseru se tla ba le motsamao wa letsatsi ho tloha matsing ho ya goma ha mama ka la tharo Mphalane monongwaha. Sepheo sa motsamao ona se hlaloswa e le hobane mora wa letsi e le morena mama a ile a hlahela mo matsing mme o ile a hlomamiswa e le morena wa ha mama goma ho tloha a tloha matsieng. Ka hona setšhaba se morerong wa ho etsa flaga ya morena mama ho e tlosa matsieng ho ya ha mama. Ho feta mona letsatsing le hlahlamang e leng la la nne Mphalane ho tla ba le mokete ha mama o ho hlaloswang ho tla ba le ditsebisana lane ho fana ka lesedi ka ditaba tsa morena mama. Ditaba tseo di tlo kenyeletsa dintwa tseo a ileng a dilwana le karolo eo a entseng ka hare ho mmuso wa naha ya Lesotho. Morena mama o hlalosa a ne a laola lebotho la hae la manonyane. Mamedi, ho utlwa ditaba tsena ka botlalo re buisana le e mong wa bahlophisi ba mokete ona, Monghadi Motlatsi Mohapelo. O tla bola a hlalosa hore na ba susumeditswe ke eng ho etsa folaga ena ya morena mama. Ntate Mohapelo, ke a o dumedisa le hona ho amohela ka hare ho lenaneo la ditaba la sebipedi sa lemeng sa Lesotho hoseng ha kajeno.
1: Ee, kgotso hle ntate Theko, ke amohela dumediso ntate. Ke ya o dumedisa le wena, ke dumedisa le bamamedi botlhe ba seyalemoya sa Lesotho ntate.
0: Ntate Mohapelo, a reetse hloko hore le le karolo kapa le setšhaba sa ha mama ho na le mesebetsi mmalwa eo le tlatla le etsa mathwasong a kgwedi ya Mphalane. Ha re hle re qale mona ka la tharo rena kapa ka la boraro la kgwedi ena ya Mphalane, ho tlotla ho etsahalang le hore na le susumeditswe ke eng le le baahi ba ha mama ho etsa ditaba tsa mofuta?
1: Oh, ntate ke ya leboha hle. Ka la tharo kgweding yone ena e tlang, ile keng e tlang ntate? E tla bile Moqebelo. Re tla be re ile mane matsieng. Sepheo seo re yang ka sona matsieng mane ko ho ya lata folaga ya morena mama, re isa kwana ha mama moo a ileng a buisa hona teng. Hantle folaga eno ntate ke sesupo sa hore re le setšhaba sa manonyane re amohetse morena mama, re mo ananetse e le yena morena wa rona, ile le yena mothei wa manonyane ka kotloloko. Se etsahetseng ntate ke hore morena mama mo a hlahetseng teng o hlahetse hona ha mama, ha bo ke matsieng fela a hlahela ha mama. O tenne a hlahela ha mama ka lebaka la hore motswadi wa hae

0: mme wa hae mma motena o na sa be le bana ba bashanyana o na ba le bana ba banana fela mme tumelo e ne ntse le gore e ne le ditaba tsa boloi tse neng di etsa gore a be le banana fela gobane bashanyana ga ngwana moshanyana a na le teng mono o na tlatlama e bemogela jale o ne o sitiswa taba eo ya ba morena letsie o nka qeto ya gore a mo baleise a mo ise mane ga mama mae mme mamotena a ye mane ga mama go ngaka e te mono ya letebele o ne thwe ke mmatsokotsi a mo etsetse dipitsa tse e tla etsa gore a be le ngwana wa moshanyana ya ba mmamotena o ya mono ga mama a fitlha a etsetswa dipitsa gona moo mme ga ka ba dula gara motse mono o la dula thabanyana e teng ka tokonyana go motse mono o thing ke seacela gantle tlebiso la setaele ke seacela jale a tlaela a etsetswa dipitsa gona thabeng moo ngwana a tlhaga mono wa moshanyana ka dipitsa tseno tsa ngaka ee jale go a tlameya go patwa gore ke ngwanana e le gore a tlatse mo go phela
1: demo gape
0: ntate
1: o ngwana a tlhaga go a tlameya go patwa gore ke utlwe ka ona le mo e kang ga ya tlhaka moo
0: go a tlameya go patwa gore ke moshanyana
1: o ne o itse ngwanana e tlhakile ntate
0: o ke lewa ntate go a tlameya go patwa gore ke moshanyana etle ke ngwanana jale gantle matebele kapa mazulu ke batho ba tlhomphang gagolo ena ngaka e lo thweng ke mmatshokotsi ka ga o na tlhomphiwa gagolo go nothe mama tshokotsi umama tshokotsi jale nako ena ka fela ga bitswa ntse ote umama jele le ngwane eno ga ntse a gola jalo a tentsha phethana ngaka ena ga e mo bitsa e nene re mama a gola jalo go fitlhela a baba dilemo tse tsheletseng a ntse a tena thetana o ntse othe mama ya ba lebitso leno sele a sesebala e le mama gathe ke mama jale itse ga a sa le lemo teng tse tsheletseng ya ba jale wa nkwa o gotisetswa ga gabo kwana mading a fuwang tatae teng a golela teng ya re ga a sa le mogolo a abelwa borena mono gantse sebaka seno sa mama mono o ne o thwe ke segotlong sa mogogong ya ba olo bewa borena mono go thwe gona mane moo a ileng a tlaela gona teng e tlholo ba morena gona teng jale ke ga tlatla ga mama a tlotla a abelwa borena moo jale ge le setšhaba sa ga mama ka nnete re latataba eno re bone re tsamaya gore re mo etsetse flaga eno ya morena e etse flaga eno ya morena mama ebe re a mo lata jale ge matsie mono re ya abelwa gantle ke lelapa leno la mono boreneng re nke flaga eno re tsamaya ka yona o e bega mama mono mme flaga eno ga e le teng se tla dula ofising ya morena wa setlogo wa ga mama gobane jale ke thepa ya ga mama eno ntate
1: flaga eno te mogapelwa le lata le tsamaya ka maoto kapa ka dikoloi
0: a re tlo tloa mona ga mama le ba maseru ba tla tloa maseru ka dikoloi ntate ditlase di a dire petlhenya fela mono matsieng mono ga bomorena mama mono a di qeta go petlanya mono re tlo itsamela ka maoto o ba ena a morena mama ga wa borena mono ga mama ba ne ba palama dipere ba bang dikolo tseno tsa kgale tseno fela bogolo ba setšhaba bone bo tsamaya ka maoto jale keo tsamaile le ba eletsi ba gae ba bangwe ba ne ba itsamela ka maoto jale le rona re tlo tsamaya ka maoto go ananela taba yone re tlo tsamaya ka maoto go tloga mono matsieng go ya fitlha ga mama mme ke sebaka se se telele golo ke gola se ka etsang dikilometera se ka odimo tse masome a mararo eya ntate
1: ge tse tlhoko gore ditaba tsena tseo le di etsang tate mogapelo gagolo ge se tsatsa re le yona ntlheng ena ya folaga ke nako e le gore jale ebiena ga lesotho le yone keteka dilemo tse masome a tsheletseng tsa boipuso motlhomong lona taba e le bona ka le gokaganya jwang le taba ya boipuso ga e le mo ka dilemolemo tsena morena mama le ena a ne a tlhokagale empa ke ka jeno kapa ke monongwaga fela ga le re lemo etse tsa folaga le e tlosa matsieng ga gabo le isa mona mo e leng go jale ile ya ba mo kana teng kapa gona maleng a tlhagela teng
0: eya ntate go jalo gantle ntate naga ya lesotho ka kakaretso ka nako ena ya boipuso e nako naga e ketekang boipuso

0: na ha ka kakagiso ha se ha se mase ho fela ka pomalo so di hleke na ha ka kakagiso se tsheba sa mama se kiteka boipuso bona ka ho ipusa ka mogena o ena wa sona go bane yena ka mogena mama ka kotlolo o ba petse ka go le kgolo mo shunta go re ibe na ha yena iteng ha ya habuwe ke magoa mogena mama o ba petse ka go le kgolo ha go mogena mama la ka mamela di thoko tsa ha ntate o pholositse na ha yena inkwa ke maboko ka mono a bolaya balaudi ba se sole ba bang ba maboko ntwa ke eno ile eng lwana ka ene ya dithunya ile nya habuwa ke mogena mama o lwane ntwa yeno ntate a tshireletsa na hai o boetse lwane le ka mane ka kuthing ka mane ha maboko ana hlaha ka mane a hlasela ka mogosi ka mono ba lo tshaga moga yeno wa mogosi uno thiki ke tota tota lena ka hloina hai a utlwa bohloko a re na ha ya bo impui ka mane ke maboko jwale a senyetsa maboko diphoofolo a dutswa ile maboko a mo hlasela a hlasela ka mona ba re ba lwana bile ba tota ba hapa ka mono mama ola mengwa ka le botlhola hai la manonyane la yola la ga mulo ka kitse ka mulo la tsela lwantsa mabu la hlola mabu ya bana haina ya phulwa e hlile mkana mama ka le botlhulile la hai ntate o phulusitse na haina ha ho
1: ha na bitse le botlhola haina le bitswa
0: manonyane
1: mhm
0: e ntate
1: me pele pele tsela pele me ka tisa potso ka pa mohlomo e tla re he mohlomo nene le tla be le seleng se hlophile hore na manongana le kae ha o se le manonyane tjena
0: e ya ntate e ya le ntate
1: yena
0: lo fita mona ntate muso mona muso mwana mama ine le motho a ileng o la rute ha o na le bohlanga o la rute ha go o muso o lo mo sebedisa ha ane o muso lo sebedisa yena ho ya ina hentse ka ntle ka bakala ho tswa se goa muso o no ruma yena le ka selmo sa 1912 ha o no thewa ANC mmuso wa Lesotho o la roma morena mama gore a lo emela mmuso South Africa ga o thewa ANC kore ka mantswe a mane ebile motlhanka mmuso ntate
1: mamele metse yone lesome le metso e supileng ra ge lebile goreng ya botshelela ga tlo ge futsa lo beya tabena gotlo goreng eo ya botshelela ka la nne go tlotla go etsagala jwang ga mama jele fola ga ke ena e se e fitlhile ka la tharo mphalane go fitlheng ga yone ga e fitlhe ga mama o se bontshitse gore le isa gamogana ofising ya mogana wa setlogo letsatsi le tlhatlhamang teng go etsagala
0: ebe he ntate ka folaga ena bagale bana ba tlabe ba tswa kapo batho bana ba tlabe ba tswa go lata folaga go na le mo ba tla fitla ba phomola teng ka yona folaga ena ba lo robala ka yona mo le mo ba tlabe ba phomotse gona teng
1: go ka
0: ebe ka mo ka sunta
1: ntate mohapere
0: ntate
1: ba tlabe ba phomotse go kae se ka batla ba jwe ba tlotla ba iphomolela ona mo kgogo hlehlake
0: a ba tlabe ba phomola gona mama ntate
1: oh iya ntate
0: ke le ka sa hore ha ba no phomola o tsinya mo kana ba sehlo
1: okay ntate
0: iya ntate ba tlabe ba phomotse ona mama mo ile ka sonta go kentsa o seng mo tlo tshwarela di tsebiso ke ke hona se ba ke tsona ona thajane yona yeno e o mo kana mama hla tsengwe yona go tla ba le tsebiso ya kereke go kentsa o seng ka mora tshebeletso tsa kereke go tla qala mokedi wale mme mokena wa setlhogo wa mama manonyane a tla mo gatlhametsa ka dipere o mo nka go tla le ena ba fitlhe ba mo behe mono mo mosebetsi o tla ba teng o qale tshebetso e be jale folaga jale e a nkuwa e le o fitlha e abelwa mokena wa setlhogo gona moketeng mono a e newe ele se tla ba thepa yae go tloa mono o sa taele ya ofising ya hai ntate
1: mohlomong re go utlwe mona jalo ka re etse tlhoko gore gona tshebeletso ena ya la bone kapa ka sonta seo salanne mphalane go tla be go be le thuto kana lane kapa etlhe be mokedi na mohlomong le le batlhophisi ba ditaba tsena na le regile gore e tlebe taba e etsagalang selemo le selemo e ntse e le gona go fetisa thuto go moloko o mošwa
0: ntate Theko re na le dilemo tse nne re ntse re keteka mokedung selemo sena se re leng go sona ke sa bohlano
1: okay
0: fela jale ke selemo sa pele

0: ta de fana ka direction ni agona ba tlo ta sa gwa mo no ha ba sa kala ma tin kwa la a sa lo sa an jo na ba jin se ke do ha ga da ho ya se ro tlo se la
1: e ya nat
0: a ni la
1: plus 2665993 o ka ho ka hana le gona dilomogeng ena mamedi le wena ge utlwa gore na o ka reng ditabeng tsena tseo ge ntseng ge ditshotla ga jwale pedi mapetso sa bontshitse go etlhile ba keteka e le manonyane o mo utlwile le ena ga kena mona mamedi kgotso ntate maleire
2: eya ntate ke ntate wa re ka go bala bua
1: ntate
2: ntate le ke botsang ntate moapelo wa gona folaga e mobile e lata ke ka monate ke ka ntwa ba kukwa gore di ka tsadi ba nyenge sa fela bo ba ba ke tabang ke folaga ba tsamae ka mantle o e tsala ba ka folaga e mo e teng ba ile ba le tsa ka bo e tsala wa ke le bua ka
1: ke le wa ntate Malehi ge meme e mo mamedi plus 2665993 e ke ke na fela mo go tsere ke na ka yona mamedi gore go tle mamedi khotsa mamedi dume dadi
3: hallo dogo
1: dadi
3: zuri mo go dlo ntati
1: ka go bedi
3: ka go bedi ke dadi slow ntati
1: dadi slow
3: a e ke ge ke botse ntati mo no botse le mo ka patipi o gena a yura ta fola khama dieng botsa maunguna ba di ba o tsamaya di tla tsika pa me di dietsane le di thokona tla be di le teng ka pa ba sa ba tsamaela fela ka khotso fela ga ikokobeditse ba tsena di tlatse e fetene nda di tlhwa ba e hlakile
1: e hlakile ntate
3: ntate o ile ga gore nne o ya bona hala a e ba le bana ba banana fela ka lebaka la batho ba bona halang ba na le bogopo bo bong bo itseng
1: o itse ka pelaelo e seng ka lebaka le
3: jwalo ke ka pelaelo jale mme o ya ketelela a baleiswa a ile be wa thabaneng ye nngwe
1: eyanate
3: ke itseng sebakeng seno sa gamama ka re ke sena thabana ena Huno huna le lehaha moo kapa huno huna le ntu ke ana mo ke sa utlwisang huna movement ana a beuwe teng ho rata ba ketella bile le ngwana moshanyana e le mogana mama ka sebe
1: ntate tlaki
3: ke ha o ketela mogana mama ke a ukwa ho lwa nnete ntwa ntwa tsena di hlomo tsena di lwana di ntwa tsa mogana mama ine le di dikgomo tse ne di bonagala di le mokgwa wa gore ga di kgatlhane le molao dikgomo tse ne di lwanang twa
1: di sa kgatlhane le molao jwa
3: ga ke re o na le gore o fumane gore go lwanwa ka dithunyanda deteko e be jale batho ba jalo ba ya tshwagwa ba isa ditoronkong ga ba keta o lwanang twa eo e jalo ntate
1: a o tlhakile ntate
3: setlhong
1: ntate mohapelo a ge tlhege kene go tsone ka metsetso ena e merago e setseng
4: ke a leboa ntate e re ke tlale ka ena ntate e e botsang gona sebaka sena sego kae
1: eyanate
4: eya ntate ga re nke motho o tlhaka letlhako gona masego ga o tlhaka letlhako gona masego o fitlha sebaka ke sena mothong ke St Michaels o ya Roma ha o qeta o feta St Michaels mono o theola borogonyana ke bono moo ha o le borogong moo o shoba ka letsong le letona thajananyana ke eno mono ka thokonyana mono e nang le difatenyana ke yona thabo e re buang ka yona yona eng e ntse e le gaufi haholo le St Michaels moo o bolelang gore koloi di a fitlha moo tshela e se tsela e ntle haholo bakeng sa go fitlha mane ka koloi tsenyane fela dikoloi di a kena mono empa motho ya sa tswapeng o atatamela ka koloi re a le gaufinyana pelano ka mono a sie koloi le o itshelela ka maoto isa la o le ona borogo mono ka maoto o ntse o tsamaya ka maoto o fitlha sebakeng senong ntate e ke a e feta ntate ke a leboa potso e

0: flaga re lo ile ta ka ka ka mogwa wa ntwa a entate ga re ile ka mogwa wa ntwa ke tla be re tsamaya ke amohetswe hantle re lo amohela hantle mono ke e ba mosebetsi wa kgotso e ba thabo ke tlo tswa mono ntate yo lo ka batho bana ba ba di tlhopa tsena tse tse hwantantse ha ke batlo go ke di a hwanta tsena tse ke batlo ba le ntse le bonolo fela
1: motsamao wa kgotso
0: ntate ke tlo ba motsamao wa kgotso o be le dipina tsele mona go be le medidietsane le dithoko di di biteng tsele mona ba ne re sile ga ga ga le ka go e bona gona ge ke tla e gona o etsa ntwe na tegela ga ba le bithuto tabeng ena ge la ga ithuta me ne le mona totlwa matsing kwa nanta te o tla fika bona a mama mona e lo ba motsamao wa mputono o jwalo ya e fita yo ntate
1: folaga e sentse le teng ka pa ho etsa la nete mapela ga le tse le teng ka pa le sa tswa etsa
0: a go itse tswa ntate yo le mo ntse le ona teng santsane e patwe ka michini ntate
1: yena ha re kene o tsena nako ene ehlile e se re shapile
0: ke le kwantate yole ntate o bona ntwa ena e morena mama a elwaneng ke a mofuta ofeng a ntate ehlile ntwa e morena mama a elwaneng ke ntwa dithunya ntwa tsena tsantsa ditlola e ne le tsa dithunya ha ke tse mohlala ka ntwa ena ya dithunya nakong yane eo basotho ba ne ba kue dithunya ba ne ba na le dithunya ka bongata e ba makgowa a re basotho ba se ba le kotsi ka dithunya tsena tsa bona dithunya tsena ga di kgutlwe e ba ba di amuwa pele ga o kgutlisa sethunya o na le nthunyana o no e fuwa otho o tlosa tlotsa molomo ntho e kang jemenyana fela gore ga o fuwa jeme o kgutlise sethunya jale morena eno a ba ka botšhabela ka mona ena o la dumela go kgutlisa dithunya morena molapo ka lerile ka mane go la ya sebakeng sane sa disemeng ya bana magoa a fitlha a nka dithunya tseno mono a bane le bona ba fuwa ntho tse ba di fuwang mono
1: ntate e ha re tshware tse ya tsanelane ga tla ditlhopha nenne ha re qetile ena gore na thaba se eqela mo e leng gore mme wa morena mama o ile a ya teng ke e go na le ntlo kapa o na le lehaha ntate se tlo batla go tseba mong
0: ha se le lehaha ka nnete morena ngaka eno o ne a iketseditse mogagonyana mono mo a sebeletsang teng e le ngakeng ha se le lehaha o na haile ntlo mono go la boetse wa banna ba le matlo mono o la banna wa ba le malapa sebakeng tsona tse
1: ntate mahapelo ge le buile sabo sa gago mene ga ne ka gona la gona la ditaba la sebopeng re tla ba mmoo he ka di-3 le di-4 he re tla re bona gorena motlho mongwe le sebetsa jwang ntle le ga ba moifi wa yeso ga le omene
0: ntate ka o fela ntate ke sekitse basotho ka kagetso ke mema le bophatlalatsi ka kakaretso ntate le lona taba tsa lona e sentse e tla e molaong ntate ka nnete ka le mema ka o fela ke a leboa ntate ke leboa sealemoya sa lesotho ke leboa le bamamedi botlhe ba mametseng ka jeno dikgomo ntate
1: dikgomo ntate mogapelo mamedi ke sethela puleng selo a tobala ditaba tsa gore a botshelena.

0: ka mosebetsi wa hore na ba iphedisa jwang ke phetho ke tuke a lekwaela ke hlake
1: ke na le bothata ka baphatlalatsi ba rona mo welesen ko re ka re lele

0: wele sena se talent sena ya e tswela ba so thumolemo ka hore le ke le ya ka mole le bo phatla le ke le go khutlile go taba we ba hlomphe e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ha ba ke fo
1: ba mela la eme ngulu ba ri pitla le ho ga nthanya bana ba futsane ile ile go se jetswa ka lonya le bokgopo fela hore yenwa yena a etse ntho tse mo hatelelang motho ga ba swa ke lefula pele ke ka gona kile a ka tlameya go tlodisa boketsa melao ke tlo utlwa gona bona gata ba dile jalo ba ka re kepe sena se wele ka ka
2: kana ba tsaya kopita dina e tshong ba ke tsaba ba ga tsaya kopita ke phoso ya tele ya bobeki o ge na mo putso ba ba tsaba tsheta mo selection o so so tlo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo selection fela o sa e ketse mo putso o ba ke tsaba o bua o ba di mulaela ha o khathatse monana o tsika na mo putso o fole ke mo e ke le tsang ba tsaba o ba tsaba go tsa dithuto tseo
3: ba bona se ba buang ka tsona ba ga thuto tse sentse ba di sebedisa nna ke re batlang hore re tle re bue tate re tlhokometse le batswadi bao ditaba tsena e hle ba di tseba hantle ntle ba sheba fela hore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna a nang le tjhelete ya ba itjhebela pele ke bua tjena ntate re na le ditaba tseo re fitileng ho tsona tseo motho a tla ba latela motho eno wa monna mona ha a fihla ho yena ba pele tsala ke tsanga mmetse ona pele ke tsamola la hela ke hlokometse go ntse re gobele ngwana le ngwana ke kopa hore ka nnete ntate o bo mpo bona rona re re dumela na jwa ke kopa o mphe dikiti tse mashumi a mabedi ha ke tla mo fela o feta dikiti tse tsiletse ka mo ga dikiti tse tsiletse ka pepe o sa boitse a hla pepe ke motho a modimo ke bona ka motho a nwa ka mana ha ke se tsane ke nna ntse go tshwisa ke le ke mata ke dinga ka ke ngane ti ntho ne ke hlosa la botana a go mpo boetse ga shasha letse ha pepe
1: a nete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse ona re bua bo senka ga re bue bo setola gore ebile ke se a tana tiena se ba lentsile lekgotshwanyane go sa be wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ye ebile boleng bo tlase jwa
4: ke taba ya hore re ke re botele ngwana moshanyana se tshwantsho sa hore na a kopitse batho ba feng mme re qala ka rona go ikikisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba ga e boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re kikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
5: Radio Lesotho on 90.8 to 106.1 FM.
6: Mamedi ge metsotsweng e le shomele metso e tsheletseng ge fogaletse go ga ya bo tshelela ga kana jo le mogahlelong wa bobedi wa lanao la ditaba la sebopeng o tla re dile matsometseng ge ne re sa hlophang taba mona empa hela le jalo e ka re taba tsa rona di tla tshelela ke letsatsi empa o tla bona la ga ntse re apeng lalo jalo mamedi re qala ka go fa tlhaloso ya maemo a le godimo go ka lebelelwa gore le kwagele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go futhumala empa go phole go isa go bata dibakeng tse dingwe ka maloting go na le monyatla dinko tse 60 wa pula e jadileng go isa go e akaretsang e ka gamang le diaduma moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga borwa bophirima maemo a motšheso wa maseru 24°C moshoshwane mafiteng le mohalesuku 23°C qatšha snack 20°C qutheng 22°C mogoto 20°C oxbow 23°C bothabothe 20°C le ribe lebere ya 25°C thabatseka

0: leshome le metso e robedi, Simonkong leshome le metso e tsheletseng. Jolo ka maobane fela maobane momamedi getle ge mathe ge ditime ge hokahane le wa mphato le boang ga motete a le ka male ka New York mo te mohlomphetu na gola eteletseng pele moifo wa Lesotho mokeng wa bo mashome a robedi a motso mong wa matšhaba a kopaneng o e leng gore o ntse go tswela pele mo New York wena momamedi wa Salome sa Lesotho ga motete.
1: Ke qala ka go boka dikgomo go wena ngwaneso e seta le go bamamedi ba lenaneo la sebopi letsatsing la maobane baetapele ba fetang 189 ba ditlhogo tsa dinaga le mebuso yeo e leng ditho tsa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng ba kgobokaneng tlogolo ya mokgatlo wa matšhaba a kopaneng sebakeng sa pulo ya kgubu ya mmoka wa 80 a motso o le mongwe wa matšhaba a kopaneng New York. Mmoka ona o itshetlegile go mogoo o o reng go tsosolosa tshepo taolo ya mahlale ya maiketsetso le go thega mokgatlo wa matšhaba a kopaneng o sebeletsang botlhe ka tekano. Puong ya gae ya go qetela e le mongwedi e mogolo wa mokgatlo wa matšhaba a kopaneng mohlomphe Antonio Guterres o bontshitse ngongorego godima karogano e bonagalang e tlhwa mekwalaba dipakeng tsa dinaga tsa lefatshe a re ka ntle go boikopanyo ba dinaga ditabeng tsa dipolotiki mahlale le moruo dinaga di ke ke tsa tlega go thakela diqholotso tse di tobileng. O qholoditse baetapele go lomaganya meno ntlheng ya go netefatsa gore molao o sebetsa ka thata go sireletsa baagi ba dinaga tsa Gaza, Ukraine, Sudan le Myanmar dikgotlhanong tse ba aparetseng a re gape go thegwe melawana e tsitsitseng e laolang mahlale a maiketsetso go lwantshwe ka maatla ditholwana tsa bosula tsa phetogo ya boemo ba legodimo mme go tlhophwe botšha metheo ya lekgotla la tshireletso la matšhaba a kopaneng. Ditabeng tsena letona la matšhabeng mohlomphe Dimpotau o supile gore naga ya Lesotho e tshegetsa mohlomphe Guterres ka botlalo mme ya mohela boipiletso le thomo ya gae. O re naga e se ntse e na le seabo se maatla ditabeng tsa poloko ya kgotso ka gare go kopano ya dinaga tsa Aforika AU e eme ka maoto o lwantsha ditholwana tsa phetogo ya boemo ba legodimo ga ka letlhakong le e leng teng e ipabotse popong ya maano a tsamaiso ya mahlale ya maiketsetso. Go sa le jalo Poresidente ya America mohlomphe Donald Trump o bueletse ditlhaselo tsa sesole sa gabo kgatlhanong le Iran a re dintho dipedi fela tse lokelang go etsagala ga jwale e leng ya gore Amerika le Iran di fitlhele tumelelano ya kgotso kapa a tswele pele go ruthutha Iran. Taba ena ile ya halefisa moifo wa Iran mme wa sia puo ya gae ka legare. Pulong ena ya mmoka moifo wa Lesotho o ne o eteletswe pele ke mohlomphe tonakgolo Ntsukwane Samuel Matekane. Go feta mona naga ya Lesotho e tekenne tumelelano ya tshebedisano mmogo le Tajikistan e fumanegang sehleketlhekeng sa Asia e reretsweng go ntlafatsa maqhama a dinaga tsena molemong wa baagi ba tsona. Tumelelano ena e tekenwe ke matona a matšhaba e tekenwe ke matona a tsa matšhabeng a dinaga tsena tse pedi ka labobedi New York go tse ding tsa dikopano tse ntseng di etsagala ka thoko go mmoka wa matšhaba a kopaneng. Go ya ka letona la matšhabeng la Lesotho mohlomphe Dimpotau tumelelano ena e tlile go tswalela dinaga tsena ka bobedi molemo empa haholoholo Lesotho ka ga Tajikistan e itlhomme pele haholo ditabeng tsa metsi temo e sita le tsela eo e tshwarang ditlhodilweng ka yona. Letona la matšhabeng la Tajikistan mohlomphe Sirojuddin Muhyiddin o hlalositse ga maqhama ana e le ya bohlokwagadi ka ga baagi ba dinaga tse pedi tsena ba tla imona menwana ka kagolelano ya mahlale a tlang go netefatsa gore dinaga tsena di ntlafatsa moruo wa tsona. Tajikistan e na le setšhaba se gakanyetswang go dimilione tse 10 le motso o le mong mme naga ena jalo fela ka Lesotho e ikgantsha ka dithaba ebile ke naga e dikadikilweng ke dinaga tse ding. Kgetsi ya ka e ne e phuthetse gakana fela ka jeno ga go kopaneng gape go sane sebakeng sa tlaleo ya tsetlang go etsagala letsatsing la ka jeno.
0: Mamedi ke yona tlaleo yo o neng o e tlhophetse jalo ke yena le boang ga motete re dumelela ka go potlakatlhe re fetele ntlhagolong ya rona ya letsatsi metsotsong ena e 20 a motse o mongwe re fogaleletse gora ya botshelela. Mamekgatlho wa mekgatlho wa ditlhopha tsa mmino wa dinoto Lesotho CMFL ka tshegetso ya lekala la bogatlhaodi dipapadi bonono le botšhaba o tla tshwara mokete wa go bina pina ya setšhaba go ruta Basotho ka melemo ya pina ka melemo ya pina ena le go ba bontsha na ba lebeletswe go e bina ka tsela le mokgwa ofeng. Mokete ona o tla tshwarelwa holong ya diboka ya Manthabiseng motsemogolo Maseru mafelong a beke ena, mme o tla tlotliswa ka boteng ba bahlomphehi ba makala a amehang le morena wa sehlooho wa Matsieng. Tebello ke hore ho tla qalwa ka mokoloko wa kgotso ho tloha sedikadikweng se seholo sa sephethephethe Maseru ho ya holong eo ya diboka. Ho tla ba teng dihlopha tsa mmino wa dinoto tse 25 ho tswa diterekeng, dikolong le metseng. Mamedi o tlala hloko hore dibekeng tsa ho feta lekala la thuto le kwetliso le ne le bontshe hore pina kapa le etse phatlalatso ya hore pina ya setjhaba e se e tla ba se tla binwa dikolong tsohle, hore e bi e se e tla binwa dikolong tsohle, mme tsena di boetse di etsahala nakong eo naha ya Lesotho e tshwayang dilemo tse 60 tsa boipuso e le nako e hlaloswang e le ya boitlhahlobo le ho sheba hore na setjhaba sa Basotho se ntse se tsamaya ka meolwane ya motheo wa sona na. Ho utlwa ka botlalo se tlang ho etsahala moketeng ona, re tlo buisana jwalo le monghadi Lerothodi Moshweshwe e le yena mohlophisi wa mokete ona ho tswa lekaleng la bahahlaudi dipapadi bonono le botjhaba le monghadi Malefetsane Mathe ho tswa mokgatlong wa CMFL ena re tlatla re buisana le yena ha morao. Ntate Moshweshwe, ke ya o dumedisa le ho amohela lenaneo la ditaba la Sebokeng Salmeng sa Lesotho hoseng ha kajeno.
2: Ntate, ke kopa ke dumedise ba mamedi ba seyalemoya sa Lesotho. Ke ho ema dume hohle ka rona ho ba leng teng. Ke a kgola ntate, ke etse tukisonyana fela e nyane. Ke ntate Lebohang Moshweshwe.
0: Ntate Moshweshwe, re etse hloko hore ho tla ba le mokete wa dipina kapa ho bina pina ya setjhaba. Re re utlwa rena mohlomong lekala le ne le thokotswe keng hore le hlophise ditaba tse. Ha holona re bile re etse hloko hore ke matsatsi fela pele naha e tla be keteka letsatsi la boipuso.
2: Ke a leboha ntate. Hantle morero onana ke morero wa mmuso wa Lesotho o ileng wa ikeletsa hore o etse tlhophisetso ya meketjana e tla etella letsatsi la boipuso pele e le ha re keteka dilemo tse 60 Lesotho le fumane boipuso. Mme mmuso wa Lesotho o ile wa ikeletsa ho kgetha lekala la bohahlaudi e le lona le tlang ho etella pele meketjana eo. Mme ke a kgola ha ke le mothating ona, ke a gole hore monana ke lekala la bohahlaudi ho hlophisetsa meketjana e etellang letsatsi la boipuso pele. Empa ho na le komiti eo yona e tlo hlopha letsatsi la boipuso e leng komiti e kgolo e hlophang mekete ya mmuso. Ke a kgola, ke ne ke batla hore ke tle ke a gole dintlha tse pedi le hore Basotho ba tle ba di utlwisise. Lekala le ile la etsa meralo, mme ka hare ho meralo ke moo le ileng la ithuta hore ka hare ho dintho tse kgolo ka hare ho naha ena ya rona, pina ya rona ya setjhaba e bonahala ka nnete setjhaba se sa e hlomphe. Ho e bina e a binwa fela ka nako e binwang, o tla fumana batho ba ntse ba itsamaela ba sa e hlomphe, ba ikemetse ka tsela e ba ka ikemelang ka yona fela. Mme ke ka hona lekala le ileng la qetella le ikeleditse hore ha re ke re etseng ha ke tsebe na ka Sesothong ka e bitsang ntate fela campaign ya pina ya setjhaba e tlo kgutlisa lerato le hlompho ya pina ya setjhaba ka hare ho naha le ka hare ho Basotho. Mme le matjhabeng e le pina ya rona re tle re boloke tlotla enono ya rona ka pina ena ya rona ya setjhaba, hore re ha e binwa mono e be rona Basotho ba tla bontsha pele ka ho e hlompha, ka ho e bina ka tsela e nepahetseng, mme re le motlotlo ka yona. E campaign eo lekala le ileng la ikeletsa hore le tshware, mme competition ena ne ho tuwang ho yona mafelo a beke ena ntate, ke mo ho tharollwa campaign eno. Mme campaign eno yona e tlo tswela pele naha ka bophara ho fihlella mohlomong selemo sena sa ditjhelete se fela. Mme le teng re ntse re kopa Basotho hore re kopa campaign ena ha re se re tla khotse mosotho ye mong le ye mo maleng hona.

0: a ikutlwele karolo e le mosebetsi wa gae go kgotlhisa lerato le tlhompho ya pina ya setšhaba ka gare go naga. Mme re etse jalo go fitlheletse petelelong ya lefatshe e seng gona jwale fela. Campaign ena ke ya nako e telele ntate e kgotlhisang lerato le pina ya setšhaba gore e tlhomphuwe ntate. Ke a gola ke lona lebaka le legolo leo lekala le ileng la tla ka taba ena ntate.
1: O se bontshitse gore lona le tlabeleletse letsa le bana ba lekala ba etsa ba tlhophela mekete e bangpele go ona wa boipuso. Ge re utlwa ona mohlomong gobaneng kapa mamamedi a kalaka tsa o tseba gobaneng e le gona letsholo lena le qala la o bina pina ena ya setšhaba ka mokgwa o nepagetseng nakong ena yona ga ya Lesotho ke tekang dilemo tse etsa 60 ebile setse re bona gore le selemo se sentse se kgathetse jwa ka go se ntse o bontsha gore tebelelo ke gore letsholo lena le tla tswela pele go fitlhela selemo sena sa ditšhelete se fela.
0: Wa tseba ntate, ga se le gobaneng e le gona re qalang taba enana ke moralo o no sontse o le teng ke a kgola wa kgale o lekala le bileng ona ka department ya culture fa gore pina ya setšhaba e bonagale e binwa ke programme e ne sentse e le teng ka gare go bona ke nnete e ne sentse e tswela pele maanene dikolong fela e ne le ka mokgwa o tlase gagolo pele gona tsena ke gare ke re etse ntho e tla etsa gore setšhaba se ikutlwe se tsokolege motho e mong le mongwe a utlwe gore go na le ntho e lokelang gore e etsagale ka pina ena ya rona ya setšhaba. Mme ke a gola ke gagere ga re lo qalang maanene dikolong baneng ba banyanyana ge ba fe pina ya rona ya setšhaba ge ba fe lerato la yona ba e utlwe motlho mong bona ga re qadile ka bona mono mo bateng e tla re ga ba ntse ba nyoloa e be ba tla ba se ba utlwisisa ntho enana ba na le lerato la yona le tlhompho ya yona ga se le gobaneng tate e le gona re qalang taba ena e ne sentse e le teng fela e ne batla e le ka boemo bo fatshenyana.
1: Shelo ka bontsha mona gore le batla go tlhele kaela ba le tlase dikolong thupe e se otlolo e tle e otlololwe e sa le metsi ba ba sentse ba le mesebetsing mo teng lekala le dikeleditse jwa go etsang go bona gore pine ya setšhaba ga e binwa e a tlhomphwa. Ke botsa tsena gobane pejana ge nile ga buisana jalo le motlhatlhami wa molaodi wa sesole wa mehleme ja General Matila Matubakile ka tsa ditaba tse tsa pina ya setšhaba le yena ntate PS kapa mongwedi le mogolo wa lekala la thuto le kwetliso mo e le banna ba bontsha gore pina ya setšhaba bonala e sa tlhomphe. Mohlomong ge etsa motlhala selemo sena sa Lesotho pina ya setšhaba ga e a binwa letsatsi le letsatsi ka gora ya bohlano empa kutlwisiso e ntse e ka nna ba kapa pelaelo ke gore e ka nna ba ga e binwa o le lapeng mono o le ntate Moshoshoa e ka nna ba o ntse o itswelela pele o phetha mabaka a gago empa ga o tlhalose o tlhalose gore pina ya setšhaba ga e binwa go lokela gore motho a emise mesebetsi yotlhe ya gae baba mesebetsing bona lekala le etsa jwang le male dikolong tse motlhomong tsa ditsi tsa thuto e phameng gore le bona ba fela ba e tlhompha go sa sejwe ba le ba tlase fela.
0: Ke a leboa ntate. Ka gare go mesebetsi mohlala ke etsa ka gare go makala a mmuso ge buile le bangwedi ba makala ba tseba mogoo onana ke ka gona o boneng le lekala la education le se le utlwile mogoo mme le sentse le tswela pele ka ona ka gore e be le o isa dikolong mme e le goreng ga re bua ka dikolong le teng re sentse re bua ka ba mesebetsing gobane matitšhere ke ba mesebetsing mono dikolong ka gare go makala a mmuso bo ntate le bo mme PS le bone ba se ba tsebile taba enana mme re kopile lekala le leng le leng go nka boikarabelo godima moralo ona wa rona o bogolo e kapa yona campaign enana ya pina ya setšhaba mme le bona ka mokgwa o tshwanang re tlo tshwara di-programme tse re tlo tla re leka gore re bue le setšhaba le bona ka gare go mesebetsi ka mono re fitlhe re bue ka pina ene ya rona ya setšhaba le gore na e lokela gore e be jwang mohlomong re be re leke gore re tiise taba ena ka gore mesebetsing go hlongwe folaga ya rona ya naga mme nakong e folaga ya rona e hlongwang ke nakong eo tlhompho enono e tla bonagala ba kgonang gore ba tla bina pina ya setšhaba ba e bine ka nako enono e le goreng ka ga e ne seletseng taba enono ntate ke campaign e leng gore e tla be sentse e kenelela ka gare go mesebetsi ka kakaretso.
1: Tebelelo ke gore go tle go sebetse jang jwa legolong ya diboka

0: ke kopa o phete potso ya hao ntate.
1: Mosotho a lebelle o ho tla sebetswa jwang jwale moketeng o wa pina e mafelong a beke.
0: Ke a leboha ntate. Moketeng ona wa dipina o mafelo a beke ntate, Mosotho ke kopa hore ke lebe ke qale ka kaparo.
1: Yeah.
0: O lebeletse hore a apare botjhaba ba hae. O lebeletse hore a ka apara mebala ya naha. Mme re tlo tla re qala ka motsamao o tlo qala sedikwadikweng se seholo sa maseru. Jwale ebe re tsamaya jwalo, re be re lo fihla Manthabiseng Convention Center. Moo teng e tlang hore ha re fihla teng, ho tla kenwa ka holong. Jwale programme di qale ntate tsa dipina dihlopha di otlane. Mme hana tsatsing lona leno ho tla ba le puo e tlang e bontsha hore jwale ke ha ho lontshwa campaign ena e kgolo e seng e qadile ho fihlelletse pheletsong ya lefatshe. Hobane morero ona wa rona ntate ke hore ka nnete pina ya setjhaba ya rona le folaga ka kakaretso re di hlomphe ho fihlelletse pheletsong ya lefatshe e seng hana jwale fela. Mme tshebetso ke a kgola e tla ba enono ka kakaretso ntate, ho qala ka hora ya borobedi hoseng e ba motsamao jwale ho fihluwa Manthabiseng. Ha o so fihluwa Manthabiseng ke moo teng jwale ho tla bo so etsahala dipina le menyako e menyanyako e tla ba teng e qapuweng ka pina enana e tla be qapuwe ka boipuso ba rona. Jwale ho binwe pina ya setjhaba, mohlomong ho tla binwa le pina ya Afrika, ho binwe le pina ya Sadake e le karolo ya di-competition tsa tsenono. Fela he, sehlohlolo sa rona ke pina ya setjhaba. Ke a kgola ke diketsahalo tse tla ba teng hana ha e le mafelo a beke ena ntate.
1: Mohlomong lekala ho fihlela ha jwale nakong e bile ntse le hlophela taba tsena tsa moketeng o tla ba mafelo a beke, boithutong ba lekala, lekala le bone pina e ntse e binwa jwang? Na o ntse nepahetse mekgwa eo e binwang ka yona kapa tjhe?
0: Ntate ke batla hore ke re ho wena, pina ya rona ya setjhaba ka ha e phasetsuwe tsela eo e ntseng e binwa ka yona ho latela kasete ya yona ntate e nepahetse ka tsela e jwalo. Empa le ha ho na le ditalanyana tseo Mosotho ka mong a ne re ne re buika tsona mona le manene hore pina ena ya rona ya setjhaba noto ya yona ya pele ha e tloa e ka re e phahame. Fela jwale ha o bitsa Lesotho o re Lesotho, mme sehalo sa yona se tidile ga se a phahama. Fela jwale yona nako o tla bo e bina o tla bo re e ka re o re Lesotho, ha o re Lesotho. Ke tsela eo ka nnete mona le mane batho re nne re shebisane monono. Empa ho e leng taba ke hore ga re lo tšhentšha pina, re lo e bina ka tsela e leng ka teng, ka tsela e kgasetuweng ka teng ka gare go molao wa Lesotho. Mme ka tsela e jalo e ntse nepagetse go fitlheletse mmuso wa Lesotho o ka wa e sheba ka tsela e nngwe. Ke a kgola ke yona tsela e nka ka e beyang ka yona ntate.
1: Ke dintlha dife tse ba ka ba motlhomo di saleletse morago puisanong e ya rona ntate Moshweshwe. Re tlo tla re boela re buisana le ntate Mathe o tswa mokgatlhong ona wa wa di bini
0: wa CMFN. Dintlha tse falletseng morago ke a kgola nka re batla re di otlile ntate tse bang di sang falletseng ntate Mathe o tla ba fa tswela pele ka tsona. Empa he le ha go le jwalo ke a kgola ntlha e kgolo fela e nkareng ke kopa gore ke ntse ke e behe ko gore re kopa ka nnete Mosotho e mong le e mong botlhe ma leng gona teng le ha e le mona re re re a thagola ka jeno ha e le bekeng ena e tlang campaign. Fela ke boikarabelelo ba Mosotho e mong le e mong go bona gore pina ya rona ya setšhaba e binwa hantle, e a hlomphuwa, e ntse e tsamaya le folaga ya rona. Ke a kgola ke tsona dintlha tse nka kareng ka nnete ke kopa gore Mosotho e mong le mong a utlwa e le boikarabelelo ba gae. Re ke re re ga e ba go na le nako e re ileng ra nyehlisa, ga re ke re reng re qaleng mogowa wa rona le mong sena ke gore ga re hetle morago re shebe mo re teng. Jele re shebe gore na mo re yang teng ke kae, re lokise bokamoso ba rona, bokamoso ba naga ya rona re le Basotho. Ka gona re ile ra nyehlisa ya ba re se re sa etse dintho tseo re lokelang go di etsa. Ga re qale mmwe re yeng pele, re be motlotlo ka Bosotho ba rona, re be motlotlo ka pina ya rona ya setšhaba, re be rona ba pele ba tla bontsha gore

0: pina ya rona ya setšhaba e ya tlhomphiwa ke mosotho e mong le e mong.
1: Ntate Moshoeshoe, ke kopa o tlotsetse mametse sealemoya, kgetlose re tla buela bamamedi a re buileleng ntate Mathe.
0: Ka leboha ntate.
1: Kgomo ntate. Mamedi, re metsotsweng e 20 a metse e meraro, re a re lebile horeng ya bosupa. Ha jwale re hokahanele ntate Mathe ho tswa CMFL, e leng ona mamekgatlo wa mekgatlo wa dihlopha tsa mmino wa dinoto kwano Lesotho. Ba ba re hokahanele ntate Mathe, re letsetse ntate Mathe, re tlotla re buisana le yena, re tla buela mamedi le yena ha morao. Ge utlwa hore na yena o reng ha kena ditabeng tsena, kapa maikutlo a hae ke afe ha e le mona ho tla ba le mokete oo wa ho bina pina ya setšhaba. So hlaloseditswe hore na, kapa boemedi ba lekase o hlalositse hore na ho tla sebetswa jwang mafelong ao a beke, ho tla qalwa ka motsamao ho tloha sedikadikweng sa sephethephethe kwano motseng ho le Masego ya Male, kgolong ya Diboka ya Manthabiseng. Ke ka ona ka mo ditlang ho etsahala. Ha jwale re tlotla re buisana jwale le Ntate Mathe, Malefetsane Mathe, ho tswa mokgatlong ona wa CMFL. Ntate Mathe Madume ntate.
2: Kgotso ntate Teko.
1: Ntate. Ntate Mathe, re etse hloko kapa re sa tswa buisana le Ntate Moshoeshoe. Ha Ntate Leboha Moshoeshoe ha jwale ho tswa lekaleng lena la khala bohahlaodi dipapadi bonono le botšhaba, mme ga jwale gere ke re utlwe jwale lona ebile le bana ba mokgatlho e le gore motlhomong se ebile ile la etsa kgogoletso o ditlhopha ga ditle di be teng. Maikutlo a mokgatlho ke afe ka gore jale mokete ko ona jale go tla ke go binwe, re ke re utlwa gona motlhomong ke setlhopha sefe se tlang go bina pina ena ya setšhaba gantle ka mekgwa ene e seng e tlhalositswe ke Ntate Moshoeshoe mona.
2: Ke a leboa sentate, ke mpe ke dumedise bamamedi ba gago ba Radio Lesotho lefatshe ka bophara. Ke leboe Ntate Moshoeshoe ka nnete mongaka ka monono. Ga ke tsee le gorena ke tlo gore ntate ka nnete oba o di beile kaofela. Empa he ke qale pele ka gore re leboile thomo e lekala la rona la Tourism, Sports, Arts and Culture le re fileng yona, mme ge le boile gape le gore ba reele tlhoko gore ge le batho ba mokgatlho wa pina Lesotho ge ka kenya letsogo kgodisong ya moruo wa naga enana ka tsela tse fapaneng, empa ka godimo tsotlhe ena ya pina ke yona taba e kgologolo e le gore re le mokgatlho ge na le thomo ya yona gore re bona gore re kopanya setšhaba ka yona, goba ke ka pina fela ge ka kopanyang setšhaba. Mme itse ga mokete onana re fua thomo enana ga bona e tlile go lokela gore ge nke karolo ka tsela e maatla gagolo. Mme o mpotsitse potso ntate e ke reng ka yona re le ntse ke le teng ntate.
1: Go jwalo ntate Mathe.
2: Eya ntate, ge le CMFL ka nnete re bone e tlile go re lokela gore pina ena setšhaba mafapheng otlhe e leng gore setšhaba se kopane e ka gona e binwe. Empa fela ge eleletswe taba ya gore go na le dintlha tse e la tsa tlhokisa gore e qeteletse e se e sa bine e hantle, lebaka le le le ka bang teng ke la gore diphuthong tse kgolo tsa naga go ne se o sa meme mo dikhwaere go gana gore di le go qala mosebetsi oo ka pina setšhaba. Mme seo se bolela gore bana ba banyane ba e le gore ko ona ntse ba gola ba thuthua ba ka se tsee go e bina ge dipaki kao fela gore meketeng ya rona a naga di lemo tse ka isang lesomeng jwale e tlile dikhware di ne di sedisa mengwe boipusong ba naga e ne letswa fela ka diphala. Mme go letswa ka diphala goreng ga re tlotla go utlwa gona mantswe a reng, mme go a re lokela ge le setšhaba gore le ga e ka letswa ka diphala empa go dule go ba le batho ba ka e binang ka tsela e nepaetseng. Mme ke dikhwaere fela tse ka etsang jalo, re sentse re etsa kgoeletso gagologolo go lekala la lla go mafetse gore gotlhe mo e le gore mekete ena ya naga e megolo e tshwerwe teng re kopa gore khwaere e be teng monono e kgone go ntsha manoni le puo ena ya rona e teng ka gore go bina setšhaba. Ke fete eno ntate ke
1: pele o e feta ntate Mathe.

0: Na lesedi le la atamela lona le ka le la botshaba kapa komitana ya tlhophiso ya mekete ya naha hore le kopa hore le le CMFL dihlopha di be teng ho bina pina ya setjhaba meketeng ha o qala tshebetso.
1: Ha ke re jwale ebile re a tsamaisa ona mo lekale le la rona re se re ntse thomo e jwalo ntate hore jwalo ka ha re na le dihlopha tse lo e bina convention center re kopa hore re tla etsa ntho e bitswang ka hore ke masqwaya e tla lo bina ya dihlopha tse tla be di hlotse moo e lo bina ka mane ka difoo ka boipuso ba rona ka stadium ka mane ntate ehlile re se re ntse kopo e jwalo ge re lokela go lo nka karolo ge le dikhwaere monono re tsebe go etsa se e nepagetseng jwalo ka e se re qadile kopo e jwalo e se le teng ka bokhutshwane ntate.
0: O ka fetela ntlheng ya bobedi o ne go fetela yana ntate.
1: Eya ntate jwale ke fetele ntlheng ya bobedi go ehlile ge nkile megatlhelo e fapakaneng go tswa setšhabeng gore e lo nka karolo di-competition-eng tse nala re na le dikhwaere tsa dikereke re na le dikhwaere tsa metseng tse di-community choir re boela gape re na le dikhwaere tsa dikolo e le gona monne re bona gore mafapha ano ga a le jalo ke mafapha e le gore a tla kgona gore a lo fitlha gotlhe mo tlhokagalang mme a etse se re reng re ka ba tshepela gore pina setšhaba e ka fetola basotho ka moka gore ba keteletse ba tlhompha pina ena setšhaba oba yona e sile ka nneteng tate go sa le gore e na le melemo e mengata gagolo e le gore ngwana mosotho o tlamehile gore a tsebe melemo eno e le gore pina ya setšhaba e na le yona le gona go e tlhompha.
0: Melemo eo ke efe?
1: Ya pele se ke bontshitse gore molemo wa pele ke o kopanya setšhaba. Pina ya setšhaba ntate wa tseba e re gopotsa le bagolo ba rona gore na boipuso re bo fumane jwang. Pina ya setšhaba ntate e re ruta nalane ga ke bua ka nalane nka bua ka mantswe a magago fela kgotso pula nala e boetse gape pina ya setšhaba ntate e fana ka tlhompho e fana ka tlhompho go naga ya rona ya Lesotho le gore emela matšhabeng kwa nana goba ngwana mosotho ga a tswile a ile matšhabeng ga fola ga e ema o re Lesotho fatshe la bontata rona ga ga mafatshe le letle ke lona.
0: Ka ditaba tseo tse o ditatang go di tlhalosa mona ntate Mathe eng kgotlisetsa morago lepotsweng ya gore na ke eng e sitisang gore mosotho kapa ngwana wa mosotho e re ga utlwa pina ya setšhaba e lla ka ba sealemoeng kapa mo e bang sealemoya ponong kapa a feta mo e bang e tla ebeng tse ebino ebe oa ema e le gona go tlhompha gobane ke botsa potso yona ke ipapisitse le gore re ile ra buisana le major general Matuba ke ona bontshe gore ga ga emeng ya melemo ya pina ena ke gore ke thapelo ona etse motlhala wa gore bana ba China ga o binwa pina ya setšhaba oa ema dipašalo gore na ebinwa sealemoya ponong ke eng e sitisang gore ebelele Lesotho mo thuto eo ya top hotel go be jalo.
1: Ee anda ditle o repila gore ke thuto ke yone e setisa gore e be keteletse go etsa etse jalo mme gono o bontsha gore nka nna ka re ga re ka baka motlhomong ka fuwa kutlwisiso thuto ya thopotela gantle gore na ga re bua ka pina setšhaba re bua ka eng mme jalo ka ntate mosotho a bontshitse ke nako jalo ya go gona jale tse nanago e kenywe thuto enono go ngwana mosotho go motho e mogolo e leng yona se re reng ka se etsa gore gona re le Choral Music Federation of Lesotho re mema botlhe gore ba ye convention center ba lo utlwa gore na pina e nana batho ba mmino wa dinoto mme ba tshepetse gore ba ka bina pina ena gantle ga ba e bina gantle e nepagetse ke ga ba e bina ka tsela ya mofuta go feng jwale e tle ga re entse jalo e le jwale ka yona campaign ena go thweng e tlo tlalwa ge a tswa ge ya ka ntle ka mane ne ge gokagane le lekala re lo ruta setšhaba ka pina enana ya setšhaba mme taba yonono ga e ka tshwarwa gantle ntate ga e tshwarisanang ka o fela re le mafapha a fapaneng ngwana mosotho e tla re ga a utlwa fela selelekela sa se qalang pina ya setšhaba ke a o bolelela ntate o tla tseba go ba le tlhompho baneng a rutiwe ka yona ntate pina ya setšhaba.
0: Ke dintlha efe wa batlang go e fetisetsa mo mamedi pele ge mo mema ntate Mathe?
1: Ntate ke re mo mamedi ka o fela basotho botlhe ka o fela ga re yeng convention center letsatsing la moqebelo go tloa ka

0: e jo tlhoko mane mogantong o bontsitsweng geng ge lo tsietsa le ano lena la mmuso ge lo ikutlwela ka bogona ditlhopha di tlabe di le teng mono se bontsitse gore ge tla bina le mmino wa monyanya ko o tla bontse o ikapile ka boipuso ke bontshe gape ntate mono gore ge boetse re tla fala ka dimpho mono se e tlotlang bagale be e le gore ba la ba kenya letsogo godisong ya mmino ono a dinoto bagale jalo ka mogena seiso e le gore re re ka ena re bona e le thaka ya boipuso bona ba mengwaga ene re leng go yona mme re bona gore lokela re le choral music gore ge ke gelo motlotla gore wena o le thaka ya boipuso ba rona ba Lesotho o lokela ke tlotla selemong sela sa dilemo tsena tse 60 ke tse tla go etsagala ka convention center ka mane ntate ge mema botlhe kaofela Lesotho gore ga re eng convention center go lo ba monate
1: ke kopa o setse mametse salemoya ntate mate
0: ke a leboa ntate
1: mamedi metse ya rona e leshome le metse e meraro ge a ge le sogamaele leshome le metse e mmedi ge a ge lebile gorenya bosupa ka kena nomoro ya mohala +26659933231649 o botsa ntate mosheshe kapa ntate mathe dipotso ditabeng tsena kapa mamedi kgotso mamedi ka kena nomoro ya mohala +26659933231649 mohala ya 22316429 ke tswa dinomoro tseo ka gokana le gona ka tsona gore re utlwe sabo sa gao le wena ditabeng tsena tseo re ntseng re di tshotlha ka jeno se utlwile gore ka moqobelo o tla ba le moketana kapa mokete wa dipina golong ya diboka ya Manthabiseng 22316429 +26659933
2: ke gore ga mogeleng kgale e kena dintse re tsamaye ga wa e felwa ke sa pitise ga ke tsene na o ba le ke a lebo ke mateng ka go e patunga tsatsa ya di ka di tsaba tsena se bo ntate ba tsam ba di tsasa mo tsa empa ke re go bona ha ba so pitse mo ba lokelang ya teng ba qale hantle mo ga o mo ba tsanteng go rena le sotho ha e tla ba le teng di ile la tlholelwa jwang go dira ke na le mmewa ka mola a nang le 94 years masome ya go bonga metsemene a dilemo go na le pina e binang le jalo ke ntse ke batla go ya go yena nke kore a e bine nke ke nke ka fono ena yaka ke ipolokele yona ke tlo ipinela yona e bontshang go na le Sotho le tswa kae a re gape se selemo ga dira ditlhotse mogena moshweshwe a kopa kgotsa mofumadi ya motsa Victoria mme mofumadi eo a phadisamo a gaba ka mokwafonoga wa kapa jale ge se re bina Lesotho empa na re tseba mo letswang teng na ba ile ba qalelela go fana ka thuso ya gore dira di fele ka gago na ge reng ka bona mogao mane na jale gape bontate le bomme baotlhe ba ntseng ba tlhokisa ditaba ke ntse ke re Lesotho ke a bo rona go tshwanela go bua Sesotho empa ba rata senyesemane gagolo le ga ba bua ditaba tsa rona tsa Sesotho e be na ba ke ba mamele Aforika Borwa go ga o bua Sesotho kore ke be ke gale go ka ketela Aforika Borwa ba radiong ya Aforika Borwa o ke ba utlwa mantsi a mangata ela a ba kenyang a senyesemane gobaneng ba sa sefane Sesotho nna ona moaparo wa Sesotho-Sotho na ba sana le ona na ba utlha ba teng utlha aparo kapo ntse re tlilwa bona ona o wa manyesemane ke a leboa ba ke
1: wa manyesemane ke o jwang
2: ona o ne o apereng ka mono ka moo ditseng ka teng le bona ba o apere ka mono
1: ke leba gore matanki +26659933231649 ge metsetsweng e leshomele e robong ga a re lebile gore ya bosupa kgotsa mo mamedi
3: gatsonde
1: letheko pelaane gantse
3: pelaane
1: di
3: 6 ke 6 ya semonko maletsinyaleng ntate ke mametse di buitsena tse pedi ka nnete ba tse monate tseo ba di bolelang mme ka nnete e se ka Basotho ba ka amogela molaetsa ona
1: wena ga o tlo amogela
3: ke ne ke tla ke tena di tabeng tsa ke ntse ke la ha o le jalo ke hore na mohlomong na how to rebina pina ena ya ya sechaba molomo wa yona ke o seng ha ke o bina ke utlwile go e buletse fela melemo eno ke utlwa e sa buile nna ke tsa motlhala fela ke ile ka fumana monyetla wa ebe ke ile ka kapela gona salemeng sone sena seo le buang go sona ka kapa tshupa metlha ya basotho ka 2023 ka July mme taba eno ya bueha e le taba e tshwaregang ka auguste gona selemong seno sa 2023 ka auguste ne ke dumela gore e tla gare kepe ka dilemo tse kang tsona tsena e be re motlotlo ka gore re le basotho re na le tshupa metlha ya rona e tshwaregang e le letshwao le leng le bonagalang fela godima ditaba tse kang tsona tseo ka ona makala ao le a boletseng gagolo sebui sa pele se bua ka lekala la thuto le lekala la bogatlhaoi a se makala a ileng a ntshietsa tabeng ya mofuta ono fela ke se ke utlwa ke ipotsa gore na e be gara pito eo e ba e buang gore ge etse ditaba tsa mofuta oo e be ba nkenyeleditse le nna moo nna ke utlwisisa gore pina ena e ka ba monate e le gore ke utlwisise ga e ba lesotho lena le bua le nna ana bale tsena ke beetse ke tse motlhala fela gone tseo kano ka letsatsi lona leng la di-four e tlhile ditabe ke ba leile ka gare gona ga ena ya lesotho gobane ga ke utlwe botlhokwa ba gore e be kanete ke re ke tseditse nagantho go loga kana-kana e be ga e ntshetse ka makalano a ikarabelelang mme kanete ke re ashe ba tla e nka batho ba e nkang nna ke le shakeswa semong ko malotsinyane mona ga ke tlo ba karolo ya pina e jalo ke gore ga e tlo ntse sa le mogolo le ga ke utlwa ke gola je ga e ka bina salemong se sa losotho mo nakong ya sebutwing gobane ke mananeo eo ke a ratang letsatsi ka leng ee mo noteng ke tlase ke eme dipašwa gobane ke salemong se ileng sa ntshietsa ntle le bana ba bangwe ke lebola golongta
1: na le shakes ga o tabe bana ga o tlo enka mo tshimong mo nage mo ntse o ya teng bana ba tho ntse ba rupelela
3: a nna ke bua ka nna gona ba leng tate
1: fela ba ntse ba fa thuto ya go ba e bina
3: kore ba e bina fela kere ga e buile nna ga ke utlwe go na le motho fanono goreng e tlhile e nketsa monate ntate ke re ke ka utlwa monate ka gola ga e ka bina salemong sena sa losotho mananeong a ditaba sebutwing le tele le le ntshwa le yana motsha gore go tlolola tage ke a lebontate
1: pile eno ya setšhaba e ntse e binwa ntate letsatsi le letsatsi ka gore ya botlhano ya bino seng mona
3: Okay,
1: thank you so much. Thank you. Plus
4: 266-5219-23-223-164-296-429-2-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6 tsinya se tsaba aba ba tsaba se seng a go le nala le tsiare khona le tsaolo ga ba le tsa go ntsa go nya tsinya se tsaba ke le sim le ba ba le tsapile ya le wanda
1: a le wanda ati ga me me wa go qetela ga tlagetse mo gefitsa go tshwara ba le fapala ditaba ke tla kena ba itiba tla kena ditabeng tsena ka mora go balwa ditaba +26659933216429 mo mamedi khotso hema paleile le tsa ona me hlano ka ga le bile o renya bosupa +26659933216429 ale mo wa go qetela pele re gefitsa a tla di otla ka bogotshwanyane ke tla ke tsebe go gefutsa ha ba isi yo mami re dumel Shaoline mami di ntumela ihle ke re gefutse hona mona o re go nke mami di khotso
5: khotso ndate
1: ndate
5: o fetsa ntandato ana ka ta ka bua di tewela bana si wa le bana we o fetsa ndala ba se ba una ka mo ndate
1: re fetsa ndala tatela o fetsa jwa ndate ba ngoka
5: ya ide wela u ya lenda to no lo ale pera ka mona ka tsuru na ke ke tha bela ta be ne bonda di banze mbuwa ba nene pina se tsaba ke tha pero nda di se mo thane nga tsho ka bua ne ta ke na di ditaba ba tsenga ta go lo ka o se ite o ba ta motho o tla nga bo khutsanyana bela ba thwa ba mba ke tsa ntwe telele telele mo mo hantle pina se tsaba ke tha pero nda di ho ga pera go bua le mo kana modimo bela

0: Pega tla ba se tsaba se ba se sa gapeleng.
1: Ntate.
0: Inta taba yena ntate ga ke we.
1: Ah ka le wanda di. Di go mo wa me ditumela re gefutse tla ba tlo ba lwa ditaba tsa ga bo supa ka senye semane. Ga tla ka tswala pele le ba itiba gona hang ka mo ga ba lwa ditaba.

0: gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebella
1: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholla dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme
2: mabemitsa gona e supile re fogaletse gore ya bosupa re kena jalo mogatlhelong wa borago ebile wa go qetela wananeo la ditaba la sebuping jaka kile ka bontsha gore re tla gotla ge se re fa baeti ba gago monyetla gore ba kene ditabeng tsa gago momamedi re qala ka ntate moshweshwe yo re e sebisentse re na lena ka kwano ka matlong a gaso ntate moshweshwe ge tse tlhoko gore ka nna ga wa utlwa motlhomong ka lebaka la gore o sa santsana o le tseleng re bile le bamamedi ba bane gore matanki o re le kale gantle morago o re mme wa gago dilemo le di masome a robong a metso e mene o na le pina yeo a e bontshang gore na lesotho gantle le tswa go kae o re lerata senyesemane gobane le sa tsepame puong ya legae le le baeti ga le tlile kwano sealemeng kapa ga le bua go yena a beng a utlwa sa bile a rata diphomamela di a lemoya tsa Aforika Borwa gobane bona yo itse sealemoya sa Aforika Borwa gobane bona ba tlhile ba tsepame go puo ya Sesotho ge ga re tlhoka kelo yang gore matanke re tlatla reetsa ge go baba
3: ke a leboa ntate nkgolo matanki tle ge kopa tshwarelo re le bana ba gago empa e le taba fela mme ya gore ka netebele ile a re nako eo le re isang sekolong ya ba le qetelela le lona le bola ya puenana ya rona ya Sesotho ya ba le re isa dikolong tsena tse re buisang segoa fela empa ge le ga go le jalo ka nete mme ge kopa tshwarelo taba enono re tlo e lokisa ke ka gona re sentse re ga re hetleng morago mo re tswang re shebe mo re teng re tle re tseba go itukisetsa bokamosong mme ka nnete mme re kopa tshwarelo taba enono re tlo tla re e lokisa ke a gola o tlhokomele mme gore le Sesotho sena ga re sengwala matsatsi anana se se se sena matshwao a ne a neng a baka godimo a neng a bitswa dihalo tseo re neng re se seng se tibile se seng se phahame motlhala ke lentswe noka le noka ga o di bitsa o bona gore se dingwala ka tsela e tshwanang fela o se o mamela fela molaetsa gore ka nna ba mona go thwe tjena fela ga go sana sehalo ka godima oo enono e mono gore na oo enana modumo wa yona o phahame kapa o tibile mme go bolela gore ka nnete ka gare gona ga kao fela puo ya rona ya Sesotho ge se re batla re na le dintho tseo re di tloeletseng ke ka gona tse dintsa dintho ka nnete dintseng di ritsa le rona re seng re sa se bue gantle re se re bua puo ena ya senyesemane mme re sentse re re ga e shape fatshe re tlo lokisa taba eno mme ke a leboa
2: tatešhikse o rena o re o mametse gantle ka tlhoko le gona melemo ya o binapina ya setšhabana ke efe o e utlwile tate matheole a kena go yona gona melemo ya yone na ke efeng jale ore la o le jale yana utlwang tse a sa utlwe bohlokwa ba yona gobane o re o ile a etsa tshupa metlha ya basotho ka kgwedi ya phupu ee ka kgwedi ya phupu selemo sa dikeditse pele masome a mabedi ya metso e merago o gone qapela gona sealengweng sena go a ileng a ba atamela lekala la heno le la thuto le kwetliso empa makala ano ga ka ba a sekela ditaba tsa gae tsebe go yena a neng a gopola go e tla re selemong sena ga naga ya lesotho ekete ka dimo tse tsa masome a seletseng e fumane boipuso e tla ba ditaba tse tsa supa metlhale tsoa ke tse ke neleletseng gore ga e mona go tshwa dimo tse masome a tsheletseng le ebile go boetsena le alamana ka kena mo teng o ka tshwela ka goreng date ebile o ebile ntle le mona bontsise rena ka boitsatsi la boipuso ebile o tla ba baleile ka gare o naga ka moo
3: ntate ka nnete ge kopa gore mohlomong e kampa ya ba ile ya ba fela go se tlhokomele gore go na le ditaba tsa mofuta o jalo mme e ntse e soka ba e ba nako e re sia gagolo ntate o ntse o ka atamela lekala gobaneng re itse taba tsena tsa rona ke tsa selemo go pota go fitlheleletse selemo sena sa ditšhelete se fitlhelela qetellong o ntse o ka atamela lekala ntate wa beya ditaba tsa gago jalo ka ga e le mona go bonagala gore go na le ntho e nngwe eo lekala le utlwileng a ko atamele lekala ntate malebana le taba enono ge ke re tlo tla re e shebisana gore na e be motlhomong e ka sebetswa ka tsela efeng re itse mogowa wa rona ke go hetla morago jale re sheba moo re leng gana teng re tle re tseba go itukisetsa bokamoso mme ke a gola senana ntate ga e ba lekala le se le ikeleditse jalo e sentse e le gona gore re re ntate atamela

0: bonala Lesotho ha ho binwa pina ya setjhaba le sebediswa haholo ke mafapa a tshireletso, mme ke bona bao ba ka re tataisang hore na letshwao la ha ho binwa pina ya setjhaba ke lefeng. Seo re se tsebang ke hore re le setjhaba so le bopula madiboho hane ha re ntse re le dikolong ho notho re ema tswe, mme ha re tsitsinyei re shebile folage mane hodimo jwale re ntse re sa shebe kwana le kwana. Ba bang ba nee ba re le ha tshintshi ka ba ya feta kapa ya o dulang kong o se ka ba nna wa tsitsinyeya, mme ke batla ho dumela hore tlhompho eno ya pina ya setjhaba eo re lokelang ho e bontsha ke lona letshwao le leholo leo Mosotho e mong le mong a lokelang hore a le sale morao. Ntate
1: tjhanete no le wena o natholetsa ke a tholeditseng ditaba tsa lona fe ke a tholeditseng ditaba tsa lona fela ntate Moshoshoere. Re tla kgotlhela ntate Mathias Rengile mokgatlhelo mo moamedi ka ke yano mogong ya mogala ya +2665999 mogole 2231649 ke dinomoro tsa mogala moamedi tse o ka gokanang le rona ka tsona gore re utlwe seabe sa gago le wena ditabeng tsena o botsa kapa gona go tlatsetsa +2665999 2231649 ke dinomoro tsa mogala moamedi baba ha re nke ba mamedi go tla bona ba reng ha ba botse ka bona o tlatsetsa ditabeng tsena +2665999 3223
2: ngolo ma tanki ma kwa e patong ha start
1: ngolo ma tanki
2: e tsena ma pa go kae wa se sotho ha ba hetla mogao ha ba hetla mogao na ga tsana le tsola di aparo tsa se sotho tsa go nana a ya ga ga putsweni ya ka
1: o ntsha gela ngolo ma tanki
2: ya bobedi yena yana e khaitedi ya ka tatang bua ka yona mo a butishetse ke tsena le kgwedi ya Mosotho e le mphato jale re na le mekiti e re etsa nka kgwedi ena ya manyesimane ya Auguste re ke phato se etsa nako ye o phato yona e seng e fetile gona tjena la kgwedi ena e hodimo ena ha gona re tlo qala October tsa senyesimane sena se teng ela e hodimo ke yona e felelelang ya mphalane wa utlwa ntate dintho tse tsana le tsa ditshwantse o etlwe mogao ka dintho tse bohlokwa tsa Basotho tsa pelepele go tlho o qalwe fatshe hantlentle e seka nkwampeng taba ena ya Basotho re na ditaba tsa bona di reng di tloa kae di ya kae ke a leboa tanki
1: a leboa nkgono matanki +2665999 3231649 re o ka ke ya nomoro tseo tsa mogala mamedi go utlwa gona wena o reng ga o botsa kapana o tlatsa kgotsa mamedi
3: kgotsa ntate theko
1: ntate
3: ke moruti moshe ka kutile
1: moruti moshe
3: mogati wa waka taba eo go buang ka yona e bohlokwa bona bo moo re tlileng go thweng re ke re itekole ke na re ntho e ntsieditseng ke le monna Mosotho ya gore Lesotho ke ngwana sa batleng ho hola. Ke tena ke tshwara lo ho bane. Ke bona ntho e nngwe le nngwe ya rona ha re etsa ditabentsa tsa maiso. Re itsheteile ka tsa maiso ya manyesimane. Pina ya setjhaba e qapuwe ke magoa. E bileng ineng e re phoka. Go tsantsa bua nnete e bileng ineng e re phoka. Hona le karolwana eo ileng ya ba ya tloswa man mo neng ho thwe. Lesotho lena le o bona manyesimane a le hapileng le ha le lenyenyane ho rona le re lekane ke polelo e phokang jwale motho ya entseng pina eno o nana le boikemisetso ba hae ba hore re ananele tlatlapo eo a re etseditseng yona e leng hore re le setjhaba sa Basotho re ntse re tshwanela ho dula fatshe re sa sekamela ka ho le letona kapa le letsheadi ke le ka hore ho sa shejwa go na o kena kereke kae re dule fatshe re qape pina eo e leng ya rona e seng eno ya manyesimane ke ntlha ya pele gobane le taba ya ha re etsa melao bo ka paramenteng bo eng kaofela o fumana dinaga tsona tse re entseng hampe e le tsona tse seng di eme ka pele ke batla gore ke re dilemong tsena tse 60 ha re ke re beng le nako ya gore re dule fatshe re itekole re tena re le setšhaba sa Basotho gobaneng ke tla ntlheng ya bobedi mogana Moshoeshoe ka lebaka la go tsetselela kgotso o ile a batla lentswe la Modimo go itlotla ba tshia ya naga ena ya Lesotho a tsoba.

0: ntho ya bohlokwa hore ke lebetseng ditabeng tsohle tseo re di etsang re behe ntate Modimo ka pele. Re tshwanetse ho tloha tabeng ya ho itshetleha ka dinaha tse ding, hobane ho itshetleha ka dinaha tseo ho etsa hore tshepo ya rona ho ntate Modimo e qepe. Ke a kgola ke yona ntho e ka sehlohlolong eo ke batlang setjhaba sa Basotho kaofela re imamelle yona. Ha re nyolleng lerato la rona dilemong tsena tse 60, re nyolleng lerato la rona ho ntate Modimo, re be le tshepo ho yena. Ke a leboha moratuwa wa ka.
1: Ke a leboha moruti Moshe. +26 599 93 2231 6429. O ka na le rona dinomorong tseo mamedi hore re utlwe sa basa hao lwena. Mamedi kgotso.
2: Ene re tshepo ke go tlileng ntate, ke a leboha. Ke success monkong
1: ntate.
2: Kannete batho ba kampane madi internationa sa kae, kannete shakespeare binatsenya setšhaba kannete tlilengkwa kankane ka thola maikutlo ke sa tsetela go bontate gale ke mathamoge salemoseno ntlo dimakaleng anono gagologolo re la bonatlaodi a ka bamphaseoo ene bammanela
1: tsenanneo seeme go kae jwane
2: ke agaratlha
1: tswela pele ke utlwe
2: okay ke ne ke batho ba o tsena le bomme matai tsena ke bona batho ba mo fomo ha se ba ka sola ha le fa se itse e ba ka ba mamela ho ba le ba utlwa le ho khala ba di so ya ka ile lo go tsena se ka tsena ka tsone ke tsi tsali tsi mwana mo tsu ba le ba ba ka bona ba ba reng ke le ke ho ba ha ba le ka le ho di ka ho go le ma ha ma
1: ha na di six wa kgerehla
2: a ke nda tsa ke ba tsara la ga ke tsela ba ba ke nda ke le bo
1: tajine wa mphato ha go hokana le ntate Mathe metsitsenye le mashime a mabedi re fraletse ho ga ya bo supa e le re kgetla be se be sentse re phethela ditaba tsa rona le ntate Moshoeshoe le nna tla ba sa kena ditabeng tsena e le ntate Mathe na tla tsebe ho tshwaela jolo ka ho dilewa mo ketiko ka mokopelo wa dipina holong ya diboka ya Mantabise mo e leng go jele go tla pina pina setšhaba o tla bobele o bile dipina tse ding tsa monyanyako so utlwile rena ntle sepheona e ntse le sefe ntate Mathe madume ga a fele ntate
3: go jalo ntate
1: ntate Moshoeshoe o na le tsaileng a di arabela mokgatlhelong wa pele o ka tlatsetsa go tsona e bangwe o batla go bie jalo ntate wa boela wa kena go tsena tsa mokgatlhelo wa bobedi.
3: Ka nnete tseno ehlile ke utlwile kare ga ke tlhoke le gore nkare ke agela lentse o ba ehlile ke tsa sebetsanang le tsona letsatsi le letsatsi.
1: Ee,
3: ke nka kenang go yona ke taba yane ya moaparo e mme a boileng ka yona kapo ke ntate
1: ehlile
3: taba eno a e buang gagolo ke taba ya bohlokwa gagolo ge le Basotho ge batho e le gore ga re na boikemelo ge batho e le gore re rata tsa batho ba bang re sita gore ke kirere sa rona re ikotle sefuba ka sona mme e tle rona re le Choral Music Federation mogato wa pina Lesotho ke tlwe mantseng anano mogato wa pina Lesotho rege e tle re ka thaba haholo bohle ba tla moketeng wa rona ka letsatsi la Moqebelo ba tle ba tshwane le nna go ba ke tla be ke tennetswedi letsatsing leno jwale ha re apare moaparo wa rona Sesotho ge kene mebaleng ya rona ya naga gore re tle re jwale ehlile re ketekile boipuso dinaga e tle re ga di re bona kapo matšhaba a re bona e be re re ka nnete ehlile re bone gona Basotho na ba sebetsa ditaba tsa bona ka tsela ya mofuta ofeng. Go bile le ntate Moshe gape o buile ka boqapi ka nnete nnete yona e sale ntate Moshoeshoe nakong ya pele ha ntse a bua o ile a bua ka noto yanene bophahamo kapo botebo ba noto e reng e qalang pina ya rona setšhaba gore e re le gathe gona puo ga e jalo magoa e bitsa speech tone jale ehlile ga go nepagale ga go nepagale gore ebe go jalo ke tle ke tshwa jalo jale ke nne ke bontshe ntate Moshoeshoe gore ehlile o bua nnete dikapi di bile teng nka etsa mohlala ka seqapi se segolo Dr Pudumo Mohapelwa o qapile pina e bitswang Lesotho tsiketsi sa tlotla ya Afrika e leng lebitso le e leng gore re le reile competition e ne e re yang ho yona gore lebitso la yona keng re re ke

0: Lesotho ke getse sa tlotla ya Afrika. E pina e nngwe e tla binwa mono. Pina eno e la binwa ka boipuso 1966 ha 12 hora ya mashome a mabedi e otlile ka ta wa hantle botsekeng tate. E ne le ha e binwa pina eno.
1: Mashome le metse mmedi kapa ya mashome a mabedi ntate Mateo.
0: Leshome tate.
1: Okay.
0: Ye yanda tate ke a leboha. Leshome le metse
1: mmedi.
0: Ka 1966 ine le ha e binwa pina eno mo bosibu ha ke tsebe mabaka a la etsa gore ibe e binwa kana go eno ya bosibu empa ke thotse ditaba tsa mfuta ono go ba sotu ba ile ba bina pina eno e bitswa le sotu tiketsi sa tlotla ya Afrika senne se bo se kapwe ke ngwana mo sotu a bontsha thapelo a re tsa tsiya o luka re chabele go wena re bone le sedi me ke re jalo ka handate a ntse a tsho ntate e hlile go ntse o ka re lokela gore motlhomong ge tle re dule fatshe ka mafapha a fapaneng go shejwe gore na ka nnete ge ka bina pina eo e la kapiwa ke baditšhaba kapa ge ka itekola re le basotho gore e ke re bone gore na pina ena ya setšhaba na e ka ya fetolwa ka tsela ya mofuta o feng empa tsenono a kere jwa le tsona di matleng a puso ya rona ke tsona ke yona e le gore e ka di etelela pele ntate ke nagana tse ba di buileng ke batla ke di akarele ditse ntate
1: go na le karolo engwe ya setšhabe batlang e ka batla ka tsa ngwe tseba gorena jale mona moketeng ona gorena wa dipina
0: ee ntate
1: ditekete di a fumaneya kapa motho e mo le mongwe wa ikenela ga ona ditšheo tsa letho
0: atšhe ntate ditekete di a fumaneya manene mo thong ke Shoprite Computicket di a fumaneya ntate gore fela mogato e tegole o sane ga mmuso le seyo mogato o nne o kgone go nno o tataye go tswele pedi
1: ntate Mathege lebile sabo sa gago go menagane se re tla kopana mafelong a beke mo golong ya diboka
0: ge a leboa ntate waka basotho ga re tleng kao fela ge a lemema le mengwe moketeng
1: dikgomo ntate
0: tanki
1: ntate mošoša ge ke bona kadi ga di utlwile motlhomo ka tshwela o tse bangwe ka tlaosa ntate shakisa ke ile ka utlwa atlhile a sa utlwagale ga nna ke a motlotle le bona ona mo utlwileng
2: ntate shakisa ke ka gabjele ke ne ke sa ka utlwa potso ya gae gantle ya pele empa he ke batla gore ke re ntate shakisa ke kopa ngwaneso o se ka kgathala maatla le ga go le jalo ke utlwa gore ka nna ba o so latlhile tshepo ya gore o tla tlotse o mamelwa a ko atamele lekala ntate ga e ba o gaufinyane gagolo ka nako e ne e re reng go sona le seteng o a bona gore go na le ntho e re e buang mme ke ka gona o tsebang gore o ka bua tabene o e buang ke ka gona ntate ke reng atamela motlhomong re tla o fa tsebe o tla utlwa ditaba tsa rona ntate e be re a bona na re sebetsa tabena jwang ke kopa ntate ke a kgola ke qetele fela ka gore ke re ditaba tse ke di utlwang gagolo ntse di bua ka taba gore na re ka e sebetsa ka tsela efeng re tlo tla re ba le mmoka o re ntseng re bua ka tsona ditaba tsenana tsa naga ya rona ya Lesotho ke a kgolang ka tlhakare matshwao a rona a naga ka kakaretso pina folaga matshwao a sesole le difolaga tsa botlotlegi re tlo tla re bua ka matshwao a rona a naga mme mmokeng o jalo re tla lakatsa gore re tla mema batho jele re tle re tseba go tlo bua ka dintlha tsenana tse ya mang naga ena ya rona e le gore taba enana ya pina e tla tla e ba karolo ka gare mmoka o jalo moo re tla mema mafapha otlhe ao re dumelang gore a ameha matshwaong a naga ya rona ya Lesotho mme ditaba tsena tse e kareng tsena tse amanang le pina gore na e qapiwe ke manyesemane go e tsagala jwang ka yona e ka nna bataba tselelo di tla kenelela mono e be ka morateng re ka nna ra ba le maikutlo ao mmuso o ka mamelang ke tumelo eo ke nang le yona gore go tla ba jalo ke a leboang tate tha ke le mothating onana ke kopa gore le nna ke tle ke re ka nnete basotho mokete ko oo re qadile ga re seke ra reng ga go a etsagalang ga go etsagalang go sona le seteng ga re hetleng morago na re tswa kae re be re shebe gore na re go kae jele ge tsebe go lokisa bokamoso ba naga ya rona ke a leboga
1: ade mošaše ka o tshwana le ena re lebile sa bagosa gago go mmeane ka gonana la gona la ditaba la sebopimoseng ga ka eng mamedi ke a go tlhapeletsong ya la gona la ditaba la sebopimoseng

re ka ditaba tsa bona mo re ileng ra buisana jolo le Monghadi Motlatsi Mohapelwa ka boikopo ya bona e le setšhaba sa gamama ka motsamao ba tla ba lwana ka la tharo Mphalane go tloa male matsimo ba bontsha go ba lata folaga ya Mokana Mama go isa gamama mane Thaba Seqela mo e leng gore Mokana Mama o ile a tlaela gona teng e be ka labone kapa ka lane tsatsi le tlhatlhamang godinyo ya Mphalane ba tla ba le mokete o mogolo ba tlabe ba tlile ba negelana ka folaga jolo Mokana wa setlhogo wa gamama e leng Mokana Mitchell Mama ka lona letsatsi leo e setelo gana go fana ka thuto ya nalane e ntse le ditaba tse di tsang tshetso pele ya gona go keteka letsatsi la boipuso tla re gana yone ntse e keteka mo e tlabe e tlwaetse go e tla ketekela teng le bona ba setheba sa mama ba tlabe ba ketekela marobetse ga ba letlaleo ka re le buile ka lebogang ga motete moamedi ka eo ka ditaba tse ntse di tsena ka mola ka Tokyo tla boela e ba teng gape bo esa lona lena le tlhophetswe gaso ke mmalefa Motiane mmogo le Phiana kena ya le hlahisitseng mahlakwana kgwele ke yena se boitseng ka thata go bona go gokagano e ba e lokileng molele ba lena lenaneo la kajeno lokolwane le teng ka kwano bizu kolwane le letšha ga ka tsebe gona motlhomonnabe o tlhophetse dife ga di batla dipompong tseno bizu e tsa go bona gore go thabisa dihogo mamedi ke ga go tlhapetse lenaneo la rona go fitlhela go kopana gape nakong e tlang dikgo.

0: ke diteboho matsosa ke ngwane moholo ke kwete ya kwana bokaota mehle sentse ke re tlo dule le nna o dule le rona ro tshwakela tso re tsamaisana mmoho hle ena tsela ho fitla mo ho re nyeno ya rona ya le shomere metso e medical fela hopola re teng bekeng letsatsi le leng ha ho ra ile yona eno ya ao ga eno a bo supa hle e fitia metsotso eno e mashome a mararo mme le danong re kenang ho lona ke lona dena la hao la mamaratwa la morning driver mme hle sentse ke re moifo o sentse o kopane ka kwana ka studiong hle wena mamedi wa ka e motle hopola hle gore pula e yana re apara ka matla re nke ditshireletso tsa pula le hona go qoba tshitiso apa hona go fihla mesebetsing re kolobile re le metsi goba jalo e tla be e se le taba e bakang tshitiso e tshabeng haholo mme le baqhobi sentse re gotlhegotlhe mono ditseleng tle ga re ganeng ka kelotlhoko mabone ga re hopoleng go gantsha mabone a rone mono tseleng re qobe ditshitiso tse ka boetseng tse ka kopanang le tsona gona mono mebileng ya rona mme tle sephethephethe ditaso mono ha re tsamayeng ka kelotlhoko e golo gobe pula e yana letsatsing ena ka jeno ka masego ka mona motlhomong le ditereke mono go ntse le ntse le boemong bo tshwana fela mme sentse ke retlhe ga re eleng a re etseng dintho ka kelotlhoko re nne re be mmogo go a fitlha mono goreng eno ya rona ya lesome e le metso e medical fela se ke itse moifo kopane go tla ba monate ka lena la morning drive mme tlhe sentse ke re le wena gabe kona o qetang go bula sa gago sealemoya sentse ke o dumedisa le gona go amogela ka go lena la morning drive mme o tla o tsamaya le motho e mokalo ka ngwana e mogolo ke diteboho matsosa o ka lebitso nna tlatlhe ke mathe jalo le wena oa fitlha mono goreng eno ya gona tlhe ona mamedi ya botle a le shebele ntse mmedi ga re na puo e ngata ntle le eno ya gore re tlhokomele taba ena ya gore pula e sentse e tshologa ka dibaka go fapana motse mogolo mona ehlile e ngata ga re e leng taba eno tlhoko re apareng ka boima go qoba difuba le dirame jalo-jalo re tle re fitlhe re bolokeile go qoba bo mogotlhane jalo-jalo sefuba se sa tlhokaleng tlhe ona mamedi wa ka e motle mme tlhe gopola tla ga re fitlha metsotsonyane e itseng e tlile se ko wagelela bomphato kwa tle ba botsona motlhomong ba o tshwaretse jwang ba di bona jwang letsatsi le nala ka jeno mme tlhe sentse ke re dula le nna ke dule le wena o ntshwakeletsogo ko o tshwakeletsogo nna le wena re e tsamaisane mmogo tlhe ena tsela go fitlha mono goreng eno ya rona ya lesome le metso mmedi
1: fela le jalo mmamedi e motho a salma sa lesothontumelela le na yeo madume go tlhe mo mametseng le rona teng go seng ka jeno le bitso la ka ke sepho wa bizo mabese ke molele ke letabela ke ipate nanong le re kenang le yona ya ona jalo ke lane la matlhasedi morning drive show bona itlhe re tlo o ba metswalele go tloa mona fitsamane goreng yane ya lesome le motsomong ke la bogago ka jeno la masome a mabedi a metso e meraro kgodi ke yone yane ya loetse selemo sona ke diripedi masome a mabedi a metso e tsheletseng sentse re wa modume otlhe mo mametseng le ona teng tle gara dipula tsena tse e ngata yo ka ntle ka monana itlhe
0: obeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeobeob dile.
1: Yes. La botlano mqebelo ya ganyane ya imi.
0: E ke ya fa nna go ya
1: ke tse di wa shilinga. Sundal ding ya fa nna. Tla ndu makatsang. Di ba ke ntse ding ke tlokometse go streaking sansa ka tsha snack ne ntse ina streaking sa thabatseka ine ntse ina. Muna ke ne tla fa fa
0: ganyane.
1: Mqebelo le sundal.
0: Mqebelo.
1: Aha. Maobani o ma Monday.
0: Mande ni nesi
1: ni nesi
0: ene shilo le ka hlakitla.
1: Yeah. Maobani iti. Maobani
0: ini tsabe mawa.
1: Ka jeno go etse ntse le teng.
0: Go tswa fela re tsaka tlhisi.
1: Yeah yeah yeah yeah.
0: Se tsela na fela re mathisa re tsaka matlo. Nyo tswe ba nwa re hlena e tuta na tsela ka fela.
1: A se ntoka ba emisa ona
0: ga. Ke a le tsi.
1: Ke a le tsi a re ka ofela. Me ma medi hona o sentse go re tota go fa jalo boema ba blipi ka jeno gore na e be bo tla ba ka tsela ya mafuta o fenga bo fuye jalo ke ba ne ba blipi ho hlamana mo shoshwane. Ba blipi ba boema ba le ho dimo. Tabetse go fa jalo he le boema ba mruo gore na e be tenna ho ntse ho yetsala jang ga tse ba hore ho na le batho ba na bot of manoge. Ba reka dithepa tse tswang dinaheng tse ding mme ga tseba gore nnete e sale dibakeng tse ngata ga o etswa thekisetsano ya dinaga tse batlang di ya gwane golo go sebediswa dollara jale e le gore motho e mo le mo lokela go ka nna tsebe gona boemo ba lotipapisene le dollara
0: ke boemi jwang ga re sheba taba tse tsa matšhaba le mebaraka
1: ho feta mo hema medi re tla boetse re o fa gape gona tsatsing le ka jeno jwalo ka lela 23 tse godinyane ya lwetse na ebe dilemong tsa go feta nalane e re fa eng ke eng ye ile nya etsa hala dilemong tsa o feta ka letsatsi lona le ke mane mo reng ke this day in history hobane nalane yona nete e sale e tla dula ile teng ha e hla go ke taba ina le letsatsi ndina le monse na
0: tsa ditirisang batho ba ka begile re
1: bona ka baka la nna la ntse re tseba go gila ba le mogana mosheshe mogana mosheshe o gila etswa
0: a phela ba teng la gontse
1: a lwanela nae
0: nete fair
1: aha re ke ka baka la nna la ntse re tseba gore Lesotho lila la ba hona mo mogana mosheshe la ba a le kopela bodisa ka pa tlokomelo le tshireletso go naha ya na manyesimane ke
0: one is
1: ke ka baka la nalane ge tsebang hore ka selemo sa ane sa sekete magolo a robong mashome a tsheletseng a metso e tsheletseng 1966 ka la 4 mphalane e leng di-4 tsa October go naga ya Lesotho ne le a e fumana boipuso
0: nnete wana ngwaneso le a se reshebe motlhomongene ya gaufinyana re ka 2019 monage le ga ba le COVID
1: ka baka la nalane
0: ke nalane fela ena e tlentseng e tsetsa taba tsena tse jo mme nalane re dutse re ngwana letsatsi le leng
1: letsatsi le letsatsi empa go na le ntho e tla o qabola ka nalane go na le mantswe a mangae a sebediswe ke banna ba bangwe ba barutigadi badibadibadi ba botlhale ba re diphoofolo di tseba nalane ya tsona
0: diphoofolo
1: yes diphoofolo di tseba nalane ya tsona empa ba e ngolang ba e ngola ka moo bona ba e ratang le utlwisisa ka teng wa tsa go bolela eng ka bogisanyana
0: go bolela bisa
1: nalane ya rona re le Basotho ga ka ka ga tlwa ge e ngola o tlwa kalong gobane ntho tsa bo ngola e ne e se ntho tsa magoa
0: ge ona batho ba Basotho ne batho bana ba ne mapenta
1: yes ne re le batho ba bataki e le gore re na le ntho tse ngatao golo tsa nalane ya rona tse siko ka gare o nalane e ngotsweng le tse teng o tlo boma di na le diphoso tse ngata ha golo
0: re
1: na le tsebo ya gona ya ka mo ka mo ile ka di ya le diphoofolo le tsona ka tle tsona di tseba nalane ya tsona
0: ke ho fola bela nalane ena ha ntse re le bana ba sekolo ba ntse re etela mohlo wa mathaba bo sibu mane
1: yes
0: ma ha he mo no tlile ho nala taba sentsa ho fumana go tlile a pentwe ma pentwe a mo a taku ma figa dilomo tsena di pent di taku ha ho hlaka khona ena taku mme ke mana mo tlile ngo kena ntemo re nga a ene re sina taba yana bogone bana ba ngwala fatse mme nalane ya bona go etseng jalo qeteletse mohlomong se e
1: lahlele ke ile ka go le kgolo go le lahlele yana nalane ya rona e kgolo ha go empa he ha ona taba e teng se teng se ka tsaka go di se tsa lo tsama ka yo ka teng ma shoma ba media ntlo se tsoka le bile mana re nyane ya bokae se hore ina ya borobedi ke bone hantsi ke tla tsile mona a ke tsebe o hlahla go le feng nna ke hlahona mona lo wa thamaimo
0: hla go re nena la matala
1: all right bo mo ba spiti pito bone bo le jang
0: a tswa ke bona tlile tsela eno ka go e golo eno ka ntlo e le sepetepete ka tsela e tsabe go hla bona bo ha motshweneng go tla thoba bela jwa
1: bo tla ke bona khalane mmone
0: wa tla bo khalane mmone bo sa kile ngene e tla se e tlile sepetepete se phala ka tsela e tsabeng ga golo mme le ba khubi ba gana ka dilo le mathata
1: ba matha so ma ba la u di sepetepete ne ba le ga sepolisa
0: bana ma so fihli wa tsiba hane ke ha
1: na go nngwe fihli
0: ya senga ho ne ma so fihli ne te sale ke ba bone ha sentse ke to fihlella ha o finyela le toropo mona ka po kene leng hona toropo mona ha sentse ba kenella bo ba bona methwaela nyana bona ho sentse ba le hona ba kena mosebetsi
1: nna ke ba bone le excited ba ke tswa le nqena le excited ke ba bone le excited mana ba teng ke ba bone hi-fi city mona ba teng ke ba bone le bosi mana ba teng Oxford ba teng le sidika di kwense so holo suspect pete batting ya ba jwale ke mmula le ka tlase mona ke tlo tsama ka mona ka fokoti ka tseleng ya tunya fokoti diroboto mane sputana batting central bank mona batting gore ke a bona hore ya
0: kiss to is this policy basa to it mme se sentse le go ile tsoge ba ganne ka kelo hloko e tsala a holo a pula di image
1: a pula di nanje nanda de ile tla me go ba ganne ka u buile taba ba bohloko ya hore ba bone se mabone ya bona taba eno e botlhokwa haholo bane pono tsa rona re le batho di a fapana
0: nnete nnete sa rona
1: aha
0: hona le ntwe ke hlokometse ha phepe ha holo batho mmana ba pala mangolo tsena tsa maphele tsenyane tsa re di bitsa di 4 plus 1 o tla fumana koloi ha tloa ka motseng ka mane re sa patale re sa fe moqhubi wena wa kwa koloi na tshelete ena ya olefa kana go yone koloi ntse ngetsa maya butle mona ke ka motse but
1: hang ha I've just been repeating
0: hona re ka go patala re catch hang ba tla list le ba tla di change kana go yone moqhubi le ena o sheba kwana le kwana ba tla go fa change o shane ke bona ntaba e tshenyang
1: e ba ka tsidisa
0: e tlhaga e tsabenga ka catch ke tsena re le ka mana ka metse mo ntseng re koloi mo hlomo ditsa ma
1: mo ba tla ngontse o bulei
0: eh bo tsena se bulei
1: se senga ai wa we ga e bona ne ke tabe ngwe e lo re ke tlisa mahlo di
0: ke ba tabe kholo re tlisa mahlo me e ba ka tsitiso e tsabea go bana mo tlhotla ba itsetsa ba tla le
1: le chinchi
0: ba chinchi ka ke mo nga tla sa tsa studio ka po mahlakong a dikoloi kana kwa le wena le le mo le moeti wa tla chinchi ha ho so tate tso tla theoa kana go nona na kwa re ka ba ile wa itsa ba wa patala o sa le morao kwana mo re so beng ne se phetipheti mme se ka ba di ba rona re ka ela taba eno hloko gore re no lefe ka nako go so fihli mona go tsile
1: tsa mo se mo batla o so la le phetipheti se senga
0: tsenye di highway mona mo re mpelo go lo ya matha e fihle mo
1: mona me re di dipote re bona rona re ka so kana le bana ba le fapa la phetipheti ba tlo go fa tla lo ya boemo ba se phetipheti.

0: o dumedisa ntate wa ka ke dumedise botsamaisi wa sealemoya basebetsi mmoho le wena ke dumedise bamamedi ba sealemoya sena sa setšhaba ntate radio Lesotho ke bontsha gore ke mmileng ona wa main north one A1 o lebang botšhabela o kenelang ka ga masego ke bontsha go tloa male setsing sa dishopo se bitswang DLM sponsor sa gona seteng mo mpa mabona gona laolang sephethephethe ga a sebetse letsheage lotlhe e sebe dinako mme re ipiletsa go bakhubi gore nakong ena sponsor seleng teng ba mamela ditao ditaelo tsa bona empa nako ba seng ba le siko ba gopoleta ba yana gore ga ntsamaya mono ka mafitlha-fitlha ga emelana jalo jalo mme boithuto ba gona ke ba gore re le sponsor sa Lesotho mono sebakeng se e leng feta dibaka tsotlhe ga re tsena ko gobaneng re bone go Basotho ba batla bana le mamelelano e golo gagolo sebakeng seo mme se re ipiletsa gore kare ba ka etsa gotlhe mo mabone a laolang sephethephethe a sa sebetseng ke feta ka sekgatlha mongwe ka ke bontshe gore ga o fitlha ya masilo le mmokodi re na le mapone e sebakeng se jalo mme palo ya rona sephethephethe ga jwa le tsena e kelelela ka topo ka sekgatlha se segolo gagolo sponsa sa Lesotho se se nkileng date ka tsela e mone e tlwaelegileng ya go tlatsa tsela re betsa wa ga hapa ka pofanya ya matshwao a fatshe jale se le ba sponsa sa Lesotho se nka le taolo boemong bo jwa ke bontshe gore mo na le excite le teng mabona gona laola sephethephethe a ntse a sebetsa gantle empa jale sponsa sa Lesotho se se nkile taolo boemong bo jwalo mme sephethephethe sa gona se ntse se matha ka sekgatlha go kenelela ka ga topo ke bontshe gore gona mo na le excite mona sephethephethe sa gona se tlang ka masego ise le se tlang le wa thamae se emisitswe gore re kenye sena se tlang nxa ya go betswana le leng sa sekepe ke fete ke bontshe gore ga o nyenowa ka godimo ka mona mola mogala ditwe kalong gantle ya teng ke bontshe gore mona mo kenelela mogala ditwe kopana le masegoisi mabona gona laola sephethephethe a tsa sebetsa gantle sponsa sa gona seng ke fete ga kena tlasa Lesotho high school ke bontshe gore mmileng wa gona wa gantshala o ya Sotho stadium re bontshe gore sephethephethe sa gona ntse samaya gantle empa ke se se ngata gagolo sa dikoloi le batho mme re ipiletsa batho ba gona go ela tlhoko ditaso molemong wa pobaleo ya maphelo ke fete re kenelela Oxford re bontshe gore sponsa sa gona seng re kena main traffic cycle re bontshe sponsa seng ga gona setiswa letho re kenelele gantle ka ga mmila wa gona kinsiwe mmila wa marena ke bontshe gore sponsa seng mono ga mafafa sponsa seng mane masego hospital e tlwaetseng ka lebitso la Queen 2 ke fete re kenele gantle mapale central church office mono poladi banka mono ke bontshe gore sponsa sa gona seng dato wa ka go kopa go ipiletsa go basebedisi ba tsela gore ga re fitlha maboneng a la laolang sephethephethe go na le di-line mo ga o emisiwa kapa o tla nna go emisiwa o emisiwa ke roboto kapa o emisiwa ke sponsor o ema ka moga di-line tseng e le gore taso go na le mo etsetsong e tsamaye taso e tsamaya pakeng tsa di-line tseng mme fela ga o ena moqhobi a ema godimo a tsone o beya taso tsietseng ya gona gana jalo o tlameya go tsamaya kae ke male mo o tla bona sa pota dikoloi ka morago mme ra ipiletsa gore baela boemo bo tlhoko ya bobedi ke ya gore ga maemo a sea thetse tsena ga la etsa mabone molemong wa ponagalo jeuko bakhobi wa re ga se bosibuse aae molao o tsamaisang sephethephethe ndate go traffic act ga e salosa lentse bosibu night e bolela gore ke ga letsatsi le sa bonagale go gang kapa go kganna ka gathanele e leng gore e ka ba maemo o tlhakaetsang go tsatsi se la bonagale e ka ba maru mogodi jalo jalo le bona bosibu ka bo bona mme se re ipiletsa bakhobi wa rona go ela ditaba tseo tlhoko e nngwe ke ya le re itseng speed and distance boloka sebaka se le ka leng pakeng tsa koloi ka pela gago ga nna ka lebelo le amoelega ke a leboa mongaka
1: sa wa ka ke lebuile o menaganetlhe ntate e bale letshege le monnate le basebetsi mmoo le wena
0: a go tla ba jalo ntate le wena o be letsatsi le monnate jeko monne mongwe wa Mosotho ga a bua re o ba tsenyetse ka dimameleng le na le kere o ba tshware gantle ba mamedi ba sealemoya sa setšhaba ntate ba utlwe monnate ba tlhabolowe
1: ke a leboa sergente le gota
0: kgotso yape
1: tanki mongaka tanki a se mo hema mamedi ke ena he sergeant le rota wa sponsor sa Lesotho ya nga ka fa tlalo ya sephethephethe main north one ke tshwana nang ka tla o fumana jalo lang sergeant mbulise kapa lang sergeant magagi e mongwa bona fela ngwana mme be o re tla tla go re ba fumane

0: emetlano me sertso le bile mano re nyane ya borobedi mamelihle e o ri nele matso metsing a ne kitse ke tshwagalang sergeant modise nne ka nete ke mo fuma fumane fela ha re mothola jwalo ha the wela nne ka nete ga jwetsa ga a o gele ka tla o fumana sergeant le gotha miss sergeant le gotha
1: se go dile
0: ene a boetsa ka fumana lang sergeant magage lansaine magage mala wa haiku wa fumane Mema khwabenyane ke ne he ya hla di utle ka matlama holumane le galwane
1: le galwane ma
0: ha ja le ka nete ke ule na ha ga tle o mothola empa he ja le ka o suile a hlalosa go mm o bona re boemo bo batla bo le hantle wa tsamaya e
1: kwa tsamaya fela
0: he o tloka fela motho ana le mamela
1: ke lo hloko hape hape
0: mm ha o le jwa njela ka sa a sa bontsitse yena sa yentle go thaga re ba la bonise mabone Mamadi ire re fetereng ke jole he JCL Brothers re tlobang ka mona mo bageng ke eng ke pinde metsunyena e mika e bizo ha se e medi hantle le Scott jole le bile mane ho re nyane ya borobedi.

0: metsotso e mmedi fela gantle ka morago gora ena ya rona ya borobedi gopolage ya mane goreng ya rona ya lesome le motse o monga mme tlhe wena mamedi wa ka e motlhage ipeele seding ka tsa maemo a legodimo letsatsing naka jeno motlhomo le matsatsi a mangatang go latela di eme jwana legodimo le kwagetse ka go kgetha dibaka go phodile go isa go bata go seng gona ka pula e e tjadileng e gamang le di a duma moya o foka o le bobebe go ka lebelela gore le kwagela ka go kgetha dibaka go be magareng empa go phole go isa go bata dibakeng tse ding ka maloting go na le monyetla wa pula ka dinoko tse 60 a itsadileng go isa go e akaretsang e ka gamang le di a duma moya o ka lebelela foka o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bophirima mme tlhe wena mamedi o ka re sheba tsena tsa boemo ba motšheso re qala ka masego ka kwano mme di eme mane 20:22 mošhošhawane ke 20:21 mafeteng ke 20:21 moalesuku ke 20 ka qutheng ke 20 mme re sheba ka mane ka qa chasnak ke 10:09 mme ka mokgotlong ka mane ke 10:07 ha ka oxbo e le 10:01 bothabothe le 20:01 ka mane ka leribe re lebeletse gore boemo ba motšheso boemane 20:22 mme ka berea le ka teng ka mono re lebeletse boemo ba motšheso e be gona mono 20:22 mme ka mane ka thabatseka ke 10:07 mme re qetelela ka mane ka semonkong ke 10:05 mme tlhentse re setse re tsa kgoeletso botlhe ba teng tseleng ba sentse ba kene tseleng ba ya mesebetsing ba yang dikolong gotlhetlhe ditsela ka go fapana gore le ipehe le seling ka taba tsena tsa boemo ba legodimo ka ga le ntse le batla le kwatikwatile tsena biso
1: e le gore motho a setse ka tlong gona jale e ba motlhomong o tlo o ya toropong kapa ya kae kapa kae mabakeng ga e ka go fapana o se mo file gore na a tsebe na o lokela go apara
0: jangapara jang ngwanaeso
1: gobana kere taba ke yone eno ya goreng taba ya phano ya bolipi ke bele fela taba eno ya go fela nka nnete ga lokela gore re tsebe gorena
0: ga o kgetha diphatlho ma
1: ga o kgetha mane gona o apara jang o botse ba gantle gore boemo ba legodimo ka jeno bo tlo o ba ka tsela itseng
0: mme ga le dumele dibebe la ka jeno ga le dumele dibebeke
1: lona ba di-crop top
0: ga re kene ka jeno
1: lona ba di-crop top o gangangangang se ka balabalabala itlama ka jeno e le gore batle ba enne le mane ka
0: tsoga dijo ka jeno
1: fela le teng a se go bantshe dijase ka nnete ga o bate ya kalo ga e baneneng
0: e ba ke tlaka sebipa balobo mo lemofokola
1: kela jeseng ka ipa balela ona modimo a ka ga ba ballang sefapa
0: ke ne ke tšhaba ya nnete e metlhano fela metsotso ka morago gora e nang ya rona ya borobedi gopola tlhe mamedi yoko e motle ge ya mane goreng ya rona ya 10:01 sealemoya ntse le sa gago sa mmamoratwa sealemoya sa lesotho he mme ntse re ke le naneong lane la rona la morning drive e leng mahlasedi
1: mme ga gona jale gona jale mamedi re tota re nka jalo lesego mo namareng ke tshepile wena ebe ga re khutla mohe tlabe se re tota re sheba gona nalane e re tshwaretse difeng ka jeno ke difeng tse ileng tsa etsagala dilemong tsa go feta tse e le gore ka jeno ga di gopola gore e bane
0: re hetla mora
1: ee go na le taba jetsile re hetla mora

0: Ha mo lebowe ke le sego ha re tshepile wena me re shame tsotsa gona hlena mabidi o kona e me mane ho le shumela metsomong hantle ka morao ho ra ina ya gona ya bo robedi ho pula ga mane ho reng eno ya gona ya le shumela metsomong ka le monate la morning tribe ke mahlasedi mehle ha re hetla morao re sheba diketsahalo tsa nako ena nako nyane ya ho feta hore na e mhlomo di eme jwang ka lebelo re matha re shebe re fumana hore letsatsi nena ka jeno wana bizo ho la ka kapa
1: yane
0: daza wa mapefane
1: bo mapefane
0: ha bona tiba wi ya hla ka le monster sa sekete le magolo go bongwe mashomi a tseletseng a metso a motsomong eleng 1961 ene le ha monna mo kalo ka budaza mapefana a hlaha me o hlaetse mane hlotse le ribe me na ta montse ba pa ta mo hopola ka hore ke se bini setse ba halang ha

0: o na ipabole le monse na ka le monse a feta ka
1: tatsatsile
0: me ya go ba record ka di hora tse pedi mashome a mararo ana le metsobong.
1: Wow, wow, nehe mna le pati ya taba se ya du neng se ya o bita mo yengwa na mbe a ke sheba se tlile go phetela ka tsena tsa nalane hona le dintho tse ana di bitswang bo Earth, bo Sun, bo Neptune, bo
0: di planet.
1: Ke di planet ya ya. Ke batla go di bitsa ka Sesotho ya la. Ke tsena ka Sesotho ke tla di bitsa. A ke tsena ka Sesotho ke tla di bitsa. Planet e o thinki Neptune. Ile ya hlokomela ya kapa tsejwa ka la mashuma mabedi. A metsone raro kgweding yona yena ya loetse ka selemong sa 1846. Yes, e ne le ga dipalopalo ya neng a bitswa ka gore ke Urbain Leverrier. Ke wa naga yane ya France, ke ga dipalo e leng mathematician. Batho bana ba mmetse bana thuto ya nene ntshile faletse ka go fetisa a ne ke le tala ka mmetse teng
0: aebaao tsena ke
1: monatgaona
0: motlhang o tlo e
1: baga
0: e tshwane tsena tse dintse o tatame gore fele o kenye tlhogo fatshe o bale dihora tse kaeka
1: batho ba bayang bo kgweding bo diplanete mo ka Sesotho ba bitswang ga ke tsebena ka Sesotho ba bitswang batho bana bo ka senye semane ba bitswang kago ke di-astronoma
0: ke ya ba bone
1: ee ga ke tsebe ka nnetena ka Sesotho ba bitswang monna eno ka mokago ga fumane planet eno e bitswang kago ke Neptune le gole
0: maneoe
1: bone a kopanya ntho tse thweng ke di-coordinates ee a motsa mo fa gore na tse kgona gore dibaka tse gole yagolo mme a fumana baka seno se bitswang kago ke Neptune e ke keng wa e bona ka leitlho lena la rona le ga la botho mme astronoma ka ya naga yana germany e bitswang ka go ke Johann Gottfried Galles o ile a e netefatsa taba eo mme ka morago ga e netefatse go thole o fitlhelela le ka jeno di-spy tsa gae di-telescope spies tsena tsa di bonela gole di ntse di dula le tsona tse shebileng sebaka seno sa kapa planet eno le ga jwale mme o netefaditse taba tse neng di dila tsa fungwana ke ga dipalopalo yane
0: ke nalane taba
1: ke nalane taba ke nalane taba eno o bose yaka mamadi ke metsetse ya leshome le metse metlhano re lebile maano reng yane aa re fogaleletse bitso gobaneng o se o tatela go leba kapa gonna motho se o tatetse
0: chaile
1: se o tatetse chaile leshome le metse metlhano ka mora ora yane ya borobedi ga re fitlha metsong e mashome mararo ka morago gora ya borobedi go tla ba le phetone ka morago ke le mmane mo tlabereng ka mokgatlhelo wane wa dipapadi
0: e leng wa bobedi wa lenaneo
1: tlabe se bile re na le rootboy pepper wa lenong he mo mmamedi o ele tlhoko taba eno budaza wa hola ka jeno budaza mapefane ga nna motho o kopanetse kgwedi le dikakapane
0: ke kgwedi ya galene
1: onebonabonabonabona mamedi ke bua monana o mametse ke bua le ditebo o sasa ditebo ga tla mona a tla le presente mo mamedi
0: utlwekao ntsebeditse
1: monyana ja ofana kae ko file bokgwedise boka
0: kgwedi a tswa dipake
1: kgwedi dipake
0: ga se kere
1: bonyanekgwedieseoyana tse bopedi eseoyana tse bopedi e re go tlokeleng teng e nyeng ka bole aba motho e mong a re nka nnete ga re betsa rona tlelang lona basadi tuelang gore ga le re batla tšhelete ebile re batla yona ganggang motho a tlasa a batla sabusabuadi ya five time ya five ranta heleng
0: le nkgone wa ka ona le balo
1: ya five malone
0: ke ba fitlha yona sore ke batla ntho itseng gona
1: mphenako ntherise
0: ntse e le teng o ile o e bona mono tlo ga aa
1: e na le mabaka a
0: yona
1: nna ke le monga yona
0: mabaka a fapane
1: yes
0: aga o ga le kone a tlhang gona te le bana
1: ntse o sa tsebe a oa gore a tlaa

0: Nkerisa pe.
1: Nkerisa pe. Mme ka bo khusanya tsa ke ha re no wa be video tsane. Tsa se lawala tswalo. Ha tshi butwe ele.
0: Le ke le wala ka pre. Ba meli te bo go hanga se ke le wala ka presenta ya mo gerisa.
1: Ha se mo athane ba. Ha se re re wishele ntate wa runa banna abdu wa runa abdu budaza mapefane happy birthday ka gore re tle re mo nke mane mareng bo mapefane.

tle bona mo dilo ka emetle wa sala masere so thomi zotswa gona e memono ho e mashima wedi ya metso e tsheletseng di ya ipapala di ntlo ka ketsa ba tsena 20 tsona ke re senkeleteng ho hang hang hang di ga se tsivalo ke tekhiniki me hle sentse re he o lo number ba ntse ma qhoba mono mileng ya rona le ne le tsamaya ka kelo hloko e tshabeyang ha holo be se bidio re pula empe ha holo empe ha holo ka ntle ka mono le kwahetse hle le kwahetse ka kgetha dibaka o ta hlo bone le wena ha hla mono ka ntle gore ha hle ho be le ho di mono hlwentse ha holo ka tsela e kgethileng le hlwentse ka tsela e kgethileng ngwana mamedi wa ka

0: me dihle re dumelle go hema dimeng go tsomo mametseng lona teng hape o senka jeno nna le bitso la ka ke sepo wa bitso mabese me he ihle ho titiana ka kwana ke molele ke le tabela ke ipate re fetela jalo mogahlelong wa dipapadi mo ile go jalo se ihle re le mmoho
1: le nna ke teng ka mona tsatsi le nna ke maphato ka sehloho pondiri ke
2: o jalo hlana mamedi wa ke motle wa sala moya sala so thohle ke ntse re fela le nne le a paga ka kelo hloko re nka di khele re nka di thotse itshile tsa mpule mona ka ha hlile pule le mpe ha holo me hle ma mitsotso e ma shume ya mabedi ya metso me hlana hantle ba ne pele re fihla go reng yeno ya rona ya bo bong mo ifo go pane me re to fetela mani holane la tsa di papadi me hle sentse ba le malala la o tse tla hang ha fela re lokile ge ga etse dithapa di ga ile mani go bona ba re forana bona ma re tshwaretse dife tsa tsinyana ka jeno hopola hle kgwedi na yodimo ke a lwetse mme e tlhalola matsatsi ano a mashome a mabedi a metso e mekago selemo se le sona se seng se kgathetse ya golo watsa se kgathetse ya golo bona re bekenyane ya bo mashome a mararo a motso o bong ka fela pele lemo sena se fitlha mane pheletsong mme re ke digaele ka mane ka go tsa dipapadi tle go korona motlhoba mona ba re tshwaretse jwang letsatsinyana ka jeno ngwaneso
3: ke le bongwaneso ke lebole lebiso lebiso la ka ke tebalo le ba jwa jalo ka ga biso e sa ile a qala mona a hlalosa a bea ditaba ka makgethe ho monate ka jeno biso ho monate re tlo phuga ditaba tsa dipapadi ka mokgwa ditaba di nka di ngata tse ntseng di etsagala mamedi taba di kgolo ka gore ho se ho setse fela matsatsi a semakae mabese gobane ke la mashome a bedi a metsome gagwe sena se bolela gore ka nna wa ke matsatsi a mabedi kapa letsatsi ke letsatsi sa ntho ya matsatsi e tla wata gobane e tsamaya le digora ke reoga so setlhopha sa naga dikone se bapala ka la mashome a bedi a metsome tlhano e le madi bapala ma naheng ya Ghana mme mamedi o tla gopola gore naga e na le sotone le kela be bapala ma le
0: Niger
3: or ke Niger o ga se Niger ke bone ga e ngotse mona go na le dinthonyana tse di tla fana go ngotse ditotenyana obisona ke dilinguistic tsa bona tate ntse kuzenan o fana go ngotse e le go Hey, so setlhopha sa nagatebe se bapalang mo ka la mashome a bedi a metso metlhano mamedi e le papadi tsa go phunyeletsa mogopeng wane wa aforika ka selemo sa sekete tsa kete tse pedi mashome a bedi a metso supileng 2027 se tlebo o tlo bapalelwa dinageng tse tharo e leng kamane ka uganda tanzania e ka setela le nageng ya kenya mme ke tla ba ditaba tse monate yagolo go tloa mone mamedi o tla gopola gore sona setlhopha seno sa naga e tla ga se tsubelela se tloa ka mono ka nageng eno ya Ghana se tlabe se tla kwano hae ge e bitsa hae fela tebe se le mana aforika borwa re ile ga utlwa ga re ne re bua le mokwetlisi bo mafoso bekeng e fetileng gore o tlabe kapa setlhopha se tla fitlhela aforika borwa a sena go fetela kwano lesotho gobane e tlebe sentse e le nakong ya gore ba qale mosebetsi gona mono aforika borwa e le mane blomfantene mo ba ile wapalela teng setlhopha sa naga ya moroko mme taba tse botlhokonyana tse tsalela naga ya heso ka dilemo tsena ka go fela o tla fumana gore mamedi e re setlhopha sa naga dikona se

0: bapala dinaheng tse ding, nakong tse sele tseleng se tla kwano, dinaga tse ding se di fitlhile. Ga gona ntho e botlhoko jalo ka eno gobane dinaga tse eno tla kgona gore di na le maata mabese le lona bana beso
1: gobane
0: e ka sekgowa kwa bise o bua sekgowa wa kwa mamere bise o bua sekgowa gobane ga e somagaleng mane bise ga a bua ka lentswe chataga o bolela gore ba tle bapalame sefofane se tobile nageng eno se ba isa ka kotlolo nageng eno se sa poti mona le mona gante go na tlebe re palame sena se o ka nna se bitsa bese bese e ta ema setopong sela le sela e tla ga e tloa bese e lo lata tse dingwe ko ga o palame bese andate maswabi ngwaneso dikgopiso ga o thewa magaleng e tla ga o fitlha masiano ke gotho e pota gabo yona masinotomane go na le ntho o sa ilo lokiswa le tlabe se le tswa letswa ka gothong ke kgoši ka mono le theoa e le gona le ya mmaseng go lefua engwe mamerike ke ka mogo ditaba di leng ka teng taba ena e sa le etsala ka dilemo tsena ka go fela mamerute a e gopola gore ga e qale go etsagalana jale ke ka gobane nnete sala naga ya bo rona bana biso e kojwana dimagetleng mme bothata bo ileng ba yona ke bona bone biso ge ke gotlele ka go wena ga ke tsebena o se o le malala so go tlo bua ditaba tse batlang di le mmala go gopola ka mona ka rugbyng ka mona go etsala ditaba tse ngata ge bone o tlata go ba le dipapadi tsa sevens wena mabeso mabese mafelong a kgwedi kapa mafelong a bekena mosomabidamsseletseng ke se ke sonta
1: o tla go tlolela tsona na le mtaundatea mme re tlotla go buisana jalo le mongadi mmati ka mona ka casino royale jalo ka motlhokwa a sa bontshitse ge tla boetse ape re buisana jalo le mongadi morapedi motaung o tlha ka mane ka rugby banna ba wile ka diphatlha ka mono ka lec ka mono na le godimang le leng la gaesokwana le ne le mosebetsing mmogo le yena ntate motaung ya ileng ba le mosebetsing basebetsi ba lec a ile a gotlwa ke motlakase a ba a felelwa ke
0: taba se botlhoko mabese se botlhoko ngwanaseke ke laka di bona taba tsantse ga di bua ngwana eyatlhentate
1: mme re tla boetse re buisana gape le attorney ntho
0: okay
1: mme o bontshitse gore a ka mo ka nakwana fela ge tla motshwara le mongadi ka makwa magao a nnang date magao ga ngwana
0: gangwane
1: magao gangwane le ena re tlo boetse go buisana le ena jalo ka batho ba bangwe ba ditsebi
0: tsatsamaisoatsamabese jalo ka o tlwaditseo attorney ntonto re tla buisana le ena mamedi re re attorney ga re re advocate re attorney ntonto re ntse re rutea letsatsi le thabang le dikela mme o tatashe ba ditaba tsena tsa premier league re fumane maobane wena mabese gore ditlhopha tsa premier league ka setang le lefa ba ile ba fitlhela tumelelano ya gore nnete sale ditaba di lokise ka mogodika di loke ka mogodika tsa lokang ka teng mme re ile ga fumana gontate nnokwane letsie yana ileng a etswa replace ke setlhopha sa diodi o tla salantse le chairman mme ntate mogodi a ne seng a tlositswe kapana seng a tloile setulo sa e sebile se fantisitswe ka sesoto mme oa gotlisa le re a tlo ntate o tlento o le motlatsi wa modula setulo mme ditaba tse nne di tswele pele mme ba ditulo tse pedi fela ke tsona tse tla tsetsasalang tse di buleile tse tota ke bone ke batla go sebedisa lentswe la sesotho okay tse tota dikgethelwa dikgethelwa beng batho ba iketela tsona e le gore batho ba tlhongwe mone ke setulo sa bophala e ka setana le setulo sane sa setho ngwaneso ke ka mokgwa ditaba tsena di leng ka teng empa la re jalo re tlo sheba attorney ntonto diqeto tsena gona ke a tseba sala ntse a bua ditaba tsena gangata ke bona marangrang mona ntse a bua motlhomong ke go tlo bua tlhako go la rena ena e le ga molao ebile a sebeditse ka ga PLMC ke a tseba le ga ngwane magao le ena o sebeditse ka PLMC mabese ge la lo re fetela ka ntate mmatise gang ka nako e telele ngwaneso
1: ela wa tate
2: ee biso wa ngwaneso
1: o shapuya ntate wa runa
2: ee o dumedisa motlhokwa eno ka mono e ke a tseba a le teng kena o na le motho a tlo kena fatshe ka dipotso bane e ke a mo tshaba motlhokwa eno na
1: ekaeaeeeesa
2: phepa nenne mo kere e ngwane so se kampankeng ya gona le ditaba ka go rona ka mona le ona wampa motlhokwa e nono
1: aeeatate
2: ke a le dumedisa seng ka studiong ka mono e le labogago tsa tshinela ke re phafa mothong eno
1: fa mothong eno hashtag moko obeke lebeke
2: hashtag moko obeke lebeke ngwane so
0: manan ke bone babading ya bola maoto molang date bašhana ba bone se ba e buane ko se ba phafa mothong eno
2: o tsela itlhe ke ga ba o bitsetsang date ke a ba o kopela e ngata o tsebe jalotse ba o kopela e ngata a botate ka nnete le gona diile tsa bapala ee go monate le gona ka mona ka karateng mo ntate jalo ka le loto la bobedi tsenana hewa o shebiwe mane qetilo mane ngwaneso ga ona ngwane motle mona motho o itshwarela lebota fela o a fetlwa mono ba bonolonyana moo papadi tsa bekeng ena ne di le papadi tse monate ga olo bontate o ne o kopane ditlhopha tse e leng gore ehlile motho o di shebile ka thatanyana gona ebe go tlo e tsala bang ga o fitlha qetelelong

0: face one la tsebang tse sa sebetse hantle le nyona ene ene le mampudu wa ka mehla e ba petse le monneng ke ne tse le monneng 187 monneng le yona e ba tsa sa sebetse hantle tsena so pa sa ba shana se tse sebetse hantle bile se winne the most consistent team ya kgwedi ka nnete sebetse hantle ya holo bontate ka nnete e jile le tlifi 15-10. So, but that's a part of the slang you know, I can live with it. I'm going to say, I'm going to say, jang kila se ga ne di tlhopa sentse se tsi ya ga se tsara tsela bota ke so bona tlhopa ska tsaka le bota ga bo go se tsa se na ga mo no mo stemo o se se o tlwe 187 ke tlhopa sa 704 ya ba ga magalang se fitla so o tlo tlhopa sa ba 14-11 tlhopa sa marketing se wala la sebetse hantle go lo se se neng yena le sona se o tlile tlhopa sa kwa site 14-11 tlhopa sa 704 ka ma o tlo ga jang kila se tsa sa jwa ke Eagle 15-10 Black Jack e le go yona e ntse se bushijwe ka disonyana go ka na ya tsitsinya tsa ntse ka di modimo ba keng sa ho hapa leki so o tlile sa basa pita 13-12 game ena le shibu ha holo ena la bontate ha bo ga sheba pita ke ane ka di modimo ka mane Black Jack ke number 4 fela he mo ga o nyana ka di game nyana re ta bona go na ta gona o lelekisana tsela ke sona sentse se na le potential go ska tsitsinya ka di mugama e le go papa di ena ne le bohlokwa ha holo ena na he o design la ka di mona go tsana ba so passa ya mbo se swapetse le sa minora ga nete ska tswa ga le swana na nale ya ja ya mbo se 13-12 CSTS de ba pala le Kings Card ke tsepedi tseng cha tsena le papa di mona ta hulu ena na fela he Kings Card la muna CSTS 14-11 ka udi mudimu ka mane ntse ga nale pita na le 65 minora na le 60 fela ke bone ka minora ntse sa letse ka game ya na tshe marketing na le 54 Black Jack na le game tsepedi in hand na le 51 Fish one again number 5 48 in alpha 48 le ba routine le ya mboese e be number 8 ya rona ke monneng in alpha 45 a ke tsona tseno bontate tseno re tla bona rona u tshende na ho etsa la banga ta bua ka tsona la hla
1: e wa ta
2: e anda
0: e ye wa ta
2: a anda le mali e ke ri le buya ho longwane zo haiba o se o di yelletse ka mogorita ba tsayang di linka teng mohlomong kana go ngwe tla ikatametse ke re bona haiba etswa ka gete na ona le ebetsa ka tsela mofuta ofe mohlomong re bona ona e tla ka mohlomong ntla le ya machabeng kwana e tla be hlile lona hantle na
0: ee o tla bona ke tsa ke go meme ku meme hanyenyana ge be ke ngetsang ga le tournament ka habia ka mane ne ba di tournament tse tharo tse official ke a ipaseka ke a buipuso la December so ya buipuso e be ke tlanga di three ka habia ka mane ne ge tla bua ka yona bola bohlano le Monday
2: ke le buile ona tate mbathe
0: thank you monat
1: thank you tate
2: mamedi ke ntate matuna bua ka ditaba tsa hae tsa karete ka mono mabese mamedi ke itse go tsitsa ba dingara tse go tlo tsohla ka jeni metsoile shumile metsi mehlano pele re fitla go nyane ya borobong bizo ha ke tsebe na re ka mathala ka ho ntate nko be makhalemele ho bane ditaba tsa mabelo di batla dile mmalwa haholo tse tsa hala ngwane so okay ntate e re la lo yo mamedi re potele fela mona re tlo gutla re se re na le yena

0: Ronaldo to fana ka di official go na tsebiso e ba ya ya mofuto ofeng jolo ka di matabodi
1: e ya nda ke re jwalo wa tsiba e ntse re ntwa ya gona le masego mogato le masego
0: a fela di official di a garantua le fa ya tseba go papadi tse yo di gore it means ke yona oversee ya dintho engwe le ngwe ntse tsala le hona tsena ha le fa team e batla go tsama ya Africa bo wa le fa ile ke la go tsama bona ke friendly match that the logo go pa la manya tsimbono ho tla me o kope go ke lo wa pa le team ya ntate le ba jo ka nqana ho no ka mona ho fela o tlo tsela so le ho communicate le bana ba ka mana ga team ya bona ya ta ka in case o ka ba le ntwe tsalang e leng go bana ba ba che ba tshola ba tsebe go tseba gore a ka nete taba ya mofuta o jena e teng ga tseba team ya bona ile ka mona ga le sele kala ya elefe a tsaka nako ngwe o tla fona ka nako ngwe ke ba bona go shaba bo mamedi ga o shaba bo mafiteng go shaba bo mo leribe mona motlho mo tšhadi dibaka tse dingwe ga ke tsebe naga ena gagolo pela madi bo mona fela o tla fona gore go na le batho ba itshelelang fela gona ba fana ba itaga tse dikgolobeke ba tshela fela ba bapala bolo mono ko motlhala ke faleno fa leno a tsa iponela ipapalela bo mafiteng mono
2: ne
0: ne a ipapala ka kore ah e sa le le monate fela ha o fika bo fixi be ke mono o tla fumana ga hola di tournament o bona team ya team tsa ka mo se ono ka mono fela
2: di amengwa
0: ba di ipapala bo mapuse mono di ari ya bapala bona ba tsa ba itsela ba ikela ha ba ikhutlela mabisi re di khutlela hoena ngwane se
2: ba me ke mesetse me ga go le bile mane re nyane ya bo bo me ge khutla go le he se go kana jalo le monghadi mo rapedi mo taung e raps
3: bizo
2: ho shapuwa
3: ah jo go tso fela bizo ho ya go
2: ai nate ai ne re ka nna ga ke khotso fela jwale ha ya se khotso ndate le wile ka phatla ka mono sentse ke le tshidisa hle ka moka company ya le soto ya mtlakase
3: bana ka ba ka wa se ba ile ha ha ke bua na tsena le hlo bua ke le ka meleleng ka mona re go etsa monne no a bo gona ntwe ya ha
2: e ya se molwana
3: wa ntwa ga se re sentse re ga le ba se molwana wa ka
2: e ya se abdu wa ka
3: e ya nda
0: nna re mo ga pele ka le biro fela ndate re saletse ke metsotso le halofo fela ndate o ka re qokela ha nyanyana re bone go ndate ho tla etsa ditaba tse monate go utlwile go tla ba dipapadi tsa rugby 7s kwa no hai go utlwile go tla ba dipapadi tsa rugby 7s mane na henya Mozambique go tla ba le papadi tsa rugby mane na henya iso a tini mo dikatlo tla re tshireletsa mohope wa yona teng ndate o go qaqa ndate ka le biro fela ndate
3: bana ba ntse ke le bo se mo lona ka le ba se bitse mo lona ka mo
0: mhm
3: ke ne te fa tsa ba se ntse o bua nga tsona hore ba sa ba go dine re tlang go yona ge tla be re ka mane ka eswa tini mo go apala game tsa ntse gona tsa boleswa e ding mane mo tla be re tshireletsa sekola sa ntse gona tsegile ga seng ka matsong a tswa tini tsene mo 15 ye so e swa tini le mo 15 ye fana ha ne le gona ba host ye e re go se re mo sa jwana ba host yang me ka re tlo re go tlo nela botswana e tla be e le teng me o di papadi tse ka ntse ke tsa ntse re di a re thusa di world rankings mane wano a hopola ga mo ga go re hlola yona e swa tini hwana ha kuye ha emona ene boere ya re re tlatso ha nyanya na mane di world rankings ling empa ya ke feta tseng tse international ma sona na bige tla be ga pa di 7 se ka mane ka mezametalani e wing e re e nwe ya go tlotlisa independence ya rona ke mongwe wa pala ga di tlhopha ka ofela ka di high school le senior team tsa rona e tla be di papadi tsa di 7 se e sentse le mane mo e sentse e re fa monyatla wa gone ne re be ya se ka le mbane be re tota ge ya ka Mozambique ka mane ka bona tournament nya na county khala e le go le yona tsene re ga ile bobedi ntse le mo se fitileng ha bana na ne le bona bo mpudi
0: e ya ndade me e longo ga ile yo ndade yo le mo Mozambique di 7 ka le biro fela ndade ka mo tswana fela ndade sentse ke gile na go nya ditaba
3: ndade
0: ke le ke fela go tle ka ena ya rugby 7 ka Mozambique
3: e yana ya Mozambique ke ke mi tsanda go tsaka sekala tse tswang sele mo sele mo metabe le gona e le Mozambique le Swatini Botswana le Mpumalanga e yanda
0: okay na dumtau
3: e yana mo lana
0: la dumtau ke a tsiba o tshwere ile ka thata ndate ka taba tse bohlokotse se monate empa ka hona ndate gele buile ha golo ha ntse go qhatsetsa ndate sebetsa ha monate ndate le boloke ngwane wa bogolo
3: a ha bona tega le dikile buile ha golo le bele tsa tsile mona
2: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.

0: mamele ke metsotso e mehlano hantle ka morao hora ya borobong le bojalo kgaitse di ya ka pileng sello ka ditaba tseo tsa a qetang gore balla tsona tsa gora ena ya borobong o tla di fumana jalo gape gorenyane ya lesome le motso le mong ge kana jalo mokgatlhelong wa bobedi ebile ile wa go qetela wa lenano lena la dipapadi mo teng o ntse o itsamaela monate fela jalo he le bizo mmogo le banjo a di pepa ena o tlhaile thabeng ke yane mane re mo fetotsengum re mo fetotse ke mo fetotse director ka kaa ke mo fetotse director go ntse super
1: fela
0: ya mtlokwa mme a mamedi ke tlhaketlhakisa gore gutla jalo he se re gokane jalo le he le attorney kgotso nthontho
1: attorney dumela ntate
2: zombe dumela
1: o phela wana le ntontho
2: embaka
1: a e sale o nyamelela kae ntate
2: ao ntate ke bona sosa mmeme moe ga bona banjose banna ka mokgo e leng ga ile ka mmema ka bua-bua moo ke e bona batho ba se ba kena di-officing mo batlo bula difaele banna
0: antlantle attorney se ka tshepa batlokwa batlokwa ba tjena mokgwa bona ba tshepagale
1: ntate ke motho a tshepalang koetse attorney empa fela he ngwanena o wese wa medileng kwana a ke batlela re fegekanya mona ntatesetsaantedtaba le gale a se botaba diteng mabedi o semasala soto go tlo buisana jalo le attorney kgotso nthontho malebana le ditaba tsa premier league tse ileng tsa etsagala mme go tlo mo botsa e le se tsibisa molao mme taba e botlhokwa gagolo-golo mabedi ke gore ena attorney kgotso nthontho ile a ka ba setho sa premier league mo yane e le mongodi wa komiti eno e laolang league e kgolo ya naga e na le sotho mme re to phura lesweta le yena ge ke re utlwa gona dikateng tsena tsa 8.4 mamedi re ke o bolelele go kila ka go tlhalosetsa re qala mona kapa kila ka go tlhalosetsa re qala mona gore komiti ena ka mokgatho o tsamaisa papadi ya bola maoto le sotho ba bile le kopano maobane mme ba fitlhela qeto ya gore ba tswela pele ka mokgo ditabang tse di le ka teng ntate nokwane e ntse e le modula setulo mme ntate moruti o gotlisitswe le ena o teng e se le motlatsi wa modula setulo mme e se e setse e digeo fela tse pedi e leng sane sa sepho e ka setana le phala ya komiti ena ya lekegolo mme go tlo utlwa mamedi gobane nako ena e sa re re isana godimo lo tlase

0: kanti kilemakali zintateke ya pere skipa sema zwa marutshanyana ka mokotlong ka mo
1: ah da da jere la mema ha wa tseba hona ho so ha se khwase se sa bo bizo se sa sa university that se climate change ka ja ga se khwa da da
0: ke kibela la lo hodi ntse le shaba mo ba hetene ba la banga tate
1: o ja burimo sa chapa ba tumo na
0: ntate
1: la le ba o ka ba ka la ra go fela ke bathe ka lebelo fela ntate o sebedise ka ga committee ya liki e kholonda ke sa tsaketa bua le a thoni ntontu ke shebile melao yena mpa wena o ta e sheba ka tsela ya administration ntate ya tsamaiso ke shebile taba yena ya premier league ke bua tsena ntse ke hopotsa ba medi ba sa sa lesotho gore maobane PMC ka ditlhopha tsena tsa yena tele shomile metse seletseng kao fela ba ile ba dula le mokgatlho o tsamaisang papadi ya bola maoto nageng ya lesotho mme kato ba e fitlhetseng kogore ga ona taba ntate nnokwane a jantse a dutse mono e le chairman e le modula setulo wa committee ena PMC ka moka wa gage placewe a ntsha ntate tlhompho maitene eo e leng e le setho sa dudi ga a kena ka mono ka PMC ntate mme o le a bonala go ba le chaos e kgolo ga ba didikgang le nna ke ne ke le mongwe ba nang le dikgang tabeng tsena ntate ga tse nna ke e bona tse ba bangwe ba re gona ge e bona tsena ntate wena o tsamaisitse ntate lesekile la ba le taba mofuta o je le gona motlho mongwe ga e ba le soka le bana mpa ga o e sheba o dula ka tsamaisa e ka sebetsa wa
0: ke a leboa mosia le mabitsi e re dumedise basotho ba golwane ke ba tlhomphe ya pele bo ntate ke ne ke ebile letlhono la go mamela agendela ntse ke tsamaya
1: mme
0: o tolokile molao ka tsela e ke dumelanang le yona ka yona le go ja ganata lesotho mona wa tseba ka gare molao wa masoba o tlo shebe ya re molao wa masoba se ke setlodisa molao oo ke tsia pila a gente go molao o toloka go lata the spirit
2: ya
0: jale ya sna spirit sa molao ha o kutse o go masoba na ke tla kopa go kata masoba me sha e fa ntse bona ke tsia molao ke boma
1: go re o ndelo e bua nare mao motho e mona ka ge mona go go bala constitution ena na ha le sotu o o shebena ke magdepe ha maka o bona ka ntho e ka fa ke nthong o le mwe tsa ha le sotu a ya ka fa ga dungwe le
0: ha gona molao e tsa ndwa lwana moholwane o bana ho phe mo o sa tshunjwalo wena e tsa nthene paetseng e sengetsa se ratwang go wena gobane ore molao o thotse kapa molao wa masoba so ga o tlhala go tsa motho a re molao wa masoba o tswe ke setlodisa molao
1: eya tat
0: ebile ga ngata re thakesela mo ga re bona setlodisa molao se ntse tlola molao ga re tshware setlodisa molao re bua menta molao
1: ee
0: re mathela ka molaong e re ke bue mogolwane jalo ka utse ke shebe fela ka ditlho la botsamaisi la monna mosotho ya ile a ka ba le lotlhono la go a tsamaise premier league motlho mongwe ka makgetlho a mabedi a fapaneng ya pele ga o qala go kgethelwa ka ga premier league management committee ga o sa emela dithaselo tsa TV ye o keneng ka yona ka moo o so ulo sebetsana le ditaba tsa leake ka kakaretso jale thima eno ga e qala e o hula ko o bolela gore yona e sena le dithaselo tsa yona ene ka mane wena o shebane le leake ka kakaretso e seng dithaselo tsa yona e le TV mme ke ntho ena e o bonang e etsaetse ka ntate maitheng ga e ba e etsaetse ka tshobotsio e o fa maikutlo a gore eno ya teng ka jeno ga a tlo tsamaisa leake o sa tlo tsamaisa go lata dithaselo tsa mane ma tswang teng jalo o sa bile a fua phethetswe yena a sa kgetha ga re gotleng go kgetha botsamaisi bo botjha ka kakaretso kaoeena e ntseng le rata lena ke yona eletsa gore e tsamaisitse papadi tsa selemo se fedileng gampe go go nang le ditlhopha tse rekileng dipapadi kolong ga gona setang go reka papadi ga
1: kemetrisetsebaantsetabaenotate
0: gona ko bolela ga ka o fela ga bone bantshwa tseo ba ile ba suspendwa ke lefa kapa ba tebelwa ganggang ka ga bolo ga e ba bona e le badisa ba bile ba beiwe mone ba tshepetsweng thoo ba re ba bone dintho tseo di etsala nne di etswa ke bomang nna ba nkile megato ba nkela bao ba di entseng bogato ga ba etsa jalo o tshepela batho ba jalo jwang go tswela pele ka sesene ya bobedi fela ba itlhalositse gore botsamaising ba bona go bile le diketsagalo tse mpe ga kalokalo jale e nya go sa mona mo o utlwang le motho a mogolo ya pele bagolwane ka ga premier league management committee go na le ex officio e le member ya lefa executive le ena yo o sa ntse a lesotholeng e tshwanang go ya ka tsamaiso gongwe ka mono go adisa dithatselo tsa association go bona gore botsamaisi ba leki botsamaisi ke yone paetseng ga le masefela botsamaisi ba leki bo gore re ne ntse re fokotsa o kgotse ga o mo tshepela jang go tswela pele a nna disebo mo bong le ena o na tshwanetse be ganghang o feleletswe ke botho le a tse ka chiefing ma jale kutlwisaka ke ena mogolwane bano ba seng ba setse ka moo go kenyeletsa le ene eno a seng a fitlha a fuwang maemo a sa kgethelwang maemo fela e le maemo a fumanwang ka dibou ke nka ba keke ba tlhola batho ba o tsamaisang leki eno go latela di-rules and regulations because ba sentse ba kena ka thoko go go o nepaetseng ga ge mane mo gegeng jale football ke industry mme e tshwanela go gogela dikgwebo tse dingwe gore di tle ka gara yone mane mo re tlo bua ka investor confidence batho bane bele ba bitsang di-sponsor ke mang a tla tshepela batho gona ba reng ge tsamaisitse gampe go ba bangwe ba bileng ba utswitse dipapadi ge shebeletse go sa sa re tla rega ga rena di-sponsora fela re ntse ya dikgala so ga o kala o ba le mofuta ona wa batho ke wane wo o gopheng o hulantse mogato segetsen sa tsamaisi o ba boloka jwang o bore ba itswelele pele mosebetsi fela e le bonabatse ba hulanya mogato kapa papadi ya bolo segetseng jale e amane mo jale re seng re shaba executive ya lefe gore na ke letswao la gago le le seng le kgenathetse ebile le ipolela go letsegee so tswela pele go sebeletsa ka tsoo le magene fa le mme tharolo e nngwe bagolwane le o etsa ren state seriti sa papadi ya bolo ko gore fela go dumelwa di-team di kgethe ba bangwe ba ye ka mono ba o tsamaisa ke maketse mao wa mone ga e ba kutlwile gantle go thwe le bantu re ikgotlisetsa yaano wa bona eo ba neng ba mo gutse ga o batho ba modimo ke manya tla tshepa matswa a keneo
1: e re etlhe ke tlhalose e tlile maobane phatlhalose ntshweng ke le mokgatho o tsamaisang papadi ya bolo maotong tate magago e re tlhaloswa ke gore ntate nokwane go tlhoka dio dinyana ile a replace ntate Maiten o se a dutse e le chairman ya committee ntate mokuti a ke re setulo sa ene se bile se fantisitswe ebile ena ne se se fantisitswe ne se bile go itswe se a ikitelwa le fa le di-teama ka kopanong ya bona maobane ba dumelano ga ha goke atle a tlo tswela pele jolo ka gae ka wa etsagala letho ntate mme ditulo tse tla kgetlhwa ke tsena tse pedi e leng ya samemba ka le sane sa phala fela
0: ke ditlombo ntate ke nka ketso eno ka yona fela ditlamorago tsa yona di tla re babela nakong e e tlang e seng tsatsing ena e lentsweng ka yone ga go sana team e tlotla e tshepela batho ba nwa ka kamaisong ka mono gobane go tlakile kgetona gore e se e sa tle ka moelelo wa ngwe wa gore dilo tsamaisa leaki ye nngwe le nngwe le nngwe ile go romela motho a ilemela dithaselelo tsa yone mme potswa ko gona tseetse senang batho ka gara leaki tsonana na thaselelo tsa tsona di tlamelwa ke mang ka gara leaki ka moo
1: eladate o bola team yago ya dikgopo mo mofunda go na letlaka tsamaisa jena fe a le go hulanya fela gobane ga re na leto ga re na sele a re male ke belaya
0: bagolwane ka bogutshwanyane ke tšhabo ya ka eno ka letlho la tsamaiso fela go ya ka nna o keke wa tseba o tswela pele ka mofuta ono wa botsamaisi ga fela o setse mekgwa le melwane e nepaetseng ya tsamaiso morago ga ona motho a ile a ka re ke ntse diphoso kapa botsamaising ba ka ke ntse phoso tsena tseo teni tsa tsona di bileng di senyang seriti sa yona ntho enong tse e tsamaisa e ba o kata wa bosetsa ba le jalo ke mogolang ke reng qeto ena a ba ke qeto ya association ge tla e jela ke taba nako fela
1: o utlwile ka mokgwa di beding ka teng no mo go amogala plus 2665 le 2231649 le wena o ka kena wa tshwara ditabeng tse re di buileng ka kwana tlo e sa lenane o le ya leqala le ntseng le kganno yolo ke sephoa mabese plus
2: 266
1: o salete okay
3: hello
2: nade
3: ka le bitse ke mogosi mapi
1: sg
2: nade sg
3: sg ya semba twice e ke re ke thusane hanyane go khatlholla boemo boteng ke a utlwa ba bangata

Adikhe wana mamilingo tse wa sala moya sala sutu ebile te balo le bajwa ke banjosi ke motlwa kwa ka siboko ona ntse a tsama jolo le monna ya mokaloka ha ba le bo ehle wana mamilingo tle wa sala moya sala sutu ba no matsa di papali ona ile monna ya mokaloka te balo le bajwa mme ona tsama jolo mono le mabisi ba ofora na mo hlo ntse ntse ba tsama ba lenge ntse di tsama ya jwang antse ba di sheba jolo ka mabaleng ka mona gona di mathamatha jwang mehle metsotso ya rona e mehlano fela ka morago gana hora ena ya rona ya leshome hopola ga mane hore nyane ya rona ya leshome le metsomong me tla re ha re se re le pelejana mane mohlomong ka morago ga ena ya rona ya leshome mohlomong metsotso ha e mehantle mane ho mohlomong e tsheletseng gehle go fetsana tsa ditsebiso tse ya karetsa rona mohlomong go tshwaretse jwang tafeleng kwane le hona o ipele seding ka dintlha le diketsahalo tse ntseng di etsahala tikolohong mo re phelang gona teng mme tlhatse tshetse ketsa kgoletso gona mamedi motlo wa Salomo gore gotlhe mo leng teng tle o tlo watamela pela sa Salomo motlhomong o ne o le polotong ka ntle ka mane o ntse o hlaola jalo ka ga dipulang tse di matha tsena gore o tlo hlagise temonyana ya hlabule jwa ka re hlabuleng tsena o tlo watamela pela sa Salomo le gore tle go fetse eno tsa ditsebiso tse teng ka Salomo eng ka kwano.

0: 0662 dinomoro tsa mohala mamedi ke 5706-5532. Ditsebiso tsa rona ne di dihakalo letsatsing la kajeno, Mosotho wa heso, ke a leboha.
1: Mme hle sentse re bohle ba utlwileng ditsebiso tsa kajeno ba tsebise ba sa utlwang engwe sentse e le ha e tswela pele ho tsena tsa di-X minus minus. Ee, mme engwe ya ho qetela e kena hape tsatsing lana hosane.
0: Mme sentse re haeba ho na le ba salletseng mora kapa bane ba sa utlwa tsebiso, ba tlameha ba hle ba iponahetse hona moreneng.
1: Ba se ke ba kweko tsa morao tse tlohane sepolo. Nako ena ntse le teng bakeng sa ho mathela moo bathong.
0: Nako e ntse le teng hobane bona le kadile hona tjena ka hora ya leshome. E le hore nako e santsane le ngata haholo.
1: Mamedihle, metsotso ya rona e leshome le metso e mene hantle ka morao hora ena ya rona ya leshome. Re ntse re dutse ka makgethe a mankaelo selemong sa hao sa mamoratwa sa selemong sa Lesotho. Hopola hle, re kena mane bekeng letsatsi ha e le tsatsi le leng neng bekeng. Ha hora e bra ya bosupa e fitse metsotso eno e mashome a mararo ho fihla mane ho reng eno ya rona ya leshome le metso mong ka fe. Mme re utlwa dipula ya wena kgaitsedi ya ka. Ha ke tsebe na ha ntse o tla tseleng moo o bone mohlomong batho ba apere ka tsela e jwang, mohlomong o itlhopha ka taba tsa pula. O bone hle tshireletso le taba e
0: tsatsi lena ehlile batho ba apere ho latela hore e ne le e sale ka majeke haholo re sa
1: tsoa.
0: Ke yone e re tsositseng tsatsi le kajeno jwale ha o tswa pula e sentse ena o tswa o tlameha o tswa o sontse
1: o ikatetse
0: o se ka hatsela hoba mohatsela ona ona ha o la ka fihla hore o tswe o tswa ka thata.
1: Ebe bona ha o sheba Maria ha o bona ntse a tsamaya jwang?
0: Marianana.
1: Ke ntse ke ka tsere ka ga Maria ba hlile hana o tswa.
0: E ka ga ntse ke ka ntse ke tla le kgwedi ntse a ne so thweng ke Maria maholo ba neneng e tla na hana ho tlochisa ha o u bona pula e sentse ena e bile tla lesegana.
1: O so di pakile tsa
0: ha. Le ha di pakile wa ka tla di paka tsa tsile hlahlamang o bela o di hape wa pa.
1: O ntse tsa.
0: Ke na tsile nka tsona hape. Di butsi ba thwa ba ntse ba ithola di butsi tsa bona ba. Wena rena ha re fe khef.
1: Ba tsela mona ga itse ke ka ha so sheba mohlomong re shebile taba ya batho ba na le diphoofolo ha holo re shebile taba ena ha pulena tje maemo a le hodima ya metse o bona be ma diphoofolo tsela mo e tlhopa ba teng bona bo ntse ba sebetsa ba ntse le mo
0: ena ya diphoofolo yona batla ile boimanyana ho beng ba diphoofolo ho ba neneng hangata ha pula dina ka tsela e dinang ka yona diphoofolo boholo di ashwa o tla go thu diphoofolo tsenyanyane tse ka mbodi tshikeng di
1: body puti
0: ha di ka tsa tswala kana go ena dipula dina o ka fumana go mapotsanyana no ateng ashwa
1: ke ne ke shebile hape ga ke maganga mona hona le ha ke tsike go di ka di thabeng ga mona ka ba ka maloting ga mona mona di powerful de di hlokaetse ka di shwele ka bangata ka mono
0: ka lebaka la
1: ke ka ke pula le le siretse
0: go ba ho thuka ka le sakeng la di powerful ha wa tla no ho be le metsi a mangata
1: mongwa bo
0: ba ho sontso le ha ke go sontso le ntho ho thukeng boleko bo ba tembo fela phofolo ha e kena ka mono di a qa le ho thu di a botha ke di phofolo phofolo ha e botha e bothe ka ga metsi a mangatano mongwe bo mongata wono ke tsona ntho tse tsa nyebe di a shwa hangata e tle ba bemba di phofolo ba senyehelwa haholo kana go ena dipula
1: hona le bona ba tsemba ba na ba di tsetsa bo pela tsela mona ga itse di a ka bona o ka re mhlomong ha se re shebile taba ena ba di tsana e batho se ba di tsana ka e le be ma di phofolo ka o phaga o nna ba motho fumana ba hle ba thaba di sa mona ba tsa ba isa hona mona pela tsela ma bo bonya ne mona tsela hle ba tsa ma hona teng ka di phofo tsa bona me o bona tsela yo taba taba yo ka re
0: enu e kotsi ha holo ho baneneng e ba ka dikotsi hangata tseleng
1: tsa mebileng
0: ke hopola ke tshaisa mona ke tsa maya ha ke fihla ha manene tseleng hona le di phofolo itle mathaka ga tsela fela ya fihla o tlakoloi e be lo re bile wela ka nqano ho tsela ba shalwa ke bophelo
1: ha wa shana ho nna mohlomo ne motho a tsenya tsa maka magateng ka tsona o
0: shela e ba ka dikotsi tse mpe ba neneng le wena o le motho ya bontso tsa matsi le moka thoko o tsela ke koloi ke phofolo ha etla o matha o le bala koloi o balea phofolo ke na ka tseleng wa go e ka ba dikotsi tse mpe ha ka ka
1: ha o tshwabelwa se
0: nne tse ha le ka nnete ha ya tlame be ntse tsa hala jwalo ha wa tlame ho disetswa pela tsela
1: ha o tshwabelwa ona kgaitse ka se mona re ntse re bua ka taba ya di roboto e leng mabonana a tseleng a laola se pitipiti re go tlofumana hangata rona ka le ditaso ha re shebe mabonana a tseleng re sheba
0: koloi re shebile koloi
1: ona koloi e ye me ka
0: Nne nne o fumana hore di kalela o tsamaya mabona na tsela bula o le ka hagatsile wena ha wa shebana
1: le
0: ntho le bona le tsela le reng o so le ka hagatsile
1: o lo shebile.

0: shebile koloi
1: e le mphoso koloi ha yemi a bo ha ntse tsa mapo nka tsela jwale nna
0: eh bona re shaba koloi rena koloi yemi ke hopela tlase mona di robotong tsa netse tlase mali maboninga a tsela a theosetsang a o thoke ke license in tlase mo hangata mono ke bone re ikenela fela re di taso ka gatsela ha re shebe hore na koloi ma bona tsela na a reng re tla kama ka sentse re le ka gatsela go e fela koloi ya tsa makona o phamisa maoto
1: ha pe ka na gore le yana mo qhubi yana wa koloi na o la o la keng
0: ke le ke ma bona yana
1: he wa ma video ke motho hle me so ele shomele motso bong le sekoto pele ho ga e pele ho mashume yana a mabedi a metso ka mora ho ga ina ya rona ya le shomele hopola ga mane ho reng eno ya rona ya le shomele motso mong sala mo etse sa house sa radio le so tho me re fumane ya muno bekeng ha metsotso e mashume ba ga re fitse hantle metsotso e emirago e ya re reng ke pina mona re tere khutle ona mamedi wa ka ba metsotso yona yentle e me hantle mono ka nete ho ile shome le motso e go bong pele le sekoto hle pele ho ga eno ya rona ya le shome

0: ke monate ya Jonas Ngwangwa re fela morwa be metsotso ya rona e memono gantle go e masome a mabedi le metso e tsheletseng ka morago ga rena ya rona ya lesome metlhe wena mamedi wa ke motle ga o ka sheba ka ntle ya mona ke mekete fela
1: ke mekete fela dikapesoena dihlakwana go tlwa mafelo a beke e fetileng e sale le mekete fela dikapeso
0: ho be dinga di dula batho
1: le batho ba rwala dintho tsa bona tlhogong ba bontsha go ba tswa bala
0: ha ko khutisetsa magaone o di hopolewa
1: yo kana go ene motho ene re ha o phama tsatsi le ne ha le fihla tsatsi la teng o no go fela o batla go ipona o le ka ga batho
0: bo go kone bo le teng
1: ha o ba bale mohlangkolo ha o ba bale ntso shaba ga ona na o hangata fela puipekane ha o fela hangata fela go sa notla we o hlwella stage o kopana le batho ba bang
0: ke di nonyana fela di ba ke me ke tika nkena na ka nkena bona mamedi wa ka e motle ba le le hodimo le
1: le
0: sentse le kwatile
1: hangata o no go shebi hle ka matsatsi a nana na le hodimo le tlabile le se ka ke hwane le hwane o ka fumanang gore hle dikapeso di ba ka matsatsi e leng le hodimo le hlakile tsatsi le chabile matsatsi ka mara o tsena hle hangata se re kopana le dipula ka matsatsi a nana ene dipula tsena di re kitikisa ha bohloko di kitikisa bana ba bona ha bohloko ba neneng hei ya se ka ofela rena le makolo ya ntseng a re tsamaisa go isa mono le go khutlisa re khutlela mahai
0: o tsheba mme bi tlhophiso na seta se se se a dula ba le ha ba ma lo
1: no le ke
0: yona ntho ke ke ma
1: ma lo ke ke go bona re hanyang a re etsang dintho tse bohloko ba neneng ho a tetebela ka ene tsatsi ke no tlabetsa se le re ipetsitseng ho o tlo ema o di ma seta
0: tswe ke mahlambane
1: ha o tlwa apara ke mohlangwe batlang ho ema o di ma seta e be jwale le ho di mo lona le re a
0: ha pa tswe le tlhophiso bo be bo le ba qala ho tlwa maga ga o kwana
1: o ithlophiso ntso ga pela ga we e
0: ka ga e ka ka mahlata tsile le mpula Neya difefo moya o ka thoa o
1: moya o go thole
0: me re di bone e ba batho ba maratang fashion e ba ba tla sheba bona ka pagwejwa
1: hantle mohlanko no tlamea go itlhotha o tsoma na o tlo kopanya seta le mosu finga ba le budi go feng ditshwane
0: jwale ba se pressure a se khatellwa maikutlo
1: ba ne mohlanko no motho emo le mo itlhopha e sala nako wa tseba go tlong ka lengolo
0: le wa ikemisetsa
1: gore ke tlo etsa taba ena ene ke batla tsatsi leno le nna ke bona hala ke tlhella go di mo maneng go di mantho di ma

0: ka be ke bona hala go ke la ka hlaka ikhopha ka nako
1: mme sentse ge ba ketika ka boikarabelo bohle bohle hle ba ganela hape re ka kela tlhoko hangata le montsena tsa go feta tsa magaotsi go tloa 2024 go tloa 2024 man ke le ga bona gona le by two don't have a catal to the colour mona so happy so
0: whatever.
1: But the bay had goods in the lemon at goods.
0: Hobanning Haki William Mosango against the Silamo get them to lava tabile impounds or 20 tabby sega we gab gabby garabel. We tabby soon in the Bosameli we garabel, Scabby second now fit at the can hollow high low and out with la Hanna. What I know no hope will let her with pillow what la pale. Maybe Baba Lummy be linking trouble shock.
1: Me a pona ga itse ka gore o kitikela malapeng re se ke ga kitikela hona sa tsena ke mapatlong ya dikolo mona ba ne le yeto re sa le bitile le tsile mona ga re ganne re le ba
0: ha holo holo ba ne ka ne teng bophelo botla ha nngwe tla me ya motho na go hlodilong tso hopola go bophelo botla ha nngwe mo keto tla ba teng hangata hangata fela o tla kitika le ka morao le ha ba letsatsi la mohlangkono ka lengolo la hao ke ba kitika empa ka kitika le ka matsatsi a mangala tela
1: me hle sentse re le buisa batho ba bana ba se bohle bohle ba pasitseng ba ntse ba kitika ba na tefetswe ntse tsine la ka jeno hore le sebeditse
0: Eh mosebetsi
1: mo le to sa le le telele ka
0: pele. E le sale le telele.
1: Le go bana ba sa se
0: tsa. Ha o tla ho nka lengolo go hona o tla u kwa go bophelo bona go hona ka mba tsala jwala. Go hona ka mqala ka lo. Go bona o keta ho nka lengolo no kwisisa ha ke tla mona ke ya kae kae.
1: E ka re mo nne le ka
0: bana. Le se tsaka e kae.
1: Eh. E ka re ke bana le mo mohlomo mo hale mona ba ntse ba tla banka le mangolo a bona ba tla go kwa na mo mong. Bu khopho le bu kemisetso le moya o reng. Le tsa tsinyana ka jeno. Ke mashume ma ga go fela handle ka mara ho ga ena ya rona ya le shume ho pula ga mane ho re nyeno ya rona ya le shume le motsomong

tso ele shimele mezo e medi fela le skoto hantle e bila ele shimele mezo e megago fela hantle ka mara hora ena ya le shimele motso o le mong ke a dumedi sa hle mo mamedi wa selma sa so thole za sinlena la laborago mo khodi ne hlalong fela jalo matsatsi a mashime a mabedi le mezo e megago ke khwedi ya lwetse selmo ke sa diketetse pedi le mashime a mabedi a mezo e tsheletseng ya dumedi sa le sinlena la ka jeno ke snate matsoga mme ke sentse ke re hle ke a womela mo mamedi wa Selma sa Sotho hobane le tsatsi lena la kajeno ga tlo bua fela jalo ka ditaba tse lore di ama bommetse lore bomme ba lokela ba ele hloko bomme ke mekokotlo ya malapa mme tsohle tse lore bomme ba tobana le tsona letsatsi le letsatsi ga lokela re dule ka dinako tsohle ge ba tshedisa ka tsona le hona ho ba fa mogolo rena ditaba tsa bophelo ba letsatsi le letsatsi ba di hlola ka tsela ya mofuta o jwang.

0: letsatsing lena la kajeno. Hantle moratu wa ka.
1: Ke a o dumedisa moratu wa ka, ka nnete ke thabile haholo ho ba moeti wa hao sealemoyeng sa Lesotho letsatsing la kajeno.
0: Eya mme.
1: Eya mme.
0: Mme Kelly, wa tseba re le bo mme re kopana le ditaba tse ngata e re ka sena le hona ho utlwisisa hore na ha re bua ka mme Kelly re bua ka mang. Re tle re tseba ho kena ditabeng ka botlalo.
1: Okay, moratu wa ka, ke a leboha haholo. Mabitso a ka jwalo ka o sa boletse ke mme Kelly Angela Sisa. Mosebetsi wa ka ka kotloloho ke ho etsa bonnete ba hore ke haha boitshepo ba mosadi e mong le e mong. Mme boitshepo bono ke bo haha ka hore nka bua le mosadi, ka ba le session le ena, nka kopana le ena ka mo hlopha hantle a ba motle. E re ha ya mabakeng kapo di-eventing kapo kae, a ba tsamaya a le motle. So ke ha boitshepo ba motho hore le ena ha hata mono a ikutlwe, because ke dumela hore mosadi ha na le boitshepo, o na le monyetla wa ho etsa diqeto tse nepahetseng, o na le monyetla wa ho etsa meralo e nepahetseng, mme a tlise bophelo ka hare ho naha, ka hare ho lelapa. Jwale ho na le polelo e reng ha o matlafatsa mosadi, o matlafatsa lefatshe. Jwale ke ithutehile ka yona hobane ke batla hore basadi e be bona ba nang le boitshepo, dintho tsohle di tsebe ho etsahala. Haholo wa tseba Bibele ya bontsha hore mosadi ka wena, she is supposed to be a helper. Jwale ha o le mothusi, o tlameha ka nnete o bona le boitshepo, o ikatetse ka dintho tse mmalwa tse fapaneng.
0: Eya mme, ei wa tseba o buile ditaba tse ngata ebile le ditaba tsa bohlokwa mme Kelly, motho mamedi wa selema sa Sotho e le mme mane madutseng o sa ntsa a ba morolo hobane taba eo e buileng ya bohlokwa e ke e ratileng haholo ke ha hore mme ha le hantle a nepaetse, a nkga ha monate, a shebala hantle, o kgona o atleha hore a etse diqeto tse nepaetseng. Ha re tle re tle moketjaneng ona o letlang ho etsa ka letsatsi lena la 26, mohopolo wa Ladies Talk o hlahile jwang, ke eng e susumeditseng hore o qale sediba se sa basadi mo e le hore o tlotla o kopanya bo mme ka ho ya ka ho fapana, o latela hore na ba sebetsa mafapheng a feng mme ba etsa dintho difeng tsa letsatsi le letsatsi?
1: Okay, mohato wa ka, moqebelo ona re yang o lebile wa di 26, ehle re tla be re na le event mane Boqate Leisure Park, mo re tlo kopana re le ladies, re tlo tla re bua. Mme ke tle ke hlalosetse mo mamedi hore mokete ona nako wa bobedi, re la ra o qala selemong se fetileng, mme selemong se fetileng

0: motswadi e mong le mong re tlo tla ka ha boitshepo ba hae. Ha a na le boitshepo, e hle o tlo ba le sebete sa hore re mmona ke ne ka hara paramente. Dintho tse bang ha di etsahale tse tshireletsang basadi, re bone di kena molao, di kena tshebetsong. Mme a re pusente basadi, ba etelletse basadi pele. Le ditlhoko tsa bona hobane, e hle ditlhoko tsa bona di batla di le ngata haholo.
1: Di batla di le ngata haholo ebile batho ba bangata ba keke ba di utlwisisa ha e se bomme. Empa ha bomme ba kene ka mane ka paramenteng ba tla utlwisisa hore na e tla re ha ba di beha tafoleng e be di elwa hloko ka tsela e kgethileng. Re na le metsotso e 20 le metso 20 fela le sekoto hantle ka mora hora ena ya 10:11. O tlo go tshwara fela nomorong ya +266 599 33 hore o tlo kena o botse Mekelly dipotso mabapi le ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona letsatsing lena la kajeno. Re shebile fela ka mokete o batlang ho tshwara e le bomme wa o ahana e ka sana le hona ho go sana moqhaka wa tlholo. Wa tseba Mme Kelly, ke qholoditswe ke setshwantsho posti ena ya lona mo le ngotseng ka femi ya lona kapa lepetso la lona le reng fela rise up, boss up le hore le re fela level up. Ke batla ho tseba hore na e ka ba mantswe ha o tla kgetha wa hlwaya ka hare ho mantswe a mang, o no shebile hore setlese a tla tlisetse mosadi wa Mosotho boiphihlelo bofe.
0: Nnaka ha re tlotla re iphapanyetsa taba ya hore basadi ba bangata ba lemetse. Ba lemetse mekgahlelo e fapaneng le di-challenge tse ba kopanang le tsona tse fapaneng bothulong. Jwale ba hloka hore ba tsosoloswe. Ke mokgwana ke la ka qala lepetso lenana ebile le latelwa ke polelo e reng turn the pain that you had gone through into a purpose. Bohloko bo e bang o fetile ka hare ho bone bo nke e le sebetsa seo o tlo se sebedisa hore o tlise bophelo ho wena le ho basadi ba bang.

0: na le metso tse 22 le metso e mmedi fela le Scott hantle ga re lebile mane horeng ya le 10 le metso e mmedi 22+266599933 o kena mamedi wa selama sa Sotho o kobotse mme Kelly dipotso letsatsing lena la kajeno. A tsuba mme Kelly ke bone posting ena ya lona hona le mme ya matla mono wa moruti yeo le tlotla le ba le ena letsatsing leno la mokete wa lona lebaka baka le ntseng hore le mokenyeletse mokeng wa lona e ka ba ke le feng le leholoholo.
1: Wa tseba ha re tlotla re iphapanyetsa taba hore bophelo ba rona bo spiritually bo ntse bo hloka hore bo matlafale ho re hlola di-challenge tsohle tsa bophelo. Ke mokgwana ke ile ka batla mme hore le ha e ba ro lo imatlafatsa mafapheng a fapaneng le semoyeng re hloka ho matlafala ka tsebo ba basadi ba tileng. Ke mokgwana ke la ka bona ho le bohlokwa hore a be teng a lo matlafatsa basadi a ba kgotha.

0: so na le ngwana wa bona ile ba ri ha go develop bophelo ba hao etsa so tletse matleng a o bona gore bophelo ba hao bo khutlela mo boneng bo leteng ibile ba matlafana eh yam
1: Mekeli le ruta bommebelo re hangata ba le ka bakotsi le ka mela ka hare ho kelello ya ngwana wa ngwanana mme ketelong ya letsatsi ngwana wa mofuta o jwalo a ikutlwa a sa boloke ya ka ikapa a ikutlwa a sa lekana ketelong ya letsatsi ya ba botshaba hae bofelela fela hobane mantswe a le a motswadi a ntse a duma le ba ruta jwang bomme ba leng ka hare malapa ba ile gore ba hodisa bana ba banana ba ile gore mohlomong o ile ho la ka bohloko bo itseng le yena ketelong ya letsatsi a seng ke bohloko bo a bo fitisetsa le seng la hae Mekeli
0: o tsamaile ya ke bona ke ntse mute mona
1: oho
0: ke se ke lokela go tsamaya immediately bona le mosetsi ke ne ka hona empa he re ke tsela ha bo me ke kopa ho ba bona mo ke ba tota ba matafala di tshatseng ata ha o ba tla di fumana event mono ba hopela hore ticket ke 150 fela
1: ha re se ke ra bua theko mogato wa ka ba tla o letsetsa bona ba tle ba bua gona bona ba ka thabela ho tla o tla sia dinomoro
0: okay mogato wa ka ke go bofa dinomoro
1: sia dinomoro tsa ha mogato wa ka
0: ke 56
1: 100 ke kopare di pita hape Mac Kelly
0: 56
1: 100
0: Eyam.
1: Ke le boela sebo sa ho hlekwana le nane la sedibe Mekeli. Me ke na le tshepo le bonnete ba hore bomme ba ithutile ditabang tsengata ditaba tsa bohlokwa. E ba mohlomong ba ka batla hore le batle ba iphumane ba le mono moketsane ngono o eleng hore le lo bua le le bomme le hahana ka tsana le hona ho tshietsana batla ho tshwara hona dinomoro tsona tsena.
0: Ke a leboha mokati wa
1: ke a leboha.
0: Thank you.
1: Rena le metsotso e meraro fela le Scott hantle ga re lebile mane horeng ya le shume le metse medi mamedi wa Selma sa so thwa tsa tsa sine na la ka jeno re ntse mo ile re rene re shabana fela jalo le ditaba tse leng re di ama bomme ka kotlolo ka malapeng di kgobo mesebetsing yohle e le hore ba yetsa ya letsatsi le letsatsi hore na bomme ka ba balokela hore ba tshware thipa ka bohaleng jang empa e seke ya baseya ba dule ba thabile ba ithlokomele e ka tsana le hona ho hudisa sereti sa bona moifo wa sedibeng letsatsi lena la kajeno mamedi wa Selma sa Sotho o ne wa letse hakana re tla boela re etsa hape nakong e tlang hona kwano o Selma sa Sotho mme ke sentse ke re tle haebe kgotso setšhaba sa thesele

0: ka nnete taba ena ya hlaha le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela ditlhaisa ditlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya hlaga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegela
1: go la ba letaba tsa bo dikhombo mona motho ga re ka kolo itlaesense na le licence ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotsa gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo mo o se o sa naane le motho yo ore go a fela go na le kuno e fumanang uere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ditlhong a ka leka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena kereche ba a tshwara molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
2: re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boithuto bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batho a tshwara ditupelo a tshwara ditupelo tse amanang le naga ya ketsa le sada o tla ba a lebuka ena ya kose o no to another development for sadek another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditutedi tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabe kgotsotlhe ditale kereke go etsa pele ba gae ga boka bao ba dumelwa gore bo bonagale gobanebale go yo bue gae ba ditlokosi tsa gara puso tsa dita e fapane tshaba sena tsa basetso se tla gopolawe ka sedimo se se sa 1970 o na ba lelekwa a itswa netaleso ka se sonya sesone a lelekwa a ya lata fela kere a ke le moo ke ka bona a go tshwana le ba bangwe puso ya motho ya dipaneng ke senya seo a se dumelang gore ga e ba tumelo ya ka ee puso ya dile ya setšhaba ka setšhaba ke melereng wa tsediso ke lokela go kgolola bose ke nyologele godimo tse e fitlhanae pula e phela taba eno mme ra bona ga a e sa tsetso gore memeng kwana basotho ba tlalelle go ba bua ka magota ntlafatso a tseteletseng a fetile di-councele kapa di-community council tseo re nang le tsona ka keleng
3: ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le an democracy ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mone botate ke ka ona naga ena e nang le matsoni ya makanakana e ntse e futlane yago ya pe go sa bona ga le moe ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate faele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o tsheetsa moetapelo ga wa letlheng ke lona lebaka lona le nobane kara a tisa dipolotiki go thewa matulwana ke mongwe ba tlabele ba mothetsang ke mongwe ba tlabele mothetsang go phapanyetsa seo le se etseng gore ke lo sebeletsa naga le setšhaba sa yona
4: ndadi le fano nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo a gae ke fane ka maikutlo a ka go wena ndadi mpha gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tsekisa ga e ba utlwa e kae kare o tla go abala ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke gore ndadi lesono nnete a ka salo tsa lentswe democracy ke nake ga re na o fitela dumelela ga o soka seba go na le e democracy o motho wa gobane o latela ona o shebile eng o ne o modise ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka satang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya o ke go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa re ke 2%

0: ha ke dumele a sa ilaisa ntheno fela o utlwa a nnoropalelwa a tlo tla bua ka 2% go wena mona le obamamedi
1: gobane ua ke setho se ileng ka le batho ba palamenteng moo ntate waka le letlhokomelo badieletla e tla ba eageile ka nnete a batabana ke ke nna elelelwa nna kele ke re lente diikeretse se le lekgotlala e di ikopana sešhabaoe gora seaba ke mokgetho wa bontate a golo a ileng palamenteng ka le batoa le tla re maara bontate nna ke re lelo ikeretsa kempa ke rela ela ntate mosara e ka nna ba go na le taba taba ena ya dipolotiki ga go a bua mesereti mane go na le batho ba ka tswang ba ithetla bo bona ya ba baleletse setšhaba morago mane ke rera ela ontate kgwere ka nna ba taba eteng empa ya ntate ke tsa magotla a bona a kedipeke kempa ke re tlhela ba sebedise re ntse re la go ga dipolotiki ga gona se ga tsamokelelang.

0: ka nnete taba ena ya saga le mollo e beng ba ka ga ona mo e tlaisang naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe ka ofela ditlhaisa di tlhodilweng tseo mogana badimo a re fileng tsone basotho gotlhe mo baleng gona teng ga re thusaneng ka matsogo otlhe e re nang le ona go bona gore re nena taba ena ya saga mme re boloke tikologo ya rone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re seke ra bona lesotho la rona le ntse le re latlhegele
1: go laba letaba tsa bo dikgombo mona motho ga reka koloi license na le license ntho tse fedisa ditlhong kore o ipotse gona batlanka bile bona ebe ba nna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela moo moo se o sa nagane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang uere wa ketela o ntse taba tsetse mme yena motho yo wena goreng ga e tsa tabe tlhabisa ditlhong a kaleka lobane ka molao ya fanang le ya mo ena kereche ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi
2: ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ntete ka mono botlase ke ka ona naga ena e na le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona a le mo e ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona
3: I can't see an hour for you. I can't see an hour for you.

0: Metsotso ya rona e leshome le metso e robedi, re furaletse hora ya leshome le metso e mmedi, mme ara tse di tse go tshwaretseng tsona he mokgatlhelong ona wa pele wa lenaneo la go tlela taba ke tse reng fela lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang ka boto ya dipalangwang e entse phatlalatso e bulelang dikopo tse ntšha tsa mangolo a dikoloi tsa baeti le dikoloi tse nkang bana ba sekolo, mme he sena se tla ka moratulo yo ba bileng le yona kala leshome le metso e supileng lwetse monongwaga, mme dikopo tsena di buletswe naga ka bophara nako ya kgwedi go tloga ka la 22 lwetse go isa ka la 22 Mphalane. Mme ge go utlwa ditaba tsena gagolonyane ge o tlolola taba le megatlo ya makoloi, ge buisana le monghadi Lethe Ndaba. Re buisana le monghadi Lethe Ndaba, ena ke motlatsi wa modulasetulo wa mokgatlho wa makoloi a nkang bana ba sekolo Masego, e tsebagalang jalo ka Masego Scholar Transport Association. Mme e tla ga morago ge tla boela re buisane le phala ya mokgatlho o mogolo wa makoloi yona e tsebagala ka Masego Regional Transport Operators MRTO, ena ke monghadi Lebogang Moya go tlolela ditaba tsena tseo gangata di hlaloswang di utlwisa ba bang ba bagwebi botlhoko ba sa keneng mekgatlho ya makoloi, mme ba bona ba re ba sebediswa ga botlhoko le ga lekala le ba file mangolo a kgwebo. Mme ga e tla re ga morago ga re keta go bua le ena ntate Lebogang Moya, re tla buisana le ga diphatlhalatso wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang, ena ke Mofumahadi Ntumeleng Ntshege Moloinyana. Mme ga ke santse ko ome matlhe momamedi wa Selma sa Lesotho gore o tle o atamele, mme o tla gopola gore e tla re ga moragonyana ge tla omema le wena o be le seabo ditabeng tseo re ntseng re bua ka tsona ka kwano. Monghadi Lethe, ke ao amogela le go ananela seabo sa gago lenaneo la go tlolola taba letshwareng la letsatsi la kajeno.
1: Ke a leboga ausi wa ka, ke a leboga ke ananela ka go amogela mme wa ka.
2: Ke lebile ntate, ke na le kgaitsedi ya ka Monakele Mpho Mosala. Ntate Ndaba, ditaba tse go lakatsang go utlwa go lona, lona le le beng ba makoloi ya baeti gagolwana a nkang bana go ya dikolong go tloga malapeng tate, le lona le buletswe dikopo gore le dietse ga kore re ke go utlwe ntate gorena lona ka kotlologo motlhomong le sebetsa jwang le gorena taba ena ya gore jale go buletswe gore le lona le ka etsa dikopo kapa bangwe ba ba etsa dikopo bakeng sa go nka bana go maatlafatsa kgwebo ena ya lona, taba e reng go lona.
1: Ke a leboga mongaka.

0: lebitso la ka ke nna Letsindaba from mokgatlhong o o boletse. Taba ena lengwelo lena ke le bone, ntate wa ka le fitlhile ke le bone, empa ya le fitlhile rona re sa tsebe letho rona le reng, re bone fa ya se letokomane fitlhang empa ra lebala, ga bona gore teng re ameya mono. Jale re na le dipotso tse ngata ka lona gobane jale re tlhile ga o thwe go buletswe di-application tse ntšha. Ke a ukwisisa go bulela koloi tse ba motlhomo di kala gotla, empa rona re sentse re le bahwebi sentse re hweba ka lengolo le twenty short term, jale ke tsena ebe rona ba santse ba hweba go tlotla re apply-a gape kapa go tlotla re apply-a se re apply-a go tlo fiwa permiti ba le permiti ya go se fuwe. Ke a leboga.
1: Ke a gwala den taba e nngwe e re la utlwe ka nako nngwe go bua ka yona ke taba ya seboko sa motlhomong batho ba gore kagareng le ga go buletswe gore e be go etswa dikopo tse fela go fumane kgolotso e ba teng ya gore jale go ntse ba le tsena tseo le ditsang dipirate le re jale di senya kgwebo ya lona, lona le na le mangolo ke yana le a fue ne neng go utlwe gore go thwe le a fue mangolo fela ka gona ditokomane tse dingwe gapeape tse sa letseng morago. Hantle ha go hlalosa tabana ho abo ho etsa halalwang seboko sa lona ha ho le tabeng ena ya di pirate jwale e le sitisa tshebetsong jwang?
0: E ke ke le wa manga ga e hlile ho jwa lo tabeng eno ho bane jwale re le ba ho ba nka bana se bona ke kopana la business ena go na le ba ba ba ho ba nka ba e ke bona ha re bone go leng phapang ko go feng because ba ba banka ba itia ke le ka di 4 plus 1 di na le permiti ya bona ya di permiti but re bona re le re etsa mosebetsi le mongwe bona banka bana le rona re nka bana fela rona ga re kgone go ya ba itia so taba ene tle ke kgolotse kgolo go bona bana jale rona ga re so fumane permiti e leng ya rona jale ke ikutlwa ke ipotsa bana e be go dumelile jale ga re so fumane permiti na ba ka tlatsa nka bana le bona ngana. Ke yona kgolotse e kgolo ka godimodimo mongaka eno e re kopana le yona kaga industry ena ya bana.
1: E tlhatlhalose ena la ga le se fumane permiti ga se fumane jwang dikopo le se di entsweng?
0: O buela fatshe o jaa.
1: Ke ne ke re ke tle ko utlwe ntate ke bua jwang kgetlong leng?
0: Ee wa ukwala jwalo.
1: A ke a lebogang ntate, ke ne ke re ke tle ko utlwe o tlhalosa gore ba se fumane permiti jwang ga ko e tlhalose gore na ba se fumane permiti le ba seng ba fumane permiti ke permiti jwang?
0: Ntate go etselang kore e tlhalose fela gore e sale ka apolela permiti e tloa 2019 ya school bus go fitlhela ga tsena ga se ka re e fumana matsong a bona ke la ka fua ntho e bitswang short term o thone go hebe ka yona ga ntse re emetse permiti ke le ga ntse re eme jalo re bona jale go bitse o ba le ba jelelang party be e seng karolo ya rona bane mona e leng batho ba difua bankang ba ite one. Jele ba inkela bana ka bolokoloi botlhe jele gona ka mona ntse re emetse permiti re sebedisa ka short term and short term e ntse re gatlhela kgwedi tse every three months ntšhafatsa jele ke tlholotso e re kopanang le yona jele re ntšhafatsa jele jalo fela permiti ya bona yona ga e se fete matsong a rona jele go tlhola ona ga kanka gape ya babedi ga re so fumane tokomane e leng ge ka tsekanka yone kapa galwana ka yona ke a leboga.
1: Oho permiti leetsa dikopo la fua gore le ka hweba empa jale taba ya permiti ena e le dumelelang go etsa mosebedi yona ke yona e se ko letlhobang
0: ga e se o fitlhe matsong a bona sentse go utlwa fela ka dirumara yana e se o fitlhe ka bagotswale mara fela dirumara o utlwa tho e teng gona jale ga e tle go rona go engwetseng ka nnete ke ntse ntse ke batla go tala sala mora gona e le ga e le teng e emetse
1: mang ke lona fela beng ba dikoloi tse nkang bana ba senang di-permiti tse tse tsofitlhe matsogong a lona.
0: Ke gona fela mongaka gona bankang bana
1: tuele ga le botsa gore na e go kae ga e fitlhe go lona lelata go thweng
0: go tlo o bua ka boto mongaka go thwe ae e matsogong a boto jele gona ga e le matsong a boto e dileteng e emetseng e tla tla go rona neng ke yona ntho e ntse le phagela go rona le ga jala ntse re bua le wena.
1: Ke a lebo ntate. Hana permit e bitswang ke di permit ke C permit e bitswang eng ntate?
0: Permit ena re la ga e bontsha ke le tsa temo re bonang teng. E bitswa D permit. But re be re ke ha ntse tsa di amendments tse ha ntse tsa ntse potoloa. Ga re bitswa o tsena ke khotsofala le bitse lena ka paka ka le bitse le leng. Empa ke re kopa o lukise di condition tseno wa ne di sa ami. Ga re ka tshintsha o ba ka fe le bitse la rona le tsenetse. Ne ne ke kopile o ba ka fe F permit. Empa ha e so approve ya go tsotsa na ya mo ile le ka po. Ha e so ka ya mo ile ntata.
1: O ntate. Ka nete ga lebo. Tsietse ntse di ntshafatswa nako le nako di a lefellwa.
0: E ya ntshafatsa ntate wa mane le ka lengwe go ba etsa mahala o shiwa wa patanga wa ntle le ya le sentse e sentse re gafisa ka ka yena se termine wana ya empa ya ke tena go ba neng ba ne o tloga gwe
1: le gafa ka yona e ina yana kwana
0: ka yena short term
1: o ntate
0: e ya
1: ka re tinta tlhe re utlwile dingongore go tsa lona mohlomong pele re tla o lokolla ge ke go utlwela ka lebele ka rata gore le tle di thuse jwang boemong bo go tla re bua le lekala le lona ba tla utlwa gona ditaba tsena na gantle na ba di sebetsa jwang fela ne lekala ba labela go tlo sebetsa jwang.
0: E tabatabela ona yele ka tshepiso ba le ba ba tshepisa ga re le ka fuwa ditshepiso tse ngata tse tsa phethagatswe mongaka. E la ga tsepisa go ka ga maga maga ya tlo fumana permit ya ona ya ga o se go pile go ite. Empa yela ka maga o teng ha bela wa wa postpone ha pe wa tekene ka tsela pele ka di short term. E tlhinta short term ka le maga o ntse re di tsisa ya lo ka short term ka short term. Fela ntse o kwala o permit e teng. Nka o bolella na dira maga ga o permit ene eno e ne le di. O na le ka go lotse di ntse e fuwe ka mana ka sao. Ba se di tsa go permit ene ne ntse re e metse go se e fuwe mana central le ka no. Bona yo le gela ga wa nwa ya ka ni ta ke tsile yo bona ntse ba tsaka fast ten bona ba sanga fa mo pimisi ga mona ya ba
1: a da di ka re tira le bonta ti re tla sala mo ga o taba ina me re tla go ana lo yena ha na kwana re tla go buisana le ba ema re tiu le bona ge ke go utlwe ha mo ga go tla buisana le lekala men me le ntse ge bolinya ba tla go buisana le yena mo fa mo tla tsama ba le ditaba tsena ge bo utlwe gona go to go itsa ba bang ka tsone.
0: E anda de mo tsai pele o la o sa e botsa putu no mpane ta ba tebele mo ide le khuruza gona.
1: E
0: ya. E tsa dite to ya le bana ba ka bono ka boti ha kana bo emedi. Ke ke mo kona ho etsa mmela o yo rena e re sa ke mana ke ha mota ha ga khona ha bana mota ha khona ha ga ba dipeletse ka bona. Empa he ga la ga kwa le ka ga ya hore. Ka ka ba le bo emedi ha tla kana le permit. E hona hona hona ha etsi ke na bana o sa batla ke le le meme di ka mona ke tsebe mba ya ke tsere ye metse ne sentse ke setse mo ground tate se ke mo tatinwa yana ke a lebo
1: ke bo eme di bo ba lona ka boteng ho thwe bo tla tla fela ha le se le na le permit
0: ho jwa lo mangaka
1: on date
0: yana
1: ke mang ya hanang ha le ba le bo eme di
0: ka bo ke a hola bo eme di ka mono re la ga e botsa ga le meeting ga hola o mong ga le bona bot le ba ba hona ko bana ga sina bo meeting ga mona ile o re tlhalosa yena taba eno a e ba le permit pele because batho ba ka mona ga o fela ke batho ba meeting di taxi di traka le bana le di permit tsa bana tse seng di approve le le rona ha go sebe le permit therefore ke ga ba le bo emeni ka bona ga sina permit
1: empa jona ha ka o thweka di ba jetse di bantse bana le tsona ha ntse re ka south di permit ba sentse bana le tsona matsohong na so super re hle sentse nna le di permit le ka ba le go emedi ka mo
0: e gela ga e be ya nne ga bana o ba ne sa o se ne se ntse ga di permit empa yo le gona ga sa e fumana gona central le mona ene gona bala ba tsala go etsa di kopo tse tsa permit empa yo ka go le ngwe fuwe e ngwa e fuwe le ba ga le ntse go tsoka tala fuwa ga ka gona go ba ne e ga tabe no ba ila ba phoso ke ga di tsena ke phoso ya mo shuta ofeng e ba tsentsa ba ho ya ba ka ntse re shoka.
1: Ke tsiya hore o thusa mo mamedi a o tlisise ke hore ha le re ho ba ka botung o lokela o be le permit ho kenwa o tswe go di permit ka mo ka pa ha o se di lwa di permit di teng di fane le ba di so fihle matso ho go bolela go di sentse di le teng
2: mele buemedi ha ba o hlokala go lebedi buemedi ka ga kopano ka patulo ya

0: hle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baotlhe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le gantle mme re tla bo boloka gantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena go tshwako ba dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
1: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dula go eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
2: tsale tumo ga ona ntho e reng ga e tlhoa e tlhoe sentsesa ga o ka tloa o tshwanetse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o etsaeng mme esile ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale esile ntho e tlhokalang ke mmadle le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka
3: I'm going to go to the house. Go tla ga matona mo na le motlhomphei go ja tšhelete e bokae ka nete sene ga ke
4: tsebe
3: ke tsebe ka nnete empa seo ke se setse ba gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone tse o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba itse ke reile le phentle jele ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwe botlhe ba nang le thusumetso ma ditulogong ba tle ba tota ba fetisana oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

0: le bolelle ke a gola ka parlamenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocratic ga le tsebe ga o to thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba ketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bonagale mo ya mane mo o reng one o tlwetse botona o le letona a entate tlaele ke a tsebatle ke tlhaela lesotho mona ke tsofalela lesotho mona soo bane o ne o
1: metsotso ya rona 20 pele re fitlha mane horeng ya pele, mme ha mamedi wa sealemoya sa Lesotho ka lebaka la ditaba tsa tshebetso ho bonagala e ka re tla atleha ho hokahana le monghadi Leboha Moya, ena e le phala ya mokgatlho o mogolo wa makoloi ka re re tla atleha ho hokahana le yena ha morao e le radiphatlhalatso wa lekala la mesebetsi ya setšhaba le dipalangwang. Mme ntshe ge ra o amogela, mme re ananela seabo sa gago lenaneong la go tla taba le tsareng la letsatsi la kajeno.
2: Ke a leboga hle, nna ke kopa o dumedisa, ke dumedise le ba mamedi ba Selma sa Lesotho haholo ba lenano lena la go tlola kala.
1: Go tlile mme hore dikopo di buletse tsa mangolo a dikoloi tsa baeti le dikoloi tse nkang bana ba so

0: Kolo. Re kopa o ko rotlolele taba hore na ebe hana ditebello ke hore ke batho ba feng ba dumelletsweng ho etsa dikopo tsa mofuta oo?
1: Ke a leboha hle mme. Phatlalatso e tsile ya lekala e ntse e tsamaya hohle le marangrang mona. Motho batho bohle ba nang le koloi kapa ba ka bang le kgahleho le thahasello ya ho kena kgwebong ena ya makoloi ya baeti, kapa ba yo sa le ba labalabela ho ya kena kgwebong ena ya makoloi ya baeti, kannete ba lebeletse hore ba ka kenya dikopo tsa bona, mme boto e tla di hlahloba hore na e di sheba ka leihlo le feng.
2: Ke mekgahlelo e feng ha o ka e hlalosa mentshege e buletsweng ho etsa dikopo?
1: Mekgahlelo e buletsweng, ho na le mekgahlelo e fapaneng ya batho ba hwebang. Ho na le ba kgannang di-4+1, ba hwebang ka di-4+1, tsena tse re di bitsang di-4+1. Bana ba sebedisa di-permit. Ho na le ba hwebang ka di-C permit, ke koloi tsena tsa dibese le tsena tse re di bitsang di-taxi, e leng ka puo ya rona re di bitsa di-minibus. Jwale ho na le tsena tsa bana ba sekolo, batho bana ba hwebang ba nkang bana ba sekolo le bona ba buletse. Ho na le e nngwe hape e sebedisang e-permit ena e re e bitsang rental car, ena e motho o ka e hirang wa renkise kae, kapo mohlomong re tlwaetse ho e bitsa cab. Ke tsona tseno tse buletsweng hore batho ba ka lo etsa dikopo ho tloha ka la 22 September ho fihla ka la 22 October. E tla be le ha dikopo di kwallwa, mme jwale ka morao hore dikopo di kwallwe, jwale ho ba le di-public sitting mane moo re reng re tla bitsa mohwebi e mong le mong le mong le mong, e re tleng re tlo bua ditaba tsa lekala, mme jwale re be re bale dikopo tsohle kaofela tsa batho ba kentseng dikopo tsa bona, mme ka morao mono jwale boto e tsebe ho dula fatshe e di hlahloba, jwale e tsebe ho aba ka tsela e ya bang ka yona.
2: Ke a leboha mme. Ntlha e nngwe gape eo re utlwe, kapa ke mpe ke qale ka tsena tsa ntate ntaba, ke a tshepa o ntse o mametse puisano ya rona. Bana ba nkang bana e leng di-school bus ka moo ba tlwaelegileng ka teng, ba seboko ba ra ga ba soka ba ba fumana di-permit tsa bona matsohong, ba ntse ba sebetsa ka tsena tsa nakwana tse ba lokelang gore ba nne ba lefe gore batle ba di fumane kgafetsa-kgafetsa ga di se di fedile. Ga ko go tlhalosetse go sebetswa jwang, go tlile jwang gore ebe di-permit tseo tsa bona ga di swele matsohong a bona?
1: Ke a leboha ntate. Hantle, taba tsenana ke ditaba tse sebetswang ke board ya rona ya dipalangwang. Empa he ka bokgutshwanyane ke a kgolwa tlhaloso e ke e fumaneng hona ho tswa ho board ya dipalangwang ke hore hantlentle ho ile a ka hlaha taba monana ha ba wa hopola, yane ne bontsha hore lekala ke leo hehehe tse dingotse marangrang mona le batla ho ntsha dikoloi tsena tsa di-7-seater tsa bo dinoa le bo ding kaofela. Hobane ho thwe ha di nke bana, mme jwale taba eo ho ile wa dula fatshe hwa buisana ka yona. Puisanong moo ho ile hwa dumellana hore ha e le hantlentle ho latela molao, taba eo ileng ya qetella e hlahile ka yona ke hobane molao o bontsha hore koloi e nkang bana ba sekolo e dumeletsweng hore e hwebe nke bana ba sekolo ke koloi e kwetsweng, e seng tsena tse nkang batho ba 7, ke koloi tsena tse nkang batho tsena tsa di-15-seater. Mme jwale ha o fumantshe ya hore molao o tjho jwalo, empa jwale ho sona le batho ba sentse ba sebedisa koloi tsena tsa dinoa ho hweba, ya ba tumellano e ba hore ae kannete ha re se keng ra ntsha koloi tsena tsa batho bana, bonyana ra ba fe short term tsa hore banne ba sebetse ba etse mosebetsi wa bona, e le hore re qobe hore ka ha ba se ba rekile dikoloi tsa bona, jwale re tle re ba ntshe bele re re motho so senyetse o se rekile koloi, ha nna tswele pele a etse mosebetsi wa hae fela bele re tla mo fa e ne e bitswang short term ya tlamehang hore a nna e ntjhafatse. Empa ke fumana tlhaloso hape hore hana jwale tjenana ke etse mohlala, ho buletswe dikopo tsa batho ba tlotla ba batjha ba nkang di-school bus. Ha o ka tla ka koloi e nepahetseng

0: leng 15 sithaga o tla tla o fuwa permit ye ne baetseng e leng di permit ye ka bana ba sekolo ke fumane tlhaloso e jwalo go tswa go go bote ya rona dipalangwa
1: ke le ba mme mamedi metsotso ke ena e ditujwa lo ho e mashume a mabedi le metso e mekae mashume a mabedi le metso e mene ke lo fihla lo ho renyane ya gona ya bobedi ho renyane ya gona ya pele mo go tlabalwa ditabateng ho renyu ya gona ya pele me tla be ditabatsa se sotho ha ba re ntse re bisana jalo le mme ntse ge ka tsona ditabatsina tse phatlalatso ena e ntsweng he re bua le mafapha ka o fapakana mme ditabatsi ntse di ngwa dutlwa ke ditabatsi o bona re bisana jalo le bana ba makuri a nka bana di school bus ba na le dingongo re ho tsa bona le bona tse o ba di hlahisitseng la ha ditabatsena di se di fetisitswe tse bana ba ipotsa bona ke nnete le kala le biletse kopotsina fela ba re kholotso ke ya ntse di sobe teng matsoho na le ba ntse ba etsa dikopo na ba tlo qetella ba fumane ditokomane tse mpa ntse na le kholotso ke na kgetse ya ka
2: mme ke a fala mentse ge o ka re o tlolela taba fela hore na ebe megatlo e sebetsa jang tabeng ya phano ya di-line tsa makoloi gore a tsebe go hweba
0: o ke kopa pele pele ke kopa pele ke araba potso ena ha mme ke tle ke qetele e nngwe ya ntate ndaba e ne ntse ke mametse mo ntate ntaba o bontshitse gore ebile o tshwenyeile gore ga ba kenyeletse ga o etsa diqeto ke bote ba utlwa fela diqeto di se di entse kgweding tsena tsa go feta lekala le ile la potoloa gotlhe le ditereke tsenana e le gore lege molao ona o rona wa dipalangwang kwa gale wa 1981 mme molao ona e le wa gale ha re duleng fatshe re kenyeng dintho tseo lelaka lona le leng setšhaba lona le leng bahwebi le lakatsang gore di ka fetolwa kapo tsa lokiswa ka gara molao ka mona e le gore le tle le tsebe go kgotsofala le le bahwebi ba makoloi ya baeti mme bele re ne re lebeletse gore ke tla ba bona ka bongata bo bogolo bona bahwebi ba na ba nkang bana gore ba tlotla ba hlahisa dingongoreo tsena tsa bona e leg re le tlere ga molao qeta go feta re le o tlhonolofatsa o bo kenyeleditse di-amendment di be di kenyeleditse maikutlwana a bona gore jale ba tsebe gore ga e ba rere re fetola bot e ne ya dipalangwang kao fela gore jale e tsebe gore e kenyeletse mafapha a mang a itseng bonyane le bona ba be ba keneletse ke a gola ke yone taba e ne ke re ha ke tsebe na ona o la etse wa tabeno kapa ba la ba etse ba ile mogatlo bane ne re ntse di meme ho hlumana ne re bua le di radio ho tlohong ke tlo bua mfatshe pele re kenye maikutlo a rona rona re lakatsa ha mola ona wa rona wa ona e sa lo o etsa 1981 o ka kenyang e tlatla e se khotsofatsang ka ofela tene ke sa lebella hore tshe o bua maikutlo a ha se ka tshoralo bane ne kutlisa go tla ga ka nte re la gahla le rona ga fana ka ditlatsetso tsa rona gore re lebeletse go molao o motšhwa o ga o tswelele tlabe se re keneletse re le karolo ya bote
1: ame e tlhakile o ka kena potsonyane emewa
0: andat gana mme o ne bontshitse rona se sebetsa ba le
1: diassociationmosomong house o go entswe dikopo ke jalo ka ga di buletswe ke mane mo ubele ka nako nngwe batho ba be ba leba re dikopo ke tsena di buletswe fela o tlo utlwa ubele ga re lokela go a sebetsa mane megatlho le yona e teng ka ntlena re lokela re sebetse le megatlho di-line mane ore o tlo fumane line o tlatlameya ubele o sebetse le megatlho megatlho e re batla ditšhelete tse ngata-ngata tse e ka nako nngwe re sitwa go di sebetsa fela ubele di-permit ke tsena tsona re di tshwere
0: ke a lebantate taba eo re buisane nako e telela golo ke a gola le ga molao wa lekala e le gore re tle re tsebe go fa basotho go nepaetseng gantle ga re buletse dikopo tse re buletse motho molemolemolemong a keneng mogatlho le a sa kenang mogatlho ore a ka loetsa kopo mme ga lekala le qeta go fa polomiti o ka sebetsa o ntse o sa kena mogatlho empa nako yo o solo ntšhafatsa lengolo la gago ga e ba motlho mong ke re o karolo ya mogatlho mohlhomong ke re ke etse motlhala o tla utlwisiseng ke mme bontate mosala o lo apply-ela permit o le motho

0: ene ke nate mo sala ke lo applyela permit ya ka waya fela wa applyela permit me le ka la lo fa permit me bela o ka ta fuwa permit o ba le kgahleo ya go ke lo tsamaela go tinya go tloa goma ke ya masego me bela ha o fitla mo no no go ke lo tsamaya goma fitla masego o fumana batho ba sentse ba sebetsa ba reng gona mona re ikopantse re le batho ba goma re ya masego re sentse re na le mogatlo wa rona kona mme bele re se re sebedisana re a folana go koloi tsa rona di tseba go laela go tla fola tse pedi ne nne go fola tse tharo ne nne jalojalojalo re sebetsa tena re sebedisana tena molemong wa golo wena o be kagolo ya batho ba no sebetse le bona hantle ka nnete maemo a tla ba o tlame gore o be karolo ya batho bano le a gona re keke gare tsa moo ba karolo ya batho bano o tla bona gore molemong wa gore le nna ke sebetse pele ke tla tlameya gore ke joine batho bano pele batho bana ba fitlha ba na le dipeelo tsa bona tsa mokgwa tshebetso wa bona gore rona re sebetsa tena le tena le tena le tena le tena le tena rona re le lekala gare re tsamo kena mogatlho empa maemo a tlo tlama go tla bona go wena o tla bo tlame gore o fitlhe mane go latela gore o tla bo sena mokgwa go sebetse ntle le gore o sebetse le batho bana ba sentse ba sebetsa routing eno pele tsa bona tsa gore na bona ba sebetsa jwang ke di-policy tsa bona tse tsejwang ke bona ke tsebela ya ke tlhalositse
1: yanee le gore taba ena ya dikopo tsena tse e biletsweng ha so bolela gore ha o sena mohlomong ke tla reng o sa etswa endose ke mogatlo ha o bolele gore ga o tlotla o fumana permiti gobane ga o a kena mogatlo kapa o sobe sepho sa mogatlo ga se engwe ya dipegelo tsa gore o tlo o fumane permiti ke gore ebe o kene mogatlo
0: a entate ga o jalo ke mokgwa le monana mo ke beileng gona o tlhoka o tla lenlenlenlen ga o ka sheba lengwelo le o le kelen tse nna le ka ga ona mo ke bontshitseng go tle le lengwelo la mogatlho ga ona mo re itseng ga o lo apply-ela permit o tla le lengwelo la mogatlho ke a gola lengwelo la mogatlho le le ba tlhokagale mona mo o sotong tšhafatso o se o le karolo ya bona ga ke re maemo ga o fitlha mona o tla bona gore ate maemo ke leng date mo sala ntlama gore ke kene mogatlhong ga o se o kene nako o tlo ntšhafatsa fere molemong wa gore re banana o ntse o sebetsa jang le batho banana ga ona dikgathatso o ntse sebetsa gantle tlo o le lengwelo la bona hele le re tseo ntšhafaletsa permiti yako
1: e nngwe ke mona mo ntšhafatswang jale mo leshebang lengolo ba senang mangolo na bona ba dumela gore ba ntšhafatse
0: ga ngata etlile rere jale gore re bone gore o ntse o sebetsa gantle ga o motho a nang le dikgathatso o nepaetse mona mo o so kene mogatlho ga o sa kena mogatlhong ke ga o batla lengwelo la mogatlho
1: Ame o hlakile mme go kopa fela go tlotla re a gohana le wena re tlatla re nka ba mamedi o tlo nobele gona e le gore dipotso ga di ba teng ka gore kata balwa ditaba tsena tsa gora ya pele re se re nkile le ba mamedi ka nnete ga o ka ba le dipotso tletse e tlang wena o tlo mpe pelonolo re tle re gutlhele wena bakeng sa dikagago
2: mamedi metsotso e metlhano pele re fitlha mane goreng ya pele mme ge ka o tshwa jalo re tlo suthela bane ba lefapha la ditaba ba re balela ditaba tsa gora ya pele nna le wena lempho mosala le baeti ba rona re tla kopana ka nkano go gora ya pele
3: ke ne ke tla go basotso ehle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse bašwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere ntse e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepae gobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka setisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaporamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phame motlhomo ke re kopana le tsona di kopane kao fela di sa le ke sa rotisa teng ge ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba amegang di sa le megatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya lesoto karolong ena ya thuto e phagameng gore ka nnete boleng ba yone re tlamehile re bo boloke bo le hantle ne re tla bo boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo go sina metsirefe go sina o tswako ba dikolo ne o sina kinyewe tsena tsenga tse kgatlhano le dikolo ka mo tse kgatlhano le baithuti
4: nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta go dula o eta nako ena ka go fela go sa bona le dijo tse e tswang gantse ba theoletsa ntse re ga ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang
5: tsale tumo ga ona ntlhe e reng ga e tlhoa e tlhoa e setse etsa ga o ka tloa o tshwantse o etsa o tlo fosa bane o tlo etsa mmebe ga o tsene na o itsae mme efile ke botlhokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke a the masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane a se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka gathang ka melwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntle ka bophetlhego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e tlile oa o suputsa go o suputsa gore o phetagatse
3: ebile ga ke le na batho bano ba ne ba sapele ba ka ka nnete ga se le obane ke mosotlhaletsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho ba ne ba fetisa pele e nngwe ya excitedeng ko gore na go tla ga matona mona le motlhompheng go ja tšhelete e bokae ka nnete mme ga ke tsebe
6: gogang
3: a ke tsebe ka nnete empa seo ke se tsete ba gona jwa letsena ke gore ga e ba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba ebile ke reile le sentle jale ke re rona re e phamoletse go dimo feta gobane ke mona mo o kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le thusumetso le madikologo ba tle ba tlotla ba fetisana wa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etsiwa jwang go etsiwa jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwang
4: ke le bolelele ke a gola ka paramenteng ka mono batho ba o thusisang democracy they are only 2% bogolo ba lona le undemocracy ga le tsebe ga o tlo thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba oiketse ka mono botlase ke ka ona naga ena e nang le matuong ya makanakana e ntse e futlane ya go ya pele go sa bona ga le mo eya mane mo o reng o ne o tlhoetse botona o le letona a enta de faile ke a se ba ke ke hlaela le sotho mona ke tsho falla le sotho mona so ban o ne o tsheta mo eta tlo ha wa ne ke ke rona le spata lona le no ba le tara a ke ka dikolo o tlo wa ma lwana ke mo mo ba tlo le ba mo tsetang ke mo mo ba tlo le mo tsetang ke tsapanya tsa seo le se eng hore ke ro sebele tsa na ha le se tsaba ka yo
7: ntate le tswana nnete ga ke na o senya nako o yena gobane o bua maikutlo ga ke fane ka maikutlo a ka go wena ntate mpa gona ke a feng o na le ya gae ga ke na go mo tekisa ga e ba utlwae kae kare o tla go abana ga monate ke maikutlo a na a na le ona ka nnete ke kopa gore a sale a tshwere go le jalo ore re ya democracy ga ke na sena ke gore ntate letswana le nnete a ka salosa lentswe tswamokrati ke nake ga re na o fitela tuela ga o soka tseba go na le e tswamokrati ke o motho gobane o latela gona o shebile eng o ne o moitsitse ntho e botlhokwa ya 2% ona o bile a ka tatang ka dipalo 2% ke palo ga o e bue fela kena o tlameya oke go na le o etse le wane o kopane o etsetse tlhokalang ebe go na wa reke 2% ga ke dumele a sa ilaitsa ntho eno fela o utlwa a nolofalelwa a se o tla bua ka 2% go wena mona le o bamamedi
4: gobaleua ke setho se ileng.

fetola hore ho na le baithuti ba sekolo sa mosebetsi wa matso sa TTI ba lemetseng ditaba ka botlalo. Mohlompe itona kgolo ntso kwane Matekane e bile karolo ya dihloho tsa dinaha le mebuso tse fetang lekgolo le mashome a robong tseo e leng ditho tsa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng UN tse ileng ba tsa go bokana ntlokgolo ya UN pulong ya mmoka wa mashome a robedi a motso o mong ya mmoka ona. Puong ya hae ya ho qetela e le mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Mohlompe Antonio Guterres o bontshitse ngongoreho hodima karohano e monahalang e hlwa mekwala ba dipakeng tsa dinaha tsa lefatshe. A re ka ntle ho boikopanyo ba dinaha ditabeng tsa dipolotiki, mahlale le moruo, dinaha di keke tsa tleha ho thekelana diqholotso tse di tobileng. O qholoditse baetapele ho lomahanya menontleng ya ho netefatsa hore molao o sebetsa ka thata ho sireletsa baahi ba dinaha tsa Gaza, Ukraine, Sudan le Myanmar. Di kgohlano tse ba aparetseng a re ho thehwe melawana e tsitsitseng e laolang mahlale a maiketsetso. Ho lwantshwe ka matla ditholwana tse busula tsa phetho ya boemo ba lehodimo, mme ho hlophtshwe botjha metheo ya lekgotla la tshireletso la matjhaba a kopaneng. Ho sa le jalo, letona la matjhabeng Mohlompe Dimpho Tau o supile hore naha ya Lesotho e tshehetsa Mohlompe Antonio Guterres ka botlalo, mme ya amohela boipiletso lethomo ya hae hore naha e se ntse e na le seabo se matla ditabeng tsa poloko ya kgotso ka hare ho kopano ya dinaha tsa Afrika AU e eme ka maoto ho lwantsha ditholwana tsa phetho ya boemo ba lehodimo. Ha ka letlhakoreng le leng ipabotse popong ya maano a tsamaiso ya mahlale a maiketsetso. Ka letlhakoreng le leng President ya Amerika Mohlompe Donald Trump o sireleditse sesole sa habo ka ditlhaselo tsa sona Iran. A re se lokelehang ho etsahala ha jwale ke hore Amerika le Iran di fihlele tumellano ya kgotso, ebang e sa fihlelweng Amerika e tlo tswela pele ho ruthutha Iran. Taba ena ile ya halefisa moifo wa Iran, mme wa siya puo ya hae ka lehare. Letona la lekala la thuto le kwetliso le latotse menyenyetsi ya hore ho na le baithuti ba sekolo sa mosebetsi wa matso sa tabatseka TTI ba lemetseng ho ba fetiseditsweng sepetlele Maseru. Sena Professor Ntloira Papa o se boletse ka lekgotleng la setjhaba nakong eo a neng a etsa polelo, a supa ha e le moithuti a le mongwe fela eo ba fumaneng tlaleho ya hore o lemetse mme o boemong bo tsitsitseng. Re ho ile hwa ba le kgotlano dipakeng tsa balebedi le baithuti, mme bookamedi ba sekolo ba kena dipakeng o re bashanyana ba mashome a mane ba ile ba tshwarwa ba mashome a mabedi a metso e supileng ba bona ba iswa dipotsong ke sepolesa. Professor Papa o itse ka mora hore bao ba hane ho kena dihlopheng, bookamedi ba sekolo bo ile ba kopana le boemedi ba lekgotla la baithuti SRC ho tshotla boemo ba baithuti, mme lekala la thuto la tsebiswa le batswale batswadi ba tsebiswa. Ho sa le jalo, lekala ka lefapha la dikolo tsa mesebetsi ya matso la thuto le tla etela sekolo seo ho fana ka dikgothaletso. Ha re phethela mookamedi wa ditaba tsa dikgwebo bankeng e kgolo ya Lesotho CBL Advocate Napo Rantsane o re letsholo la kgwedi ya tjhelete le qadileng ka Mmesa le ne le reretswe ho fa Basotho tsebo ka ditjhelete ya ho laola dikotsi tsa ditjhelete hammoho le ya ditshebeletso tse fumanehang lefapheng la ditjhelete. Advocate Rantsane o boletse sena ha banka e kwala ka molao letsholo lena Maseru. A re ba tlo hlahloba kgatelopele e fihletsweng diqholotso tse bileng teng le ho fumana mekgwa ya ho ntlafatsa matsholo a tlang. Mookamedi wa diphatlalatso CBL Monghadi Ephraim Moremoholo o hlalositse ha thomo ya banka e kgolo e le ho fihlela Mosotho e mong le e mong ka ho hlalosa ditaba tsa ditjhelete ka puo e bobebe, ho kenyeletsa le tsebo ya mantlha ya ditjhelete. Ha Monghadi Rorisang Manka moemedi wa ofisi ya mosi wa setereke sa Mafeteng a itse letsholo lena le bile molemo ka ha le fane ka tsebo e tibileng ya ditaba tsa ditjhelete, mme e tla fokotsa dikgohlano malapeng. Ho phethela ditaba tsena, ke tla pheta tse ka sehlohong. Mongodi wa matjhaba a kopaneng UN o se boko ka dikgotso tse tjametseng mokgatlo. Letona le latola hore ho na le baithuti ba sekolo sa mosebetsi wa matsoho TTI ba lemetseng. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang hora ya pele e fetile ka metsotso e 30.

0: nehe mothating mona re ntse re le ka jwale ho hokahana le mofumahadi ntse re hopa hore na ebe re ya mofumana hobane ho na le dipotso mona tse e leng hore di ne di batla ehlile di tobile ena ka kotolong, mme re tla utlwa hore na ebe re atleya ho mofumana e le hore atle a kgone hore atle a arabele dipotso tseo momamedi ba nang le tsona. Mensege re boetse re ya o amohela lenaneong la kotlela taba le tshwareng lena eya. Ha ke tsebe le ha ba o no ntse o mametse fela ho ile ha ba le dipotso tse e leng hore mohlomong di ne di batla di tobile wena ka kotloloho, e ne le dipotso tsa ntate le Tuka, mme yena o na re fela hore na bona ha ba ke ba fuwe hore na jwale ha koloi se ile ya ba le breakdown na ebe bana ba tsamaiswa jwang ha ba se ba kopane le bothata bono.
1: Ke a leboha hleme, ke ntse ke mo mametse ntate le Tuka, mme bale ebile ke a kgola ntate moya o sa buile ditaba boholo. Ke ne ke tla kopa fela hore re tle se ke ra etsa taba tsena hore di be telele, hobane jale ke ditaba tse ntseng di tshohla jwalo ka ntate moya a tshulutse. Ntse re dutse tafoleng le lekala ho lokisa tsona taba tsona tsena tsa batho ba di-school bus. So ke ne ke re le nna a tla ntumelle fela ke tle se ke ka kena ho tsona haholoholo. Ka kgola ke itlhalotse fela ho nne ke bua ka hore ho na le sebuisela sa bontsha hore ba etsetsa diqeto ke lekala. Jwale ke re, re ne re potoloha re lokisa molao mona mo rereng, re ne re lokisa le sebopeho sa bote fela hore na bote e tlameha hore e nke batho ba jwang. Mohlomong ka hara structure seno sa bote, haeba mohlomong ba ne ba entse tshitshinyo ya hore aa, le rona re utlwe ka hara structure sa bote re hloka re kenyeletswe re le batho ba di-school bus. Ke yona ntho e ne ke e bua hore mohlomong tshitshinyo eno ne ka be ile hapella jwale e be molao wa hore bote ya rona dipalangwang e tlameha hore e lokise structure sa teng. Seketsa mohlala fela, mme bele kenyeletse batho ba di-school bus e le hore le bona mo ba buang maikutlo a bona a tatse ba utlwahala. Empa nnete moya o sa e hlahile le ena ka engkeleng hore aa, kenang di-association jele re tsebang hore ha re bua ditaba tsa lona re di isa ho lekala, re tle re di isa e le taba tse tomanyana. Mme jale ke re ka yona taba eo ha ke tlo kena le ditabeng tsena tse ngata tsena tsa dikgang tsa di-school bus le ding kaofela, hobane jale ke re taba tsenana ke ditaba tse ntse di dula fatshe di ntse di bua, mme jale e tla ha di fihlile diqeteng e le kona di tla hlaka hantle rona di nka mothati ofeng.
0: Mme ntsha gare le buile sa ba sa halona nna la go tlola taba letsatsing la kajeno.
1: Ke le buile haholo mme, ke a leboha mme le ntate.
0: Mme metsotso mashome a mabedi a metso e robong re furaletse hora ya pele, mme ha mothating ona re tlotla re suthela jwalo motshedisi Tjhakela Makaja a re balle jwalo ditaba.
2: Ntho e ba buang ka yona ba tsa kopisa dinaheng difeng ba ke tseba hore ba rata ho kopisa. Ke potso ya pele. Ya bobedi, o re na moputso wa batho ba tsebetsa mosebetsi ono o so hlophuwe hore o tla eketswa kapa ba ekeletswa mosebetsi fela ho sa eketse moputso? Hoba ke a tseba ho bua ha ho babe, ho laela ha ho kgathatse monwana ho supa. Na moputso o so le teng o ekeletsang batho ba hore ba tlotla ruta dithuto tseo tsa bona tse ba buang ka tsona ka hara dithuto tse sentse ba di sebedisa na?
3: Kore ntate Mokoena o otlile taba ena hlohong kore babusi mamelang keletswa ntate Mokoena oba yaka lehanne re mamela kgale, mohlomong ba ke le Mosotho. Ntate Mokoena ha ke tsebe yona yena mohlomong ebe ha le mo rate jwalo ka nna ba babusi, hobane ntate Mokoena ke eno o ntse ka tao bolela the exact thing. Kore mona re ntse re thelekiswa fela ko phoqa batho.
4: Kannete re na le naha fela ntate, ke ena ya bo rona re rantantse ona.

0: Isetsa botebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng. Baithuti, batho ba sebeletsang haele boragwebo. Ka ditjeo tse tlase. Ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa. Ho tloha ka 69 maloti feela. Ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays. No long-term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya botebelele hona jwale. Ka ho penya *100# ho bua le Mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Botebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Hona le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
1: Yeah, ne?
2: Okay, what about the Molado?
1: *320#, Ekaton Tavis.
2: Eh? King *320#.
1: Kilo Soto Sports Raffle. Mohomo Chawa is a chalet. Number some lele manzibu.
2: Twelve kikena wrong.
1: Kubunol. Kipinsa *320# Mahalawak. Alatela metadia shaman. Yama kara vela di posaka di babad. What's my kibatuzuke? Three maliti fella nako emulung. Haki babad.
2: Okay.
1: Kibabet mahatu amalo. Yaba fa fa. Kahapa 60,000 maluti. Hasan na fela. Liba bamba hapile chele telebon. Getsedi tsa le Soto Sports Raffle. Ka ho kena la draw ka 3 maluti. O hana tena ke mohlodi wa Haibo, wezan.
0: Ke penya *320#. Ke tlame ho hapa le nna.
1: Le Soto Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
0: *320#. Play smart. Win big every Friday. Kona melwana le dipehelo.
3: Ke le bolelle, ke a kgola ka parlamenteng ka mono batho ba utlwisisang democracy. They are only 2%. Boholo ba lona le undemocratic. Ga le tsebe ga o thusa setšhaba ka setšhaba molemong wa setšhaba. Ikete ka mono botate. Ke ka ona naga ena e nang le mantsong ya makanakana. I'm going to go to the house.
4: I'm going to go to the house. Ha ke na tsela go re ga di le tsona le da ga sa rosa le tswe tsoma ga di kina ke ha re na u tsela tswe la ha o ka tsela go na le ge e tsoma ga di ke o mo tlo ho wa nna o na u shebile eng o no mo di de ntwe go tlhoka ya 2% ona u la ka tsa nka di palo 2% ke palo ha we bui fela kina o tsame a u ke go na le u itse le wane o pa di u itse tse tlhokala ke go hona wa re ke 2% ha ke dimela la sa ila yi ka ntwino fela o pa a no ro palo a go ta bua ka 2% go wena mona le o ba mamedi
3: go ba le wa ke se tlose ile nka ka ka ba tswa pala mendi mo ntate wa ka le tlhoka mere ba di ene ta ke tla ba ya ge ile ka nne ta ba ta bana ke ke na yele lwa na ke le ke le mpedi ke re se se le go tsala e di kwa bona se tsala go go ra se ba ke ke mo khetsa wa bontate a go ba ke mpa mendi nka ba tswa le ta re mara bontate na ke le lo ikere ta ke ke mpa ke re la ya ntate mo sa
5: metsetsi ya rona ya mashome a mabedi pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme ge ke oamela mmamedi re kopana mokgatlhelong wa boraro ebile e le mokgatlhelo wa go qetela wa lenaneo lena la rotlola taba gobane o tla gopola gore tla ga re fitlha mane goreng ya bobedi ke teng mo e leng gore re tlabe re beya lenaneo lena la rotlola taba khutlo la letsatsi la kajeno mme tseo re o tshwaretseng tsona ge mokgatlhelong ona wa boraro ke tsereng fela e le go keteka le go tshwaya dilemo tse masome a letseng naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso mokgatlo wa metseko le dipapadi tsa botšhaba Lesotho e tsebagalang jalo ka Lesotho Culture and Traditional Sports Association o tlhophisitse ditlhodisano tsa dipapadi tsa botšhaba tsa bana ba dikolo ba setereke sa Masego, mme ga tlhodisano ena e tlalegwa e qadile ka Phato monongwa, mme ka jeno ke setlhotlholo sa mokete ona. Mme ge go tlolola taba e kgatlhilwe ke gona go buisana le modulasetulo wa mokgatlho, ena ke monghadi Thabang Mawela, go utlwa golanyane ka ditaba tsena. Ntate Mawela, re ya go amogela le go ananela seabo sa gago lenaanong la go tlolola taba letshagang la letsatsi la kajeno. Ntate Mawela, re ya go amogela ntate lenaanong la go tlolola taba letshagang la letsatsi la kajeno. Ee, go utlwile fela gore lena le mokete ka mono e leng gore lo tlhophisitse wa ditlhodisano tsa bana ba dikolo, re kopa o tlo go jetsa ga golanyane ka ditaba tse ntse di etsagala ka mono ntate.
6: A me ke a leboa ke kopa ke boja dikgomo ka wena mpompe. Ke tlhompe tšhaba tsa Basotho naga ka moka ka gara dipula tsena tsa matopotopo. Basotho ba batla ke boka dikgomo. Ke mpe ke dumele tlhe mme wa ka gore ge mokete mona sekolong sa Moshoeshoe Primary ka ga toropo ena motsemogolo Masego, moo re ketekang dilemo tse 60 tsa boipuso jalo ka ga o tla gopola go nagan selemong sena naga ya bo gona Lesotho e keteka ditaba tsenono. Jale ka lebaka lena mongaka, ke ne ke kopa gore Basotho ba tla ba tsebe ditaba tsena ka moka. Ke dikolo tsa setereke sa Masego tseo di ileng tsa qala go bapala mane di-centereng, ka jeno ke di bapala magalagang. Ba tlhodisana ka dipapadi tse fapafapaneng le metseko ya rona e fapafapaneng ya botšhaba, e ke nyeletsa Mogobelo le Mokgibo le Ntlamo le dikolo bonya re na le mogabagaba re na le Diketwana, di mmalwa ka netefeteng. Le gona jale tlhodisano e santse ne e ganne gagolo, mme o bona talente e kgolo o monate re a keteka ke CTS mongaka. Ke sona sepheo se re beyang kwano letsatsi la kajeno re le mogatlho o mogolo o emetse metse kwa botšhaba le dipapadi tsa botšhaba le dikolo tsa setereke sa Masego mokompheng.
7: Ba tla fumana pholo ntate kapa ba tla tlhola tlhodisanong e ntate Mawela ba fumana eng?
6: Re na le megope e panwang e le dimpho tse ngata gagolo. Mekgatlhelo eno ka go fapana go fua number one, ga ke etse motlhala mo gobelong ga re na le basodi motlhodi wa pele o tsang ka mogope wa pele wa bobedi wa bogago jalo ka go latelana ga dipapadi tsena ka go fapana, ke dimpho tse ba di fumanang motlhomphei tse e leng megope e batla ya dikolong tsa bo bona go ya bontsha tsholo ya bona. Jale ka o le leng gape lesonon la gona ke gore gona re le setlhopha sa botšhaba re sentse re sheba talenta eno gona e be re ka e ntlafatsa jwang go ya pele re sebetsa mmo le lekala la bogatlhaodi ka lefapha la culture le leane le la bonono e leng bonono le botšhaba ntatoana.
5: E be ko gobaneng ga ga ditlhodisano tsotlhe tse e leng gore le ne le ka ditshwara, ke gobaneng le kgethile gore le tle le tshware ditlhodisano ka dipapadi tsa botšhaba?
6: Ke lebaka la gore dipapadi tsa botšhaba ke letlotlo la gona la naga. Ga gona mokete o ka bang teng jwala ba Sesotho bo le siyo e le gore ga e re tata go nwa masleumane motseng re tla kgiwa go obelo be monate. Kele kore tsena tsona ke letlotlo la gona, ke seo re leng sona re le seaba sa Basotho. Mme o ne o sena go gongwe o ka ga ketekang ka ona gore batho ba bone gore re le naga re a keteka ntle le gore re sebeditse letlotlo la gona le re tlhalosang gona re bomang.
5: Metsotso ya rona e leshome le metso e mehlano re pele re fitlha mane goreng ya bobedi, mme o tla gopola mmamedi gore tla ga re fitlha mane goreng ya bobedi ke teng mo e leng gore re tlabe re beya lenaneo lena la go tlola taba kgutlo gona teng. Re kopa fela o go tlolele ntate Mawela gore na ke lekgetlho la bokae le tshwara ditlhodisano tse tsa mofuta o?
6: Go bona re le mokgatlho o emetse metse kwa botšhaba la papadi tsa botšhaba ke lekgetlho la pele gobane ebile gona re ne re etsa boithuto go gona ga re tla dikolong botšhabeng tsena tsa mathomo re ka sebetsa jwang re ntse boithuto gagolo ka ga taba ena ke lekgetlho la gona la pele ka ntse le leng re ntse boithuto setrekeng sena sa Masego le sa bere ya gobane de re a ri la ga kete ka le ona ka la mashuma ma bidi a metso go bedi go dinya phato ona se le mong sona sena me ri la ga bala mo kete o motle ona a tleile bile o se o bile o tlotlisitswe ka botemba le kala la tshutelo go tshiso le tona le khabane bile le mogetso wa se ba ka seno bana re kete ka la mo tingi smithia kwana ne ka jeno re ntse re na le boemedi ba le kala la tshuto le go tshiso le kala la ke la bohatla o di papa di bonono le botshaba ka boemedi ba di ofisi mme wa
5: eh ndat mezozo ele shume le mezo emene pele re fihla mane horeng ya bobedi bile ke yana e dula ho le shume le mezo mega go pele re fihla mane horeng ya bobedi me ha mo mamedi e ka ho tshwetsena ke ya o amohela le wena hore o tle o be le seabo ditabentse o e leng hore re ntse re bua ka tsona le ntate Mawela ka kwano, mme ha nomoro ya mohala ke 5 9 3 5 9 3 ke yona nomoro eo e leng hore o ka kena ka yona hore le wena o tle o be le seabo ditabeng tseo e leng hore ntate Mawela o ntse a di otlolla ka kwano. 5 9 3 ke yona nomoro ya mohala eo e leng hore o ka kena le yona, mme ha re ntse re o emetse mamedi hore o kene metsotso ya rona e ntse e le mane ho leshome le metso meraro pele re fihla mane horeng ya bobedi, mme he horeng ya bobedi re tla beya lena lenaneo o kgutlo hona teng.
7: Mme ha re tshebeletsa ntate Mawela, nakong e fetileng re ne re ile ra bona le ba le setlamo mohlomong le sekolo se seholo sa setšhaba ka tsona ditaba tsena tsa botšhaba, ga utlwa ka jeno ke dithulisano tsa dikolo tlo ntshwarela ntate ha ba ditebe dile tsa ibaga ke utlwa hantle ke dikolo tsa mathoba ke dikolo tse phahameng kapa ke tsona dikolo tse tsa thuto e phahameng, ge ke utlwe gore na seo di ile la ba le sona nakong e fetileng se ile sa sebetsa jwang, di thusa jwang ditabeng tse tsa go boloka botšhaba le dipapadi tsa botšhaba.
6: Ntate, re kete ka di dikolo tsa mathomo ntate mosala o tla tsanya o tsebe le Basotho gore Lesotho mona letlotlo la botšhaba dikolong le ha e tse dikolong tsena tsa mathomo ko gona mo o tla fumana gore e tlile le sometse ona teng ntate wa ka, nako e fetileng re ne ntse re kete ka le tsona dikolo tseo tse phahameng le tsa mathomo ga re ne re le goma mane ka selemo sane seo ne o kete kwa dilemo tse magolo a mabedi re le setšhaba sa Basotho re theilwe ka mabaka ana ntate ila ga ithuta tse kgolo. Dikolo tsa mathomo di tshwere letlotlo jalo ka ke boletse la botšhaba le o ka nnete ditšhere tse sebetsang bono e leng batho ba sebetsang ka thata haholo go bona gore taba tsena di a ntlafala di tswela pele ebile di re bolokela letlotlo lenono, empa e baya gore o tla ithuta gape ntate mosala le setšhaba sa Basotho gore letlotlo la botšhaba le godile haholo, botšhaba wa rona bo batla bo gatetse pele ebile bo gole haholo haholo batšha ba rona morago tsena ke batho bao ge boneng ba na le thaselo e kgolo ditabeng tseno tsa botšhaba motlhomphei wa
5: metsotso ya rona leshome le metso o mong pele re fitlha mane goreng ke a bobedi, mme ya momamedi go buletse go le wena o tlo o kene o be le seabo ditabeng a tseo re nontseng re di otlolola ka kwano le mong hadi Mawela, mme he nomoro ya mohala ke 5 9 3 5 9 3 ke yona nomoro eo e leng gore le wena o ka kena wa ba le seabo ditabeng tsena tseo e leng gore re ntse re bua ka tsona ka kwano, mme ke a kgola ntate potso ya go qetela e ka ba fela gore na ebe mekete ena ya botšhaba na ebe go ka etsa jwang gore go tle go ratiswe batšha ditaba tse tsa botšhaba.
6: Kaba e kgolo ke gore gona re dimele motho ka monta mme wa ka gore re Basotho, mme se re sothofatsang gagolo ke ditlwaelo le megolwane eo re nang le yona e sireletswang ke ditlwaelo le bona tse tlanta ka tlasa sekgele sa botšhaba ba rona, mme ditaba tseno gore di tsele gagolo di lokela di dule di etswa ka mehla le matsatsi otlhe ge le Basotho re ditsetse. Ya bobedi ke ya gore puso le mebuso ya bo rona ya Lesotho gagolo mmuso wa Lesotho o lokela o kotsetele ka mokgwa o maatla ga re tla tabeng tsa bonono le botšhaba, gobane ke tsona tse upegeng bohahlaodi ka ganaga ka mona gona bjale tšhaba se mona se tlo lebelela bana ga ba bapala dipapadi tsena tsa botšhaba se batla se ile tsaba se tleng ka bongata bo boholo nne wa ka ibile ile se tsaba se ikemiseditseng ba bantse ba tsaipa ba ba itsikudi ba itlisang ka o rekisa go na le atabe ya bogobe tsa fenza mmena gobane batho ba tlileng mona ba rekile ba etsa mokgwa wa gore go bele se kenang ka mekoteng ya bona e le go ga re dula ka ba le mekete ya mofuta gona e ka etsa gore le moruo wa rona bana o kotlabolo ya gagolo gobane ka le leng re ntse re dumela gore mokete o na nako e tlang o tla etsa gore naga ka o fela e popane le dinaga tse bang di ka re tšhakela tsa tla bona botšhaba ba rona kapa ba tla ka tsa bona e tla ba ntho golo gagolo mme wa
5: ntate mawela go bonagala ka ditaba tsa rona tsa letsatsi la kajano di wetse ditsebeng tsa mmamedi ya utlwa mme ke kopatlhe ka metsotso e mebedi fela o akaretse ditaba tsa rona
6: ame ga ke akaretsa ditaba tsa rona go na le mogato o mogolo wa Lesotho Culture and Traditional Sports Association e ge le mogato LECTRA ge metsemetse ko a botšhaba papadi tsa botšhaba itiletso ba rona ke gore re ithutile ene re ka thabela gore letona le kgabane le lekala la ga e leng mmuso wa Lesotho ba ka ba setse ka mokgwa o maatla gobane kgolotso e kgolo e ke thutileng ko gore go tlameya go rutelwe ditebele tse ngata gagolo maditega a rona a mang a fumane kwetliso gagolo a reta metsekong ena ya botšhaba gagolo metseko ya botšhaba ba tsebe ditaba tsena gona di tsamaya jwang lefapha leno la kwetliso le turu gagolo gobane le tlhoka tšhelete e ngata gagolo ge na le kolotso e kgolo ya kgaelelo ya ditšhelete gore taba tseno di tswele pele mme ke nnete mmuso o ntse o tsheetsa gona jale gobane setsing sane sa dipapadi le boithapollo e leng Lesotho Sports and Recreation Commission o ntse o ba le tsheetso ya 40,000 tse re di buang ka selemo e le tsheetso mmuso e fa megatso ya dipapadi ka go fapana fela a e arabe le letho gobane ga e ba budget ya gona ya kwetliso mme wa ka ke magolo a mabedi a nang le 70,000 a dikete go kwetlisa primary mane naga ka bophara o ya didikolong tse phameng ke tšhelete ngata golo ka thaba ke nnete go mmuso o ko kenyeletsoa dintlheng tseno ka mokgwa o maatla golo le basotho le gona le bagwei ba tla ke ba tsheetse agolo ditabeng tsena ba tsetele gobane nnete e salang kgwebo le yona e tlhoka go e gole mme ge o dumela bogatlha o di bolo ka godisa dikgwebo tse ngata ka gona ena
5: ntate mawela re ananela seabo sa gago lenaneng la go tlolola taba letshwareng la ka jeno mme go tlile tlhokomelong ya rona ntate gore o ntse o phathagane mme re lebile gagolo le ka moso
6: ke kgomo mongata
5: ntate
6: ele le mogena le ka moso
5: metsotso ya rona ke yane dula go ye tsheletseng pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme yeno e ne e le yena monghadi Thaba Mawela a go tlolela taba ka ditlhodisano e leng gore ba e tshwere ka mane ka Moshweshwe 2 ka mabapi le dipapadi tsa botšhaba mme ge sena ke emeng ya mehato ya go tshwaya ka bona go keteka dilemo tse 60 naga ya Lesotho e ne e fumane boipuso mme ga mmamedi ka go tsho jalo re tla fumana tsa bolipi mme tsona re tla di fumana ka ntateng ketsa mme ga re ntse re etsa mabala otlhe ya gore re tle re gokagane le ena e le gore a tla re fe maemo a le godimo a ka lebelelwang bosong bona le matsatsi a mangwe a tlang mme ga metsotso ya rona ke yane dula go ye metlhano pele re fitlha mane goreng ya bobedi
7: ditaba tsena tsa bolepi di botlhokwa ga itse di yaka gobane jale ke tsona tse re beyang setlhotlholong go bona ebena boemo ba le godimona go tla tsamaya jwang gagolo ga re ya mafelong a beke la gaelela ba gagotshe go tseba gona ditaba tsa pula ebena etlhile di eme jwang moyana go tla ba jwang le go kgethega ga lefana go tla ba jwang le go ja ka nako tse di ke bone etlhile re sokola go ketelele ge ba fumane yona taba eo ka yona ba yona kgitlha bo babedi ga botlhoko fela ditaba tseo di botlhokwa-tlhokwa bona bo gaesale gobane ke tsona tse e fa mosotho ya mametseng seabe sa Lesotho ditaba tsena gore na o tla lokela gore a tle a sebetse jwang gagolo ga ya mafelong a beke kgaitsedi yaka
5: ntatenketsa ga wa mogela leno la go tlolola taba letshwareng la letsatsi la ka jeno re kopa o beye mmamedi leseding ka boemo ba legodimo
8: ga ko lebotlhe kgaitsedi yaka ke dumedise basotho ke bontshe fela ke tlo fana ka boemo ba legodimo bo ka lebelelang go tloa ka jeno o fitlheletse letsatsing lang la moqebelo meke ka le ka maemo a renang ha jwale ke bontsetsela le godimo le kwaete boholo ba dibaka ho pholile ho isa ho e ba marareng ba ho abata dibakeng tse ding ka maloting ka pula e tjadileng e kgemang le diaru moya ona ho foka o le bobebe le mahareng ho hlaha wa prima me re ntse re ka lebella hore pula e monyata wa pula o tlo oeketsele dintlheng tse mashome a tsheletseng legolong ga morago mme ga re shaba boemo ba motjheso re ka lebelela go fihlela dintlha tse mashome a mabedi a motso mong masego re lebelela dintlha tse mashome a mabedi moshoshowane re lebelela dintlha tse leshome le motso e robong mafte mmogo le beria re lebelela dintlha tse leshome le motso bedi dibakeng tse kang mohalesuku bothabothe mmogo le lerebe re lebelela dintlha tse leshome le motso supileng dibakeng tse kang tuting kashasneke mmogo le mogotlong thaba tsa ka teng re lebelela dintlha tse leshome le motso mehlano simonkong leshome le motso mehlano ebe oxford teng re ka lebelela dintlha tse leshome mme re ka lebelela gore bosiu nduma kajeno legodimo le kwaele ka go kgetha dibaka go phole go isa go bata ka moya o fokang o le bobebe teng re ka lebelela gore boemo ba mogatela o theoela dintlheng tse leshome go isa dintlheng tse supileng dibakeng tse ka mabalane gatse ka maloteng re ka lebelela gore mogatela o theoela dintlheng tse robedi go isa dintlheng tse tharo ga le letsatsing lang la go sane teng re ka lebelela gore legodimo le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go futhumalempa go phole dibakeng tse ding ka maloteng ka moya o fokang o le bobebe le magareng go tlhaga borwa bophirima teng re ka lebelela gore motjheso o nyolowe papisong le ka jeno ka dintlha tse tsheletseng masego re lebelela dintlha tse mashome a mabedi a metso tsheletseng re lebelele gore motjheso o ka nyola dintlheng tse mashome a mabedi a metso mehlano dibakeng tse kang moshoshowane mafteng mohalesuku kuti mmogo le berea re lebelela dintlha tse mashome a mabedi a metso mene bothabothe le lerebe re lebelela dintlha tse leshome mashome a mabedi a metso e meraro kashasneke mmogo le mogotlong thaba tseka re lebelela dintlha tse mashome a mabedi a metso mmedi simonkomo dintlha tse mashome a mabedi ha oxford teng re ka lebelela dintlha tse leshome le metso meraro ga letsatsi nane la botlhano teng re ka lebelela gore legodimo le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go futhumala empa o phola dibakeng tse ding ka maloting ka moya o fokang o le bobebe athe letsatsi nane la moqebelo teng re ka lebelela gore maemo a fapane le a letsatsi la botlhano ka gore re ka lebelela gore legodimo le kwaele bogolo ba dibaka go phole go isa go ba magareng empa go bata dibakeng tse ding ka maloting ka monyetla wa pula e itjadileng isa e akaretsa e kgema le diaruru monyetla o jole ka ba dintlha tse mashome a tsheletseng lekgolong mme go ka boela go a lebelelwa gore pula tseno di ka tshologa dibakeng tse ding mme re ka lebelela gore moya ona o foke o le magareng go isa o foka ka maatla go tlhaga lebowa bophirima diakalo sa letlhe kgaitsadi yaka teo kene ditlhopha tse basotho ka jeno letsatsi le monate
5: a leboa ntate motse ona e mong fela pele re fitlha mane goreng ya bobedi mme ya ka o tshwabalo ke ga re se re beya lenaneo la rotlhe la taba khutlo letsatsing lena la kajeno mme motlhophisi wa lena lenaneo ke Melida Penda Rangwajane ka metšhineng re sebeditse jalo le gautaboka nna ke mmokwaditsolo mme ke sebeditse jalo le wamphato wa ka mphomotlhala go fitlhela nakong e tlang mamedi a hebo bo monate ba manane o tlhatlhang go latela a sena sealemona.

tuba bungu e ke di general wave riders ba tle bungu se ba rwente fela mo tsotsa ka mara ho ra ya rone ya bobedi dumela wena mo rati le mo tsetsi wena tsebile tsore re sotlo tlo mo tsela ho na teng tsatsin la ka teno tsatsin la bo ra ro ho di o di mo tlo fela matsela ma shume a ba bedi a metsoe me ra ro ho ni yena ya September di yona ka mo go tsana tse fedile me ha go se re go ntse ka tsena e bolela fela go selemo sa 2026 sia kolumela di toro tlo go bile le tsona na go etelele di lo kelebe kana kwena tse di phetaitse ho tlo a mono ke go rana re rala botsa ke a tseba gore di ntwa di tsamae ka mo re batlang nna go ina ka ofena me ha o le jwalo ge lo kela go rala botsa me rala ya rone ge lo kela go e qala qalo ge e qale botsa ka lebitso ke doleza ke ngholise ke tshidise ha jolo tse mmise ka nnete go tlhomelong gona te nnana o kelela basuti kgwebong tsatsing la ka jeno mme ka jeno go tlo bale mo 80 go tswa ka mane ka kganya consultancy go tlo sheba gagolo taba ke ena nana basuti kgwebong ya ngodisitso ya dikgwebo kganya consultancy ke bang ba thusang kapa ba thusanang go ngodisa dikgwebo ho bohloko gore e be mo re leng gona teng ka mehla o tla fumana gore mathata ke gore ha o qala kgwebo ha mathata a ba teng ka go kgwebo ya gago e be o tlo kopana gore mapolesa a eketsa di-charge ga a fitlha mono ka baka la gore dikgwebo ya gago ga e ya ngodiswa e botlhoko tabeno e botlhoko taba eno mme ke batla go watcheba metu wa ka pele gore na ke mo fumana jwang ka pelenyana ke tsebo go qala mosebetsi wa letsatsi tsebo go qala mosebetsi wa letsatsi ka re metu wa ka sentse le gaufinyane ka re ke eno mohati ya ka o sale gaufinyane kwano o sale gaufinyane moetu wa ka mme ke ne ke itsho ke re kganya consultancy thusa batho ka kotlo go etsa go ngodisa dikgwebo ke anan lasa jwale ke anan lasa le ena ka mane ke anan lasa e re ke etse tsena feleng.

sa ka sebante u mme ke le ka tshwara sentse ke na le ba eti ba ka katsa tsela ka jeng taqo ka bontho tqo ka bona nako eng yane fela ka le ba ka la gore bona le moeti wa ka go tsoka khanya hold ka khanya consultancy a sentse le teng mme ke kopile fela gore metse ka nzuru shume le metse tsam ka mara gore na ya bobedi e tla bela ke boela ke khutela hona ba jane se ke na le ba eti ba ka ke jeng tqo ka le bona ka kwano mme bona ba tontjutana ke bo mang ba tong ho kae ba ne a ke re na le ba eti ba mona ba iphithela mothoso ha ba sa re risa ba eti ba matsatsing ana hona lo go buela bona ha ba sa re risa ke batla to khajara tu le pela ka mo

khora ya rone ya bobedi mme dile ka tshego ke tlo botsa malwetse la go fetela go moeti wa ka jwale ke tlo bua le bona bana ganya gore dintsi ke itse lone bana di kgobotse sa ngodiswa nna bana go botsena le mathata ga go le ge sibile taba tsa ngodiso ela re ka ofela ntshotseng ofela bua nna tsa tsega jang go tlo ithuta gore na o ka ngodiso go bakatsa mofuta wa

0: ne me tu frelete ho la ya rune e molona kan tsogala mo la jo mo lona tsogala mo la jo mo lona ka e tsogala mo mo hala o fela jwalo me e ke le ka tsogare mo tlo ona tsa ka jo go tlhanya ma ka khanya consultancy me ka go tlo fela go tsogo tsoga ha go lota ba yang mo di se ya di kgwebo ke mo ke mo ke batho ba thusa nang mo di tsong ya di kgwebo batho ba ngata ba batla go bula di kgwebo empa ba tlhikelwa ke batho ba reng ke tla mo di setsa ka le go ka sekete sa maluti le magolo a mahlano me taba yena batho ba ma tlhikelwa ka tsona me go tlo sheba go taba ya khanya consultancy ya to go thusa rona taba tsena go di kgwe ga di qoba ka tsala mo futo ofeng ba mo di tsoe se molao me ba isebetsa ka tsela ya mo futo ofeng mo itse mo na setsa teng mo haleng kwano mo lwana ka e ge ke o amoela kwa ntse betse go di sotu o to rubulele ke o fe sebaka o to go jetsana o ma go be ya ha o bitswa ma isebetsa ka tsala mo futo ofeng.
1: Dumelang ba mamedi ba Radio Lesotho. Mabitso a ka feletseng ke Kabelo, fane ke Sehobanyane. Ke sebetsa Khanya Resources, ke company e ikemetseng e sebetsang ka taba tsa management kapa kgwebo ka bokhutshwanyane. But haholoholo e meng ya mesebetsi ya rona jele ka ntata sa tlhalositse ke yona ena ya taba dikgwebo. E le gore takatso ya rona ke gore bagwebi ba ka gara naga ya Lesotho ba gwebe ka molao. Ba sa tshabe letho gobane molao ga ba gweba ka molao ba tla sireletse dikgwebong tsa bone di tsebo go gola le moruo tsebo go gola. Ke a leboa.
0: Ke a leboa molwanaka. Bana ga o ntsetse molwanaka na o ikutlwa jwang mo o bonang kgwebo? Ga ke go a tseba kgwebo mo nare ba dikgolotso tse ngata mo fonang kgwebo e se na le kgolotso e itseng e re jone ga e fitlha mapolese mane o se o kenya charge sheeting ya o se o kenya gore ga o angwe le kgwebo ya gago ga e molaong o ikutlwe jwang wena o le kganya consultancy.
1: Ke kopa o phete gape o phaphamise lentswe
0: ke ne ke re na o ikutlwa jwang mo ka kotlo o fumana gore kgwebo ebile le mathata ke go mathata e kgwebo a mangata e re a maponesa a fitlha mono ga charge sheeting yago ga kenya a saka le kgwebo ya gago ga ya ngodiswa semolao e sebetsa ntle le molao wena o le motho ya tsebang go thusa batho go registera ngodisa dikwinto dikgwebo tsa bone o ikutlwe jwang ga o kopa ga o bona batho ba na le bothata ba mofuta o jalo.
1: Ke a leboa ntse ke a leboa. Ka nnete ga ke ikutlwe gantle ke ka go kile ka tlameya gore ke eme ka maoto ke le ka motšha go bona gore taba ya compliance ka ganaga ka mona gagologolo e amanang le business gobane business ke yona mokokotlo wa moruo gore ebe taba eno ya compliance re nkela godimo mme ya nepagala ka tsela e tlamayang e le ka teng e seng gore fela motho ngwe o ditsenga le certificate but ebe certificate se kareng se loketse kgwebo e nngwe le nngwe e dumeletseng gore e operate kapo e sebetse ka gago go naga gobane go ba le business permit e nepagetseng ga se fela go operate fela ke go sireletsa taba tse kang bo tikologo because gobane di-permiti tse dingwe kapo di-license tse dingwe ke tlare di regulate-iwa ka tsela e e leng gore di sireletsa taba tse kang tsona tsena tsa tikologo taba tse kareng tsena tsa bo money laundering bokunyata le ntho tse dingwe so jela ga o geba ka molao o sireletsa ntho tse ngata gagolo o sireletsa moruo wa naga ka kakaretso.
0: Ke le bomolwanaka ga re tle re kena tabeng ya rona gona Khanya consultancy le thusa batho ngwedisa dikgwebo le thusa batho ba

0: go kae ntate o ngodise dikgwebo, mme le thusa batho ba maseru kwano kapa le thusa Lesotho ka go fela ngodisa dikgwebo, mme ga e ba ke batla le nthuse go ngodisa kgwebo ke lokela go nka methati e feng?
1: Okay ntate, ke a leboa ntate. Tsela e rona re leng baganya re seo se re sebetsang ka teng, re sebetsa ka thekenoloji. Ditshebeletso tsa rona tseo re di fanang di tsamaya ka marangrang fela. O le gotlhe mo o leng teng Lesotho re rata go ngodisa. Re na le tlhape la rona la Facebook leo bamamedi ba ka le salang morago, ke ganya resources PTY LTD. Le tshwere ditaba tsa rona tseo setse re di etsang, e ka ba diposo tse re di beileng mono ke tlo thusa batho ba fumane ditaba tsotlhe tse ba di tlhokang go rona. So tsela e re sebetsang ka yona ke gore mmuso o santse o gakotse tshebediso ya marangrang go ngodisa dikgwebo. Yo re ka e bitsang ka gore ke online registration ga re sebedisa sejatlhapi ke online registration. Go latela gore na system ena kapo the platform ena e ntšha yo mmuso e gakotseng e sale setlhaisa se setšha, mme batho ga ba soka ba se tlwaela. Re na le batho ba bagolo gagolo be e leng gore tsena tsa marangrang di a fitlha ga ba di utlwisise. Go thata fela gore a nke fonofono ya gae a le ga e sokana se mongkong kapo mafeteng jale e bo o tla kena mono a leka gore a ingodisetse go a ka tse diphoso tse ngata gagolo tse ka qeteletseng di mo nyagamisitse go ingodisetsa le o setse fela gore na ga a sa tetile go ngodisa di-certificate tseo kapo di-permiti tseo o di fumana ka tsela efeng le gore a be sure gore ke tsona tse nepagetseng kapa a be le bonnete ba gore ke tsona tseo tse molokelang tsa tlamehang go fumana le rona ba tlamehang go fumana ka tsela efeng. Ke moo rona baganyagiso se re kenang teng rere re tlo thusa batho ba sa tsebeng go iketsa ditaba tsena kapo ba senang nako ya go iketsetsa tsona kapo ba lakatsang gore ba thusa ke batho ba ikemetseng gore ba di fumana. Ke ka gore ra ngodisa company ena rona ka molao le gore re tsebe go fela ka molao re tsebe gore batho ba tshepe gore re ba fa ditshebeletso tsa boleng tseo re ntseng re di etsa. Mosotho a ka kena fela posong ya rona o tla lemoa gore le batho ba seng ba re buile gantle mone kae ke batho ba kgotsofetseng gagolo be ore seng re ba thusitse se rengwe re tse dikgwebo tse ngata gagolo ka rona.
0: Ke a leboa molwanaka. O dile ka ntlha ya botlhokwa ya go ngodisa kgwebo e na lone e ngodisetse molao mme e leng gore motho ga a batla go information ya le gona a le ngodisetse molao le ka tsheba gore le re fa information e jalo gore ke bone gore ga ke latlhe tšhelete kae ga ke latlhe kgwebo ya ka wa nqeto ete batho ba re nkela dikgwebo ntate ge ntse re ba go ngodisetsa kgwebo.
1: Okay ntate, ke a leboa. Ke gola ya pele ke yone e ne o seng o e tlhalositse ya boitsibiso ba motho ya o thusang e leng consultant kapa mo consultant le gore o be le bonnete ba gore na setsi sena kapa company ene e ikitsang kganya resources a na e incorporate ka molao gobane le ka gare go incorporation kapa yona ngodiso eo ya kganya resources boitsibiso bao e leng di-shareholdera le bao e leng di-directora bo teng ka mono mme o ka kena gona marangrang ko company se mono fela ya ba o ka ngwala company registration Lesotho search and then e ba ga o searcha mono o tla fumana company e na le tsotlhe tse o di tlhokang ka gare yona ka mono.
0: Le re thusa kgwebong tsa mofuta ofe ke dikgwebo fe tse di dingodisang molwana waka o bo se ntse o feta mono gona kgwebo tse o ka di dingodisang ke di sole trader fela kapa le dikhampani tse golo tse batho ba batlang go kena ka gara kgwebo ka gara tsona le a ba thusa.
1: Okay ntate, ke a leboa. Re ngodisa di-sole trader e leng kgwebo ya motho ka bo mong partnership mo batho ba babedi mtlhong ba ikopantseng le dikhampani PTY LTD.
0: A re bue ka tshebetso monana kana tshebetso e nka nako e kae go ngodisa taba e ga le nthusa ke le ga kgwebo ya dutsimane qatšha snake ya reng ke na le kgwebo mme ga taba tsa marangan dinkgatlhe le nka nako e kae go tloa letsatsing leo ke mo fang ID le mabitso go fitlhela ke fumana certificate.
1: Okay ntate, ke a leboa gape. Tshebetso ya kapo tshebetso ya gore re qetelele mo o se o tlo tla fumana certificate ipapisitse fela le tshebetso ya gorena mo go kopelang ditshebeletso gobane rona ga re fane ka ditshebeletso tsena tsa ga re fane ka di-license le di-permiti re go kopela tsona on your behalf kapo e bakeng sa gago go kopela tsona mo go kopelang teng. So tshebetso kapo taba ya rona nako e tlong ka nako e ka ipapisitse fela le gorena tshebetso mo go kopela ditshebeletso e emelwang ga di-application kapo dikopo di le ngata go tlakile tla diedie empa ga e be go sena tshitiso ya letho ka gare go matsatsi a matlhano ka nnete e ne ya sole trader kapo ya bokgwebo ka bo mong ke e bone ka nnete e pasitse empa be mo ba di company e inki nako nyana mhlomo ngi tsang go beke tsepedi go bane go nela mafapha mangata a ke ne letseng mono go yona go keteletse pasi empa

0: kope nngwe le nngwe e tswang e sia bopaki ba gore e ntswe boo re ka bofang motho a kopileng kope e jalo. Motlhala, ga o keta go etsa company o e ngodisa, ga o e romela fela ba drade hang-hang kapo lefapha la dikgwebo tse kgolo ba ikarabelelang ka taba business licensing, ba o romela bopaki bono ba email kapo molaetsa wa marangrang gore kopo ya gago e se e fitlhile go bona, mme e tla sebetswa ka mora nako e itseng, o tla fumana karabo kapo sephetho sa gore na kopo ya gago e amogetswe kapo e ananetswe kapo go na le mo o tlamehang gore o lokidikise kae-kae.
1: Ke le bomo nanaka, ke batla go dinka di dipedi kedio ya kagaletsa potso tsena. Na ke nnete gore motho e mong a ka ngodise kgwebo ka ID yaka, e be kgwebo e jalo e se e qetela e le ya gae, moo na ke ntho e ka etsagalang? Mme ke tabo e mong ba gore ke ne ke tabo e mong ba gore re qetele se re bua ka bomenemene bo e ka bang bo e tswa batho ba lokela go ela tlhoko ka di-consultancy tse e ka bang ga di molaong.
0: Okay, no, ke a leboga. Nakong ya gale pele ke tlhalosa taba ya gore lekala la drake le kentse tshebetsong setlhaisa se sa go ngodisa kgwebo, go ne go etsala go ne go le bonolo gore fela ga o fane ka ID, e be nkanka ID ga o ka ngodisetsa kgwebo, kabo ke e thotse fela tseleng ya ba ke o ngodisetsa kgwebo enong ke o ngodisetsa yone. Empa gona le bale kenana platform e nngwe le nngwe le nngwe kapo system ena e marangrang e ke buang ka yone gore e bulwe e gakolwe o kgone go ngodisa kgwebo tlasa yona, o tlameya gore motho a ngodisang mono a na le boitsibiso. Go tsamaiwa process e tilelenyana gore o keteletse go ba le account eo e bulewang gore o kgone go ngodisetsa batho dikgwebo kapo wena o ingodisetse yona, eo ke kengwa e etsa fela e bataba tseno ga se tsa gago gobane e nngwe ya tsona ke mo nkwang photo kapo ke tla re ke senepe se kenyang gona mono. Go etsa ntho tse ngata gagolo gore ebe go a netefatsa gore o fela go le monga account e tlo ngodisa. So gona kena ga e be go na le motho ya tlang go nna ka ID eo seng ya ga ya kopa ke mo ke ngodisitse motho gago motlhome e ka ba o e thotse go tlotlha ka gore a e ngodisitswe ke ganya resources ka mabitso a mang e leng yena e ntsang taba so ke tlata ke botswa go tla bo go fela go tla keteletse go fungwane gore na e ne ngodisiwa ke mang kae motlhome moitsiso na bonkile omakele nna ke tsebo go tlhagisa gore na motho yo neng ke mo ngodisitse ke mo fumane jwang go etsaetse jwang.
1: Ke re bomona traders license le tax clearance na di kenyeletse go ngodisa kapo ke ntho tse dintse fapaneng ga o ngodisa kgwebo ya gago taba traders license le tax clearance ke taba tse keneletseng mo kao fela tsone.
0: Gona le ntho o thweng ke business identity card ga o ngodisa sole trader. Mofuteng o mongwe wa dikgwebo e batla di-license tse dintse tseo re di bitsang ka gore ke license to trade go latela mofuta wa kgwebo gore na e regulated ga kae kapo gore na e sensitive ga kae ke tla e beya ka tsela e tla ukwagala. Ke kopa go etsa motlhala fela ka kgwebo ya butchery ya nama e gobang ka nama e processang nama mafu a fumaneyang nameng a mangata gagolo a ka tshwaetsanang ke ka go tla ukwa ka nako ngwe nama ya go haikene e okoso madibong kgwebo e jalo ga e felele fela go business identity card gobane e regulated kapo e sebue ka matshwantshotso ke ba bophelo gore ba tlameya bane batho ba tšhakele mono kgwebong ba ile netefatsa gore bogeki bontse bo tsamaya gantle kapo mmošareng ke nngwe ya dikgwebo tse e leng gore ga di felele fela licenseng ya ka e bitsang ka gore ke business identity card e ya licenseng tse dintse tlhokagalang go feta mono ke yone o tla kgwa lefela gore o bitsang ka gore ke tax clearance mofuteng e mong ya dikgwebo e itseng.
1: Oho. Ke ne ke batla re qeta ka potso tsa botlhokwa pele tse ne ke ditlhophile monana ka gore ke etle ke qale ka tsona fela. Ga re qeta ga o qeta go ngodisetsa ke tlhoka go etsang gape gore besegete yaka kere e molaong 100% e molaong na go na le processeng tse ke lokela go enka ke le motho kapo lone a le qetile se le qetile.
0: Okay, no, ke a lebo. Ga re qeta go thusana ka di-license tsena tse re di ngodisang rate o tla fetela LRA mo e leng gore e sebitswa revenue services lesotlo gona jale ke kopa tshwarelo ba mamedi mo e leng gore jale o se o lo fuwa tax clearance certificate ga e ba wa se qualifyela o qualifyela tax clearance certificate ga e ba ga o molefi wa lekgetho wa gale e ba motlhomongwe o ne ngodisitse le LRA motlhomongwe no RSL ka kgwebo kapo ka employment e ba o mohiriwa wa mo e leng gore lefa lekgetho teng jele e ba o na le taba teo o sa di lokilokisang gantle empa ga teo tse o fedikisiko gangang o tla fumana pampiri ena ya tax clearance certificate mo e leng gore registration ya go e tlabe e phethetse ga e le ba regulation e nepagetse.
1: ke le bo monaka a ke batla o tla bo mo hore na le tsebo go thusa monana se ke nkile na go etile ke sa le fele ghetto ntate na se ke na le tsebo go thusa na mo o ha se nkile na go etile ke sa le fele ghetto se ke le ka ga kgwebo le se ke batla se ke bona ga se ke nkile na go etile ke sa le fele ghetto na le tsebo go thusa na bo mo mbo
0: eno ke kopa go ya ga ba ka o tataisa jolo ka ga kgwebo gore na o ka etsa eng gobane go dumeleile gore wena o le ga kgwebo o ka iketsetsa digokiso tseno tsa dibuka ke tshwabelo gobane ntse e le ke karolo e nngwe ya mesebetsi ya rona go fana ka thuto ya ditaba tseno gobane mang le mang o tsamaya a tsebe ditaba tseno jalo ka ga le sona setisa pokelo ya lekgetho a re se le ka bokhutshwanyane ba fane ka dipontshiwa tse gotshwane tse re ka di bitsang ka gore ke di-short videos go YouTube gore mang le mang le mang ya batlang go tsa digokiso tseno tsa dibuka a iketsetse tsona ga ka o tataisa boemong bono gore na o itsa jang fela bogolo ba bagwebi ba rona ka ga naga ka monana direkote ga ba ngole fatshe gore na ba ntse ba operata jang gore ba tse ba o etsa digokiso tsa lekgetho tse nang le ponaletso o tlameya ba lokela gore ba rekode tšhelete e tswileng ga ba batla tshepo eo ba tlo e rekisa mme ba nne ba leke go bontsha gape le gore na tšhelete e ke neng ka ga batho ba ntse ba tla ba tlo reka ditshebeletso kapo ditlhagiswa go bona gore na ke bokae e le gore ka nako ya dikgokiso tsa dibuka eo gangata e leng go tloa ka di-1 tsa April le selemo go ya ka di-7 tsa June ba tlameng ba saye ka pela setsa pokelo ya lekgetho go bontsha gore na ba sebeditse jang.
1: Ke le bo molanaka ka baka la nako ntate ke batla go botsa potso ya botlhokwa potso ya go qetela ke go baneng ke lokela go kgetha lone ganya go e na le gore nna ka kotlo ga ke tlhoka tshebetsoa ke ikele moo molemo o ke tla o fumana go lone ke ofe.
0: Okay ntate ke a leboa ntate ke a leboa ya pele ke gore go fana ka disebeletso tsa boleng tse tlo bolokela nako le tšhelete le gore o seka wa qetelela o lagetse ke tšhelete eo ya gago motlhomongwe o ile go ba bogata ba reng ba fana ka ditshebeletso tseo ka nako nngwe yona eo e patitse mone e tla ba yo lagegeng ntho e nka e tshepisang wena le bamamedi ke gore mo naganya resources rona re ikanne ka go fana ka ditshebeletso tsa boleng ke ka go go senang motlhomo masedinyana na bo marangrang a bo Facebook kapo gotlhe kapo le di-radiong mo o tla utlwa company ya rona e gothe ga ya fana ka ditsheletso tsa boleng kapo motho a re e sale ke patalela go itseng ga ke soka ke o fumana go feleletse ka jone ga re soka ra ba le e taba yolo re kampa ga ba le tieiso mona le mane fela ka mabaka e re tlabe ntse re a tlhalosa go ba rentseng ka ba thusa.
1: Molonaka ke a tseba taba tsena dingata gagolo na basetho ba mametseng bo makgwebo le rwa kgwebo ba dutseng ka ntle ka mane ba ntseng ba kgweba ntle le molao ba ka latsang go jwa letle le qoqe obane jwale nako le motsotso jale se tlama go fetela mo etio ka e mong sedipalamane gagolo ba le fumana kae Facebook social media handle se dinomoro tsa lona go na le mo ba ka tlhokang le lone gona teng.
0: Okay ntate ke a lebo ke kopa ba mamedi ba ka lakatsang gore ba fe ditshebeletso ba ka re fumana go WhatsApp number ya 6251 7013 kapa ba ka latele leqepeng la rona la Facebook ke ganya resources pty ltd.
1: Tanki molwanaka ke lebole gagolo ka tala matlhonono ntate ebile mosebetsi o motlho ntse o etsa one ketong ya ditaba le motse masome a tsheletseng e kete ka lona ga sesotogege ke nako ya go le gona ka fetolana ga bo rone ge nke karolo ge etse dintho ka tsala e nnepetseng
0: no ke lebole gagolo ka nako le mphileng le mamamedi ke a lebo.
1: Tanki molwanaka ke lebole gagolo tsatsi le monate ke leboile ka tala magata boela ntse o nkokela he re tla re tloka nako e tsang ke a tseba mamedi ba tlang potsapotso tse ngata go tsholesiko kwano ge mpa re di ile ka baka la nako fela ntate ba tlo mpotsapotso tse ngata ke a tseba batho ba sa ditlisa ka wena ka mono nomoro yana go qetela
0: 6251 7013 ke a lebo
1: molwanaka tsatsi le monate ke lebole gagolo
0: ke a lebo ntate.
1: Thank you. Ya o ikutlwetse ke bana wana o batla ngwedisa kgwebo ke tse nomoro tseno o batla ngwedisa go batla o tataiso ka taba tsa dikgwebo ka afrika ntho ngwe le nngwe e bua le bona bana makganya ke bona batla go thusa gore na ntho ditama ka tsana mofuta ofeng banne kere ke le ngwedi ke 2026 lesotho le keteka dilemo tse masome a tsheletseng le ipusa mme ga e ba re keteka dilemo tse masome a tsheletseng re ipusa ke gore letsela eo re atamelang ditaba ka yona e tla batla e fapana le lemo sa gajana me ke batla go feta ka lebelo fela ke batla go feta ka lebelo fela ke le ka tsho ka bua ke itse ke to bua le batho ba reng he rona re batla go lata thepa

0: sekeng wa kgona hore o kgutlele le ho yena ha e ba neng se le qetile ka thuto le jwalo. Hape hape motho a haufinyane ha o hlahelwa ke bothata ba thepa ka hara industry yona e, motho a jwalo o ka kgona hore o mo reach-e ebe le solve bothata bo jwalo. Kapa pele o ka reka o ka kgona hore o kopane le motho a jwalo a o thuse hore o reke thepa e jwalo. Ke mokgona go leng bohlokwa hore o tle thupelong o tlo ikutlwela ebe wa tseba hore na go hlokagala eng kapa go rekwa jwang. Ke a leboha ntate.
1: Ke a leboga kgetsi yaka. Ke batla go putsa ka engwe gape ke gore na ge boemong bo o ka kotlogegeng batho ba Basotho ge tseba e le batho ba ikwalang ka menyetla e teng. Hei, ga re sa tshepa la batho ba ba re fa menyetla mme wa ka ka baka la gore ge na le ditlwaelo tseno re le Basotho mo menyetla e leng teng re a ikwalla. Na lone ne le tlhokometse bothata bofeng ga le tla lerega gore le ba le thupela mofuta o le gore le qetelela le le batho ba tsebang go thusa batho go reka tšhaena ke mofe bothata ne le batla le bo tlhokometse.
0: Tlhokomelong ya rona ka nako e etelele re sa le re etsa business e, re kopane le Basotho ba bangata gagolo ba kileng ba jowa. Re ile ra bona le mong sena maqalong go ile gwa ba le Basotho ba bangata gagolo ba ileng ba jowa. So go tlile tlhokomelong ya rona gore ga e le gantle bothata bo bogologolo a se le gobane e le tšhelete ga kalokalo. Bothata bo bogolo ke gore batho ga ba na tsebo, ga ba na tsebo e tlileng gore na ga ke na le tšhelete e itseng e be nka etsa jwang gore ke godise tšhelete e. Re rutiwe fela gore re hasele re be le tšhelete. Ga ra rutwa gore tšhelete e jalo e re hasetseng gore re be le yone e re sebeletse. Gape-gape ka gara industry e tshwanang, ga re le bangata ka gara industry e tshwanang re le Basotho ba bangata, re ka tshwarisana ka matsogo gore re hlole ditjeho tsa sephiri. So ga o tla go Mosotho o mo jwetsa ka monyetla o jalo, ga o utlwisise ebile ga a golwe. Empa ga a sa tseba o mo rutile ebile a kile a etsa a bona, go bobebe gore le tshwarane ka matsolo le Basotho le tlise dintho tsa lona gong kao fela mme le tle le kgone gore le etse business tse ngata tse fapaneng. Ga re ruta motho ga re rutele motho gore a tlo etsa business e tshwanang le rona, re rutela motho gore a shebe menyetla e mengata e fapaneng ya di-business tsa ka di etsang ka gara Lesotho. Gobane go bua nnete naga ya rona ke naga e sokang e iphumana go ntse go na le ntho tse ngata gagolo tse sebe teng. Mme ka gore motho a be le access go ntho tsa China a ka kgona gore a bone a tsebe gore na a ka qala eng e sebe teng ka gara naga mme eno e nyolola menyetla ya mosebetsi. Ke a leboha ntate.
1: Ke a leboga kgaitsi ya ka, taba eno o e buleng e botlhokwa gagolo. Ga gona Lesotho le kete ka le motse 60 mme wa ka ge lokela go fetola lena Lesotho la rona e Lesotho le tla re futhumalela ka bofela gone le tla eketsa mesebetsi. Jale ke batla go utlwa he, ke tsepamise maikutlo one, ke sebile potsoa ke tsepamise maikutlo tabeng ena ya workshop ena le tlo e tshwara. Ka ga workshop e ha ke tla ke le loletsa, ke eng seo ke lebeletseng kapo seo le tlong fa sona, ke eng e ke tlo etsa ke kotutse ka gare go workshop e le tlo e tshwara.
0: Okay, ga e le wena o tla o sa tsebe letho o so tsale o utlwe ga ntse o bua fela go thwe tshwana kwana e ka re dintho di
1: tshipi tshwakelepele. E le gore le nna ke so qale ke sa tsebe letho, ke sa tsebe letho nka tla ka ga workshop e jalo
0: go jalo ntate.
1: Wow mame o ikutlwetse le ga o sa tsebe letho ga o na le kgatlhego o ka kena ka ga workshop e jalo wa tseba go qala wa tseba go rua tseba tswela pele ga dira motho.
0: Re tlo qala pele ka go ruta gore na ga e le gantle batho ga ntse ba re di-supplier ga ba re di-agent ba mantswana a mangata a sebediswang gantle ke ding. Ke be go bontshe go rute le gore na di-supplier di fumana jwang. Gobane China ke e nngwe ya dintho tse kgolo gagolo, go na le information e ngata gagolo ka yone. Mme re tlo o tataisa gore o tsebe gore ga re supplier e nepagetse ke ga e na le ntho e itseng le itseng le itseng. Re tlo boela go ruta gore ga o sa thotse supplier o tlameha gore o bue jwang le supplier ga e. Gore supplier ena e tle

0: utlwa gore o motho ka hara industry ena. Gobane le tsela o buang ka yona le supplier. E fetola tsela eo supplier yo shebang ka teng. So re tlo ruta gore na o bue jang le bona. Re tlo ruta gape gore na ga o so gatsie ke thepa le dumelane le supplier. Mekgatlho e nepagetseng ya gore o patale supplier eo ke e seng na. Le teng ga ka tla go fa gore na o mo patale kae, na o sheba eng le eng gore o netefatse gore e tlile tšhelete yaka e fela e ile bakeng se e nepagetseng. Ga supplier-a a sa gometse dintho tsa gago gore na ke dipampiri di seng tse o di tlhokang, ke mekgatlho e seng o lokelang gore o e follow-e gore thepa ya gago e tla e qetelletswe e fihlile mme e fihlile ka katlego. Na ke dipampiri di seng tse o di tlhokang ga o tliega, go tloga ga o tliega Durban, ba bangwe ba tseba gore thepa pele e ka tla Lesotho e tlameha gore e fete Durban pele. O tlhokwa dipampiri di seng gore thepa e fete moo e sa be le bothata. Ke dipampiri di seng tse o di tlhokang gape-gape gore thepa e tla feta ka borogong e kene ka gare go naga e sa be le bothata. Ke tsona dintho tse o tlo go ruta tsona. Ka tsela e jalo o tla tseba gore le ga o le mongwe o kgona gore o ithekele ntho e nngwe le nngwe o e tlhokang. E ba for personal use kapa for business ya gago go e nyelela kapa go qala business e ntšha gore di ba di tlo fitlha gae kwane. Ke a leboga ntate.
1: Kgetsele motho taba tse monate gagolo, taba tse monate gagolo. Ke tla re re na le di-scam-e tse ngata tseo batho ba welang ka gare go tsona. Tse dingwe tsa di-scam-e ke tla bua ka yona gobane batho ba ngata ba scam-a batho ka company ena Alibaba. Batho ba bangata o tla fumana ke di-agent tse ngata fela tsa Alibaba mono. Ke di fe ntlha tsa botlhokwa tse o motho o lokelang go di ela tlhoko gore bana e kare ke di-scam.
0: Re santsane go le gona Alibaba mo. Alibaba ga ena le bothata. Alibaba ke platform e legiti gagolo. Empa e le gore ka gara platform eo go na le batho ba ikgakantseng ka go iketsa di-store tse rekisang ntho tseno. Mohlala, o tla bo bona ntho e itseng e rekwa gagolo. Ebe motho a jalo o ikgakantse le ena o ikentse store se jalo o rekisa product e tshwanang. Mme pele gore o rekisa Alibaba o tlameha gore o bo le verified ke Alibaba. Ke e nngwe ya ntho e basuthu ba tlamehang gore ba ele tlhoko gore a se ntho e nngwe le e nngwe a e bonang Alibaba e leng legit. Le gona ka mora gore motho a be verified motho o gopole a ka register-a fela gobane a utlwa gore o tlhoka gore a be register-a gore a rekise mono. But go na le dilemo tse itseng tse o tlamehang gore o di shebe gobane Alibaba yona as the platform so security ya yone ga o so tsala go na le batho ba bangata ba complain-ang ka wena ba e tlosa verification ya bona e le gore o tlameha gore o gotle gape o lo apply-a gape o tlo tsala qalong o le seo se seng se setsha gape ga motho a jalo a na le dilemo tse itseng go ka ba guaranteed gore motho a jalo e fela wa deliver-a e be gape ga a sheba gore le ga be wa deliver-a na o deliver-a ntho tse e leng tsona na re tlameha re shebe gape le batho ba kileng ba reka gore na batho ba kileng ba reka ba tshotse dintho di le ka tsela ena ke yona ntho ngwe gape re tlameha gore re shebe re tle re avoid-e gore e be re rekile go rekile motho a legit fela re thola thepa e e fosagetseng ka mora moo re tlhoka le go sheba gape gore na okay motho eo ga romela thepa e pele e ka fitlha go nna ke tlo godisa jang gore go na le thepa e jalo e a e gometseng e e nepagetseng ke mane mo di-agent di kenang o tlamehang gore o be le agent kapo o be le motho a santse a le moo a kgonang gore a dirisa e thepa eo le pele thepa e ka tla gae o nagane gore na e ka ba botlhoko bo bo kakang ga rekile thepa e be e tla mona e fosagetse e be o bone ga o e bile gore thepa e fela e fosagetse ga e le jalo menyetla ya gore thepa e jalo e gutlhe e batla e le thata gagolo empa ga re kata go verifya gore thepa ya gago e fosagetse go na le menyetla ya gore thepa ya gago e gotlele go supply-ra e jalo gobane Alibaba e ntse monyetla wa gore ga fela supply-ra eso ga fela client e so confirm-e gore thepa e fitlhile go ena Alibaba ga e se motho a jalo tšhelete ka bogotshwanyane o a patela tšhelete e tla betsile go ena but e tla bentse e kitse ke platform until bona o le client o confirm-a gore thepa e

0: mwe bang batho ba hloka thuto teng ba hloka dithupelo teng re ka kgona ba thusa jole rona re thusa go tloa ka go reka go sipa go tiega until thepa e sine e tla gona mona gobane bothatanyana bo ntse re na le bona gagolo-golo ke a gola lesothumo ke taba ya go sipa gagolo batho e tlile ba batla ba sa utlwisise gantle gore na ga e le gantle go sipa gobaneng ke tlameya go patela bokalo gobaneng thepa e tlameya gore e fitlhe ka moga nako e kwalo e tlile ntse le yona ntho e batlang e le bothatanyana bo bogolo go rona e ntse le challenge e golo ka nnete nageng ya bo rona fela bothata bo jalo re botlhola ka gore tshetse dithupelo tse kopanetsweng ka gola re nentse re tsa di-online class e be re bona gore thupelo e batla ya batho ba kopaneng ba bangata e batla e le bonolo ka gore batho ga ba utlwe le gong mme e mong a sa a utlwileng a ka kgona ka tlhalosetse a sa utlwang e be re kgona gore re tloe mono go utlwisisitse kao fela go feta ga o le mongwe o tlhalosetsa ke motho a le mongwe e be o qetela o sa utlwisise gore na ga e le gantle go ne ntse o thweng
1: ga tsena motho ke batla go tse fela ga ke batla go bona gore na e fela sebetsa ka taba tsena na ke na le monyetla wa go tla mo le leng gona teng lena le mo ka go tlong kareng yes batho bana ke a bona gore ba import from China thepa ke ena na ke na le monyetla o jalo kapa ona le shopo tse jalo tse nang le tsona
0: go jalo ntate lesethu mona re sebeletsa masego opposite laminase c point mona e be go na le warehouse e nngwe gape South Africa e Kempton Park go na le warehouse e nngwe gape e China mosotho a moo gotlhe dibakeng tseo o lokologile gore a kaya dibakeng tseo a lo sheba a fela a ikgodisa
1: re re qetela ga jane ke o setse ka motsotso fela o batla o se qetelela o bo se re fa nomoro tsa mo wa setho ba ka buang wena ka qetelelong go fe dinomoro tsa o re fe leqephelano la social media jone re qetelele ka potso ka go qetelang fana go na le batho ba bangwe o tla fumana gare tloa mona batho ba bangwe ba re rone gone ga re lefe di-customs mane ga re lefe ka go ga e customs ga re lefe gone ge na le tsela tse ikgethileng rona nna taba eo ke nnete kapo ke go mokola batho fela taba eo
0: ke gola ke kale pele ka go fana ka dinomoro le maqhephe aka dinomoro tsa rona ke
1: 57
0: leqephela rona ke ERM Holdings re fumaneha TikTok, Facebook le Instagram ka mabitso a tshwanang.
1: Ke batla ka gabo abe e kapa ee taba ye ya gore go na le ba ena ke batla be e kapa ee ya go bona motho a tla ntshetsa gore a ke na le tsela ka go patala ka customs ka mono ntho tsa gore di tla tshela fela ka masego ka mono ke na tse ka ikgethile ke o mokola batho ka pota ba e teng ke batla e kapa ee
0: ke o mokola batho ntate
1: kgetsela motho ke lebile gagolo ke a tshepa ka nnete basotho ba tla boela batla itse le go thupela ka lesome ka la masome a babenetse tsheletseng e leng bekeng yona ena ka moqebelo
0: go jalo ntate
1: batho botlhe ba na le kgatlhe ba batla mo ithuta batla go tshwara nomoreng eng
0: ke a lebo ntate
1: a tenke kgaitsele motho o kele bile gagolo tsatsi le monate ka tsala matlholo
0: tsatsi le monate ntate
1: taki ya a re sametso tso dumetse mekae fela masome ke gora ke borara gontse matlhogo ke etle ke fete ke batla go taka mona ka pelenyana fela ga dira motho o tla ntshwagela ka mono monna ga ke bone ntho tsa ka kwano ke leka go fumana dijinkele tsa gago ka kwano ke wa tseba le metšhini ya gago ka moe jwang ke leka ka go fumana dijinkele tsa gago mono anna ke ntse ke leka go fumana dijinkele kgaitsa mo nkopa ntshwagele fela metsotswana mabedi wa ka ke fumana dijinkele tsa kgaitsa yaka tseo ka kotlolo a tla fetela moyeng ka tsona ka pelenyana fela ke tse ke etse ka tsela le mofuta ono ke etse ka tsela le mofuta ono ka pelenyana fela ke tse go fumana kgaitsa diaka ntho tsa hi re ka ba le bothata ba go wa system ka mona jale go kwentse ntho tse ngata mme ne di fumane ya bonolo teng di biwe gona teng ga di sa bonagala jale se di re beile tlokotsing ya go jela ga o batla dintho tse itseng o se o dia go di fumana ke ena

ke le bo adoli na go ke hora ya boraro sena ke sel moya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o diballwa ke motsedisi chakela makaja motlompetho na golo Samuel ntsokwane matekani o bile teng kopanong ya boemo bo hudimo mabapi le matsete ya ditaba tsa metsi Afrika e neng e tsoretswe ka thoko o seboka se ya karetsang sa machaba kopaneng UN New York e neng e shebane le ho eketsa matsete lefapheng la metsi la Afrika. Sehlopha sa baetapele se ile sa tshohla tlhokahalo ya ho fetola merero ya metsi hore e be ka e ka tsebang ho hohela mekgwa e betere ya ho fokotsa dikotsi tsa matsete le ho eketsa ditjhelete tse reretsweng meaho ya metsi. Letona la lekala la thuto le kwetliso le latotse menyenyetsi ya hore ho na le baithuti ba sekolo sa mosebetsi wa matsoho sa Thabatse ka TTI ba lemetseng ho ba fetiseditsweng sepetlele Maseru. Sena Professor Ntwira Papa o sebeletse ka lekgotleng la setjhaba nakong eo a neng a etsa polelo a supa ha e le moithuti a le mong fela yeo ba fumaneng tlaleho ya hore o lemetse mme o boemong bo tsitsitseng. Ha re phethela ka tsa matjhaba, ke batho ba leshome ba timetseng ka mora ho thunngwa ha e mong wa boleshome le motso o le mong a feletswe ke bophelo sepetlele provinseng ya KwaZulu-Natal, Afrika Borwa. Sena se tisitswe ke pala ya sepolesa Colonel Robert Nesiwanda, mo a bontshitseng hore mahlasipa a kenyeletsa mosadi ya tlalehwang e ne e le mokgatjhane le lapeng le leng mo baneng ba le boithabisong. Colonel Nesiwanda o tsetse pele hore diphuputso tsa mathomo di sibollotse hore ba bang ba mahlasipa e ne e le mautlwela. Ditaba di fella mona mamelang tse latelang ha hora e le ya bohlano.

basadi ba modimo ka mediri etsane mametse masalo so tla yetse ke ga la le mephate hle wena mametse masalo so tlile bo ya hantle monate mashana bitsang a tsinise yang ngkhodise mashana mana mo se o se ya ka banna Maunde mo rosi ha ga di ba ka hle ma me se ma sala so do hle ke tshu ka mhlala matsatsi ke ga ke da ka de beer the sweet and the juice e bile le na hle ma me se ma sala so tho ya ntse nga bonnete ba ro jwa nga batho ba nga hle ya o itsa botlhopho e ma tla ha ho lo se ke nga sala na ne o la tsa tlhaka jeno la modikong wa batho ke ntse ke ga sia bonga Puti siya bonga yebo siya bonga hore ebe tsa tsinga la ka tseno hle ka nnete ya gore o la ga a monna dihlomo ke tseno tsa maolo sebetsa mehle ba mse masala so hle ke lobe ka tsela ka thileng hle ka tsinga lena la ka tseno aboka medi ba sala masala so tho bonse betseng a tsela ka tseno hle ba mse masala so tho ke me ka ba ka ina tsepe ke tsebo nnete ba ra jonga batho ang a beautiful Wednesday Get on a TV set, go well, sitting. Give a quit and run, Savannah. Get the one that were right, too. Gabba suit. It's a beautiful Wednesday, my mission masala sort of thing. Make it all return our banning hat, Taba, Elatati, Lena La Laboraro, in Tabisa. Go banne, Laboraro. Letsa matjena lena laboraro le shipela so lena laboraro ena mamisi masala so tle Kelvin Momo atama ntle mona tle mamisi masala so tle bentse tla mathata ntobi maholo le manga hlabana le Jing Stone bana bareng bare suit and tie bare you and I oh my god Ela mo ga go tsena hlamo mo sa so tlhwe o ska batshuwa. Khala bidavinyana tsena. Khamona tsena tsena. Bo.

0: ranyane that singa ka tshino tsha masimo sa lo sotoka ga tsho ga ha matsa le metsi tsi masimo mara ro tsena ka mara ho ra ina ja boraro khetle ba ke na ditabeng tsa ne hetsa LSRC tsa ne hetsa rafole yani ge lenga buisana ka yona kwa masimo sa lo soto me ha ba o tla o tsala o mamela ka tsheno ge tsa bonnete ba hore o mamela ka hloko ho bane ka nnete ho thwe kwe kwe ya mogawa etloa le sepolo me ditaba tsa yona di sentse di qadile rafole yona bo hlokwa ya LSRC wena ma masimo sa lo soto ile ngrafole yani ya bohlokwa yo ri tseng ga botsa ka ditaba tsa dipapadi tsa ka ha gona ha ya le sotho ka mona tseo nnete e sale ka mora hore o di arabele o ba monyetleng wa hore o be mohlodi me tseng la ka tsheno hlamo sa sotho pele ke lo ba ditaba ke ka lo tlosele se sotho se re ha ke a nyiswe ka mogutwana mana ntse iphila ke na le mme a motle mona le bitso la hae ke mme itumeleng empa ke kopa hore ke mo fa monyetla wa hore a o dumedise mamelo ya sa sotho a o fe mabitso ha ya ha felletse lo ona o hla ho kae re tsebe ho tswela pele mme itumele
1: DJ Les
0: ho jwa mfela mme wa ka
1: good how are you
0: kus awesome awesome awesome
1: ka nnete pula ya na ho monate fela ge ya bona gore e goga ya rona e tla ba e kgolo le mose
0: o tsebe batho ba bokwana ho le ha ba mpotsa fela kapa ha ba nletsetsa fela ke go bona ha e so pula yana
1: ka mehla ha bo dinare nna ke hle ke hlake ke re ha bo dinare pula yana
0: a ke bona ka ha bo ba so pula yana le
1: yes
0: ma'am di bini se ba so tle ne wa ka tsebo tsela pe
1: ba sotho ke le dinedise ka dikgutlo tse nne tsa naga ena e ntle ya mosheshe lebitso la ka ke itumeleng Kgubetswana ke hlaga Lesotho Sports Raffle ke letshagetse ditaba tse monate gagolo ka jeno jalo ka DJ Letse a se a boletse gile nne ga tla nakong e fetileng ge ka go eletsa go basotho re go eletsa go kopa gore basotho ba kenele rafole ya rona mosotho o tla ipotsa gore na gobaneng ge re a kenele rafole rafole ena ya rona ditšhelete tsotlhe tse di tla bokeletswa di tloisa ntlafatsong ya dipapadi le dibapadi ka gare go naga ya Lesotho mosotho o tla ipotsa gore na gana jale ke kenya letsogo jwang go bonolo mo mamedi o dialer star 320 hash fonong ya gago gore na o sebedisa Vodacom gore na o sebedisa Equinet go a tshwana code ya tshwana star 320 hash mme o tswela pele o latele methati e tlatlhamang mme ka go etsa jalo o ipeya monyetleng wa go gapa tšhelete e ngata e ka tšhentšha bophelo ba gago mona ke fa o fa fee o kenela rafole wa gapa ko o fa tšhelete re kala ka bonyane 5000 malopi mosotho e letlhogonolo a ka ikgapela go tloa ka bonyane 5000 maluti go isa go 60000 maluti DJ Letse ke golota gopola gore ge se re file ba mmalwa ge se re na le mapaki go tshwana le basotho ba seng ba unne molemo ka gafole ena ya rona ba ikgapetseng go tloa 5000 maluti go isa go 60000 beke le beke
0: mmeetumelengoresentse ge ba fa batho ba
1: batho ke re batho ba se ba ikgapetse so far re se re fane ka di 60000 tse 4 le di 5000 tse 5 times 5 that's how much re ka calculate le di 10000 le di 15000 ho bo bebe ha kalo wa gao ko o tobetsa star 320 hash fonong ya gago kenela gafole la bohlano le leng le le leng ka quarter to 6 o shebelele TV ya rona TV Lesotho o bone hore na ha o mohlodi
0: ke batla hore mosotho e mohlakele mona medumele re jwang kapa jwang hore ebe re a tseba hore o mohlodi re tlo o bona fela televisioneng ya Lesotho
1: mabatuwa wat hang we go live re batho ba re bone machaba re bone re hla TV mohlodi a le sehonono letsatsi leo ka nako eo tekete ya hae e hulwang hang-hang a ntse a le hohle ma teng ha a tlhoke le ore a shebelele TV hohle ma teng o tla fumana molaetsa hang-hang o reng congratulations o mohlodi wa tšhelete eno o tla ba e hlotse o e happy le ha ba ke 5000 o tla fumana congratulations message o e tshong jalo ha eba ke 60000 ka ho tshwana
0: e ke utlwa taba ena mme wa ka mme ke batla gore ke utlwe mme tumela ha re itse gore

0: re kene le re dial mang?
1: O dial *320#. Mme go patala tikete lengwe qala ka bonyane maluti a magago. Empa ke re ga tseba go go eketse menyetla ya gago o ka bapala hangata. Fela tikete e lengwe ke 3 maluti. Mme o patala ka eco cash kapa ka mpesa fonong ya gago. Ha ke tlo go le go ye shopong ga ntate mamangwe le o lo reka tikete nka fono ya gago, o be le eco cash ya gago kapa o be le mpesa ya gago o bapale. E ka nna ba le sono go etla bala gago.
0: Ka nnete ya gore e ka ba gelela kgang metumeleng. Ga ke tsebe ga e ba mohlomong e ka ba utlwa ka gona le ditaba tse re di siileng morago ka ditaba tsena. Ke utlwa ka e ka ba Basotho ba utlwile mme se ke ile ka penya, se ntse ke penya gape gona jena. Na jale ga se ke pentse ga nngwe e se le phetho kapa nka eketsa menyetla ya ka go tlola ka go nna ntse ke ntse ke kenela gangata fela.
1: O ka re le sona la go ka hapa ha mo sela he. Ke a tsena go ka nnete ya makoma. Ha o bapetse hangata o ipe ya monyetleng a kere. Jole ba sotu ha re bapaleng hangata nyana. O ka fumana go potso e le potso e e sa ileng ha nngwe. O ka ya ga ba le tshege lohle. Wa ya ga ba le tsatsi le hlahlama. Ho re fela o ipe ya monyetleng. So re go thaletsa ba sotu hore ba bapale hangata. Ba tsebe go hapa le Lesotho Sports Raffle.
0: E ka ba ke o batla ditaba mme wa ka ya ke ba utlwise ntho ya bona ke lebele ka tsela kgethehileng tsatsing le ka jeno ka go ba le rona ka tlatsetso ena e kana bona ga o fetola bophelo ba Mosotho fela ka mo beya leseding ka gore gapenya ganyane fela star
1: 320#
0: gana re itse star 320# re mula le ga re sebedisa di-network tsotlhe a kere
1: re mula ka di-network tsotlhe.
0: Ach, mme ke melang khala bile ka tsela ka tsela ka tsela.
1: Ke le buile se ga itse diat.
0: Le ke ba fetse ba bona ba.
2: Ya ne.
3: Okay, wa tabaka le molato.
2: *320# e ka ton thabise.
3: Eh? King *320#.
2: Ke le Sotho Sports Raffle. Mo homo wa tsawa tsa chalet. Na bo samo le le mantsibu.
3: Jwale ke kena jwang?
2: Ho bonolo. Ke pense *320# mahalo wa ka. Ka latela methati e hlahlamang. Ya ba ke a gabela dipotsa ka dipapadi. Wa tsiba ke patetse boke. 3 maluti fela nako e mo Hake bapad.
3: Okay.
2: Ke bapetse makgetlo a mmalwa. Ya ba fa. Ka hapa 60,000 maluti. Ha se nna fela. Le ba bang ba hapile tjhelete le bone. Ke tsheheditse Lesotho Sports Raffle ka ho kenela draw ka 3 maluti. Hona tjena ke mohlodi wa. Haibo, wezan.
3: Ke penya *320#. Ke tlame ho hapa le nna.
2: Lesotho Sports Raffle. Motho e mong le mong e ka ba mohlodi. Bapala ka bohlalo o hape haholo. Bapala hangata o eketse menyetla ya ho hapa.
4: *320#. Play smart. Win big every Friday. Ho na le lona le dipehelo.
0: Opola ba metsema sala tsotla ka tsena ntla bona a tsega mathaga mathampetle. Re ya ka mare ka dipapading a Team N Express Melody Sleazy. I don't remember. Opola. Opola mogotsi hle.

The movie's called Sports.

0: Dapuzeti.
1: Monate monate.
0: Andati. Ke khotse fela ke la boraro wa tate.
1: 10 to weekend.
0: Andati ke 5-2.
1: Tseba wa tseba.
0: Itaraso, itaraso. Hai ngwana mme. Re le nna ke bua ke nnise jwa le mamelo wa tsama sa Lesotho ka nnete ke bontsha hore hai ke la boraro mme jwa ka tse ka matsatsi a mang ge dia rona e ntse e phuthetse mme ka nnete yo mo ya ke ke go metseng ka nnete ke hore se pa sa rona sa naha e leng se pa sa ne sa makwanyane ka nnete se bona itse jwa lo se shapwe ke se pa sa Angola ka ntlhatse nne ho ha ho le tlo mme ka nnete ka o pela hore se pa sa na sekene papadi ena ya yona le Angola ka nnete sentse le se le boemo mo leng hore se ntse se nyahane ho bana ne se se dirisa ka sa shapwe jwa lo ke se pa sa ne sa amatita e leng sa Afrika Borwa sa boela sa shapwe jwa lo ke sa ne sa Eswatini mme ka nnete sekene jwa lo se se bapalla ke batho ba ngata ba le sentse ba re ka nnete ha bana ba se bapalla ke kire fela mme ka nnete ke bone batho ba ngata ba lla ke performance ena yo se pa sa ile le yona mo ba nnete bogolo ba bona ga o re o shebile ga o re o mametse ka nnete ba bona etseng balela jalo ka bakwetlisi mme ka nnete sedikadiko sa dipapadi kutlwile selela ka bakwetlisi mo ba bontshang ka nnete gore la o soka etsala e le seboemong bo re ka tlisang mokwetlisi yo re reng ka nnete o tlhaga dipapading tsa matšhaba motlhomong rere re tlisa jalo mokwetlisi wa Real Madrid ka nnete o ntse a tlosea gobane ga o sheba in terms of development ka nnete re le naga batho ba bangata ba bontshitse re tlhile re a sokola mme ka nnete ba bile ba batlisitse papadi ena le gore kgotsa matsatsing a tlang gatlhabe go le bapala jalo le naga yane ya Niger ka naganyane ya Ghana mo e leng go ka nnete tla be le mogope wane wa AFCON qualifiers mme ka nnete ba boetse ba bontsha ka nnete gore le yona papading eo ntse re lola ge re fitlha re nyagame ka nnete ga o sheba rona ditaba tsa rona di ka tsela e jwang mme ke ra tsenetsa ditaba ka nnete tseo go di tlhokometseng sedikadikong sa dipapadi yo nngwe ditaba ngwana mme ke yo ge tlhokometseng ka nnete ke ya gore morena le go thodiseiso ka nnete le yena mafelong a na a beke tournament ya gae ka nnete ya selemo le selemo ya annual kasi soccer spectacular le yona e tlabe thakgolwa ka nnete mo e leng go tlhokometse ka nnete ditlhopha di kabe di le teng mo ditlabeng di tswela pele jalo ka mane ka moshweshwe two mme ke ra tsenetsa ditaba ka nnete tse e leng gore tlhokometse sepheo sa mantlha se o bontshwang ka nnete papadi ena e le ka teng ko bontsha ka nnete fela taba ya gore ka nnete bahlankana ba tloya diketsong tse mpe ba tloya jalo ditabeng tsa dithethefatsi re tloele botlhokotsebe ditlolo tsa molao mme ka nnete papadi eno e tswela pele tlasa mehuo eo e jalo ngwana mme e nngwe ya ditaba ngwana mme eo ke tlhokometseng ka nnete kore setlhopha sa rona sa dikwena mona mo setlabe se bapala le Niger ka nnete ditlale di bontshitse ka nnete gore re tlabe re fumana jalo bakwetlisi kapa baletsaphala go tlhaga ditlhopheng tsa nagenyane ya KZN mo e leng ka nnete moletsaphala wa naga eno ya KZN re tlabe re bua jalo ka mongwadi Fabricio Duarte mme ka nnete o tlabe le ena a tlabe a eteleletse papadi eno pele o tla gopola ka nnete a dipapadi tsena tse e leng gore re ntse re di bapala e le sepheo sa gore ka nnete re tla rebe monyetleng wa go qualifya jalo re qualifela dipapadi tsa Africa Cup of Nations e tlabe le tlotla motlhomong ga re ka iphumana re ka bapala papadi ena ya rona le Niger gantle mme ka nnete ke ditaba tse e leng gore re di shebile ke ditaba tse ka godimo tse e leng ka nnete di botlhokwa yo nngwe ya ditaba ngwana mme yo re e tlhokometseng o tla gopola ka nnete ditaba di ile tsa tlhaga ka monghadi Beni Makhasi o tla gola nna Aforika Borwa mo e leng ka nnete batho bane ba bontsha gore na ga ngata go feta ganyane gobaneng ka nnete a sa beka gara karolo ya naga ya Africa eno ya Kenya mo e leng ka nnete ke gona mo a kotlisang setlhopha teng mme ka nnete o ile a bontsha fela gore ka baka la maemo e leng gore ka nnete a na a teng a o kena ka gare o naga ka ntle le ka thoko molao ga bana ntho tse o thweng ke di-word permits mme ka nnete ba nkuwa jalo ba le ka gara naga ntle le molao mme ka nnete ba tlile jalo go tla etsa mosebetsi ga mosebetsi o fela mohlomong ka di-break tse e leng go di etsagala dipapadi di sa etsagale ka nnete ba lokela ba nne ba gutlele jalo gae ke tsa tse ding tsa ditaba ka nnete tseo go di tlhokometseng tseo re di utlwileng gore ka nnete di tlabe di le ka tsela eo di le ka teng mme ngwana mme ditlho tsa ditaba ga re le mona ka nnete re gae kgetsi ya rona ne e phuthetse ya kalo ka nnete re tle re boele re di sheba letsatsing la lla go sane rona ebe di tlaba ka tsela e jwang.
1: Watate, watate, watate, watate.
0: Itarazu.
1: Atsebantatwaka.
0: Amunati.
1: Itarazu.

0: Sech Falele. Bosso ya di bosso. Bosso nye. Fana agama gaudi. Namanitata hologa manga tabani. Aga hakitibi mabaga ama angam fana agamara. Batwadi base base ampak alha. So mere kata la raba di pelo di bohloko. Jo. Bo so twa so ka lentshile phefa ke ka nnete se so twa se toloko. Ho tshe ba se hampa ka le hare. Jo. Mame munyako a re a ba tswa di ba bapala ka golo e kgolo. Ka ho ba ba ba le bao e leng dithatohatsi ba kgetholla jwalo jwalo. Jo. 2 3 1 6 4 2 9 plus 2 6 6 5 double 9 double 3.
1: Ba sa ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba hlaola ka nge le ja re ding mo mosadi e wa ka di me monna e wa ka di me bo vuma mo he he he kwale wa ukwa taba ye o fela e se tloetsa hore e lwa ga mosadi ya bona e ka ngwane o wa bo o bapalla thipeng ya gae moo jale o dutse a kadima ntho tse tsa gae jale o saya ka bogale o elwa ke gona ka bela swantseng ja mafantse ke phela jale wa bona nthonyana tseno fela di qabanya bana ba motho basadi bana ba e le ba dumelelang gore e be jale ga ba qala ba tla ka eng taba fela e se kae kare ka ga o nyetswe lapeng lena ngwana bo monna eno ga tlameya o kadima letho mona
0: kore mele o se o tlameya dipote headquarters pele o ka thusa ngwaneng
1: headquarters nako ena ka o fela le ga o sa tlhokale
0: eke utlwa
1: jale wa utlwa kore ke yona ntho tse ba kang letlhoo ya tsona teno ke ne le koloi ena go na le ntho tse wa tsa go na le ntho tse amang bontate fela e le bontate
0: ee
1: ntho tse reng koloi yona jena mosadi yo kwa ba mmona ke le ka tlasa koloi yanta a kgenekgana le koloi fela empaneng monna enwa ga ka qala kadima koloi ena fela gobane ka nnete ga tloga gore ke ena e lokisang le kga wa semane le o bona go wa e tlhatswa a mosadi eno sa ikeme ka dithena sana mona he he
0: jale
1: wa bone ee basadi bana ke bona ba kanyang letlhoo baneng bana ba batho ba
0: le nne gana tsena bona nyeo o le a thusiwa ka gore e be ena yanka ntshimo yane bona gana tsena ebile
1: ee gore ntho tse kantse eno ntate ao o bona gona tsena ga e ba ngwana gago o mane heno le wa sebidi o mane ga bolona jale taba ore fela o fumane yane wa sebidi a ntse a ja wa gae a sa je ka nako nngwe yane o itse o kgotse kapa o pelo e ntsho o sa tla ka pelo e boruto gae ngwanelwa ko gore re molate mane ga a tshwarwa gantle gobane fela sebidi o dula lapeng mo
0: meme o hlakile gagolo
1: wa bo
0: danko
1: danko
0: oh my. 0823162 9+266 12 9 3 Sebetseleng ntle mona tse ka mona heka Facebook bang mamba na mpiteng le bohang monare a re favoritism ya batswadi DJ Let ke yona e bakang di taba tsena tsa mofuta ona ntjaka Gemini I smoke a re atseba khotmane batswadi ke bona ba hlileng haholo holo ba dominitang ka ditaba tsena tsa bona tsa favoritism e ba ifang bana hona le ngwana ya tla ratwa ho feta ba bang ka tlung ebe enwa e mong o tiritwa sharp ho feta baba ena ha e tsiphoso ho hang which is wrong ile ho fa sa itse ka nnete me tseleng tsa dintho o tla hlokomela ho hle di qaba di qabantsa a kapa di qabanya batho ba bangata ke mafa DJ Let na o tshobala hore ena o dumela hore ka nnete batho ba babedi e leng the two hot months tsa o kapa ore ke tsona dintho tse pedi tse ka sehlo hle ma mesimo sa tshwarelo tse hleng di bakang hore be le hlole ba teng dipakeng tsa bana ba motho taba eno ya hore batswadi ba tla ba etsa kgethollo le taba tsa mafa ke tsona he ditaba tse hleng tsa bontshang hore ke tsona tse qabanyang batho wena mamedi wa sema sa tshwarelo me ha re e sheba engwe Team Paul Sharon are DJ Let motho a ka o monela ntse e le ngwaneno wa madi yo ai tata tabe ama botlolo ama bottles sebata araba tswa di bakenya letso ho haholo na go nye ngwe DJ Let empa buikhomo so le bona bo ka baka le hloyo dipekeng tsa bana ba mu
2: Is it
0: for more for Zafela? 2231 6429 plus 06 6 7 9 9 3 when are we?

ka sema sa re tlhe re tshwantla mona te ge ka mane ka ditabeng ge tsi da ka tsidi tsantsa me me mo fa ditaba tsa hora ya bohlano ditaba.

Le wena fela.

tseleng a mamashima sa Lesotho hle tsa tsehleng a dintseng a di pitsa pele engwe hape mamashima sa Lesotho o kwana lapeng o pala ntlamana teo mohlangana ne ntadistana ntadistana haufi yane mona o ne a hle a phatlalatsa fela jwalo hore o fetoletse mokgwa o a fumaneyang hona o fetoletse mokgwa o a fumaneyang hona ba se ba gantsa ba thobohle ba lakatsang ho sebetsa le yena ho tloha ho yo re neng re tseba kapa yo o neng o tseba hala e le manager wa hae Monghadi Lasberry ka mantswe a bonolo ko fela Mr. Stana o fetotse management ka modelo leng ka teng ke ratile taba e entseng ngwana ba sebetsa Lesotho ba tebeng tsa hae mono o bontshitse hore ka nnete o motlotlo ka tshebetso e ntle ya bileng le yona le Monghadi Berry matseletsele ke ba ngata batho ba ba kwana ntate mongwe o lahlela kwana e mongwe o betsetsa kwana mme ha e mongwe a ntse a ananela gore ka nnete re ntse di emagale ke taba tsa bohlokwa ka tsela kgethile hlokwa ka tsela kgethileng ka ga tlole ntho tsena tsa makgowa wena mamesemosa Lesotho tle re etse tje.

0: tlhapo yona sebotlo sa motho ke ntshwane e leng gore e ba le motho nako yotlhe, ga se ntho e leng gore e ka tšhentšhwa ke boemo ba lenyalo. Empa ga o se o phela le motho, you get to know them ka tsela e leng gore e se e le deep, and-e tse dingwe tsa dintho tse ba motlho mongwe o ka se di tolerate o le motho, o ka iphumana gore o se kene ka gare go tlano ya lenyalo, o se icommitile kelo o bona dintho tse itseng tse itseng tse itseng, gobane character ya motho e dula le ena forever, ga se ntho e ka tlogang. Botle ba gae motlho ba bone o monyetse go bana le motlhe, o ne o monyetse gobane a tshwanela, ke dintho tsang tse e leng gore o tlo tla o tlwaela go phela le tsone, you get used to them. Empa ga ba ke motho a na le character ga e mpe kapo e bang ga o e rate kapo e bang ga o itlwisise, ga se ntho o qetelela gore o qetelela o e tlwaela, le ga o ka leka gore o compromise, empa o tlo thola gore ntho ena ene e ya ipheta, e be ne iphete kapo ya gola. Ebile go na le nthwane e le o tlabe re tlhalosa gore ga ngata go feta ganyenyana, whatever that you tolerate boemong ba relationship, o tlo thola gore it multiplies 10 times ga se re fitlha mane, se re bolana dibotlo tse ngata, gobane re kopana le di-challenge tse itseng, motlhomo bophelo bo gitla tlase, motlhomo bo gisa teng, kelo go ntse o le botlhokwa le o tseba gona motho yeo ke mofuta o sengwa motho ga kopana le bothata, ga dintho di tsamaya ka tsela yeo a sa lebelelang, ke motho yo o tla re mmona a behavior jang, mokgwa wa communication ke motho a buang jang. Another thing e ka ba taba ya gore na motho yo na wa utlwisisa kutlwisiso ya gae ka tlalo ya lenyalo a na ke e dumelelana le yaka, gobane ge ka ba le dikutlwisiso tse fapane ka taba ena lenyalo, wena ka ukutlwisisa gore ga e ba ganyana motlho mong o lebeletse gore ka re phedisana mmogo re share tšhelete kapa re share ntho ngwe leo, tele bebele nna ke na le kutlwisisong wa gatshe, ga ke utlwile ka gore go botlhokwa gore ga re nyalane be go kopaelana ntho ngwe le nngwe le nngwe le nngwe, o na le bophelo ba gago, ke na le bophelo ba ka, empa he se go lokela gore ka di-share ke tse itseng tse itseng tse dingwe be ga re di-share, e le go ke taba botlhokwa ya go utlwisise gona motho yeo e tlile o utlwisisa taba ya commitment ye ka tsela e tshwanang. Another thing e botlhokwa ke taba ya tshebediso tsa ditšhelete, ke mofuta wa motho e le o ka shebana a na ga re ya re lebile ditaba tsa botshebediso ya tšhelete, motho yeo ke motho a jang, maemo e le go tšhelete ga e go ganganganga ke motho a jang, a na ke motho a ka kgona go ba le dipolane tsa gore a bone ona the little money e teng na a ka kgona gore a be le di-idea tse itseng go generate income, kapo ke motho yo mo e leng gore o kgona go spenda fela empa ga a kgone go nagana gore a kenye letho na. Taba e nngwe ka ba taba ya bo bana, motlhelo mongwe o ka tshwa motho yo mongwe ga a rate bana kore ka tsela e nngwe e kgethegile ka mabaka a itseng, empa wena le partner ya gage o utlwisisa gore ke setlamo sa gore ga re nyalane jale go lokela gore lelapa e be le feleletse le complete gore go ba le bana, ke go thola ke mane mo e leng gore go tla ga ganana pele, empa e le gore ke dintho tse e leng gore o ne o sa di nagana, o ne o utlwisisa fela gore ka gobane ke amogata ga ntse re dumelane ka ntho ngwe lengwe e tla etsala ge sa ya deep ka gare go ditaba tseo. Gape taba engwe ke a nyaona a na mofuta wa motho ke motho o kgonang go amogela diphoso tsa ona na, ga a entse diphoso ke mofuta o feng wa motho o e leng gore ga go na le ditabang o handle taba ya ditabang na, a na ke motho e leng gore o na le tšhiseo kapo tšantšelelo ya go gola, kapo ke motho e leng gore ga a bontsha diphoso motlhomongwe o a kwata e bo qetela sa shifter blame a bo beya ka go wena na, e le gore ke dintho tse ntse e leng gore ka disheba ga re ya re lebile taba gore na mofuta wa motho o o batlang ko feng, ebile o bapisa le gore na mabaka gago a go batla go nyala ke a feng.
1: Ga tse di yaka ke nana mosotho wa e utlwa taba ga tse di yaka fela ba le go na le taba ke ena monana a ko go kopiletse ganyana ebile ka Steve Teben tsena he tsa phedisano na ka lenyalong go monate ke re bua le batho
0: go monate o tshwere monate keng
1: kapa gape ke utlwa gape ona ke di-conspiracy di feng kapa ke dintho di feng tse go reng theory tse re reng, you know what, go na le maemo a mone re reng motho ka nnete wa tseba go na le taba tsantsa bo primary child counseling tsa nene tse o kopile tsela e se le poendenyana e le nngwe yo o ka reng motlho mo ditlwaelo tsaka ka baka la ditlwaelo tsa rona re le basotho baholo ba rona ba atisa gore patela yona taba eno, that we should know about marriage, what's up?
0: Ke go batla ba botlhokwa go tlo tshola ise go toboketsa go yona ga go lwa ga fitla ka mane ka premarital counseling, ke ya go utlwisisa motho yena a ikutlwisise e le yena

0: le hore nna kutlwisiso ya hae e mo fa jwang ka bophelo ba lenyalo. Ke mane mo o tholwa ka nako gore batho bana ga ba shebele mmogo. Ga ba na shebelo mmogo e tshwanang ga re tla tabeng ena ya lenyalo. Fela ba le go ratana ba ratana ba setile ba dumelane le di-date di se di beuwe. O tlo thola gore e mong e ka nna wona le di-childhood trauma tsa gae, e mong o tlhaga lelapeng le itseng, and-e o tlo thola gore malapa e re tswang go ona ke ona a re shape-ang kapa a re bopang gore re be batho bao re leng bona le tsela e e leng gore re ka sheba dintho ka teng. O ka iphumana o rata dintho tse itseng gobane o bone diphela jalo geno, kapa o tlhoile dintho tse itseng gobane o bone dinedie tsa geno belo o sa di rate. Jalo potso taba botlhoko ke gore na motho eo e o kenang ka gago commitment le ena na le ena o shebela dintho ka tsela e tshwanang. Gape ga re bua ka taba ya compatibility kapa yone ya go kgona go phedisana, ga go bolele gore re tlameha re tshwane ka ntho nngwe le nngwe le nngwe, empa taba botlhokwa ke yang ya go utlwisisana gore na e mong ke mang o tlhaga kae o bona dintho jwang, le ena a utlwisise e mong gore na e mong ke mang o bona dintho jwang. Ka tsela eno go kgona gore go be leng le balance, bane batho ba babedi ga ona ka tsela ya gore re ka re ba tshwana ntho nngwe le nngwe ba shebela mmogo. Taba botlhokwa ke yang ke a utlwisisana le go ba le tshisego ya goreng lenyalo la mofuta o jalo le sebetse, le goreng motho e mongwe le mongwe tlameha a utlwisise gore e tlotla e ba leeto la gae a le mongwe. Ga le a tlameha go tshwana le la nyeo, ga le a tlameha gore le se la tshwana la nyeo, ga wa tlameha go nka dintho tse ka thoko e be o di tlisa ka gare go lenyalo la gago, empa o shebe gore na wena le partnerena gago na le batho ba mofuta ofe ke eng ye le sebeletsang. Gobane o ka thola ntho e sebeletsang ka pole nngwe lona ga e le sebeletse le babedi. Jale ga o ka nka dintho tse ngata ya ba o ntse o nka o gogola ntho nngwe le nngwe jale ga e sa sebetse ebe o batla o e fostelela gore e sebetse, ke mane mo botla o thola o na le bothata. Phedisano ga se ntho e bobebe, empa ke ntho e bobebe ga batho ba utlwisisa gore na e bolelang le gore na ba lokela go etsa ka sele bang. Gobane tsatsi le leng wa ithuta ntho e ntšha ka motho o phelang le ena. Ga ona motlha o tlo tsa go o qetile go mo tseba ngwana eng, o tlo tsa ba le boemong ba nebe le gore o se ka kgona fela go etsa di-assumption kapa wa zuma gore aa ke a tseba ona le go ga kwatlile o ka etsela teng, ke a tseba gore ga o thabile o ka etsela teng, ke a tseba gore ga tsa ntho eitsang ka etsatsena go tla ba teng. Ke tsela yeno e le goreng ke yone re lekang go phedisana ka ena, e le go tsatsi e leleleleng wa ithuta, e le tsatsi e leleleleng ga o ka itswetsa gore ga o relax, ga o dimele, empa o leka ka tsela tsotlhe gore o dule o ntse o tukisa khasiane e dule e ntse e tsowa. And-e kry-a mosebetsi wa motho a le mongwe go na le gore a mongwe a ka ba tlase, ga e mongwe a le tlase ke chance ya go e mongwe a tle a mo phike mono a mo nyolola dintho di tsamayagantle. Ka tsela eno phedisano e kgone gore e be bobebe e be go ba monate.
1: Seka gana ga ba o batla ba o fumana kae?
0: Ke fumanagala di-social media platform tsotlhe ka mabitso a Mahlape Mogemogolo, e be dinomoro tsa Khanya Consultancy ke 6343-4778. Thank you so much, bye.
1: Mamedi wa sa masala sotho, bye bye.

0: kitaba nya hore re ikere botele mwana mo shanyana se tsantso tsa bona a go bide ba go ba fi me re kala ka rona ikisa go ba banna ba o ikareng ha mwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabeng bunyane aba tsama ne hlaleng ya motho a kekeng a molahla kapo a kekeng a etsa go botlo ba ha bo ke busuka e le hore ka tsela yo rona re ke tsang go tsitsa bonna le go bona ha tsa bonna ke karolo ya dintho ke o re sireletsa ngwana mo shanyana ka tsona e le go ke ba di intentional role model go ba ne ngwana mo shanyana o hola ka go bona ka go shebella
1: o fumane ba nna ha ba le mmoho ba lla ba thola dikeledi ke boima bo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka hoja e tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana mosanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na le oge le bonang
2: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka lona bana ba bananyana tsatsi nola le nare le betsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le sekebe la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore ka ofela lona le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwane le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona a ke ba ba tshwan se ka batlang gore tsatsing lena gae banna ke fuwe scafting se etsang 200 go sane mme wa ga wena o fie 500 ya ba o batla go a lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela o tla ema no go tsena
3: mabili wa selama sa se tukile medicine hona go amohela letsatsi la ka jeno ga letsatsi la mo shome a mabedi a metso e mararo kgwedi ke ya le ya bogobong ga ke lana no lo tlwatela go ya metsatsane ka le metso tsonye pele go le shome ka mora gora ya botshelela go tlwatela go ya metsatsane se tshaba pele go tsohle le na no le tlhopiso tsa kgaso sa lemetsa le soto le fapela ditaba le ditaba tsa mogao gao la ka jeno le tlhaisitswe ke jalo ke di atile ngata la tlhopiso tsa kgaso ke mmeko photlhele o tlo lebelwa moeng ke thabo sisa ka metšhineng ge tlo sebetsa kolo le kgatšhane dula le gona go kua gona ka jeno kgaitsi ya tele yo o tshwaretse dife

la ka jeno mmamedi re le thakgola ka taba ye reng morena wa sehlogo wa gammamathepe re ya morena sempe gabašane masopha o bontshitse go se kgotsofale wa gae ka tsamaiso ya lebollo tikologong ya gabo ka lebaka la ditlolo tsa molao tseo di bonagalang di ba teng nakong eo go loditsweng tsena morena masopha o le buile tulong ya ditlhoo tsa ntlo ya magosana letsatsing la maobane morena masopha o bontshitse ha a ile a kwala lebollo nako ya selemo ngwahola ka sepheo sa go buisana le komiti ya lebollo e le go nena ditlolo tsa molao tse neng di etsagetse nakong e e fetileng le ga go le jalo monongwaga morena masopha o butse lebollo moo

0: hlaloswang ho se ho tse hwena le ditamagao tse bosula le sa le qalong tjena ka ho bolotsa bana ba tlase dilebong. Buisana le yena Morena Masopha ho ukwa ka botlalo hore na boitlhatlhobong ba fumane dintlha dife tseo di tla matlafatswa nakong ena yeo a wetseng a busi lebollo le hore na diqholotso tseo ba teaneng le tsona ebile dife mme ba rerile hore ba ka di hlola ka tsela efe diqholotso tse jwalo. O se ntse a le teng kwano mogaleng hore re tlotla ka tshwatlha ditaba tsena. Morena Masopha.
1: Ntate.
0: Morena Masopha.
1: O tswa ntate.
0: Ntate. Bona morena ebe ho etsahala jwang? Ha ke tsebe le ha ba wena o ntso nkuka kwalo. Ka mono ke kopa o ntso o tshwere kwalo morena a ka fetle ke re potepotele hanyane re lokise taba ke ena e le hore re tle re tsebe ho ukwahala hobane mona mo ke teng ha ke o ukwe ho hang. Metsotso le kwalo le 15 ka morago ga ya botshelela. Sealemane sa Lesotho le ena na o tlela ho tloha tele ho ya Metjhashane. Ra tlotla ka buisana jwalo ka taba ena le morena wa sehlooho wa ha Mmamathe. Ra ka potele hanyane ga kgutla Mmamedi.
2: Batho ba Modimo nna ebe a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go utla bana batho ba ba batlang mokgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona gore ga ba ketya go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba go utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
3: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesing. Ko le ka re lele, ke tlhokomelo ya ka, kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sale re lla ka yona le re bitse kampo ke bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stake.
0: Ra me tsunye le ngolo pele shumele me tsume hlano ka mwaga ho ga ya botselela. Mwana Masopha. Mwana Masopha.
1: Ntate.
0: Ke sala mo sala so tlo tate le nana o jela ho tlo atela ho ya mishitane ke u dumedisa le ho anga le tabetsa bona ka je.
1: E ya ntate ka utlwa. A wa ngutlwa.
0: Ya o hlakile mogana.
1: Ke a leboha.
0: Ga bua le wena tjena ntate malebana le taba eo e hlahisitseng ka ntlong ya magosana letsatsing la maobane ntate re shebile ka kotlolo ditaba tsa lebollo ntate ha re kena ho tsona o ke o fe momedi ka mongongwagao ya gago
1: malebana le taba tsa lebollo ntate
0: o bua le moganaka
1: ke lekile go bontsha gore kile ke tshwenyegile ke a ke qala pele ke dumeditse botlhe ba mametseng lenaneo lena la sealemoya sa Lesotho. Ee ntate maobane ke lekile go ke lokodise ka taba tsa rona nakong yane ntseng re phomotse pele hae re le marena ke gona batlhokomedi ba moetlo ka mefuta ya yona ka ga mefuta eno lebollo ke e nngwe ya tsona mme e tsana le tumelelo ya motho go a kgone go a wetsa mosebetsi ono jwalo ke rona e fanang ka tumelelo e jwalo ntate mme selemong sena se tswa feta ke ne ke ile ka kwala lebollo ka tla ka lemisa go hang e le ga ke re reke re itlhatlhobe seterekeng sena sa perea mona Mmamathe e le ga ke fumana gono se o na le diphoso tse ngata tse neng ke di bona di etsagala ntate mme ka nnete re ile ga fela ga ya ga emisa nakong ena ntseng re emisitse re ile ga leka gore re itlhatlhobe ke tlile ka bantsha komiti e naka ya potolola le dibaka tsena kaofela tsena tsa Masopha re lokise molaotheo wa rona ka nnete re fetse ga o lokisa a ba ga o qeta a ba ga o solofatsa le hona jolo ke ona o ntseng o sebetsa empa ke ile ka utlwa ke makala haholo ke swaba ke fumana go tsona ntho tseo re neng re dumelane ka tsona ka ga tsona e ne le taba ena ya go bolotsa bana ba banyane

0: ka sona sena seo ke le boikarabelong ba sona o fumana go tlile botlhaswa bo jalo ke a bo fedisa ntate ebile le gona mono ka gago o molaotheo ono wa rona ke iketseditseng le dikatlolo go naga motho a le ya boitlamo dipakeng tsa motho ya bolotsang e sana le ngaka e phatsang batho bana gore ka gago o ditumelelano tseno tse neng ke di bontshitse e ne e le go ngwana batho bana ba yang mane thabeng a etse boitlamo ba gore ka nnetengpebe ka tsietse fela bana bana bae ba gotlhe ka go fela mme batho bana ba gotlhe ka go fela ge tla leboa ka nnete ye nngwe gape ne le yone e na ya gore ngwana a se ka ba bolotswa a le dilemo ditlase yena ke fumane e le insaliseteng ka mokgoma ka tsang ke fumana gotlhile ka nnete ga ke tsebe rona be basotho be go etsagalang ka lebololo le na la gona e le moetlo wa gona o ne o go ratanga kana-kanang tate
1: boemong bona moranaka ga le etsa tshalo morago gore le fumane se tlileng se etsagalang ba reng ba ikarabela ka goreng
0: bogolo ba bona ba re ba re ka nnete ba kopa tshwarelo ba bona go bantse phoso ba re ba kopa tshwarelo jale ke re ntho ne ke dipeelo tse re ileng kaga di fitlhela nna le lona jale a ke tsebe go na ga e le mona jale re setelwane tsenana nna ntho a motho a fositse nna ke tle ke kene ka gara tsamaiso e nepaetseng ke re ka tlolo ke ena bona ka tlolo ke ena o ipeetse yona ga o fosa o tlame go ko otlhe ntate
1: jale le efe le le sebedise dikatlholo tsona tseo le ile la dumelana ka tsona
0: ka nnete ntse ke kadilo diphethagatso oba ke tumelo ya ka le ena ebileng a e signetseng go na le foromo e teng ka gaofisi yaka yeo motho eno ke tla e hula ka gago tse dingwe fitlha ke mo bontshena kere na se wena e neng re etsa boitlamo bo jale ga e le mo boitlamo bo o bokwenetse je re etse jwang le wena ka nnete e se le maswabi fela motho o sa swabile o santa kopa ditshwarelo tse ngata fela ke re a se ra seletsa jalo
1: ke mona moranaka lebollo le ile la kwalwa tikologong eno ya bege ya ntate
0: ntate
1: mme gwa shejwa botlha taba ya molaotheo o le tsamaisang lebollo mme ke mona ra bona dikgoloso ke tsena di ntse di itshemme boemong bo o boela ka galeke o tla le tlhola taba ye ka tsela efe
0: a wa tseba ke ikemiseditse gore bathwana ba sa mamelang tsamaiso e naka ba fumane kotso kotlo ena ebile keng e letsalo gore batho bano ba tlase dilemong ba kgutlise ba ise magae gobane ga ba tlameya gore ba bolotswa ka nako eno ya dilemo tseno tsa bona tse tlase ebile e le molao wa legotho dintho e ntlhile ke tlola molao ga se tokela go ngwane monyanyana a ise lebollong ntle le mono ke tsela e bontshang ga re rate go sireletsa lebollo la rona re rata go letsewang bana bana bakeke ba bale le kuntu le tshwana le la batho ba bagolong tate
1: kgolotso ke ena morenaka ga go ka tlhokomelega motlho o mong ngwana enwa a se a na le dibekebeke kapa nako e ngata fela a se a tlhile a le ka mono ga o bobebe o ka ka gotla boemong bono go tlo etsagala jwang
0: ntate ga se nnete ga ona bothata batho bana e tlhile ke batshwere ba santsana ba le gae mona go gang ba seke ba tsamaya ba ya kwana ba keta go dile thago ba le gae mona ba ile keta go dile thago ba le mane thabeng jale ke batshwere ba santsana ba le tlase mona estana le gae ba bangwe ba ne sentse ba thobile ba baleya go na le ba bangwe ba reng ga ba utlwa mokgosi ona ba ba thobisitsa le pele nako ya bona e fitlha ba teta nako eno ba ba thobisa ba etsewang ba ba isa kwana e tlile ngwana ga a na tokela go a bolotswe a le tlase dilemong tate e tlile wa gutla o gutlela lapeng a gole a fitlhele dilemo tse ntse tse sokalang tate ke ithutile gore ka bona gore e tlile go gang ga ona phoso ga ngwana a ka etsa wang a ka bolotswa o dumela ngwana eno ha bolotswa o le nna ka

0: ke le mokana wa bona se ntse ke tlola molao ono wa moetlo ono le o ko ratang o ke rata go ba thola re sebetse ka mokgone paetseng tate.
1: Ka ntle go kgolotso ena ya go bolotsa bana ba tlase dilemo morenaka ha jwale ka mora boitlhatlhobo bane ba peeleng tate dikgolotso tse dintse tse tobi tse o bonang dintse di itsema ke dife?
0: Ka
1: thoko go ena ya go bolotsa bana ba tlase dilemo.
0: Ehile ga di sa lengata gobane ke ne ke kgathatswa ke gore ha motho ke sa mofa lengope e le gobane ana dipeelo tse lokelang gore a di fitlhele a sa di fitlhela ke ne ke sa mofe lengope o gang jalo go na le babangwe ba neng ba ikisa ba ikela fela thabeng ka gang ke sentse ke ba thibile mme batho bane ba jalo atsona bela a ba bolotse o na le e mongwe yo tshenke ka bolela le botshela yo ke tleng ka mokwalla ka ntle go hanga se ka bolotsa o bane o ba u le ipa lengope.
1: Boemong bona morenaka o ka ka taba e ya boitlhatlhobo e le thusitse go le go kae motlhomong o fenya dikgolotso tseo e ne le tobane le tsone
0: dikgolotso
1: ya tate boemong bonana re bua tsena ga jwale o ka re e ya tate
0: dikgolotso tse teng ke tsa gore ke le basotho nna ke bona re itheola ebile re nyenyefatsa ntho ena ya bohlokwa e bitswa moetlo mme ga se gantle ntate gore ebe ra itheola ka ithefula re iketsa tselana o diboko tse dingwe mefuta e meng ya batho o ba ke dumela go taba tsena di se di anetse le lefatshe gomane a masopa o na le morena wa teng o fumane batho bana ba tshotse molao ba boloditse bana ba banyane dilemong mme ntho eno ka go fela etlhile ke kgolo tse tshabeyang e a re thefula ntate e re senya seriti mme a ke thabele go ka nna wa etsala ntho tse diwara ga ke rate go na le ba bankanete ba ikobileng bao e mong o fumana go bana ba gae ba keneng ka go fela bona ba dilemong fele yena o na dina a ikobela ntho obaneng aba bangwe nkare ke botlokotsebe ntate ntho iketsa tlokotsebe o amoela bana ba banyanenyana ebile ntho e teng ke ena ntate motho ga a kare ke dumelelane le motswadi le ena motswadi eno ke le ke a mo bitsa ke tlo ba otla ka mokgotshwanang oba tlotse molao ya ntate
1: ga re se re dikobelela morenaka ebe o ka reng tate o ka reng ga o se o bua le bona ka kotlolo ba ntseng ba iphapanyetsa diketo tsa boitlhatlhobo boo leile la boetsa
0: tsebelo ka metlheng ke a ikokobetsa ke le mokana wa bona ke se ke otla ka maka lengwele ke re oe ga re etse ntho e nepaetseng gobane ga fela le tlola ntho ke sekereng e seke ya e tswa ebileng re entseng le lona re dumelelana ga o kala o etsa jalo ka nete ga ke rate o tlhokofatsa batho ga ke rate fela ke bona go ba nkgannela gore ke ba tlhokofatse mme ntho ena ga e monate a enthabise le nna ka nete ke le motho ebile ke le mokana wa bone ke re ga re tlwelele ntho tsena ga re tlweleleng le mo se e tlang ga re boela re kenang gape empebe re tshile re bone re seke ba ka tlhola re e pheta ntho ena ntate ke tlile ke ntho ena ke tlisa tselana go e seke ba tlhola e phetala ntate.
1: Morenaka ke a leboa e re re arogane o ka mamela sealemoya mo teng
0: ke tla mamela ntate tshentse ke le tsileng fela ke tlanne ke utlwe ke ne ke nagane go ke tlabe ke le gae empa ka mabaka a bophelo ke le ka kgola ntse ke lakana ebile ona bele ke eme ka thoko.
1: Ke a leboa morenaka ke kopa re arogane o tlo mamela sealemoya re tla boela re gokagana le wena nakong yeo reng kang dipotso e bang go ka ba le potso e tlang yo tobile
0: ke tla mamela ntate tla mamela ke le bo ai go khotso go tla tsaya
1: ke mo gana sempe ga ba sia le masopa yena yo re neng re buisana le yena ane a bea jwalo mongwa ga o ya hae mabapi le ditaba tsena tse etsa halang le bolong ka mo ga boitlhatlhobo bo ba ileng ba kena go bona selomo ka ofela ba fihlela tse ding tsa diqeto tsa hore na e le go fenya dikholotso tse jwalo na ke ha e ba ba ka ba etsa eng ka metsotsong e le jalo go ya mashome a mararo ka morago ga ya botshelela sealeba ditlhale sotho nanaokela go tloa tele go ya metšhatšhane re ntse re le tabeng e tshwanang ga tota go buisana jalo le setsebi ditabeng tsa lebollo ebile le ga molao yena ke advocate Maphake Ramotsokwane go utlwa ka tsamaiso e nepagetseng ya lebollo le gore na ke methati efeng ya melao e lokelang go latelwa ga ditlolo tsa molao di etsagala ka gara lebollo gagolo-golo ga paramente e ntse e suka e fetisa jalo molao wa lebollo sentse re etsa mawala a gokagokagana jalo le ena advocate Ramotsokwane gore a tlotla a kena ditabe tsena motlhomo re se re shebile jalo letlhakore la molao gore na boemong bona molao o re go ka etsagala jwang ga e le mona moganaka a tlhalosa gore ba fitlhetse dintlha tse itseng diqeto tse itseng empa jwale ke bana jale ba ntse ba tswela pele ka diphoso tse e tshwanang ga ba dula fatshe ba toloka ba bua le bona ke mona mo ba bontshang gore ba fela ba bona diphoso tsa bona ka gona ba ikopela tshwarelo diphosong tse jwalo jale boiphoso ke ba gore nana go ikopela tshwarelo na go fela go lekane empa fela go ntse go itswalelwa pele ka diphoso tse tshwanang gape setsonye pekelo go emešoma mabedi a motsomo e robong re lebilegorenyane ya bosupa e re repotepotele ganyane ge re ke ise ga tla go tla botlhomong ka sega go kane ka katlao le ngwedi wa rona
2: atamela ka tlo go sebela Eco Cash e se na le Eco Cash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona Eco Cash mogatlo account go sebetsa ga ponaletso go bohlokwa ka ho setho ka seng se ka itjebela balance ya pokello ya mogatlo ka fonong ya sona o kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo ebe e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokellong ho ya ho setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala o ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e haufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
3: At ShopRite, we're going big, so you can get extra with our low prices. Save on Colgate Herbal Toothpaste, all variants, 100 mils for just $21.99. Lifebuoy Bath Soap, 175 grams, buy any two for 26 maluti. Stay Soft Fabric Softener Refill, 500 mils for a low $26.99. And Sunlight 5-in-1 Hand Washing Powder, 2 kgs for only $57.99. Valid until 11 October, only at ShopRite.
1: Re go tla re sa le go kagane ka katlao le advocate Ramotsokwane. Advocate Ramotsokwane.
0: Ntate.
1: Sealemoya ke sa le Sotho le nana o kela go tloa tele go ya metšhatšhane ke o dumedise le o amale tabeng tsa rona ka jeno.
0: Ke a leboa ntate ga ke dumedisa bamamedi ba gago ka ntle le ka gare o naga ya Lesotho bo mamametseng ba le gona teng le nna ke ikokobetse ke dumedisa bamamedi.
1: Re ke le ntate re bua le wena tjena ntate e le tatello ya ditaba tse etsaetseng ka ntlong ya magosana lesasing la maobane mo morena gabašiane sempe masopha a ileng a tekela ditho taba kapa dikholotso tseo a kopanang le tsona motlhomong re shebile ditaba tsa lebollo ntate ngongoro e golo ya gae ke gore go bonala babolli ba ntse ba itswelela pele go bolotsa bana ba tlase dilemong mme taba ye e tla ka moga boinagano kapa e tla ka moga boitlhatlhobo ba selemo kao fela go sa bolotswe ka mono ka bereya more ntate ga ra go utlwa gore na boemong bona ntate ebe ka shebile ditaba tsa molao go ka etsagala jwang go ka etsiwa jwang gore bothata bo bogolo
0: ke a leboa ntate tharollo ga e nngwe kapa e keke ya ba nngwe tharollo di ka ba ngata mme o ya ka nna ntate ya pele ke gore setshwantsho sane sa molao wa lebollo seo e saleng se thethebala se sa fetiswe ke paramente e ke se ka fetiswa jwale sa fetiwa molao jwale magotla a tla tsebe go ga kene dipakeng goba jwale go a bonagala gore
4: ehile rona re le babolli

kgetlile ka nna ba se re ithotse ke se re tla be nne go na molelwa ke magotla taolo mhlomong ya bobedi e ntse ka nna ba dipuisano dipuisano babuli babolotsi kao fela ge ke re kopaneng ge elelweng ge be ge elelwisaneng gore e tlile ge ntse re senyetsa basotho e tlile ge ntse re senyetsa basotho ntate gobane lebollo ga se la babolli lebollo ke la basotho mme motho ya dumellwang gore a bolotse o ya go morena e le gobane morena e le ena motlhokomedi le motshetsi ya mogolo wa lona ke ntse ke mametse morena eno wa ka wa dibodi ga a ntse a bua mong tharo ya boraro ntate ka bang teng ke gore go be le thuto batho bana ba fuang mangope go ba bolotse bana bogolo ba bona ga ba tsebe na ba etsang ko o bona motho fela a sa tsebe gona ntho ena ya reng o batla go etsa kapo ya reng a dumelo a etse na boikarabelelo bo a bo apesitsweng na bo bokae na boikarabelelo bo a lokelang a be le bona tlhokomelong ya bana na bo bokae na thuto botshepei le tshepo tse beuweng godima gae na di kae go bona gore o etsa mosebetsi onono ka magethe bogolo ba bona ntate ga ba tsebe na ba etsang ga ba utlwisise le utlwisisa ona ba etsang ga ko etsetse motlala monna e mong eo ena a sa qetang le lebollo la gae o tla bona e le ena a mathang a yang male ofising ya mogana setlo a ile kopa go bolotsa jale ga o mo botsa gona wena ka nako e seng o bolotse nako e kae ka beke tseo tse pedi kapo ka matsatsi a wa matlhano o sa utlwa o se o tseba lebollo gagolo gore jale o ka tla rupelela ba bang wena o ile kawaka wa tsamaye wa dibakeng mo oa sheba gona batho ba bang lebollo le ena ba le tsamaisa jwang ba le tshwere jwang dilemo tsa gago tsa tao na o bona di lekane le kelello ya gago e lekane go utlwisise boikarabelelo bago e lekane go utlwisise mosebetsi le boikarabelelo ba mogene e lekane go utlwisise melao ya naga ya lesotho o e tlhonephe o bo o etse gore bana bao o tlo ba bolotsa ka jeno e tle e be bona batho ba ikobelang melao na potso ena ke ye ke e botse ntate ga ntse ke bua le bona ko ntate ba gaeso ba thaba ke rena gobaneng mobolotsi a sangong ore ga a bona baneng ba gae motlhomong ga a boloditse bana ba masome ya matlhano a bona ka o fela ga bona e ba dikebekwa tse e felelang toronkong gobaneng taba e sa mongwathe gobaneng a sa ngongorewe ga a bona ka gara bana ba ba boloditseng go sena le ga e le a le mong a yang yunibesity a ile o etsa lengolo la bongaka kapo la botichere gobaneng a sa ngongorewe ga a bona bana ba ba boloditseng ka o fela ba sa gutlele dikolong go a qetela dikolong na e be motho yo o utlwae ka letswalong la gae taba eo e reng go ena ga utlwe ka etlhile ga a nepa ga a utlwe ka e tlile bana ba ga ba utlwa gore na o ne a ntse a reng ga ba utlwa gore na moetlong mo baneng ba ya gona teng ba ne ba ilo etsang ke lebaka le eno ntate le o bonang moshanyana a nang le tšhelete fela e re sa tsebe na o eng kakae a utlwisisa gore o tla bolotsa o na le tšhelete o tla tsamaya a romelele ga ngwana e mong a romelele mang a mo etse sefatlhegoga wena e tleke ke wena ya bolotsang nna ke tla o thusa ka ditšhelete o fumana mogoula le bogome ba ditlolo tsa molao fela tse tseyang tse rutwang bana ba setšhaba moo ke lebaka le na tate leo kereng ge ntse ge loketse o thetsana ka mahetla gagolo ge ntse ge loketse go buisanang

0: le ba bang ka le ka mo gena wa ka ntse a hlalo sa mo gena wa di u di u gona le ba ikobelang taba ena ta e utlwisisang gona le dinganyele mme bana ba sa utlwisiseng ba dinganyele ba bangata go feta ba batle ka le wanda
1: ke le wanda te o buile ka ditharollo tse tharo mohlomong re pele yena na re tlwaela yena ya pele e leng ya gore go fetisiwa setshwantsho sa molao ka sa ditaba tsena tate yena na ke bona tsena tse ding ke bona e le di batla di na le ntho e tshwanang ke gore fela babolli babolotsi ba dule fatshe go tshotlhwe ditaba tsena ka botebo e le gore go fengwe dikgolotso tsena tse e teng tate e be e le go koba dikgolotso tsena ke ne e nka tla bona taba eo e etsang gobane jale ga nako e ntse ya pele dikgolotso ke tsena tsona di ntse di tswalela pele di ntse di ba teng tate
0: ga o ka wa ithuta ntate o tla ithuta o tla bona motlhomongwe o na le batho ba tla fitlha sealemoeng sa gago monono go se go na le batho ba babolotsi ba seng ba ikopantse ba e ntse megatlho e bareng ke e tlo boulela le go sireletsa moetlo o na go se go na le ba ileng ba thagola ka mono ka mogalesuku e le baoki bona ba rentse mogatlho o tlo thusana gore ka ditsebo tsa rona tsa booki ge bona go maphelo a bana ba basotho ga felele fela ga ba le sekolong sena sa moetlo e leng gore go se go na le go sesenyega go gongwe go seng go entswe ke karolo e itseng ya babolle seponesa sa rona sa lesotho ntate ka assistant commissioner of police ntate godumo o ile a tswa letsholo ka gare go setereki sena sa masego e ka thoka o toropo a bua le babolli a bua le bona a ba elelliswa botlhokwa ba moetlo o ne o seng o setse go o sireletswe a bua le bona a ba bontsha gore ba kobe ditlholo tsa molao ba tshware moetlo o ne o ntse o tlhwekile mme ke bile e mongwe o a ileng ka tsamaya le ena ke la ba ka fitha le thelebišeneng ya lesotho mono ge ntse re ipiletsa gore batho ba bo rona o eye ga re ke re fetoleng mokgwa wa o etsa dintho ke ile ka fitlha sebakeng sa tajane ka memo ya morena wa setlhogo wa tajane ke fitlhile gamaama ka memo ya morena wa setlhogo wa gamaama ke ntse ke thusa morena wa setlhogo wa ka wa thaba bosiu go bona gore ga re be le dintho tsena fela ke batla go bolelela ntate ka phatlha e paameng batho bana ba babolotsi ba tlhogo dithata ga ke bone ka ntho e re reng ke batla go etsa re tla fitlha go yona gaufinyane mme ke sentse ke re bao re ba letlhogonono la go ba utlwa ba fetoge e se ka kannete modimo wa ka ba thusa ba tlhogonolofala ba fetoge bana ba dinganyele ga ke tsebe ke kgola motlhomong ba tla tlhoka go ba ke ba etsetswe dithapelo tse dingwe tse seriase ga ke tsebe tsa dinovena gore batle ke ba elelwe gore lebollo ke la basotho ga se la babolli ke pheta ga ngata letsatsing lena ke ntse ke tshwanata
1: ke leboa advocate Kgamotsokwane na go na le ntlha o ka lakatsang gore o kene go yona pele re bulela mongwamedi
0: e ya ba di teng
1: ke na ho yona ntate
0: morena wa ka wa setlhogo o buile ka molaotheo o motle o entsweng ke diodi o ile a nkopiletsa ona ka o bona o motle babolli ba tsebe gore la ha e le mona setshwantsho sa molao wa lebollo se se o fete molao wa bana ga o dumelle bana gore ba re eya ba re e fela go tabe ya thuto e seng gore ba ka bolotswa ga ba le ka tlase o dilemo tse lesome le metso e robedi batswadi ba jara boikarabelelo bo lekanang le ba ga mophato gore ba kene tsong ya go bolotsa bana bano ba tlase dilemong mme ntate ga o ka wa sheba ke lebaka le na leo kereng e se ka go ka ba le thupe

0: elo mohlomo mmuso o thusane go go rupelwe batho ba nana mohlomo di khoditse thago pele ba ka ba phatsa o ba rute go ikagabello bo ba tlo ba le bona ba bolotsa gona le ba bambegeng go sentse re bua le wena ona tjena ebe ha bana le dilo tsa o fepa bana ba ba tsa sonyolwe ba ya tabeng ba sentse ba lapa fela motho eno no ha fua lengope ha fua lengolo o ile a hlahlhoba a fumana a ena le dijo tseo ka bosiu bo le bong se dinyametse di se di le selo ke se ba matlhabisa ditlhong gona jua le bana ba setšhaba ba etsang ba ka eng re ipiletsa o mmuso gore bili ena ya rona setshwantsho sena sa molao wa lebollo se sete molao onana jale o tlo tsebe gore o tshireletswe o tlo tsebe gore o tlose ba o fosang o e na le molao onono o fetileng ga a le re se tletile ga a le re se tlhatlhobile ga re tsebe na gobaneng se sa fete ke bona boipiletso ba ka ntate lethapedi babolli ba tsebe gore lebollo le kotswa go marena a setlhogo go na le katlholo ya legotla e e bolelang jalo e le ke dikatlholo a se le katlholo e le nngwe ga o na lebollo le ntse le kotswa mona go motho mang kapo mang ntle fela le morena wa setlhogo babolotsi babolli le setšhaba sa basotho ba lokele ba tlhonepe marena a rona ao a re disitseng ka puso ntate ke a gola ke tsona dintlha tsa ka tsenono lethapedi ya ka ntate gore e seka botlhe re ka ikobelang ga ka ga tlhonephang fela ke ntse ke re tabeng ya dikotlo teng go kengwe dikotlo tse maatla tse maatla tse tla galema ke a lekwatana
1: o ka mamela sealemo ya mo teng
0: ee a ntate ke ntse ke semameng
1: ka lekwatate re ra goane re tla go kagana le lona ka mogala mamele ga o bulela nomoro ya mogala ke +46659933 mogo le 2031649 kgotsa mamedi mamedi
2: lesonalone
1: ntatenete
2: ga na utsetse advocate ga motsokwane
1: obolontate
2: mona moa o buile nnete ga re lebollo ga sela babolli fela ke la basotho jale empa mo a reng o ntse a tsamaya a kopana o kopana le babolli le babolisi fela ga ba kopane kao fela le basotho gobane ba bolotsa le bana ba batho ba sa bollang ke fetele go morena matsopa to ke ha ke qetela go yena ke re ga ba tshwanela ba gatelelwe batho ba nang tate ba tshwanetse go nke gatso se ka senyang thapelo la rapelela batho ba ganang go utlwa ka ditsebe ke fetele go morena matsopa kannete morena wa ka o re o entse qeto le batho ga ba qeta ba re re tshwarela ga e baneng ga ba fetise molao ono ka paramenteng ka mono ba lwanele gore molao ono wa lebollo motho ya tlotseng molao a tlowe jalo ka gana jale ga motlhala go na le gore morena ga e ntse pitso e be batho ga ba ye ka mabaka e be ba tlolwa go tlamage ya bobedi ke a ke botsa morena matsopa o bona jang ga nna lehlohonolo ke re batswe ka senateng ba sebeletse diofising tsa bona mono ka nako yotlhe full time ga e beng ka ka sebedisa lentsi leno gore jale go be le molao o tlamang gore o atlholwe ke morena wa setlhogo e be ena lekgotla le kaodimo ga motho a tlhotse moreneng wa emane a sa kgotsofala a ye moreneng wa setlhogo jwale go be le melao e a tlholwang ke bona fela e be jale ka senateng ka mane go kena batho ba bangwe ba tse ka moputso ono wa bona ba mmuso o ba gaetse diofisi mono tsale ga re ya teng wa utlwa o pele morena o tlaba morena setlhogo o tlo latelela botlhano fela le bosodi bona bo ka fela ga o ka wa ba jalo molao ga o be teng

0: ke ho ratellwa batho motho ha ka la ruentse phoso a e tronko banna e be ke utlwaetse banna jwale ha ba ha hona tsire ke le bantata ke
1: nna le dihlakile le tete ka le bua re metse tsuye le go le shume ka le bile ho ganyane e ya go supa e re boela re ke e mong hape go korona o di bia ka live plus 0665599333 nomoro mo hala yo ka ya le go 0231649 di pedi jwalo o tla go ka hala le gona ka tsona go tsoma meje
0: ye mngaka
1: ndade
0: oh ke ndade mo lo le fuwa go tlana ba ntse ke mona ke ha ke na mo ya mo ke ka mona ndade ne ke o buile a holo ya le ke ba ka khaula hanyane mo gena mane mo ne le tala le na ti ore ha dire na ga itsa wa ga bo khuitsa nyane mola wa mo phato ha o ye tshe ha o fukuzi o ruri o le hona mo ke mpa ke le hore fela ke ntse ke mo lo re fuma ke dile mona ke ne ke ka nna ke kala me ba du ba no ba re ntse mphoso ka o fela ha ba khutlela tabe mora o ka tshabe mane pa ga ntse ke maka i bunga ta ka mono ha o ka sheba gona ba thu ba bo zimba ba kai o dilo bungana go senyana kwa ntse go etsa mora ka mo mora wa ka wa le bollo ntate ke re o ka tshabe ba go ba ba ntse mphoso ka o fela ba tla patala ba fika ka mphatong ntate ho tsana le wa bo be ya buile ba garile o garile le nna le bona kere hey mola wa ka jabe ha o pa ga bentse mmono mola wa le bollo mo
1: ndade mola lefo ga le wa ndate ha re nke mong hape go kgona o di be ha ka tsela e fela le se re go kana le ba ithi ba go go tsoma me
2: ndade go tso
1: ndade
2: ke tsi hantle ndade
1: ba le ndade le ga ke ndade mang ho kae
2: ndade putsa mona ha mara ka bi
1: ndade putsa
2: ba tsoma ndade ditaba tse re di mabetse ga di ba fela ke mo khere bone teng phoso e hlaya go komiti e hana go etsa mosebetsi wa yona go re ke tshwara lo go bana komiti ha motho a ile go palo ngope e fitla e re ya mohlahloba o fona re motho yena yo o nkile ba le tsepedi go ngwana abo engwe go ngwana abo ha qeta go hlahloba mo dia khutla ya le ha di khutla ha sa na ntwa pe se pa bana ba ke kene ho ena ya bana ba banyane bana bana ba banyane ge le batswadi le gone ge kentse letsoho ka hore ebe bana ba bolotswa ba le banyane thutwa e hle e hana be e thopothele ho gone ge le batswadi ke ka hona ho ntse ho etsa latswana diphoso tsona tsena ke a le bona ntate
1: a le bona deputsa e re go hokahane le le ha go hokana le mogana ka a tlotla kena go tsona ha go hokana le mogana ka a tlotla kena go tsona mogana sempe mogana masopa ha go hokahane le yena a tlotla kena go tsona ka tlo se ya tlotla re fetela go lo ho a fetela ka metso kwa ne go le yena a tlotla kena go tsena tse seng di hlahile ga ba tsweng lengwe ba supile re le bile go ganyane ya bo supa le tla nokela go tloa tele go ya metsetsane re se rata ya re ya re le bile go pheletso ya ditaba tsa rona tsa se la ka sheno ba di ba rona ba mametse re tla go ka hana le bona ba ba tlotla ba kena ditaba tsena ba tlotla ba kena ditaba tsena tse seng di hlahile ba mamedi ba rona ke mong ha dipusa ntate makutwane le ntate nnete moganaka mogana masopa
3: ntate
1: o atlaile go kwa dipotso tse hlaileng
3: ke ke mametse ka tlhoko
1: ha re kena o tsona moganaka
3: ke ntate ka nnete go utlwa reka re a o letlheleng ka buang ka rona go wa mamedi ne ke mpa ke rata fela ke bua le advocate ga motsokwane gore ke nnete

0: na le draft ya molao wa le bollo o ba ba o yentseng wa tseba molao o nthile o tlo ba le botata ke go ba feta wa le tlo tlo feta o tlo feta ka pele go rona o je go ba feta tsana le ba ka ke le feng ntate
1: ke le demo kana
0: molao ke ntwentle ibile e tla lokisa gore batho ba iso magotleng ebe ba kosa fela tletlebo ya rona fela rona re le makala a setloge ke obaneng ga molao o sa theola godima rona o theetse godima letona letona le sa pheleng le batho ba ke yona fela kgang ya rona eo re nang le yona mono ditabeng tsona tsenong molao o motle ebile wa tlhokagala fela ga o etswe ka mokgone paetseng molao ga o etswe o gaelela godima magena a setlogo ebe ona he a etsang go molao ono ka botsebi ba go etsa molao fela ditaba tsa rona ge di tlhaisitse jale di lokiswa ka tsela e nepagetseng mme di isa mo o nepagetseng tate kgang ya rona re re le kgale ke be ga dumela ga re re le ga o thwe letona ebe lona le tsamaisa molao ono le tlo tsamaisiwa ke batlanka ntate o ntsa bua gantle go batho bano ke batho ba banye ebile rona ka ofela ka paramente bogolo ba rona ga re ya bolela le o bolela jale ntho ena ebe o duma mo kena jale ga ebee o duma mo kena e a tlosa matsong a mo kena ke yane e yankwa e isa go motho fela mo notseng ke gana kere e sa le mokena mosofa ka botlhale bae a re lebollo lena lebe go rona ge le baena ba gae
1: mme o lokela go dula go le jalo ntatekamoso
0: ka nnete go gojalo ntate ke a leboga
1: ga le bantate
0: tanki ntate
1: ke mogana sempe ke mogana masopha ena yo gonang ra buisana le ena ka lebelo le leholo re tla go kagana kwalo le advocate ga motsokwane gore le ena a tlo tla kela ditabe tse e tlhaileng re tlebise ka iphethela ditaba tsa rona re saletswe kepisetso e ka banye mmedi re tla fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona re tlabise re tlotla re suthela bane ba lefapha la ditaba gore tsedi a tlotla a oballa tsa gora ya bosupa e rera gokagane le advocate ga motsokwane gore a tlotla a kena o tsena tse e tlhaileng a sa bile a karetsa ka bokhutshwanyane bo bogolo advocate ga motsokwane
2: ndaro
1: madume ga a fele ntate
2: ga
1: re kene go tsone
2: ke utlwile ka bogolo ntate ke ditholetso bontate nnete bontate putsa ka nnete ke ditholetso monana e sele fela taba ya gore batho ba tlileng ba fuwe boikarabelelo ba etse mosebetsi jale ka a bua ka taba ntate putsa a buile ka taba ya bana ba banyanyana le yona eno ya gore batho ba tlhatlhotswe e le mane mo rereng motho ya etsang mosebetsi wa lebollo ya ithatang a ikompang a keke ya re ga ile tlhatlhobwa ya ba o na le dijo ya re ka nako ele e ntseng ke bua le wena sea le moeng sa lesotho ya ba dijo tseno seno tse di gutlha di gutlhelang ga gae e tlile ga a utlwisitse ntho a e etsang ga a e tsebe ga a e rate ebile wa e fokotlele e leng gore ke yona fela kalantate o ne ke re ke ditholetso fela go bamamedi bao ba keneng fela re ntse re re thuto o bonagala e sale gole ma e santsane e le gole ditabeng tsena tsa moetlo wa lebollo mme ka nnete ga ke tsebe fela ke ke ra kgathala maatla re tla nne re tswele pele ntate go bua le bona le rona re rata go nne o bue le rona ke tlhonephe moetlo ona wa basotho ke a lewantate
1: re ya lewantate ke le boela seabo sa gao ditabeng tsa rona le kamoso ka lebaka la nako golo jala go agogana mona
2: ka lebile agolo nta
1: ka lewantate ke advocate ga motsokwane mme ba re fitlha pheletsong ya ditaba tsa rona letsatsing la kajeno lenananao le tlhaisitswe jalo ke diatile ngatane la tlhophesetswa kgaso ke mekopotledi o lebetse moyeng ke thabosisa ka metšhini basebetsi jalo le kgatšhane ke yena ya entseng goka kgaso e fitlhe go wena e tlakile la kajeno nna ke thabosisa lebetse moeng ke thabosisa ke a re fitlha peletsong ya ditaba tsa rona re suthela lefapha la ditaba re se ebile re ntsha golaka letsamo mabedi ko monate ba mananeo a tlaleta a seremo.

Ke le bua wa mphato nako ke hora ya botshelela sena ke se le moya sa Lesotho mo mamedi ke o dumedisa ditaba o di balwa ke motshilisi tshakela makaja pele ke di hloho tsa tsona le kalala thuto le a go fisa ditaba tsa thuto ya dikonyana le ho ntlafatsa di teacher di kolong tseo banang le kobo ya bohadi bare ho be le maano a talaola le ho sireletsa tshebediso ya marangrang Lesotho ditaba ka botlalo. Boitlhatlhobo ba mahare a selemo ba lekala la thuto le kwetliso ka jeno bo rerotsweng ho lekola kgatelopele ditabeng tsa thuto le bohlokwa ba matsete a toma lefapheng la thuto. Mongodi e moholo wa lekala Monghadi Ratshiwo Majara o tlhalositse ha diphuputso di bontsha hore ngodiso boemong ba thuto ya dikonyana e ka tlase ho se lebeletsweng. Monghadi Majara o re lekala le bokelletse dimilione tse 60 a meso e meraro tsa didolara ho akofisa ditaba tsa thuto ya dikonyana le ya mathomo ho ntlafatsa boleng ba thuto. Ho sa le jolo Monghadi sekonyela mapeja wa lekgotla le kemetseng Lesotho o re katleho ya thuto e lokela ho kalwa ka ditsebo tsa nnete tsa baithuti e seng dikopano le ditlaleho. O kgotheleditse hore ho behwe thuto tshehetso ya di-teacher le bana ba tlokotsing ka pele ha mmuso o ntse o kenya tshebetsong molao wa thuto wa 2010. Mookamedi wa thuto UNICEF Mofumahadi Sarah Skovgat o re ho thusa bana ka ho tshehetsa di-teacher le ho netefatsa polokeho dikolong e lokela ho ba taba ya mantlha haholo ha ditlhatlhobo di supa hore ke halofo fela ya barutwana ba sehlopha sa boraro e keneng sekolo sa dikonyana. Ho se le jalo letona la thuto le kwetliso Professor Ntoira Papa o re ho tloha ka Pherekgong lekala le tla eketsa palo ya bana ba amohelwang dikolong tsa dikonyana ho tloha ho ba 30 ho ya ho ba 40 e le dikgato tsa ho anetsa thuto ya dikonyana. Boitlhatlhobong ba lekala ba bohareng ba selemo bo tshwerweng mmoho le balekane ba ntlafatso ya thuto Professor Rapapa o itse lekala le sebetsa ka thata ho ntlafatsa ditsebo tsa dititjhere tsa dikonyana ho kenyeletsa le tse senang mangolo a thuto. Ha komisi yona e lebeletswe ho qala ho sebetsa pele selemo se fela ka sepheo sa ho matlafatsa mosebetsi wa botitjhere. O boetse a kopa mmuso, balekane ba ntlafatso, lefapha le ikemetseng le mekgatlo ya setšhaba ho jara boikarabelo mmoho. A re ba lokela ho itlhatlhoba ka bolokolohi le ka botshepehi hore na mananeo a thuto a hlahisa ditholwana tse lebelletsweng le hore na a fihlela bana ba kojwana dimahetleng ka ho fetisisa. Professor Papa o phethetse ka hore dintlha tsa bohlokwa tsa thuto di lokela ho fumaneha ho setšhaba. Batswadi le balekane ba ntlafatso a re dikolo le tsona di lokela ho tshwara dikopano tsa selemo le batswadi mo di tla fana ka tlaleho ya tshebetso ya tsona le dikolo tseo di tobaneng le tsona. Ho lokela ho etswe maano a tla laola le ho sireletsa tshebediso ya marangrang Lesotho pakeng sa tshebedisano le kgokahano e hlakileng dipakeng tsa makala a mmuso le a ikemetseng. Ya tshwereng molepo e le mongodi e moholo lekaleng la diphatlalatso.

2026. Ntumela hle ha o le tjena ke selebe kae kapa kae ko fefela ditsebiso tsa mafu tsona di tla latelwa jwalo ke tse akaretsang hanka moratse akaretsang re tlabe re fumana jwalo bane ba ha bullet ba re ya qhaqha bona ba tla renka jwalo ba re siemane palong ya buka metsotsong e leshomele metse mehlano pele ho hora ya borobedi hanka mora palo ya buka re tla fumana jwalo tlaleho ya senate ya lekgotla le ya senate ka tatellano mme horenyane ya borobong re be re fumana jwalo ditaba tse phethelang tsa letsatsi kabe re re o ferile o motle mogorwana.

tla tsamaya eto la go feta. Bela ha o ha ke fihla morena o seke wa nteleka. Wena o le fika la ka ke tsabetse ho wena. Jobo ore moya wa ka o qhashoha ka hare ho nna. Matsatsi a ho hlokofatswa a mphihletse. Ke lala ke tshobelwa ke masapo bosiu. Bohloko bong kokonang ha bomphese baka. Matla a bohloko ba ka a senya a parotsaka. Angkhama jalo ka molala wa hempe ya ka. Oho modimo ong khaketse ka hara siretse. Ke seke ka tshwana le lerole le haile ona molora. Ke ka maswabi le kutlwelo bohloko sealemoya sa Lesotho setsebisang ka mafu a latelang.

0: mashumi amabili emiraro fela metsotso ka nnete hle pele ha ke o taba la o le jwalo na kwena e se re fela go fe ditsebiso tse akaretsang hle lona ba hlabilweng ke tsenene ya lefu phephi mbaratu ya baka go tla loka tsebiso ya pele o ke itse re ndia tlentsaka yona e ba le hajena mona ho etsa tsebiso ya phuthego ya lelapa la majara wa moshweshwe wa pele nkoreng ke ke itse tjena mona ho tsebiswa setšhaba sohle sa mahobong le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tla tshwarelwa moo mahobong moreneng ka la 24 lwetse ka hora ya 10 hoseng ho lebeletswe bahlolohadi ba basebetsi ba merafong bana ba batho ba sebeditseng merafong le basebetsi ba merafong ba mehleng ho tla iponahatsa pitsong e tla tshwarwa ka lona letsatsi leo tsebiso e etswa ke mongodi e moholo Dr. Rantsho Mantsi me ha o le tjena ena Dr. Rantsho o ka mo fumana nomorong ya 589-47-944 kapa 590-5-21-57 Ho boetse ho kopjwa re a leboha Joshua Mmolotsi le Seutlwadi Morebotsane ho tlalata jwalo ditokomane tsa bona tsa boitsebiso kwano kgorong ya sealemoya sa Lesotho ba dithodisitswe mme sentse re reya ka nnete hona ke lehlohonolo ba utlwileng ba tsebiseng. Mona ho tsebiswa setšhaba sohle sa Hleuheng le mathoko a teng ka pitso ya X minus e tla tshwarelwa mo Hleuheng counseling ka la 23 lwetse e leng laboraro ka hora ne di ka jeno ya 10 hoseng. Ke tshepa le o dumela hore e hlile le sebeditse hantle haholo. Ke thabo fela, ke monyaka fela. Ha o le tjena, nako ena e se se ya kakakwano e se ntumella hore ke tle ke ya kamane ka baha, ka ho baha bullet. Ya qhaqha re tle re utlwe hore na ibe ditaba tsona e tla hle ibe tsa mofuta ofe na ere ke bone ke tswele mona
1: baba kulungile makwe intando yakho okwenzeke.

0: re leng go yona e sele yane ya baha bullet a re tlo utlwa gore nete ya sala ya khakha re tlo utlwa gore na e khakha go tloa kae e felle kae na e khakha go tloa maotong ya dikela hlohong ka pa e tloa hlohong e khakha go tloa hlohong e ya tlase ka pa e ka fitla ya o gaka letheka ya lebisa kwa ka po ya tloa mo ya lebisa kae re tlahle re di utlwe ditaba di monate e hlile di ba mathemalodi ha re di utlwa ka beng ba teng mme ba sentse ba le tenhle re ke tle ke ba moele kwa no sia le moeng sa Lesotho re utlwe gore na ka jeno ba re tshwaretse di fe ditaba tse leng gore ka nnete hle ka nnete hle ka nnete bontate ba ha bullet ke a dumedisa ke botsa bophelo ho ithaba enke le pene e a tla go bona difatlo tsa lona.
1: Ee bada.
0: Acha ha o tshea tena o tsebe ke a khothala ke a bona gore ha tsaite.
1: Oho. Ke tsama bona bo go ithaba enkele pene. Ba nna go botsa pilinyana. Pilinyana. Re sa tsea mela ha isukwana. Ge ba hanela ba feta.
0: Ke.
1: E uno sa tsara ithaba enkele pene. Empa ge ke dumedise medike tsinga ne tle re o hlomphelo wena go lebo ha golo. Ka nako ene o re fang yona ba ri batle ba sentse ba tseba le bona gore ka nako ena ge be re tla hlahe gona ba ha bo bullet ha e fihla meleng e ya ka
0: ka
1: nnete ya sala taba ena le basotho ba batle se ka bala eng ka hanyanyana re se ka bala eng ka khutshwanyane ha re ga e fihla meleng ya khaka o na le meleng mono e hlile ho na le ntho tse ngata tse bokellane mono tse ikentseng thabahadi ho wena mono meleng wa hao mme ha e fihla mono bullet e fihle kena ho tsona mono meleng o tla utlwa le wena bonkgono ba reng doctor a ke re tla utlwa ba re ha e fihla ntho mona ngwana ngwana ka ha e fihla thekeng mona ho na le ntho tse kantse re hai ga e ka re nantse ga wand motho e mongwe na re ka re e ka re hona le a re mo ba gere ka re ke ba le ntwe ka shokonyana e ya nghula ntate ona tshokwalo jole ke mo gona re ga e fitla meleng e ya khaka me e hlile ya gaga nete ya sala ba ba ri ba batle sentse le tsi ba hle go bullet ke yona he taba e kgolo ha holo ditabeng tsa bophelo ba gago basotho ba batle hlentse re tswela pele ntse re tia o tla ngotla ka monwana ntse re tia re tsho re
2: o tisitse motho bang ga o tsho jalo mme re se re hlomphile bamamedi ba rona botlhe gotlhe mo bamametseng ba le gona teng ba le ba Radio Lesotho. Taba e kgolo tsatsing la kajeko jalo ka ga retsho le motebanyelo wa motona gore ha e sa le rona ba buang gagolo e se le

0: ke sa gaotse.
1: O sa emise.
0: Ke sa gaotse. Ga e fela fela ke etsa bonnete ba gore ke na le tšhelete ya go ko reka boto e nngwe gape ke koma. Ka boto ya lesome ka utlwa gore hai hai ke a sa utlwela ke fodile. Bamamedia ke ba ndumela gore nna ona tsena nka mathalesokwana. Nka mathalesokwana ona ja ditsena ba ntse ke leng kgomo tsenana gobanene. Ntho eno ne e neng kopela e ka nnete e fodile ga eyo.
1: Le nna ne ke o makaletse ga o director ke re ke o neletsa ke bona nkgono wa tšhagolago nkgono o re nna batho empa
0: o tsebe ga ke le motshwanedine ke rwala dieta tse telele bano ompone ke mogotho wa mokhutshanyana ke ne ke ema godimo tsena tse bagang ke mopholosatela ne tse ke sa di rwala fela gona jalete ntse ke gotlela go tsone ganyane
1: ga o ukwe letho le ga o digwetse
0: ela ke digwetse ga ke sa utlwa botlhoko bale bone ke utlwa
1: ka nnete ke leboa go menagane na go na le engwe yo o ka e beyang taba motlhomo e ka ba go na le batho ba ile ba kgothaletsa kapo um ga o kgothaletsa basotho ba soka ba tseba ka bulete e o ka reng
0: ka nnete nkate nna bulete ka nnete e nsebeleditse gobane ke re gona beletsenana nna ke sa tshwere ke ntho eno kore ga eyo ko motho le a ka utlwantse ke re isu ga e sa le ntho eno gogang jale ke kgothaletsa basotho ba soka ba sebedisa bulete le ba sense ba e sebedisa motlho mongwe motho a e sebedisa ka monyebenyana gobane ka nako nngwe a ke re ke tlana botlolonyana e le nngwe ebetse ke re ae ae ae nna kutlwa go sena phetolo tsa basotho ba gabane le tsebo bona bophelo a golono na bonkgono ba ntse ba etsa itshwitshwi ke a tsela ke tswa itshwitshwi mono ga re nweng bulete ditlolo le bagadi le baga ga re rekeleng bonkgono le bontatengolo bulete bane ba tsebe go fola
1: e seng bona fela bane ba reke e le lelapa gobane bulete e nowa ke motho e mong le mong ga o kwe ntate mona gela ngwana ka ga je gantle monana e jwale ebile ga gobetse ka ka wa nyagowa le nyagowa fela ka morago ga sebedise bulete ngwana ka ke ngwana motle a šatlhileng a entseng taba e kgolo ke ya go bulete ke sejotlatsetso mme mme rila ga isa ditlhatlhobong ka mane ka goma gona e be e ka ba kotsi kae go sebediswa ke batho mme e sebediswa ke motho e mong le mong re leboa go menagane seabo sa gago nkgono sa we o tle ntate modimo a re bolokele wena o nonno ke a tseba sonta o no tswa ditshebeletsong ge ne nne re gape ka sonta o ikutlwa mogolo kore ga o kene ka ntlong ya ntate modimo e be o ikutlwa bophelo kore le lentse botle o nyogoloile ke a leboa
2: re tlhege mathe doctor ka pele ka potlako nako ya rona ke a bone ba leile agolo mohlomong re fela go ntate mokuti kamane ka thetsana ke re teng ntate e ngotswe ke ntate moruti ntate moruti tshetsane ga le dingwana ee ga le dingwana kaa
1: eeentate
2: mo godithetsane ga le dingwana go kaa mme tente o itse go mmamela tsatsi e leng le leng are e ke a go mamela ga o bua mono o bua ka nna shopong ya mme mantulo ka moga dishopo ga le dingwana gona moo ga le dingwana o tla e fumana gona jeng shopong ya diphatlho ya ntate dira gona ga le dingwana moo mogeneng ha sekwapane cheke mabitso a ka gaiso ntate go mme matshepiso nteme ya fumaneya mme le ka mono ka gare o renke ka mono metente o teng ka mono he kona mo tlong o tla e fumana gona teng ke ka mane ka qatšha o teng gape gape le mebusa na ke le tshwere ntle doctor mebusa ai e bana mebusa o tinga mono le yena o tshwagetse jwalo bullet so potlaka ka pele mamedi e motle o fumane bullet jwale metente na he tabatse mona dikga go o rekisa jwalo le ka setoko le yena mebusa ke ontsa rekisa ka setoko doctor
1: o
2: ntsha ka bongwe empa he potlaka ka pele le fumane bullet he ba sotho ba batle le baka le etsang ke lona le o le seng re hlalositse gore bullet ha e fihla mmeleng ka nnete ya khaka ge tshuka mehlagare ka mane ka mpharane iteng he ka mono ka mpharane yane ka mane ka mohale shuku ha mpharane mono hataele ke mme mathabiso labane o dinga ona ka mono a o si nana ka mane ka ketane ha kori ntate gwa ntate magobalo ka mane ka ha magobalo ha raine qatsha ke ka qatsha ka dumaka qatsha ka mono ka ba ka dumasa forong mme masibilo ha se ka ke hele yena wa fumane ne ba tlire mo sia ka phoso me anna mphaki quoting mon morosi mo o ding he me ma kabelo musi mon morosi ape o fori tsa pepo store le na wa ya fumanea a o sitsepa le swetsa quoting mo he etwedi mo ha wan tate masike me ma reale bo me ma re buluke loa moyene pela shopo ya ma china masebata sia loa silawani Masebata Silawane maphutsing ntate Tshepo Mako Mzuku ka hudima ha general Koneng ya hao ya spitile ka pa ho tswa spitile mo o itse ke healthcare mona ke re pharmacy tlasa complexing e kgolo ka mono ka Mzuku 130 thulo o teng ka mono ka Bedco ka mono ka Mafteng a o si Mpulukeng moilwa tsa kgolo ha letshwara mme Mathabo container nge pinki ka renkeng motsekuwa mo shopong ya ntate Mokapane Morija roadside mme Matsie trading hamantsebo mo stopong ya fumane ya mono mokhukhu mo mogubedi o rekisa dipitsa tsa Sesotho doctor ba fetse nomo go ntate ga gwane le bo
1: e ntate wellness pharmacy ka tlasa ka hlotse tlasa FNB e teng me mama sopa ka kolo le na o teng ke di bakatsenga ta holo empa ka lebaka la nako ge hlomphe nako ena na ga re ba fe di nomoro tebang ba re botse hohle mo ba leng teng go bana ba sa ba ikutlwetse hore bullet ha e kgethe go na o tshwereng enwe o fole nomoro tsa rona ba bullet ke
2: 56 9 9 9 9 1 4 1 4 8 1 5 6 5 6 9 9 1 4 1 4 8 1
1: le 6 3 2 6 3 2 8 2 8 2 9 0 0 9 0 0 6 3 2 6 3 2 8 2 9 0 0 9 0 0 6 3 2 8 2 8 2 9 0 0 9 0 0 ka bobedi dialetse zwe bile di ka WhatsApp
2: ya ha o mte bang ye ya ka ke 58 4 6 1 2 1 2 9 4 9 4 5 8 5 8 4 6 4 6 1 2 1 2 9 4 9 4 ha
3: fitla meli ya qa ha o sa le tauri ya nga re lokela ho mmatshela ka mane ka ho palo ya buka buka e ntseng e balwa ke chaka ka jeno ke la mashema mabedi a metso e meraro ke tsa halo yona ke ya mashema mabedi a metso e mmedi.

Foletse Molatedi, motsetsi wa lenaneo la palo ya buka, ho le la haufi hohle hohle mo mamenzeng sa lemo sa Lesotho le ona teng. Lebitso la ka nna ke President Masemene, mme se ntse ko hwehla ka letsoho le mofuthu. Ka letsoho la moya ke re atamela hle nna le wena re tlo tlaba mmoho lenaneong leo le ratang lenaneo la palo ya buka. Buka e re tshwereng tsatsing la kajeno ke Chaka, buka e re ngoletsweng ka bakgabane bo boholo mono ke ntate Thomas Mofolo. Re leqepheng lane la 98 tlasa sehloho se reng Zwide o bolaya Dingizwayo, Chaka o tlola borena ba Dingizwayo, ke kgaolo ya 15. Re go hopotse he ka mela se mekae monna le wena re ileng ra arwana teng. Ora ntate Mofolo mona motsheare a dikgomo di tlwaela magulo, isano se a tlalwa ke pelo, a sia Chaka he thabaneng a nnotse, a mathela ntwe moshaneno, a tshwara thebe ka malela, mme a re he a sa qala ho fihla isano se. Re ra emisa ona mona, mme nna le wena he re tswela pele. Ora ntate Mofolo a sa qala ho fihla isano se wa tseba batho ba wa ka phakiso ya mofuta. Mahlana motela hare me ba rinya batho ka mogotso sa motsero moholo he Chaka matha a kena ntwe me ba hlabani ba ha ba mmona ba tswa molota ba yelwana senna zwedi a phonywa ka tsela ya mohlolofela Chaka moleleka aba motsirisa noka a ntwe mo gutlela ka le hlahlamanga mosala morao ho ya kena hai ha hai nongoma kwa basadi bana ba le teng he ba neng ba setse ba ntse ba rwalla patsi e ngata mono e tla pheha tsa bathethwa mohla banna ba gutlang, mme jale a re ga ba bona Zwide a fihla a balea le bathonyana ba seng ba kae wa tseba bomme bano ba tshoa hampe. Ya re ga magotla a Chaka a tlhaga seboko se segolo sa utlwala nongoma e le seboko sa basadi le bana le maqhekwana ba ne ba re ge ba seke ba siwa ga o baleuwa. Chaka leleka Zwide ka polao a montsha hae a balela bopedi mo itseng ha fihla he ya ba o shwela ona teng ke mokgathala wa paleo le ke letswalo ha bona setšhaba sae se segolo ga kalo se qhalana ka letsatsi le leng se sa qhalane se bile sešwa. Chaka laela gore he go bolawe monna le mosadi le ngwana go baa Zwide go tloelwe mohlankana fela. Ya re ha a gutla he go tswalele ka Zwide a tlhaba mogosi go bitsa bahlankana ba Zwide ba ileng ba tlola. Ya ba he o ba kenya mabothong a hae a seka ba bolaya. Ore ntate Mofolo mona ntwa ya mohlangono ha e qaleya ha letsatsi le tšhaba batho ba Zwide ba ne ba sena palo ke bongata. Chaka e qala ka mabotho a 10 go sa balwe banna le bahlankana. Zwide ka mabotho a 17 go sa balwe banna le bahlankana. Palo ya lebotho e ne le batho ba ka bang 2,000. Mme letsatsi leno ha le dikela la dikela mabotho a Zwide a fetule ditopo kaofela. A Chaka a phelangana le mararo fela ke gore he go ne o shwele batho ba fetang 40,000 gona mohlangono fela. Letsatsi leo he le tšhabile mme le tšhabile go se setšhaba se fetang sa Zwide ka maatla le ka bongata ba batho. La dikela setšhaba seno se segolo se tlakuile se le siyo lefatsheng metse e le dithako fela. Nna le Mofolo mona gore ga ke golo gore go teng motho yeo ditaba tsa bophelo ba gae di leng lerotho jalo ka tsa Chaka. Dingizo yo ditaba tsa bophelo ba gae ka nnete di ne di le lefifi e le sephiri empa ga ne di utlwagala ga di bolelwa. Tsa Chaka di bile lefifi go fihlela lena le odimo. Maoba he Phirimana e mofumane a ntse a thothomela ha utlwa pi ya Dingizwayo. Mosireletsi wa hae a tshwile gore o tla bolawa kapa a muwe borena bo wa bo fufuleletsweng haholo ha a tla bofumana. Empa bona bosu bona bono ba mofumana a tšhalaka a tetswe gare ke magotla a maholo a mmeile morena le molaodi. E le yena fela yoo ba mo tadimileng gara bongata bo bokalo. Tsatsi la o sasa he la motšhabela a laola magotlano kaofela a laola e le ya hae e seng a ye mong. Mme ke mona moo letsatsi lena la kajeno he le mo dikelela e le morena a tswa a tlhola a tswa a qhala ditšhaba tse mo fetang ka maatla le mo dikelela e le morena wa marena ditšhaba di thothomela pela gae. Go bontsha gore ditšhaba hene di thothomela ebile di motshaba Matiwane ya re ga utlwa gore Chaka o qhadile Zwide e le setšhaba se segolo wa kalo wa tseba ikgetlha mošhane eno o baleya a ya emisa ka loti.

tsela wethu re tsela la gaolong ya bokae gaolong ya leshome le metso e tsheletseng leqephe mashome a robong le metso robong setlhogo sa ditaba se re seboko se setšha. Nele mofolo mona o re isano se le matlhano a gae ba ne ba dutse letšhaka ba ntse ba buisana ka ditaba tse fetileng tsa bophelo ba gae. Isano se a ba o re ditaba di fetile gagolo ka jeno tšhaka monna o tšhaka morena ga o sa ka tšhaka motwaitwai ola o ke o tholang tlasa setlhatlha. Mao ba monna o mpitsitse o le matswalong ka jeno ba o neng o ba tshwile ke bona ba matswalong ba tshwile wena jele tšhaka o re he ke ne ke se matswalong fela go ne o le gobe ntate go le mahleke nakong eno eo ke neng ke o bitsa empa nakong eo ga ke o bitsa ntate o ne o le o kae ga o fitlhile ka yona phirimane yona eno a te ga eno ke golegole ka mo o bolelang ka di jele isano se mona gore o mpitsitse ke se ke le tseleng gobane ke ne se ke utlwile le gore o tla ba bothateng kgweding ena nka re tsatsing lona le eno jele tšhaka o a botsa mona gore o utlwile ka mang gantle ba le malunka ba tsebang ga eno ba ntse ba le moo go nna jele isano se gore ke isano se gopola tlhe monna mo o tšhaka ingwa a bohata mono a bua disele a ba gore zwete ke lekwala ga a bolele tingizwayo gobane yena tšhaka o ne a rometse gore a se ka bolawa o tla mo lopolola isano se a ba gore eleka dikgomo tse ngata kalo o ne o tla dinka kae athe ga ona tseo e leng tsa gago jale tšhaka gore ke ne ke tlanka tsone tseno tsa tingizwayo ke mo lopolole ka tsona dikgomo tseno tsa gae ga di gaelela batho ba ne ba tla ntsha sethabathaba go lopolola morena wa bona jale isano se mona gore zwedi o ile a waraba ka goreng he jale tšhaka gore ga a ka nkaraba o fitlhela gona jale ke fitlhile moreneng go se o tumile gore morena o bolauwe le a ke utlwa gore ka nnete ka yona nako yona eno o ne a soka a bolawa nkebe le malunka ba buela go mmona ba re barumiwa ba gago ba thibetswe ke gona ebile ke rona ba ileng ba tumisa gore tingizwayo o sa bolailwe le ga e le gore ka nako eno o ne a soka a bolawa tšhaka makala gagolo ga ba utlwa ba ipolela jalo a botsa lebaka ya ba ba re hela tšhaka o tla gopola gore re mona ka wena re tletse go batlela wena borena mme re rata gore o bo fumane ka pele monna re tswe re fumana manemanenyana ya rona tefo tsa rona ruo roa a te go ja mangosa gago a ile a fitlha go zwete mokgwa mongwe ga tingiso yo a ka ba sa ka a bolawa mme o tswa jalo ke gore o ka bo soka o ba morena oa a te jale o yena ga o ya o phametse ke yone a phametseng ba bang le o soka o fitlha boreneng bo o rutlwang ka isano se gore wa bo batla monna empa ka jeno re ka itshepisa ka gore ditaba di bonolong gobane ka nnete di go rateng ga gago fela tšhaka ga utlwa ditaba tsena a mmakala gagolo ke ka moo banna bana ba iteleletseng yena ka di jale isano se gore monna tšhaka ke utlwa gore o nkile noliwa nna o rata o monyala jale tšhaka mona gore hele ke mo rata ka pelo ya ka yotlhe ke tla monyala ka nqe nngwe ke tlamehile o monyala le ga ke sa rata gobane ke tshepisitse magotla a tingizwayo jalo jale isano se mona gore empa go ja ba seke ba o tlama o ne o tlaetsa bona tšhaka mona ga arabela gore ne ke ka nne ke monyale gobane ke a mo rata ngwane eno ntate e tswe ba buile jalo ke se ke monkile jale isano se mona gore nna go ja ke wena ne ke sa tlo monyala lenyalo le senya borena ba batho le tlhaisa diphapang tlong ya motho o ka opola diphapang tsa ntlo ya ntatao bana ba monna bakeng sa go ratana ba lwana madi a tsholoa ba bolayana empa hela lo yolo tabe e leng ya bohlokwa-hlokwa he monna e setšhaka ke gore motho ga golo morena a nyale ga a qala go taba a tla šwe ke boqheko ga bana ba gae ba kena botlhankaneng gore tse kang tsa bara ba jobe di seke tsa tlhaga le gore ge morena a tlabe mong marena a se ka ba mangata ka bonga.

bongata ba bana ba marena bo qiphisa borena ba yo ile mojalefe empa tsena ya ke tsa hao le mong tseo re sna ntaba go tsone ne re re fela re hlaitse keletso mo naiso izano se ditaba tsena di buile ka o soso fela a thiki peo e tlang humela pelo nya tshaka etswe ba sadi ha esa ka ba motho ya kwile nga ntsa ba thasella izano se he a tswela pele ya ba hore tshaka nna monaiso ke tla tsamaya ona jwale ha ke na sebaka ke motho wa mesebetsi e mengata o tla sala le mahlana a naka o ba tshepe ba tla o tshepa o ba rate ba tla o rata ndlebe taba ye kgolokgolo ke o fofonelela ditaba le makunutu ha o morero o mobe o ka rerwang wa ba wa dia a sa o tsebe ke re le ha e ba mohlomong o ka rerelwa mokoting wa thakadi athe malunga yena he taba ya hae ke o lokisa magotla hao ka dihlare ha o futuwa o na le meriana ya teng mme magotla ao a ke ke a ba golwa le ka mohla o le mong ha a sebeditswe ke ena empa ha ke se o tsamaye ke rata go botsa potso e le nngwe fela go tlo nkarabe hantle o imametse o sa potlaa ke tšhaka mokga ke o fumana natho tekwana o nolela borena ba ntatao bo o phunyileng ka baka la bommao taba bobedi o nolela botumo tseo tse pedi ke o fumanetse tsone ha morao a re ha e banka etsa gore o be morena a lekanang le tingizwayo ya sa busweng wa tseba o ka thaba haholo ya ba ke re ho wena ha o rata nka etsa gore o fumane le bo fetang ba tingizwayo mme ke mona he ho bile jwalo tsohle tseo di kopileng ho nna ke ntse ka matla gore o di fumane mme ke mona he o di fumane potso ya ka ke hore na kajeno o kgotso na kapa o santsane o batla ho hong ho fetang ho Mwela chaka le ena wa arabela mwona ore. Potso ya hao ya pele kia yukwa isano se. Cheka ya araba wana vyale. Yeo kesa yukwen hankle kia bubidi. Hobano ubozo kolo kayaka osana le mohomong wu uka uyezang. Hai wa kisanzani kibaka hufita nguna. Mwela isano sore. Ishi li hujwaru. Mwela chaka ore. Uro kaya za urokifumane makono la hafeta ngao kisengi afumane. Lebure na bufita mbu bu kina lebona. Ndade mafolo mwana ore chaka botsa ka makalo. Hobane borena bo fetang ba hae mehleng eno bo ne bo sa tsejwe. Isano se bakeng sa wa raba ka pele a swaba wa tseba ntate eno a tadima chaka ka maswabi a re. Ntho bohloko ho nna chaka ke hobane se le dilemo ka jeno ke sebetsa le wena. Ha o mohlankile nka o thetsa ka hore nka etsa seo nke ke nka se etsa. Empa la lo jwalo o santsane o bua jwalo ka motho ya sa ntsebeng. Jwale tšhaka mona gore be o ntshwarele ga e ka ba ke utlwisitse botlhoko ke buisitswe ko o makala fela jwale ke re sebetsa morena o bo yo mphitlisa qetelong ya bohlale ba gago le maatla a gago qhele e re remise one monatlhe ngwaneso tšhaka a santsane a re o batle borena bo bogologadi lefatsheng mona lebitso la ka ke President Masimane re ke kopana gape ka moso vila re kopana gape ka nako eo e tshweu kgotso ba bae.

0: e dula jwalo metsotso ho eme raro re feleletse jwalo gore na ya rona ya borobedi ka moo taba di leng ka teng re ikutlwetse gore na di tsamaile jwang ketsagalong ena eo re leng ho yona, mme se ho tsa osane di tla latela ha e le ha jwale ke nako yane ya gore re tla re fumane jwalo tlaleo ya lekgotla e latelwa ke ya senate, mme tsona o tla di fumana jwalo ka ha ke di buile hantle ke ditolokile tlaleo ya lekgotla e tla latelwa ke tlaleho ya senate. Ha o le tjena ntumellehle ke tle ke sejethowe sena sethala ke siele jwalo lekgwakgwa lena la sedimo nthole ikemisetse marou a tsamaya jwalo le maite nonyana ba tle ba ofe jwalo tlaleho ya lekgotla. Ha ke etsa tje ke ba siela sena sethala ba thale
1: ha lekgotla le bula le ile la qala ka thapelo ka moruti wa kereke ya Alexa le moruti ka disosotsanyana ka morao ho montlo ya kena tshebetsong e latelang e leng tabling of reports, Special Report of the Portfolio Committee on Natural Resources on the Energy Bill 2024.

0: bongata ka ha re ithutile hore di kgona ho atleha hantle le tlasa maemo a dipula tse fokolang. Dihwai di leme difuru le ho tlatsetsa dijong tsa diphoofolo nakong ena eo makgulo a ka nnang a. Metjhini ya bona e maemong a matle a ho etsa temo ya boemo bo phahameng. Re ipiletsa ke hona hore dihwai di sebetse le basupisi ho bokella manane a metjhini ya temo ka ditsi ka ho fapana e le ho nolofatsa mosebetsi wa ho ba thusa ho lokisa thepa hore e be maemong a matle. Ke qetella ka ho hlokomedisa dihwai hore ho tla ba le dithupelo tse tlang ho tshwarelwa dihwai di-tracking ka temo e nepahetseng, tshebediso ya manyolo le ditjhefo tsa lehola le dikokonyana. Ha dipano mohoma temeng, e fela mona polelo.
1: Ntlo ya fetela tshebetsong e latelang e leng polelo ya Mohlomphehi Letona la Bophelo mabapi le pheletso ya projeke ya Health Maintenance Project Implementation Unit HMPIU le phetisetso ya mesebetsi ya yona lekaleng la bophelo. Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, ntlo ena e kgabane e tla elellwa hore tlhokomelo le tukiso ya ditsi tsa bophelo di ne di etswa ke Lesotho Millennium Development Agency ka nako ya dilemo tse 5, ka mora hore moralo wa leano la LMDA wa dilemo tse 5 o phethelwe ka Hlakubele 2023, lekala la ditjhelete le moralo wa ntlafatso di lelafa LMDA nako e eketsehileng ya dikgwedi tse 6 e ileng ya fela ka Loetse 2023 hore e nehelane ka tshebetso ya yona ho lekala la bophelo ha e ntse e tswela pele ho tshehetsa lenaneo la tlhokomelo ya letukiso ya ditsi tsa bophelo. Ka lebaka leo, Health Maintenance Project Implementation Unit, HMPIU, ile ya thehwa ka Mphalane 2023 ho kenya tshebetsong le ho hokahanya tlhokomelo ya letukiso ya ditsi tsa bophelo le ditshebeletso tse ding tsa botekgeniki tlasa ditukiso tsa morero. Nakong eo projeke ena e neng e sebetsa, ile ya theha boiphihlelo ba bohlokwa ba botekgeniki, tsebo ya tshebetso le tsamaiso tse tlatseditseng haholo tlhokomelo ya le tsamaiso ya ditsi tsa bophelo naheng ka bophara. Lenaneo lena la tlhokomelo le tukiso le akaretsa ditsi tsa bophelo tsa setjhaba tse tsamaiswang ke mmuso, mekgatlo ya dikereke, masepala le mokgatlo wa sefapano se Sefubedu. Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, ntlo ena e kgabane e boetse e lokela ho elellwa hore kontraka ya HMPIU e ne e ntjhafatswa selemo le selemo. Le ha o le jwalo, selemong sena kontraka e ekeditswe ka nako ya dikgwedi tse 6 fela, e tla fela ka Loetse 2026. Ha HPMU e fihla pheletsong, nako ya morero wa yona, lekala la bophelo le ile la elellwa bohlokwa ba ho netefatsa hore ditshebeletso tsa bohlokwa tsa tlhokomelo le tukiso ya ditsi tsa bophelo di tswela pele ntle le tshitiso. Ka lebaka lena, lekala le hlahisitseng moralo wa phetisetso ya mosebetsi transition plan ho fana ka mokgwa o hlophisehileng wa ho kenyeletsa mesebetsi ya HMPIU tshebetsong ya lekala. Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano mabapi le ditshebeletso tse fanwang ke dikonteraka, ke lakatsa ho tsebisa ntlo ena e kgabane hore lekala le ikemiseditse ho dumella dikonteraka tse seng di ntse di sebetsa hore di tswele pele ho fihlela di fihla pheletsong. Dikontraka tsena di keketsa fediswa pele ho nako ka ha bafani ba ditshebeletso ba sentse ba ena le dikontraka le lekala la bophelo. Ha dikontraka tse amehang di se di fedile, CHAL, MCC le Lesotho Red Cross di tla nka boikarabelo ba tlhokomelo ya tukiso le ditsi tsa bophelo tlasa dibaka tsa tsona tsa tsamaiso ho latela tukisetso ya phetisetso ya mosebetsi. Mohlomphehi motsamaisi wa dipuisano, lekala le bona ho le bohlokwa ho phethahatsa boitlamo ba lona ho dikontraka, ho fedisa dikontraka pele ho nako ho ka pepesa mmuso dikotlong tsa ditjhelete le dinyeweng tse sa hlokahaleng. Ho feta moo, ho fediswa dikontraka pele ho nako ho ka sitisa melemo ya ho kopanya ditshebeletso le tshebedisano mmoho ya phano ya tsona. Sena se ka qobella lekala ho sebedisa mekgwa ya theko ya tshohanyetso e ka bang ditshenyehelo tse phahameng ebile e sena ponaletso. Dikontraka tse teng di arotswe ka dikarolo tse akaretsang ditsi tsa bophelo tsa setjhaba. Ka hona, ho tswela pele ho tsona ho bohlokwa bakeng sa phano ya ditshebeletso tse tsitsitseng. Lekala le ikemiseditse ho

ba re mphatlala tsane re bona kha yona masiwa sele e dula hantle metsotso e mashome a mabedi a metse meraro pele re kgitla hantle mane goreng ya borobong goreng ya borobong ke mo re tlang go fumana jalo ditaba tse phethelang sa letsatsi ka motshedisi itšhekela makata le gao le tena ke bona o ganako ena e setlhile e batla e re baleile je e batla e re baleile papa ke gona re e baleileng fela go bale baleana gona o teng a ke tsebe gore na gotlhileng o etsaetseng gantle ke gofe ga o le tsena ntumeletlhe ga re le mothating ona ke tle ke wa moele fela wa tsebang ke ke wa moele fela mo jwale obane ke bona e senkeke ka re letho ka metsotso ena e mekana ke senkeke ka re letho ke a e gwaela taba ena a kaena ke a e gwaela taba ena a kaena ke a e gwaela ke gutla le yona ke kolokisa majwe wena o mpolelele fela gore na o mametse seyalemoya sa lesotho o le go kae o mametse seyalemoya sa lesotho o le go kae boemo bo ba legodimo mo leng teng ga o bosheba e ya o tlana kapo gona jee go sa itse e tlhoa 023164 29 plus 266 599 33 haeba one thata kena kwane o mpolelele fela he o kene o isitse jalo petapeomamedi kgotso o moyeng me hela mhlomphei waka hela mhlomphei waka o tšhabalo ga ke bone yantle mhlomphei taba ena ke bona gore ke e boloke gobane wa tseba e monate ge tle re itsebe go e fumana le magamo a yona kao fela jale ga nka kae ke bona gore ke tla etsa phoso tla etsa phoso ke se ke ka qhaqha empe ke qhaqholle mhlomphei ke rata o shabile wetse oa bona gore

0: ka se tsona tsa tsiunyana.
1: Ah ah, o lele mhona mona pila ka mona ha o ne paitse.
0: Hanga ka o jetsa ka go tipana nyana ena e ke ya bitswe mona.
1: Eh,
0: ya mobu.
1: Mm.
0: Ya senyea ene e senywa ka bo e sentswe ka bomo.
1: Jwanjwale.
0: Company ena ya ya Wasco.
1: Mm.
0: Company ena ya Wasco.
1: O tlo.
0: Ke senyeditse go re ke mathile hohle ke hlotswe ha ke tsebe na gore e tle ke thuse na ke ka gona ke etse jwang.
1: E tikile foro.
0: Ba ile ba fitla ba tsheka le ngope mona pela ha ka mona ntate. Go re ke se ke sitwa go na ke a kae ka paka le ha o ka tike ba le ye mona ha ona mong ka ba ka ba le ya ding. Kulo ya itse go ke ra mona mo ke ding ka ba ka la Wasco.
1: Dira ha o ba la ti hape ke mong a.
0: Ke mathile ke shapile kgathetse mongwa
1: se ka ba kgathala o kgathala jwang
0: ha
1: o kgathala jwang o so thushi mona na mona vele u bile ku wena yenu jwa lo so nkile monyetla empa tsa maya
0: tsa maya ka nete ke se ke kopa thuso go bohle be ka bang ba ka ba le sedila go gona nka thuse ya jwang ke mpe ke thusetse go mpo thusetse
1: a wele mona na o sholla boko sa hao ha o sa tsebana o tlallela ma ngolo ke ile monga ka hle batla thusetsa
0: le ngopele na di ile la fatwa ka bo mo ka TRB monga ka
1: hana ke khubetswana
0: ei
1: a o monga ka holo ke ile he tsa maska la holo lwena
0: ke tlalla ke go manga u ko monga ka
1: o tlallela ho mang o letse o sealemo ya sa lesotho o kuena e matla holo ena o tla bona e tla hla e tlo thusa
0: a ka ne ta ke ntse ke thusa ka nnete
1: thank you
0: ya ikwe go bitsa fa mangaka o ntse o mangaka
1: thank you.

Nako ke hora ya borobong, sena ke sealemoya sa Lesotho. Mamedi, ke a o dumedisa. Ditaba o di balwa ke Motshedisi Tjhakela Magaja pele ke dihloho tsa tsona. Lekala la thuto le akofisa ditaba tsa thuto ya dikonyana le ho ntlafatsa dititjhere dikolong tseo. Ba nang le kobo ya bohadi ba re ho ba le maano a tla laola le ho sireletsa tshebediso ya marangrang Lesotho. Ditaba ka botlalo. Boitlhatlhobo ba mahareng a selemo ba lekala la thuto le kwetliso ka jeno bo reretsweng ho lekola kgatelopele ditabeng tsa thuto le bohlokwa ba matsete a toma lefapheng la thuto. Mongodi e moholo wa lekala Mongadi Ratsiu Majara o tlhalosetsa diphuputso di bontsha hore ngodiso boemong ba thuto ya dikonyana e ka tlase ho se lebeletsweng. Mongadi Majara o re lekala le bokelletse dimilione tse 60 a metso e meraro tsa didolara wa kofisa ditaba tsa thuto ya dikonyana le ya mathomo ho ntlafatsa boleng ba thuto. Ho sa le jalo, Monghadi Sekonyela Mapeja wa lekgotla le ikemetseng Lesotho o re katleho ya thuto e lokela ho kwalwa ka ditsebo tsa nnete tsa baithuti e seng dikopano le ditlaleho. O kgothaleditse hore ho bewe thuto tshehetso ya ditjhelete le bana ba tlokotsing ka pele ha mmuso o ntse o kenya tshebetsong molao wa thuto wa 2010. Mookamedi wa thuto UNICEF Mofumahadi Sarah Skovgaard o re ho thusa bana ke ho tshehetsa dititjhere le ho netefatsa polokeho dikolong e lokela ho ba taba ya mantlha haholo ha ditlhatlhobo di supa hore ke halofo fela ya barutwana ba sehlopha sa boraro e keneng sekolo sa dikonyana. Ho se le jalo letona la thuto le kwetliso Professor Ntoi Rapapa o re ho tloha ka Pherekgong lekala le tla eketsa palo ya bana ba amohelwang dikolong sa dikonyana ho tloha ho ba 30 ho ya ho ba 40 e le dikgato tsa ho anetsa thuto ya dikonyana. Boitlhatlhobong ba lekala ba bohareng ba selemo bo tshwerweng mmoho le balekane ba ntlafatso ya thuto, Professor Rapapa o itse lekala le sebetsa ka thata ho ntlafatsa ditsebo tsa dititjhere tsa dikonyana ho kenyeletsa le tse senang mangolo a thuto. Ha komisi yona e lebeletswe ho qala ho sebetsa pele selemo se fela ka sepheo sa ho matlafatsa mosebetsi wa botitjhere. O boetse a kopa mmuso, balekane ba ntlafatso, lefapha le ikemetseng le mekgatlo ya setjhaba ho jara boikarabello mmoho. A re ba lokela ho itlhatlhoba ka bolokolohi le ka botshepehi hore na mananeo a thuto a hlahisa ditholwana tse lebelletsweng le hore na a fihlela bana ba kojwana dimahetleng ka ho fetisisa jwang. Professor Rapapa o phethetse ka hore dintlha tsa bohlokwa tsa thuto di lokela ho fumaneha ho setjhaba. Batswadi le balekane ba ntlafatso a re dikolo le tsona di lokela ho tshwara dikopano tsa selemo le batswadi mo di tla fana ka tlaleho ya tshebetso ya tsona le diqholotso tseo di tobaneng le tsona. Ho lokela ho etswe maano a tla laola le ho sireletsa tshebediso ya marangrang Lesotho pakeng sa tshebedisano le kgokahano e hlakileng dipakeng tsa makala a mmuso le a ikemetseng. Ya tsore molepo e le mongodi e moholo lekaleng la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi Mofumahadi Maloloko Nkgahle o boletse sena thupelong e reretsweng ho hlahloba setshwantsho sa molao wa tshireletso ya marangrang sa 2026 e tshwaretsweng Maseru kajeno. Mofumahadi Nkgahle o re ho lokela ho be le methati ya ho theha komiti ya tshireletso e tla sireletsa Basotho nakong ena ya marangrang. Ha mookamedi lefapheng la molao Mofumahadi Makamohelo Mofidikwane

Ke le fau fau tadi Thais ya.

0: na ha le kwatile tjena malaki le re tla bua jwang mo go ropo jaano njebile mane taba ri nyata bathong re go utlo rena banna ha se ba kwatile tjena malaki banna ba re tla bua jwang bona nda de fusi ka mono gauta that gauta
1: araje araje ela fana ba chenda nadzi
0: anda tabari ya tabathu
1: eh ara kidi ara katete rete kinga monya tawa na de gudumeli ke ba gudumeli se batika nete ga bolo le ba re dira so thundate ha re se ke tlhaha jwa re ke a tswa ge hele le be se ba tshwile ba rigeng ke mong gona hangata o tla kwa se ja ga sa se gotse se lwa kene se nono sa maraji ba jwale ba thwana na ba di reng e tlhese tlhe ba kwa ta matsa tsiana nda ka nete da ditaba dingata tsa kwetse na dekinyana ka nete tlhe dingata ga goro ka gabo malaki ka monana empaneng ke a gola taba ya mantlha ke ya gore re ntse re bapala jenana e tlhe dipiro tsa ba di batlang tse di sekasekane e mong wa setho sa gona sa komiti monana o latlhegetswe ke motswadi wa gae e leng gore o tla beiwa gaufinyane empa tseno he ga tla ditlhalo tsa ga nako e ntse e yang date leke se thagoile ntate kinela
0: phetogo e teng ke efe mo o leking
1: dika tsa thagoa bekeng yane phetho e

0: hana tsena ke a hore di tlhopa sa di batla di sedi le ngata haholo
1: eh ne ke batla go bua ka taba e
0: eh yanda
1: eh
0: di batla sedi le mmalo haholo mme ha di le mmalo a jwalo go re tlile o ba go khopuwe le montsana ka nete shanle le be ke le ga fapanya moromo le bua ka pale pelo e tle go khopuwe le montsana na ha ga ba pisa re se le mo safety di
1: o ya ke ditse ka gore ho ngwa thuye ka zone nye nngwe hwa tliswa ka rona ka mo kapa we tsetse
0: ho ngwa thuye tla se mara bo ibong ba ba C division
1: oh
0: ya ba ho ke letswa ka ho dimo ka monana ka ho
1: oh
0: ba re tabe ngwa hape ke a gola ke yana ya gore ebe ba bang re sentse ka fana ka di status e tlhopentse ba ntse ne di tsena letho
1: oh oh
0: e anda ke yona papa yete
1: ya ba dinyulwela ka mona ka o di
0: e anda
1: e
0: hala anna me ba go tla le bona ba nono khantse re ke dingwe tse ntsha jo ranta de kinela
1: di di vila se di gollo tse di shwe di vila fela
0: a fitla ga nne sa bala ba ka malaki a re sono la tse pedi o ile ngwe nta tempane nge re ge a tshe ha se maga ha so fela botle se batla ja la dipitse seng tsa go bona ntate go bana ka mogao go mona go ile a pele le beke a pomolo ka ha jo re tlhopha tsena di batla di ka di le shome le mezwe megago re go bolela gore di kikeng tsa kgona go bapala nako e lengwe ka nako e lengwe ka ofela go na le se seng se tla phomola re ga la ga phomola bekeng enono bekeng e tlhatlhamang ke ena ne e ketang go feta mme e leng gore ga la ga kopanang le matla ka kamanene ke ngwana manong yana ntate ga ke dumele ba tla tlhotse ba nagana gore be gatsega magalang yana monana empa cheka ga boro ke bolo e tlotla ya re tlamang ge go bona mole ge tla ya ntate ge ba otlile dintlha di le four go gago letho kore ga ke tsebe naga ke tlage ke ka bomadimabe kapana ke tlage ke ka eng bana ba ne ba pegetse seoe ntshwetshweu bana ba matlaka jalo gona ga apege mmalo mo gobedu o mosweu bolo ena nna ne ke bona e kgathajese jela ga ngata ke ge mmala wa gona wa sele hae ko motsho le o mosweu
1: ee
0: jale ba digeng ba sa tse maraki ba maketso ga bana maraki etsawang ga e kaka ge tla ema kakanakana kaa aa tse gona bano gona ke gona sa bate gobeng
1: o ne le ferekantse setšhaba
0: ge ne re ferekantse setšhaba nrekinela weekend ena go batlile go ba gobe gagolo ba nne tlame ba gape gela ga thutana le ba re ba ka sekolong se solo sa setšhaba oufa ga e le tlhonono go ufa se ke go ka ipotsa re tlhonela teng na le tswago kae baneng nako yotlhe ka go fela ga re tlame go thutana go ufase pula yana ke se se ne fdd mona ga ne re ile ka go bona ka mono re tlameya go bapala bašhankana sentse ba ikgopha monana a tse ba pula ke a fitlhena ene ebile a inela gana goma mono ere le mo tsena gape ke ene bo itse ipheta gape ntho eno ga ba tlameya go ba ge tlotla go kopaa le bona pula ke ene bo etsena gape
1: ere
0: ka nnete ba re tlhogono re mpaneng hege re go bona phafa a bona e ka metsing ebilaneng le montsenana ka nnete gere mala a kegije dijo tsena ka nnete kapa gege poleti tsenana ge di abile ka mogole kanang le makaga se di gantle mme e mong le mong le mong o tla tshwasa le bana ba bogalane ge neng bagage fela che bana ba batho ba fitlha ba sekebe se ba kgathala maatla ba iphitlhele ba jele ge se ge ba tlola ka nnete bana ba tlotla ba kgathala maatla a tshabega
1: Gemplas.
0: Gemplas e tsinda dadi dadi gine.
1: Ee.
0: Ee and that.
1: Ach, a ke tse ebe ha ba mthlomona le tseding tseno batla o phethela ka tsona mokokopo sa ntse ntlhaela mona yo.
0: Ee, ra ke gola ha ke phethela tabatsa ka nka ge ka nte maraki a matle. Ka pa ke se tsaba sotlo sa sotlo sa tsaba ga tsha le maraki ka nnete. Ha hona mo re nka nteng ka nnete. Re re team ya se tshaba. Ne ho ba re ntse re phela. Ke go ikotla dipokotho tsa lelapa le lelapa le leng le tsabang le teng mono jole ge ne ge ne re tsweleng pelo go ne ne re supporteng bašhanyana ka manene ba tsa ntate kinela nna e ntshware pelo ga botlhoko ke ya gore kapa e rereng ga e tshetsa ka nnete re le ketapele ya setlhokwa ka monono bana bana ga re tsebe na ga batloa ga bo bona mane.

0: bona be ba jile eng jwale go thaletswe e be le gore o ele pele ba ka kena ka gaga lebala ba ke ba fumane eng kapa eng e ka yang ka maleng goba jale gona ga ba le ka lebaleng ka mana ge lebeletse performance kapa ge lebeletse gore ba bapale ka mokgwa o gona ge batlang ka teng ge sa tsotelele gore na magae kwanana ba tloa ba jileng jale ke mokgwa o ragatage o ele e mongwe le mongwe gona o ka tla ka 10 ranta gona ka nete o ka tla ka lekopokopo la phofo le tla disa phetho e kgolo gagolo bana ga re setla ge soka monono bana bana ba tla kena ka lebaleng ba jile mme ke mane moo re tla fumana di-result tse ntle tse e leng gore re dutse re dibiretse ka metlha le ka matsatsi ntate eanda ke a gola sontine sena ga ke theta taba tsaka ga ne se ke etelela pele ka taba tseno ke taba ya gore rota ga ka mane ka go goma boys mo go lebeletsweng go tota go palangwe mo e batla ba kholosi go gologa gore ka nnete go baneng jwa le ge be ge tla tama go kotla dipokotho go bona gore go tla fitlwa mana ka pa masamaria mo le mo e botla fana ka kuru ya hae pele poso e be go bona ha mo samaria mo le mo a sa fana ka kuru ya hae na ga tla thetha leto le jolo jwa na hana se go tloa magarenyana monana ge dikela go ma ka maoto ka nnete ge tsa thapedi huo go ba mamedi ka nnete ba gantsi gore sotho ka nnete bagati ba bolo go o ele tleng ka malakeng ka monana a ke le ge shebeng ka ditlhole leng tle boga dikgwebo tate kumela ka nnete ba ke ba ge shebe ka ditlhole leng ka nnete o ele ge kobo dimagetleng ka nnete setlhopha senana ga gona mo o seng kang teng ka nnete se phela gona dikotlhong tsa gona monang tate mme ka otlhotlholo ka nnete ke tla gatlhe goma boese ke gona ba nono gatlha ge lebeleleng tate ke neela kapa jole se ba motelela golo koušera ke yana go ngotla e le legoso mane ene king star se mane jole go kopanela sala kwa goma boese ka nnete ke a mo kopan tate lenatwake ga ke thete taba tseno ka o tshowalo ke re cheba fana ba
1: cheba nna ntwana tsena banna
0: ntwana tsen a re lebore le ke diela
1: tate e ke tsa bomalaki ke tsa bomalaki tseno tseno ke tsa bomalaki tseno ka taba di ngata bathong taba di ngata bathong ke tsa bomalaki tseno a se tsa gona tseno go utlwa phala e kgolo banna a tlhopha se segolo sa loti e sa le e nyamela mona banna ga utlwa gore na ebe banna e tlhaa ka difeng ga e tlhaa banna e ga utlwa na e tlhaa ka difeng phala e kgolo banna e sa le e nyamela mona banna taba di ngata bathong tate kokorop anna taba di ngata bathong o tla bona o entse wang tate ka moga boipuso ga sa boipusong pele ga batle batho ba tla boipusong ba kwatile ne re re boipusong pele tle ga go kuka boipusong re di bone
2: ntatwaeaaeadalempasa ke bona ka taba e reetsetse ntate tlisentse batho ba bang lesotlo
1: o
2: ee wa bona e ya gore di entse gefugegelele batho moga kwa koropa ko gate gote mola ko itekole bana ba tola ke sa serekane yagolo kwapaya ka nkale ke thiba ka nkera ona empa ntate pasa a ke ntate o bile taba e kgolo gona moga kokoropo boipuso mola ijela wa tao huta mola ntate re be re bona a ntate ekea ulalo ntate pasa boitlhopo ke ba bogolo agolo ntate ba letsatsi le letsatsi mpa e le go fela tabe ja bone ka nna re nonyetsa ntate ke ena maemo a na a le godimo ntate a ke tse gomasegomo ntate mphasa pulo enana ena ka tsela ena e mona e nang ka yona ke bokule fela gore ga e sodima šhewa mo ntate beke e fedileng e ntate re ne re le ka raya kgetlhekgetlhe ya lehlwa
1: eena
2: mme ntabe eno o tsea go etsala yona ntate

0: ya dangu zwa hobon.
1: Ei.
0: Inzo le bona fela degere. Panna. Ke na mbothe ba ka tsale teng. Mo hawo. Ke tsalo mphihlela. Nna ke majetse fela. Tsela ho ba le go tsola ba thobohle.
1: Ja ba di data ka ka.
0: Ba dem tsasa. Ha go bolela ke ke ntate. Mo shana mo go ke magatang. Ntate tsanele go etle. Ma ja magata mo tsanga nae luba. Atsa ra fela ntemo ra tsaka. Kak kak kak kak kak. A go ta ha ha mo no mai tsanga ntara go le tsama shana ga le bi. Mo na iketle mo shana na. Thola. Ke tsa tsena ga ya. Mo i go. Ntate mpasa.
1: I got it.
0: Ke sina mbae.
1: Eh.
0: Monna na ba pala, ada ba pala ba ba ba ba mona de una mo chama ati. Ka pa dada sha mona jira wa oje sina mpathe ni mona. Moti khuti ja fat. Pa ra he, me maga ngwane ni ngaba. Maga pa ga ngwa ba na ka tle ka ke ta le mo pedi pe di le le kwetla mo. Zele zwa go thinya se ke je nya sokola. Kwa njwang. Ba na le maki bana. Maga ngwane je ngwana ke ka ba na ba de ke Kala, How do I move away?
1: Mwana mo ya
0: man meki ya gibi le yene nze nkolota he yini ona he
1: o mla tudulti
0: mla dunjole de ngomo holo holo nda de mphasa bona e ko gata nga holo ge bona ba sangza ba o tseba jwa le nda de mphasa le taba e nwe pepe le ke le ba randate le bana ba kuma kwa ga tsitsa mono ha mabote mono nda ka nete ba ge botjella banka po kristen ya di le mera ba e bea mono banka phala di lemela ba e ba nka le nngwe banka phala ya tshimene ga phala le yona le bookstand ya yona ba fika ba ge ba nka le nngwe ntate ba ga fanela ho lemela wa na khelo ke la ga sebetse go ntate meta ba eno ke ga tile ntate tshimi zeng ga tata ne ho dela ho yeno ba e le hloko ha holo ntate ho bane e tlo ba bo hloko ho gona ha mole ba edi ha mole le tshirela gona le la di dire tla ba le tshireletso e matla gagolo obane go itse yaka le maka sika mabaleng mo ge ba jwetse gore ge seya moedi gore mona go ema dilemela e nala ya legalong ya mantena ya mogena mojela ka nkane go tla ema le ntshe le tsetsa go tweke dikedi ya mashaga eme ka bobedi dintshe taba tseno tsa jalo le letshele ge le gute gore ge le jwetse gore ba seka ba beya motho a tshwereng lesela a tla sa gatelelo ka mantswe a tla ba tlotlontsha ditsebe o tla ketelela a ntse diphoso obaneng motho na ga o ngwa ka kapo o ntlhapola kapo o mpubua ntho tse se monate go nna na ke tla go sebeletsa gantle go sasa taba tseno ka teka kua ke diratibi a golo tseno tsa bontate bano
1: baore na o tla tsepamisa.

0: maikutlo a gago nthong ye o ntseng o etsa ka potla bosoma metse ntho tsetse tlhang ka morago ka mo
1: ke yona mantswe yaanong date e rela ga fua ntate mme taba tseno ka ntse ke bua le banna bana ba eso ba dilemela le go seng ngwana gona ebile ke tabula ntse ke bua kana go fitlhelela re ya keimeng eno ya gona le bothabothe wa reya se ntate ntse re bua taba eno, taba eno e botlhokwa golo ntate gore le lona e tlere ga le le mongwe le baruti ba tla ba etse ba tla ba bele thaselelo ya go ya bolong go ya lebaleng go la tsietsa setlhopha obane yale baruti ba rata bolo yale odima ba rata bolo ba ka ntho e re solisa go tla mabaleng ke mantswe a tlotlontshang ditsebe a nag le ditlhapa ka gage baneng ba rona yale ke yona ntho e re tshabang le lokolola bana ge ba fe ditipikenyana gore ba lo kena dikeiti mono gore ba tsietse setlhopha orele batho bana ba ruta bana ba rona ditlhapa ba baruta ba ruta ga bana ditlhapeng yale be kere madi ee
0: Olo ki ile mototo wa khalo na tetana. Tetana ali sale ha ya kwara botha bothe tutu yena e kholu ina.
1: Ndra de ba imela dipele za ntate ke ke tlo lwa lo ntate ke ke ntana. Ndra de basa. Ndra bo. Kuba bo khosi ya ganza. He he. Wale ntana na wale tlake ke. Ya ta ke lo na molela mo. Se se ke ta ke tlo na molela mo.
0: O a tseba o tsene tsebe o pela hai mo na. Ha lo lwana ntwa tsene be o pela hai mo. Vele ke ana o siya fetela pele kwa na metsinye. Tsha yona ga lo lukisetsa. Bodulo ntsa tshwajwalo ntsa go tlo mo khotsi ya ka sentse ke lukisa ka mona
1: Gale yele me go etswa go nna bona ba motega pa mona ke re bana nna bui
0: Ho ja ne ke le pela hai mane ne ke tla be ke thusetsa tsi
1: Yele nda do bikinda de slash bono nda de mona dilemele bona nda de ha o ka wa dilemela ba pala hande nda de go me go tla bona nda ke nda de o lela tla du kwa mona se me go ke thabo
0: e ke me go ya thabo
1: ya nda
0: o re ki
1: Anba, yanda, de Mario!
0: Hai!

0: even now and now, but all about what religion about Bagata will wanna go and wanna. La de Babea!
1: Not in Passa?
0: That is.
1: Travel. Ain't that in Passa?
0: La de Babe.
1: Can it in the Glen Dadima Babi Jarrets Alcajin?
0: That de Guana, non dati, will you manage the Babadin Zani? Tene di bapalo la kamane ka lebaleng lane mo no ntse gore taba tsa lona di magekageka ba bang ke bana ba bang ga o ba bone ngwana a ile a qeteletse o fihlile go bapetse jwang
1: ka sota high school ntate ntate ebile dila tsa golo tseyaga ntate wa ka dila tsa golo tseya ntate ditlhopha di fitlhile ka go fapa kana bono kala go di sa fela ka go fela go tso
0: ya ba tla me o ya le
1: bua ga ba ga khukela ga ya ka mapolisi gele ke ne ke maketse ntate ke ne le nna coach ke le mong di coach di le di siwa ka fela
0: ka ntle o mabaka ka botshe ba fane gona bothata ene le
1: o le le tho ba di dimela hela bo se mutandala sa bo se msuthwana banna ba sala ke maketse fe jale re la ga qetella re ile ka mapoliseng re mohlomong e ka nna boba o na le tlhopha se seng se ne se sa tla se bitswang ka gore ke ma-senator tsa LCS ga nagana gore mohlomong ba ile gona ka teng le ba bang a khona ga fumana go ntse o le ka mokgwa ono fela ntate tlhopha tsa rona di sena dibapadi di se ka go felela go tloa mokgatlhelong wa under 10 re tlile re sena dibapadi tse feletseng under 15 o sena dibapadi tse feletseng ntate re la ba ga qetela re itsamaetse go le jwalo ka sebele jwale a re lemoa ntate re lemoile gore ka nna bakeile a bataba tsa

0: godimo a neng a sa a neng a hlobaetsa go ba jwa hono bona le ka tula di ka ba teng ke re na na hore bana ha ka ba ba ba ipona ha tsa ke boemo bo ngati
1: emba ra bela ndose di libo bebe da data ba dikana ka mahala modzing ha ba jwa tsa di coach go re la di coach khalam bana bo mo bona bona ka ha bo botle e molemo ke tsedi tsima ikutlo a fela ra nna ke bona ka hutse bana ba ka dilang ha re sa ile
0: ya
1: ba gwele bona ba ba mbona ba ga ka ga fumana phatala tswe re re dile ga ya
0: ka se bele ntate a o bile e bile matamba tambano a jwa lefela ka nete ri la a rwana empa hela ha o le jwalo a sane sa sa dinari ke kgolo o bana ba baholo ba nga 15 go ba ke bone ba ba sote sote tsa seaparo sa bona sa bolo ya maoto jalo go se bona se rentse diketo tsa gore a jere ya rwanang ke ya mahae pele ba FC Pondo ntate a khona go bile jwalo ntate papaditseng ka tsa golo tseya ka mo goleng ka teng empa he rona ba premier personnel ntate ne ntse re ne ga ka ba ga mind ha kalokalo ga ka ba ga ka eng ka ga kalokalo ba channel papadi tsa Setswalle fela antlentle rona ge batho ba dipapadi tse mona tsa thuto ke lesedi tseo go tleng re di thabelang gagolo ke tsa thuto ke lesedi le mo go fanang ka ditsebo go bana tabeng tsa dipapadi le boitshwaro jwalo jalehe tsena tsa Setswalle e be sempa e le go fela che bana ba kopane ga mmogo ba thabe go be monate nna le mphasa ha re feta tseo ntate ke bontshe gore ha ka ba ratle go ba le go tshwara go ntshetsa pele lethathamo la rona la football le kenelwang ke bana ba dilemo tse ka tlase go tse leshome le metso mmedi ba setlhopha sa FC Abangani ka mane ka bothabothe ka labone la la leshome le metso supileng lwetse monongwaga le tshwarwang ka mehla ga gora ya bone e fetile ka metsotso e mashome a mararo ka mabaka a onao a dipula tsa matlopotlopo seneng dina jwale he re tla tswela pele go sesane ntate se ntse re re bana ba tsebe ge gore go sesane ge e tla ba teng he ka gora ga gorayo ya bone e fetile ka metsotso e mashome a mararo go simolola kapa gona go ntshetsa pele lethathamo leo la rona la football kapa lona lane la rona la la soccer coaching clinic ntate go tloa mono he ke bontshe goreng gape ke a kgolaga difetile tseno he ntate ke bontshe gore ka jeno go bile thata-thata ntate go ne le hot kabakaba go bile gore ke puepuetsheo ntate ke re hot ha ne re kwetlisa bana ba setlhopha sa sane se bitswang ka gore ke sa shongolongo bana bane ba banyenyane ba go tloa le mo tse tlhano go isa go tse leshome le metso metlhano ba FC Shongolongo ya Pollen Field Loftus Center mahobong ga gojane ka jeno tse ilang tsa simolola ka gora ya pele thapama go isa go ya bobedi thapama ya ba he go ba le kgefutso mono ntate ya ba go tloa moo ya ba goreng ya botlhano mane ebela ge ba go bona go isa goreng ya botshelela mme ya tantanya gangwa ke le gore le ka mono bana ba tshwara soccer coaching clinic ga monate nate bona bo gaisale ga ba rupela mono ntate taba tsa ba monate ba drila bana ka matla a fetang a kgomora le gabedi bana ba tseba di-keynote tsa rona keynote ya fitness intrinsic e le ntho re bitsang ka gore ke gymnastic exercise ba tseba ka skill development pyramid ya rona eo re bitsang ka gore ke physic kapa skill development pyramid ya physic ba betse ba tseba ka hieroglyphics ya winning centered jale di-hieroglyphics tsena tsa winning centered e le letshwao le bontshang gymnastic exercise e le letshwao le bontshang professional ethics e le letshwao le bontshang diplomatic state ka mo goleng ka teng ba ithutile gagolo bana ba tsena ka jeno ba setlhopha seo sa FC Shongolongo jale go ka labotlhano ntate ge e tlabegele kamane ka lebaneng la dinare o ntshetsa pele lethathamo la rona la soccer coaching clinic o bana ba setlhopha sona seo sa FC

0: Association FC Pondo ntate ka ho tloha ka hora ya boraro thapang o sentse re ba be teng he bana sentse re le malala o se re tlaba le bona o etsa mosebetsi wa rona wa ka mehla ke go ba ntate ne go tshwantse yona rona he go ba ya rona e tlwaetse gore re better sport better life
1: a go le boenda de mabe ga tla bala go kopana hape a ile la boraro
0: ha wa khala ntate ha wa khala o e kae ka ka tshwaka le ka halona ka mo ga le tshwakela bana
1: ga le ntse ke gotlhe ka molao ya bago go tsamaya ka nkane fela a tseba taba
0: enore tlabe re tlo fitlhang date ga e le mona ebile re gokana le bane ba kipo life le ka olona ka mono ge tla fisa tla nne re tlo fisang date
1: o lekile date
0: ka leboang date mphasa dikgomo ntate
1: a beretlhe ne di le gakalo sena sa dipapadi kabile le ntate gothalo mohomane go tlhaa ka mane ka Thetsan branch ya matlama ga di watla jwalo he ga ba le ntate Fusi Gauta ka mane ka habo Malaki ka mane ka Magalanyane habo Lucky Stars ga ba le ntate Kokoropo phala e kgolo ya tlhopha sa loti Zamazama ra ba le ntate Lenyonyo ka mane ka galong la dithethana thethana di sala thoto e kgolo mafitwane a taimela dipelesa ga ba jalo le ntate mabjabjaretsa ka bane ba banyenyane bane go ke mashongolongo re ke etse botho wa ditlhabeng tle ke nke molamo ko o lekanyeletsebe.

ke banteng yana a dipege ya gale ga o finyana lekganong le lefubedu pakeng tsa tsake leteletsana ke mane mo o leng wa nthoko a e sele jaja ka mane ka mogathaba bashangena ntse ba e fokonyataga kope e ga o le tshena banna ke nke magofa morogo o na kwano ba thaba se gaula ke monkile nomorong yane ya borobedi

Chanela.

re motlala jwalo bana motho ena wa kgidibiting ke feta jwalo ke nkeno nyana ke molepe ke motho wa kamane ka baking.

I'm not going to be able to do it.

a re ke setlwelele jwalo banna segole sena sa thaba semaaka ke motlwelele jwalo ke nke mogalo ona wa pina bašwana bana ke ba mmathene mo gana a gotlise ke motho wa ka mane ka letlapeng ga ga ntshaa

Eshumele mituro bomfela la mitsotso ka mora ho ra re shumele motso mo nga hlasela ke la boraro o se ale mo ya ke sale sotho re ba tlwele jwalo he ba shana bana ba mathini mo gana khutlisi motho a ka mane ka letlapeng ha ra ntshala ke nke ra botsholese manyana.

0: Khaled.
1: Halitwe.
2: Lo ga o ntwane.
1: Kona kutlwa.
2: O. Ke la ga ke ntate mo a khomo da le fukeng ka mogotlo.
1: Hai letwe. E re ka la ga tole ka maghete.
2: Ba le ga tole ka maghete.
1: Ka o fela.
2: Ke tshabana sa khomo.
1: Dad.
2: Ke go pa bula mosebetsi thathape.
1: Eh, andash.
2: Modimo ntate, modimo moga, modimo o nang le kgotso. Twana bana ba hao ntate, fitla e kgolo ga bosigo. Ba tsena lenaneong la ga le thujane. E ba se ikokotlelo le go ba bopa ka bongwe o haha kgotso le lerato. Gobaneng o ile a ba fabogela ba lefatshe. Wa di bua tsohle tsone so di entse. Ba di busa ba di laela. Ha bana ba hlulehile eteneng ba hlotse ke sebe o lati sa magaha a dinosi. A ba hatela lefu a ba siela bophelo bo sa feleng. Amen.
1: Amen.
2: Ke ntate mo a kgomo ja lefukeng je ka mogotlo mo ke busang teng kgotso.
1: Kgotso ntate.

0: ahead.
1: Ahead.
0: Go, fella.
1: Ke chaba na sa hong.
0: Ntate.
1: O phela yang a istamana.
0: Ka le ga tole ka magethe ntate. Wena o ntswela.
1: A ndzi ke phela ka ma. Mona go mo ya le fuseng. Ka go etsa mosebe, wa ka go bulela mosebe se ka thapela.
0: Ena.
1: Ke le bua ntate how do how to fuana ditunu sitse. Le na ke na ile bo. Le na ke a ile bo wa ke le ntate sa boeng se ga thasi nang. Ta le bo o tsama.
0: Ta le bo ntate.

0: Ama khethe.
1: Ka o fela.
0: Re tshwana sa go.
1: Nna.
0: A o di tama no le la.
1: O go tsonta te.
0: O be jang la o swaga.
1: Ka la ga tole ka makhethe wa no ntsera.
0: Ka le tonta ga ba ba le tsimo ga na ka mo sala mo ha bua hae. Ke kopa ho le bua thapelo. Re tse di tseng ka monate le ka makgetha e matla thapelo e ntseng ke ntate monga kgomo jalo fureng. Ntate ha o tse fumanwang ditonositse ka mokgotlong le yena a ke ena a leboa thapelo. Ntate ka nna ke mo lebalelang jwa le batho ba Modimo. Anna, ke ntate phomolo e teng mo ga yena mona ha tsere mo atebeleng. Ke lebetse ntate wa ka monono. Le ntate jane le kgabane le tla kena. Le nthuse, re qetele mosebetsi o motle wa ho le boa thapelo. Ke a itebohela, kgotso ke o mo etlang le teng.
1: O kgotso ntate.
0: Thank you, sir.

0: Alec.
1: A lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: Ke tshabana sa go.
0: Ntate.
1: A utamano marumi ha fedi. Itse la ka ke ntate mo a kgomo ja lefukeng ka mokgotlong.
0: Ee, hey, ntate.
1: Selo se se ntate mo di a tsebeleng kgolo kitima o ya rongwa ba sellang. O se ka re na hobaneng wa ipotsa potso. Ya gore na hobaneng a lla ka sealemoya. Jwale ebe ntate monga kgomo o ntsa hlaha sealemoyeng le ntate ha o tse fungwanang ditonofitso le mme ha o sa je katso o phirimetso. Le mme mphemphe a lapisa moletsane motho o kgonwa ke

0: santse ya hae le ba bang mogotlo ke a kgola bonyane wa e tseba ha o theoa motshelemedi moo motho wa o qala o tla fumana ntate matlaselo o se fumana ka mogotlong ke yena fela ya tla hlaha sealemoyeng mona ga ke tsena lesedi ena le hlaho kae ho yena mongo o sa tshwara ka AM e le gore FM ha eyo FM ha e siko ha e le siyo batho bohle ba tibileng ba fatshe ma le toropo mogotlong sealemoya ha seyo mme se fitlha ka nako e mpe e re ne ntse re etsa mosebetsi wa mmonomono wa diphediso e ya mokete mohalefutu batsoa jale diphamo ya dine tšhaišana ka mahetla ke etsa mosebetsi o o go utlwa le go kgathala le go swaba a sealemoya se se kgaui jale nna ke le ntate mo wa kgomo jwa lefubeng ke ka thoko toropo ke godimo male maloting godimo ga o ya sa nqobitho jale sealemoya sena ge elelelwa gore ka nna ba reteana le sedinyana ke lale ka godimo go batlwa kwa mo beuweng toka gona teng ya sealemoya tampo lesedinyana le naga teana le lona le hlaga letsheng la tegae mola ga re tse gona re thulana le lona go kae lena le ntseng le re fitlha le ntse le re thusa wa be gongwane sealemoya ontse le tena kere
1: ke ntse ke mametseng tate
0: wa tseba ke tle ko bolelela ga re kena thusane mmu le ntate ga o tse fungwana le ditimosise se fihlile sealemoya se ntse se le siko mogotlong mailaboko kwa mogotlong a sa sa fumane e se go utlwa ntate ka mosemane ntate matlaselo e le yana a ntseng a kena keitsene le go angwegelwa ke mailabokoko a mabalane mono ba ileng ba re thusa gore ebe ge ke ne sealemoi e le ntho ena o tsebe ga e rata ebile ge rata go e tle mogotlong le ga ntate a ntse a re o batla gore re be re apere diaparo tse ntšha ke re le kobo ya mogotlong mona fela seaparo sa mogotlong kobo wa nkutlwana kere ga ke yo ga o betsa le gorena go aparwa kobo ya mofuta o feng ke ne le gona kere ge tlo teteana ja le bonggono ketima ya gongwa ba re rute le bomme ga o sa jo qatse o thunyetse ba re rute gona kgege ke koba mofuta o feng jale gone batho ba diphoofolong ge lokise go apara jwa ba bale ge tlile ka diphoofolong ba utlwana re tlhokometse ke twaka empe ya kakang a utlwano
1: ke a le utlwaelatlhe
0: ee ge re apedise tlhe ngwana modimo ga metšhini fa retiwa lesotho a mpa ge gauhele a eme ka maoto a thuse mogotlong ke fungwane sealemoya re tle re tsebe go phedisa morego wa gona ke a ikokobetsa tseba seame ke a ikokobetsa ka legato le ka makgethe kgotso
1: kgotso ntate

0: ngumfowethu.
1: Kale gatole ka makgethe.
0: Ka o fela.
1: E tshabana sa kgomo.
0: Ndate.
1: Madume ha fele.
0: Ee, ndate.
1: Lebitso la ka ke ntse ke le ntate mongwe wa kgomo tsa Lefokeng ka Mokgotsong.
0: Ee, ndate.
1: Ba tseba ga gona le ntho e ntseng ke e tlhokomela e ke neng ke re ke ke mpe re re thusane. Mokgotsong mona go na le mo o ne o beiwe twaka ya sealemoya fela ka godimo o tlokwe moo. Ke le ditwaka tsena tsa dipetsana di ba teng. Jwale ke tlhokomela e ka go ga metšhini a ba soka ba ba tlosa dialemoya tsena mono. Ntse seno mono ka nnete ne ke mpa ke etsa tikinywa go bampa wa ditlosa ba tlo nyaka ditlogeng mona bane ba le ditoga ke tsona tse seng di anetse gagolo ka ga sebaka sena sa gona kelelelwa e kaba ka ba dihaka mona mo songotlong o ditoga ka nnete se tla dula se anetse gose. Goba sena a sale sehakwa e sale itlongwa kgale e ke kgale gagolo ke ditoka tsena tse re buang ka dipetsana ne se di teng ntho eno mono mo e teng badisana ba molompa ba itlhompha fela fela lesedinyana ga e ka ga fitlha ga feta pega se bone kannete kampo ya ema malekana le lesedinyana le mo go ntse re thola-thola teng ba tsewa se a šiša se thola tu. Ntse re re tshwere ka AM ya kgaoa dikhubudu eno re ya kgaoa le na le o sesa fela re gane tu ka nnete kompo gopotsa ntate o thoke ntate motlopa kompo mo gopotsa fela gona mokgotlong ebe kealemoya o se theoletse ditogeng e tsentseng dihawa tse ntšha batho ba ga di theolela mo ausetame ke tsena le tumela gore o jiwa o kgotlhe se a le moya sekgaunte mokgotlo ka seka sa nka nako a ntse a lokisetsa go a se theole mo fela ka sa ba mono a keke sa kgaoa ke le mmogo
0: ke ntse ko mametse ntate waka
1: ke etsa kopo e kgethileng ke a tseba o tla kwala diata bosesa kompo o fokitse go kopane le ena mpa re thuse fegempe go batsa malosu.
0: Ee, ntate.
1: Ba tswa ke mo e tlang le teng.
0: Kgotsa.

ka hopola kanna kanna. Steam road. Ba se ke le se robe ha ke tswe se. Ka utlwa moya ka o hlora. Ba se se nye robo nga ga faletse hora ena ya bo ro. Ya pele he batho re be tsunya robong re foaletse hora ena ya pele selmonya salsotho re litile thojana nete go re kala gato le ka magete. Midnight Express Livon Chaka Chaka ha se ka mehla re tsantse na thojana mmona.

0: ke ba? Ke bana batho ba.
1: Ke bana batho ba na. Ke buetsa maila bogoko.
0: Amen.
1: Amen.

na pula ka nnete a re swa swiswi e hlile e yana ko ke hopola motho e mong a re ho ja ntate Modimo o na le haufinyane mo re mo bonang teng a ka ba operwa ke hlooho gobane jale gona bjele re tlo re pula ke matlho phasenya wena o na e bona ga e etsang ore ai tshejwele ga e le tjena e se senya ga e sana re a e rapelela ke a tseba re e rapelela gore gore fela e be ga re fua re fua e le ngata gore gore ke matlhopha a senya o la e bana ga e etsabang ke shebile gore moqebelo go na le mo o ne re tshwanetse gore e be re gona teng ka nnete ka boemo ba pula e tlang ga ke ipone.

0: Alet.
1: A tshene se ke go rata o letsa mmino le a re le teng. Ka rata o le ka makgetho.
0: Ka o fela.
1: Re tshabana sa kgomo. Hey, pula ye matlhopha se ya le yona. Wa ukwa ga e sena ka school je, ena yona e sena ka school.
0: A tsa ena e sena mogau.
1: Hele ena e sena mogau le qenehelo. Ke o go fitse ha matara mo le hannele sa le ha leqele. Ha ena ka school je e sena le qenehelo. Metsi a mathaka ga matlo. A senyetsa batho thipa. Dikoloi di tsamaya di fesa ka ga metsi ga re ntse re tla letsela tse. Ena yona ko ubetse ga e tata ya re fitelwa rona ba sa boneng re kena ka ga metsi. Kore ke rela ka batho tsamaya le motho tlaukwa motlhare a ne ona ga a kobei a ona gore na a kgetla koba wa kore jale wa utlwa ena ko utlwa ga jale ga e sa tlhoka le gore e rapelela tsa matsatsing ga re sa e rapelela le e rapela o utlwa re qetetse nengwe ya thaba bosimo
0: ge lo
1: gaeeee ya re sa e rapelela obane

0: tšhene yona e kala ena fela gore jale le segoo sa ona se seng ke sena sa gore ga o kala fela le duma motlakase one o re fie mme metsa tsotlhe ka motlakase a ba ke mamela selemo ya ka motlakase a ga kala letla le dumaduma ga nyanyane mo santse o modimo motlakase wane wa tsamaya
1: kantleyane
0: fela theu ntho ya ne re fibana be sebe se le ngaka lekale hai ee ga ke seo ko ntho tse re tleke fetang jalo ka tseno motlakase he a o tsa batho ba banga ke re ba phea ka ona ile ka setlamo tšhe le bona ba ikemiseditse gore ba phea ka ona a ona ke utlwe go ka ntlhe ke fetsa
1: ga ke na matlano
0: le nna ka lete ona ga ke na ona ga motlakase fitse fie ke alapa le o lapa
1: a utsa fiebe
0: e ke ntho tse ka go fela ke touta le tlala a ka nnete he ke nna ke fela ka lenyata ke se bue samaila booko kgotsa ke mo e tla le teng
1: o kgotsa mme Hi, Letwe. As I'm to the fella. Oh, a lady, man.
2: Hi, Letwe.
1: Go, fella. E ka go buela thoko le mohala gore ntatemogolo eke o lokile bjale o lokile gona bjale Data mo lo gara ngikin le kwantsa nyane
3: ka botu ke le kwantsa nyane ka botu ke nga ke tsebe hante hona
1: le kwantsa le
3: ka le tsisa mo ya mari na ka po hona le ye ngwe ka thuko ho ye a ja ka ne
1: a ke se e bone
3: ke go go ga se ngwana mme hona ena le mo ho fita ma ke tempolo kikela mahalusi kontro yezala ana ayikwele tentaba yani amao banyala kapukila mshana la mukai hayo sumana dikutifuile mwana mbesa batu paketa ukuja anda wawa mbashuti kima shunga mabi saba mshanu kau kitana yuwalu yuwalu
1: sama wano wakase shanu
3: ata mwana mbesa kakwele na kweoneni hili liona ya hongi dwai kutengizu kushe kima Lo quanta gnani. Ah, buona vanna. Bona le yo mwono ka e ka re tibang, o mwese kwa le bo mang,

0: le ka re tiba mo no ha ntle le ho yego
1: ba ba tsaitse
0: ka tsai ba go se se matseng a bona o ke ke ipote ka thoko ngwana mme a mpa he o ka le bala se tlo sa ka go kgitsa le sume le motomo ke ke a nye a na o tsike ka ena
1: le so thusane ntate mo le so
0: thusane ngwana mme o gilo e sa di tho ba tsa ba do aba mo go tonga le dikini sono ngwana mme o ba ne ha ba tle a o he ba itse ba ba le mo go wa o ba bukeletse ka ba ka la o hloka se a le moya ba do a bukeledi tse ngwana mme ke tla be ri le so thusane mo gilo a go lela ba le datho jane mono mono go ba tsebe o tsamaya ba ikele mohale sutu ngwana mme banna a ba bokelela batho banna
1: a sese se phophoma le monsere maledatho jane a mmakaditse
0: ga ke tsebe gante ke bona e ka ditatane ya gore ke bue le mme mona ke tla phomola masego ebe o etsetsa gore e tsego boesa ke be ke kena lesotho sane ngwana mme ga nka ka tsoa mona goseng a ke go koloi tsa mapoteng tsoa ka bo 80 mo jale ke ye fitlha tiwae ke etse wankantso ke a nkemele moo ai go tsameya gore ge tle re tsoa e le gore tsatsi a letšhababe re tlala mosebeng
1: e date
0: o tla utlwa ditsetsaleng tsa batho tsoge nyenenyene
1: tsoo kere ke tse
0: ka gore kere ke tse
1: fona se seo se a phophoma wee a se a tlala se a tshoroa
0: a ke bona batho bana ba tsetsa kaka 1500
1: alo ana ba metse ba fegeletsa maletatho jane majale makwete a kae bjale a se le agela dipitla tse bana beso
0: a kona kantete ya moimana tho ke e bona mona banna mme ke kosa ke lapa ntate molo molepe na ana ke ntate manyelo areng o nketege kata eba o kae monna molo yona ga e ka se sa moutlwa kenana ka bota badingate aa se bueng lokisa ngwanamme lokisa ga tleka tseba o bona ona le monsena ga lokolola botlhe ba ka bathatelo ko botsone ba tle ba e lesotho sane ba o bona ga ntho disetsaga lokisa ngwana mme ke a bothela sa setlolo sa ka ke seke ka etsamse ka fetang bogago ke na mme momwa pela gago mona maletato jana a galetse o kula le wena
1: e kgotsa tate molo ilet
2: ka babatele ka magete
1: ka o fela
2: setšhabana sa go
1: mme
2: ke nne a tea masitse a dio tse monate wa ka thatseka gona ka nete se teng watsa
1: o se teng tsatsing lena
2: go utlwa dipo tsana go etsaetse jang ka nete se teng
1: bekeng e fetileng mme
2: mma
1: o sane ke tloge ke mme mokukutlana ke tsebena gobaneng bjale ke lata mme mokukutlane wa modimo gana ke mmema ke mamonga mme mapaki gana mme segalotsane
2: ee ke bona e ke tsebang gantle go ba sukusukudisa ka nnete gona le maobane ne ntse re le mmo le lefatlha le le sengwena se bueng ka nnete gona seteng ka nnete ke bano ba toropombe go bonalanye ka bothata o teng
1: ehe
2: bona ka nnete ka gaika mona bomme madijale ka nnete a senteng ka nnete re monate ga uetse bomme titima mono a o ka bela go ba tlo sedisa go ya moketeng ke sea le maelane ka nnete
1: ka nnete o tshwanetse o etsa le ho hong
2: gobane bjele go tla bo ba sa tshebe na ba etsa jang ka nnete gona le goga ka ntse ntse re letela gao mone fela empa le makhubu a batlang gore re eme ka maoto re bonang go ke ona a batlang a re sukusukudisa ga e le go mamela re mametse ka makgethekgethe le bontate moro re a utlwa go ya ka nnete ba ntse ba cheka-cheka pela gao mono ba kgutha ba cheka ba sebileng ba cheka empa fela bothatang ena le bono moketeng re a ya ostane gone ka nnete mo galesuko thabatseka ya moketeng mme le a re seo sa ye gantle a ke re ngwale seitse re beo jang jata
1: a thena le batla o jang
2: ah

0: ha ke rate mantle mo
1: ntse a pere tsena se ntse di tshaba ge ge bana be se re buetsa wa ntwali
0: ka kaisha ha ke re le bona ha e bolai
1: ya nete ke tla isa ona ke ka ba ga ye ka o fitla motho a re nna mona ka ke ja tsena o tla tla o ja ke
0: ha o ne mo etsa se ba go ma se etsa wa khuma ba wa ema wa khuma ba wa ema
1: ha o fitla se yo wa matha wa pota
0: pota o pota pota le thoba ha o fitla
1: ha e tla ka le ka
0: nne ha o tla ka wa ja
1: Chintse ke le tla o mona le gwagwe he ke nne ya tse masitse di betse mo nna to a ka thabatseka.
0: Ha tsa be. Alet.
2: Ha le ga tol ka mafet.
0: Ka o fela.
2: Tsha wana sa go.
0: Mme.
2: Dima.
0: Ha tsa mme.
2: O tla ha ntle le gwagwe.
0: Ka la ga tol ka magethe wena o ntse ya.
2: Nna ke phela ka boikokobetso.
0: Eya mme.
2: Lebitso la ka ke nne pelong peteng maotong ke sewa moikokobetso.
0: Eya mme.
2: Ke ga le fiele ka tlasa maoto.
0: Ke eng bale?
2: Ke le kwantsanyana. Ke le. Ga le mo ke teng.
0: Yana ke ano lo kwantsana.
2: Ke go hoha ga ke tshenyo ya lebitso kapa tshenyo ya lebitso ke ga o etsalang. Ke ga le fiele. Yeah.

0: mashume a mabedi a mang le metso le motso le mong mashume a mabedi yana le motso o le mong ka pa ke mashume a mabedi le skotwana pele re fihla horenyane ya bo pedi ke khutlile jwale ha re ke neng tebetsa rona ha ileto
1: ka re ga tore ka mafete
0: o no di wa ke nna nna ke
1: a ko ene ke le bo ne le bo hloko ka buke ba ba ke motho sa sa tsile no ka ya ha wa ga ke tlo foka la mulomo ke ntse sa matso ke sa ke tsana ba ba I'm going to go to the house.
0: Eh
1: ha tlo so thusa nemo ha wala mohla a tlo tla fihla o tla patapate a qeteletsa a sa fihla re ne ke mo bolela wa khatsa majantse mo fihla le kwa ntse yana le ola ha ya sa le fita
0: majantse
1: a ka fihla
0: jwang
1: ha ba tla ofisa a sa fihla a sa feta a sa tshela le kwa ntla
0: eh
1: ha fihla mo mothong ke ha mmajana a ba sa kgedwa le ba haeno kwa ho kwa
0: eh
1: a ilo tsama tsa go lotla fihla a sa tshela le kwa ntla
0: ebe o ya phakwane ebe o lo feta le kae
1: ke feta tsa go lulo sa sa sa ha
0: a bo pang go itse
1: lo ha ha
0: me
1: ke ha sa wa tle ho ya tsira le kwa ntanya le ka ha na go ke le kwa ntanya
0: le kwa ntanya
1: ka ya ke nyona na sa sa le shebela jo le ka mo le kwa ntanya la le la hai
0: e
1: tla ga ma ha di mo na a ba pontsha e kwa ha ene o tse ba
0: Kobane go na le batho ba bang ha gile le fumba ba itseng ba theuile gona mono ya ba se ba eponyalla nako e nna ntse ke lata di-taxi tsa tebang ka mane ka tsa Twitter snake ka mane ka
1: oho e bona batho ba ramahati be se
0: ba punyalla ba re
1: bona a ke ha o le mohe ha o no tshela le kwa ntla o be pota sa ta pota pota ke o tla bontsha go tshaba o tshela le kwa ntla
0: Ke a ipotsa gore

0: Eyelid. Oh, fella.
1: Sa ema fela mo utlwang ho ntse o bua kutlwile a le hole haholo a kutlwile a hi lit
2: a le ka tona ka makete
1: ka o fela
2: a tshwana la ho
1: ntate
2: marina a dira tsani
1: e ana
2: e tlo go dira dilo tse tsone ba ne ya wa ta ba ho di nna ta ba si
1: a ke na ho sona ke nna o sa ke tla iketsang ke sa ipopa
2: ho ona le ra o nka matsatsi a mangata matsatsi a setseng ka o sa ra se a mangata ha ho
1: e ya ntate
2: o mona a du o mjidi ke re ka o sa ra ba ta ho ya
1: e ya ntate wa tseba jwale ha re kokote hantle ha re ka ga tshetla ka thoko le hanyane fela ga re mamela gona o etsuwa ga register
2: Ah, I'm a decent that I move. That's a good one. I'm a single lady. I'm a